0: Ini.
1: Ah.
0: Ba me de ba le jama ya yo a ji ho ha ha ka ba bu ya ga da bi mo ni ba ti ga di je ra ni ma ni ra ya ya ji ji ya al mi di si ya mo tu na bi mo ni ma isa ro ga mo e ni ma isa ro ga mo ni ha si ya ha me ya ji ni ni ta o me ma fa ta go ra she mo na ita ra la ta tu ya re Allah mosia aj ni zola ka ke ba tlo go tla go khotso khotso se le mo fa ta kwa e
1: khotso ntate ke a o le bo ha
0: ya ne bo nna
1: khotso ha ya tentate khotso ha ya te wena magatwa wa ka ha ile twe
0: ala ga ke le ka ba khaka
1: ka o fela
0: e tsabana sa go
1: dumela ntate
0: Nera mme o ga na ke a tere khanya ha
1: ntate o phela joang
0: e se ka mahau ba go wa mo kana mme ka ntse ba ba le ile go
1: amen ntate
0: le di tsola ka ke ntate phomolo e tlo mo ga na mona ha solo
1: e ya ntate
0: le pele ke kopa o kena se bile sonyela e matla go go bola ntate mogolo go mo feletsa go mo isa go gomba ha ba o qetela go go bola ke tsala tsa hae go go bola ke tsala tsa hae ke monate sentle go una ka nete le nna ke kopa o kena ke ke be a mabedi a magago a o ke go bola ntate mogolo ka ona
1: tsela pele ntate
0: ke le ntate mpomola e teng o mo ga yena mona ha solo ke gopola ntate mogolo ka tsela e kgethileng ka tlhoko gobane e ne le mogaisano wa ka ga solo le a siame ke metsi e sielanang medi gobane ke ga solo ke dikotsi ga siame ntate mogolo pula kgokgothela pelo ya ka go yena gagolo ga ke ne ke rata go kena thojaneng ya ba go monna o go bone pile ka tsela e kgethileng gobane thojane mmo e le lapeng ke tseba go godisa motho le ga a sa le mogolo jelo ka gaompona ke se ke le ntate mogolo se thojane mmona ke ntse ke godiswa ke bo ntate mogolo le bonkgono ba bangwe le bo ntate le bomme ba bangwe le boausi le boabutiabe ke lapa la kgotso ga o tlogile ga o fitlha thojane mmo o tla tlabolowa ke mantswe a ayao ileng ka kena thojane ka yona aba ka rata thojane mme ka bona go ke nnete o jalo ditabeng tsa ntseng wa di bua ka gona a tlola pele ya ka qetellong selemong se fetileng sena ga mme wa ka a re sia ntate mogolo ga ka ba fela lapeng mona kele ntate phomolo e teng omokaena e ne e kege ka meso ka nako nngwe ga kege kege o seng seng seng ga bosuo sa fela ke bona ntate mogolo a sa fitlhage e monna ya kare ke tlo o bona gona e ka ba o ntse e tsa jwang o lokisetsa kekwana le na gobane kekwana le ke rata o tsewa ke modimo wa gago o tlole totobise gantle monna e ka ba o ntse e tsa jwang kannete ke mmolelele gona a ntse ke e tsang a re e monna e se ke na le wena ke teng ebile o se ka ba kgathala maatla wena o eme fela o ntaele o gona ke etseng ko utlwe ke gaua o gona ga a le mogolo go nna ebile ke mmona jalo ka ke ne ke mo tseba a santse a tsamaya ka seoposo ke tago ntate mogolo a etseng banna ke moo pelo ya gae ileng ya tlola yaka ga ke fitlhela diketso tsona tseno tsa gae le go bona bosa le mogau wa gae go nna koo ka nnete ke a mo kopela go jeofa modimo wa magotla gore moya wa gae ga o amogele ka kgotso gobane mogau wa gae e le ntate mogolo ga le upo kwa lentse wa mogela le seke la thata ba tsadi pelo e ne e le lewatle go go unama letathojane lewatle la mogau e ne e le tlhotlo le aparetseng lefatshe lotlhe ka lefatshe lotlhe oo mogau wa gae e ne e le sediba go una gobane ke tseba ditaba tsa

0: ka botlalo di go nna mona pele motho ke reise e ke le ntate phomolo e teng go molena lebitso le ena ke ne ke le fuwa ke ntate mogolo a gonna e monna o tlhokometse e tla go boela dintlho tsotlhe di ka phomola tsa bantle tsa ba monate o be ntate phomolo e teng wa nnete o etse ka gotlhe go bana ba a fumane mogau go wena ka metlha annete ditaba tsa ntate mogolo tsona ga re di bua re ka qeta nako bosigo le matsheare re ka qeta ele segopotsong sa gae ka moqebelo dila ka utlwa ke tlholetse ga gotlwe ke e mongwe a ileng a kenya letsogo gore kereke eo e gauwe ga e ka tloloswa jalo gotlwe ile a kenya letsogo ka mogo maatla ka mogo maatla re setšhaba sa modimo sereketse se felele kao fela mo mona o se ka ba ba bangwe ba gukang ka ntle obane ka nako nngwe ga e tletse ba bangwe ba eme ka ntle ga ba na utlwa le ntse la morena ash ke itebohela ke a mo kopela ke le motho ge le maikabokoko ga re tshedise eng ke boja ke ipotsa ka nnete babo ka bontate ba seng ba fetile le bomme le bonkgono ba fetileng gona ebe na ebe o teng a tlabisa setulo se e sa neng a se dutse na ebe o teng a tla tshwana le yena batho ga re rapeleng go gumameng se tshwareng sefapano re tiile se re swaswa o tlhoko go bele ya jalo ka ena gobane yena o ne a sa tine ka metlha le matsatsi ana sejese sefapano sa gae ntate mogolo ga le utlwa le ntse la mogena le seke la tatafatsa dipelo tsa rona malo ta thusang ke a mo kopela ka lebitso le letlhe ka jeso konyana goloka gore moya wa gae le a badimedi botlhe o tata kgotsole ka mogau wa modimo mmusong wa magodimo modimo ya mosa a mo feleseile sa feleng leo a le sebeditseng o le sebeleditse leselile o le sa feleng e ke le motšhabele ka metlha amen
1: amen ntate
0: ke a
1: leboga wena moratiwa wa ka ke a o leboga kgotso ga yake ga e letwe
2: ka lerato le ka magete
1: ka o fela
2: setšhabana sa kgomo
1: dumela tleng kgone
2: ela mme naletsana ya maletato jane
1: moratiwa waka
2: o phela jang moratiwa
1: ke phela ka mogao mme ka ba o phela jwang wena
2: mogaong wa mogena ke ntse ke ba baletse
1: eya mme
2: ke nkgono monate ga o phuthele ka odimo setšhaba sa matsen ana ga monna ke ga esole gaka
1: eya mme
2: letsatsing la kajeno ke bua ka ntate mogolo sa fihla sefofane maseko se nkile maletato jana ke ne ka rata lebitso leo kapo le kapa le malelene kekutlo le nthola ntate mogolo ke mo tsebile ke mpa ke lebala selemo ga bonkgono le bontate mogolo ba etetse gote go nkgono e mongwe bakeng sona seo aba ke se ke kala go inehela kebile ke tlile kere ke inehela gore ke be nkgono le bone ke be nkgono ka ga bonkgono le bone tate mogolo gona gothe mo yone tsatsi lona leno ga ke ba tsebe batho bana ke kala le teana le bona fela ke kuile mono tate mogolo a sebeditse ka maatla gore maletathojane a gothe a nkamogele batse ba baile ba nkamogela gothe go gole gagolo le ga eso le gaka le mokgwa wa go fitlha monono ga o tsamaye gantle empangate mogolo ula sebetsa ka matlago ke ya moele mme le nna ka kopangate modimo gore a nthuse seo ke e se kopileng le ga o le o le gaka le gothe ke ikobele melao yotlhe ke ikwang ya thojana ga se mo ke le ngwana teng ge ntate mogolo maetlamathoto le le nnang go eletsa ka godima setlhaba ke gopola gantle ga o lokisetswang kgone go tetsa gona kare ka godimatlhaba sa matsieng ka moo thoto ga e tlangwe ga e tla

Ntate moholo ke mosebetsi le mohatuwa. Ntate moholo

0: se ka tla se pedi a mpha le bitso le nna la nna ke thutile bosepe jwa mogela. Ke ne ke le maqakabetseng ya nako e telele go tloa 2015 ke ntse ke mene ke mene ka ke malala maletsatsi ame ke tshaba o kena ka ga letshalena empa ntatemogolo a nkeka a nkeka motlha ke ne ke qala o kena le mosetileng ka ba ka kena ka nna ka ya kwana le kwana ke sa utlwisise mesebetsi ya thojana go tsamaua jwang a nkeka ka ba ka kena tseleng ke a itebela ke gona
1: amen
0: ntatemogolo o dile o qetile sebakanne wa ka mosebetsi ya hae ge a e utlwile ke utlwile kanong le ga selmase ya setima kannetin de tena mo sebeditse bophelong ba hae phethile talente ya hae tlase lefatsheng eo ntate modimo a neng a mo bileditse yona mme ke se ka maletothujano ohle bana ba hae metswalle gohle bose ba mo tsebang ge utlwisisa go ntate moneinetswe ge ne ge mo utlwa le ga bua ge ne ge mo utlwa gore o inetswe ntate mogolo wa kula mme ka gona utlweleng a tsamaye fela ga a sana kgogo jerusalema e motšha teng tsa bona tsesiswang ke nyakalo ke madi a konyana
1: amen
0: mme a tsamaye ka kgotso ntate mogolo ga ke nna le ditaba tse ngatangata ke re fela ntate mogolo o ne a rere a maditso go latela go gana di sekamelo tsa gona tsa boleng ba gona na ga a mamela ga bua ditaba tsa gona gona o tlameya go rere a mabitso a se mme talenteng ya gae e kgolo o e sebeleditse ka go go dithutobolo ka go maletatojana gotlhe ma a sebeditseng lekekeng ya gae ke gantete modimo ya gae phuma ka kgotso ka mogau wa ntete modimo ke a leboa ke nne
1: keeeona
0: ka monata monyakwane
1: ke a o leboga mme
0: tanke
1: wena moratiwa wa ka tanke mme ga metsotsong e mašome a mabedi a metswe mmedi ga habile goreng ya boraro mesong ya letsatsi la labobedi ga e letwe
2: ka lerato le ka nagetso
1: kao fela
2: re salana sa gomo
1: dumela moratiwa wa ka
2: madume a sele mme mafata a kwa ena
1: eya mme
2: motlhotse botlhoko ga dise
1: eya mme o ntse le teng ere ko fete gobane jalo go tsitse.

0: hai letwe
1: ka rato le ka magethe ngwane
0: ka fela
1: ke se tsabara sa khomo
0: mme
1: ke mme nyakala bahala le ka bona ka mantshunyane a hata ba se monate
0: magatuwa
1: monna wa sibine ke o re ke kuranta o ba lwa se tshaba ndate moholo taba tsena tsa hai ke kuranta ya ingoletseng yona go tsere bala taba tsena tsa hai ha ena a se a tsamaile
0: e amme
1: ka nnete go se le gona o bona taba di tshelane le gona ba le batho jane ka ofela lapala ndate moholo beng ka ena metswale le bagaisane re ke re re nako e ne e fitlhile o ne a sika go qoba kgotlho ena eo modimo a neng a moletse ga mmitse a e tshela wa mepe kgotlhong ya lefu ga o kwa jaletse ntate mogolo a senyelele gotlhe moo botlhe ba seng ba re sile ba senyeletseng teng phologong ntate mogolo nna ke ile ka mo tseba gantle ka seko ba ke ba meketeng ena maletatlong yane ka nnete ke baka la mesebetsi empa taba sa ne ke utlwa ka metlha ga ke ne ke ga o letswela mmenya ka la mhalaledi ke gopola ka nako nngwe ga o bua le nkgono ka seotswaneng ba re ge be re ba fa mabitso ana ga ba qeta ba tla nyamela ao kobile.

dati mo huli, halimutan, siya mo kayo nga, miski nagsata sa pag-tutol mo na pag-tutol. O inyalo si Mika. Mika din, Mika yun iyat, kaya iya baala. Dati, alin na sa hakalid, hasan ka ako, bisim sa pinto siya. Kaya at ano, ito na siya naman. Kung natin ito siya,

0: pele yena le fumale ya le ya kwana ha ne patang ka tsi ya le thuta itse ke sana smaka ka ne ke a tsika mo na le be tsa go re ke ne charge a i ka hela ka go ba go ba tlo mo a dina a swa swa ta mo ni ba mo amela ka di ata se pedi ya tsone ni a se le tsa ntle le bona ka go bina ka ba kale ke botse ba ninga na le bo mm ka ba khale ke bo se le wa ka ba ga ma ke se tsela e ntse hele go na ka ne ntse le ma tsela ya le yena a ke ne e mo go tshwara sa le bo ntate mo go tshwara ba ni
1: eh amme
0: a bina tsela e ka ke mo la ha tsela sa ile tsela aka ke tsuri ka matla o se ka se putse so se sa nna nna ntsho ya ho di zwane se ba na ba ntse ke nngwe ba tsivise he ba tsivise mo ho le go nna le ka tsura ne re se itse ka ho na ba re se ka se ntsa se ka ntse ya ke mang ba le ine le ntse ke a neng a le matla le se a le mo mo na pele nne ntse ke na ho ntse mo nne empa ka ha ntse na wa rata a ke ke a elisa mm le ya ntse o le libile tende ka semana esele le tsana e se le mo go go go le ding ding se tateng mme ke tele le go le ba tla mo tsho ba tla le botsa korana le isa kai
1: ke le le ba bolella go mogana wa ihloka
0: le tlene go go bona mogana wa ihloka ke ba go nyana le maye ba ke mo hui a tsana le ga le mogena a ne a mo hloka
1: mm
0: a mo hloka go ba le go ke mo ngata o yena go ke ke ba sebedi ka hona mogana o ne a mo hloka
1: Mm.
0: Malta tlhona ke tsebe di tsahantle ke tsene ho le. O re ile ba tsaba ngata mabitso. Me go re ka sala ke mo bupula. Ke ka mo bupula. Ya ba ba nna ba mo tsiba ho Elisa. Mo tsena ho ditu ke go ka bona mongai.
1: Fela metsi a teng a baba.
0: Ahe. Ya aya mo tsedi ya ke a tsala tsaiti a re go itse ke Jehova le di a tsaka tsa abata la ha le la go ipa ha na ha ina a re mo tsia mo tselo ha abata ka hona ke se tsheng ka teng go lena o ka jene ke buang ka ina me ra o le bo ha mme ne tsena mal patujane ha ile mo na uile wa re ke tsene se tsene mo kana kana wa ntse mo go bana re sentse go ntle go motsebelo ba ka tlhokana ha e tlo ba le se ba ka se tsa o bua ka e
1: mm
0: o tsare di ke ka e na ka jeno mo rena a ile se han e le tlo mo o ne a kula le o ne se na motho a neng a ka mo imola bo kule mo ba neng a le go bona go le se na motho a ke na re a ka re ntle go thuse gore se ke ga tsatsi le nang ke tsi ga re lwe
1: mm
0: ne mo di bo o mo tsine o mo phumo di seng ga tlo lo go di le ona ba tla ga se se le mo le mala ka tsuga o phumo ne ke re a phumo ka khoso ba ha ile ba ba di megi bo se ba sa le se o go phumo ka khoso Mwere se mal tatuza. Mwere se. Mwere se nan jile ka khos. Kya le wan me.
1: Kya ule wan me. Kya ule wan me. Kya
0: ule wan me. Kya mwene kama pedi la sou son me. Kya le wan.
1: Kya ule wan me khos.
0: Thank you me.
1: Thank you wena mratuwa waka. Thank you me. Kasa le toki me tsotso e robong. Pele re tla gore ngena ya boraro mesong ya letsatsi la bobedi. Ke ntse re letile thujana ka legato le ka magethe ha e letwe
2: ka legato le ka magethe
1: ka ofela
2: ke tlhana fa go
1: mogato wa ka
2: o phela ha ntse nna le nna ke a pegisa nyao
1: ke phela ka mahau me ka bo phela lwa ngwana
2: Ma fa me che pega ogni top.

0: Matthew 11:28 e re go bona lona ba khatetseng le ba dinetseng ke tla le imolla.
1: Mm.
0: Ke teng ho ka nnete le dilemo di ne di fe di dumela. O da fa ntse ke mo wa. O ka nne ga ho fela ntse.
1: Mm.
0: A ke ya. A le a le mo di bana ntshutu. E le phala ba go dira bo ntate mo ho. Hela. A ga re ga tsena ja bona ne fele di taba tsa kholo a ona fa tsa poka fujela fela go. A fa tsa fela go se di ne tsale. Ba di ne mo tsaka go kota ka di ne na fela. A ana le tawa sa sa fela o bia ntshutu.
1: Mm.
0: La kana lo fa matsatsi tsa tsela ha fisha motlhano go thotokolong ya bobedi go ntjotsa batho ntse o bua pele go ke ne tsadi tsamaela ka diphoso fela go o se sa ukulo ga na hantle ga ntse re tsang se ya le kae mm empa ho tswe ha ho motho e motletseketseke
1: motho o motla ke metsi ho itlhatswa batho sa ho
0: fa ba tse ka go a denga di dine go tsamaela ka diphoso fela. Ha ke tala ho ba le patrolani. Ha ke kopa ho kokota e ho tlhoka fiye di motho. Ba tsama ho da mang ka pa mang a neng a tsene ho nna mo. Ke ntate mo ho. Ha lo ba nyona ona ka ha lo. Ba le ntla mo hena. Ke se ke le thata fa tsa dipelo tsa ba mo le tatuja. Mo tla ma di tsama ha. Ntate mo ho sa. Fisa. Se fofane ma se ho. Ke mo le ka tshwara. Mm. Ntate ke mo ho ke tso ka kobo ba e bonang ba tla ina tena. Mm. Ke le ma di tsa ha e bona ao. Le se nne re ga re di ho le ne nne le ha ya ntshwa ka lo ka tena tshwara ne.
1: Mm.
0: Ile. Ho tla go ja le na go ena o ho le mo se ho. Kale ile ha kena mona una go fa ka ha go fe a te mona ka go fa go bo ntle bohloko o bua le le e mo ma khunana ma khwela ke like ena maikutlo nga go na ntate moholo ha sa ukuta yena ye e buang a o etse mo ferefisi mm ne se yere ha ke tsena ke pele ke bua ntaba tsa ka kere mokhubua ka ke kopa o tlo o ntshireletse maikutlo ngana ka gobane ne se ke bona go bona le mohla ke tla le dimogagale bese ke ete mona ka gofa ai ga ntsa le bonolonyana jalo a ona tlo o etsetsa moferefere ke a oetsa wale haf a ntsa kula tsena ke ne ke rata mmino wa dinoto a gola o thobetseng tate tsamaelong ba kere ba rata dinale ntate mogolo ene se motho a rata mogodisa sasa o ya mabofe kapa bofe ya bona o lare he ngwane wa mokalenyana yo o batsa ba dinoto ke ntsira le ne mofeta tla jena mono a tlakale ke saetseleng
1: ohaibo
0: ke a oetsa a dine ke saetseleng oha fela o tla utlwa gore a pina yone e sale e le ntho a gae e sale a e rata kore o ganne a fa ntsa kula le aya a itsalela dikgobe tsena gantle a ba di moisa ga ga ngwane wa tseba ga a fitlha moo teng jang kapa jwa motla ka kene gogogokeng e ne e le motho ya maatla ka nnete bokodimo ba gae a ntse a re fela teng ke ntse ke le letatlhojana.
1: Oh.

0: Empahe Sesuai garing Riri mulu gule Ngatwa Maye haanatwa Bawabu Wapilato Wenseni Wenseni Haanatwa Bawabu Wapilato Kimme ke apea ka lenye pa ke bueng sa maila bo go ke ke bua go le fela go fihlela mo rena ntate go tlo ke mo tlang le pele
1: go tso ha ya te mogatuwa
0: a re le bo we
1: ke o le bo ha mme ke o le bo ha bona mogatuwa wa ka ga metsotsong e meraro ga habile ho reng ya boraro ha ile twe
2: ka ra ka mo fetse
1: ka o fela
2: ke di tsi le jabana sa go
1: Ndadi.
2: Ndadi tiba mwiti di peso.
1: Ey, ndadi.
2: Ndi, sofa, sofa, fani. Kile, ndadi mwola nta kutako. Sasi ya mwala tatu ya ni, te pala pale.
1: Ey, ndadi.
2: Ndadi mwolo, kendate ni, ewe. Ani a lupe la tuya ni a tu voce da ni ba mamma a uvio lo ca al nao ne segi lo punto a iti te la tuya ni ca sebe a sa ma va ma va di kikeni e ca jire la kikeni ma va ca ti nga inti si te in ca jeni le ha na ma va e ta ver la olo olo ta lo si e no pa e su Anga tadi tsewa di tsang dimunate ya khola la go beng khonolo ya
1: sentse ke tloma ngono ntate
2: ene di tamang tsonga ke mulo tsuke ko o patalate ele tonne
1: ka le gato le ka magete ntate
2: ele o
1: ke o le bo ntate le bo ha wena magatwa wa ka o tse masiu ha e sa tsena ho ntso dubakana fela ho ntso dubakana ke kopa o ntumelle hle ke boele ke nwe metsi ke a gotla wena magatwa wa ka e ke a bona sentse le fitla ka bongata he ke ikokobetse

0: Ompe moya wa lesedi wa bophelo le matla ompe le ha ile inhle ele hore tsohle tse ka honna di rorise le bitso la hao ga hatela pele ntumelle ke wele ku meme haile tu ka ofela
1: ke tsawana sa go
0: ntate wa ka
1: mariya pele se mo mafata kwa yena
0: ay ntate tojane ke o ipatlela kgotso phephi wena mogatwa waka hi le
2: kana gato le ka magetsi
0: ka ofela
2: re tsana sa khomu
0: e tara
2: a sefte
0: shapizet
2: ei o sha kuntwana o ninge blue ke blue mira tira ha o mhlambe ka nanda wa bona Tala rona mente spiesa ga ona ka ntshwa bona. Ka go ha eno le la idea ya thaina o santsa ho etsa a ho hoetsa da wa bona. Insa po ka nete e sale ke diploma hi kana go ne go mo tsusu sekuleke tlo go hora ya everyday
0: AM
2: e ne le hona tlholego e go tlisang gore e

0: enantwana bese sebashapa sikamthumini bani ukhrizana la le mina otomuphuza na lanchala ne wena mthuto revise that at see niyabona
1: mgatu
0: hey ha re tsogo ka ntate mogolo sa fika sa sofane
1: eh
0: eh u tsena u tsata tala tsao ni ire le motho a khotso ke mogata bana sa ntse se maikutwa hae
1: anda sa kwe wetle motho
0: eh ho motho a ntse se se go e se ngwalo go mme ke mogata teng le batho ba ka ngwana mono se tule mono ha o no ka mo etsa tsoke tsoke a ntate o no ka mo ka gore ke be nne ke ha ntate mo bulo ha ka mpa thula ha o nye o ne ha ka mpa thula mo le mongwa ho go jole se ba ba buisana ka mokgoso mo se mo ke ne le se bo pe sa ha ho ga ha sa ba ha sa u tsi tsi ndo o no o na o kenya yona ho u ntse tsi se re etsena mme go na le nako e nngwe motho o utlwang ga go na le ditaba tse dingwe tse o tlwalang e ka go ka ngana ka metse ke mo thibe butle ga ba tlela motho mo nebile ga ba thusiwa ke motho o iketse mme le ga go le jalo ge mo gopola ka soko gobane wa tseba motho o o ne a na le nako e telele yela sa sia dijo a kula go feta gore o kodile ko gona sia sa kula e le motho ya ka tsebang go tiisetsa gobane qetellong ya ditaba o ne o ka utlwa gore le ga a bua tsena motho ene wa batho ache ke le ga bo botle o utlwa a re fela batho ba modimo ke ntse ke gotlhola ke tshwela nna ga ke kudi kaganeng ke mpa ke itshwenyetsa ke mmele ona fela wa go gola koo ka utlwa nkgopotsa nkgono mma Samuele nkutlwa go etheng ka bua ka yetsa motho ditaba ba bangwe ba tefa utlwa motho a bontsha wa kula o bona sa batho wetsa letho sa batho o bua sa batho wetsa ga o utlwa mbona mona o tsen ke motho a motsha motho a mogolo o bontse o lakatsa e ka ga ka tola o mo tsenegela o mo gaugela o utlwa go motho ena o imetse fela nka o kotlise jele teng ga o le motho a o tsebang kapo ya o ratang ha o bona fela o thabile o ntse a sielwa a khutise o ntse a sielwa a nna phagamise molomo a nna bue e le goreng ga a kudi ka ganong o ntse o matlafetse ka ganong mme le ko one o seng o kgathese ka nnete ke ya mo gopola e ne le ntete e neng rata pina ka tsela yotlhe ee o utlwa gore ke motho a ileng a dumela dikgwaege o na le pina e nngwe ya ntate marema ka seleswa ya neng a e rata e neng e bitswa mogwang
2: masimanyanabalesetso kantsitsenikgomolepola oya bolale kona masimo
0: kore ke dipina tsa neng a di rata le a neeseng ke o kgone o nate ga o phuthele le tsona ke tse ntsa dipina tsa neng a di rata gagolo dikgaeleng mona ntate o tikimile so o tlotile sebaka mme a re a lokela gore ge nne ge re jang o ne a sa itseelela bonase gobane tse masome a supileng o ne a sa dietlile jalo go tho ga o sole kanekano o be ntse o itseelela bonase ache ka nete re thabile gobane go utlwile gore o ile a pakwa kwana ka moqebelo mme ga o pakwa-pakwa ka taba tsa gao tse o di entseng tseo di phetseng ka nete go monate ntate ne ne le motho a neng a ukela go ngana ka mogatsa gae gagolo gobane ga o ne o ka gaetsela go fela a kopetse a bue ka mogatsa gae o ne o utlwa motho a ntseng a re ga a ka gotla mo nka thaba ore ee ne mo utlwa ga a bua fela gore ba gane ba santse ne ba utlwana gagolo ba ne sentse ba dilemong tseo tsa golo fela ba ne ba utlwana mme ka nnete le bana ba gae ntse utlwa gone le bana ba neng ba mo tlhokometse ntatena o sebeditse ko go sebeleditse fatshe a sebeletsa le legodimo gore a tlatsebe gore a pakwe a sie mmala wa gae go gona o ne le jang o seka wa timela e leng gore o sile mokgwa o a phetseng ka ona o batho ba bangwe ba kare e ka reng ka moetsisa kore batho ba mofuteo jare baka le bonkgone go tetsang kore ke batho bao e reng ga o seba maputulo a bona o utlwe gore ga e ka reng ka ba jalo ka mothweno ache ka nnete ga itlhoballe ka kgotso a re na le ditaba tse ngatantate mogolo reng re motse batle ke gopola ke mo bona kgetlho la o qetela ga gole bolokwa mme wa ya na le mantle.

ba festeg ke ne rena le ba ja dipetela go mmona nani o kwa mo tshimo se ntse ntuela ka mohala fela ke o fapakanyetsana ga dinto o go ba tla mang dithuto se ha ba nne ba ditlame hantle ka magetse o le o ka mutse le ka nako ya neng a fana ka tsibiswa go thuto e ya ka wa huwe ka go motho le sasa o sa bua a ka mokgwa o emang ga a sa bua e le ena kore ntho ya motho o e rata le ga o sentse kwa go bothata boteng empa ga se bothata gobaneng go tho go lelang matsonyego a yona go jehofa gobane ke yone a tla sebetsa dijala tsa gago ka tsela ya gae ke yane bua tlenganeso ke nne seo ka mona ka ganna bite sotsi ke a tso itse a sala ola mefeso.

0: tsotse se tebona itse ka nete mosia o kofete mo ono ka mpharanyane a ga fela hlotse tlo se utlwa sefofane a se fitlha masego senkile maletatho jaana a e letwe
1: kaofela
0: ntate We bana ba so nki buima ba mo bua le saka o imetse le khomosha se khweng.
1: Eh mo le bua ba ba go. Lo ra le ba ba wa le yo.
0: Ya se di.
1: Ba di mo ba go ho le mo di le a kham. Hai, a le se.
0: Ka go go bela ntate.
1: Eh bana a ka mo di si. Ba di mo le o tlile go tlhopha mona.

0: hai aj kuma rulla ba na rulla wa dawo wurin ya da kan ne to ne to ga hai aje su ti ba wa su ti ba wa shi ya mu ne to mutu na na ba tata ne da wannan da mu ruwa sa da ti ne ko pula na di da di to wa ti ne mu re na o re hai sa da an ta ci sha na kuma ga ofera hawai mun na mu ruwa na wa shi ha ga mu sa da ti har shi ne sai na shi ne ma dawa la da mai yawa ba ga tsara ta ba shi ne ga yayi ni ga ni to ta ta ti ai shunan gobe da nan ta ya fi inde ai ga me te ki ani mu wa na fa ta kwa ya na she do ya na mu sa ya na lo he ni ti ti ta ta mo to la ni fa ga ma ha
1: ni na ba ta sen ta kwa la di golo
0: e ni ni di ba ro mu di mo wa ne ni ta di ne na ma so ne ni ni na ma ni ni ba wo si ti ni ni ni na ba ni ti ba di ai que mo ngolo le tsa le di tsa le di tsa le di tsa le ho go ho go sa le mo fata go ya
1: a ke a le bo handa te go tso ha yate
0: thank you mme
1: ke a le bo ha ke a le bo handa te re sa letso ke metsotso e ma shume a mabedi pele re fitla ho reng ena ya bone ha ile twe
2: ka le ga do le ga ma head
1: ka o fela
2: ke go ba le ga go
1: Dade banana.
2: Kuvia.
1: Khotso hayat.
2: Kuvia ni dina o pugu ti baga mola. Ya khotso go di khata tsa mona ke mo gata ntse go sia. Ke ya ina na le ke di khotso.
1: O ntse go ga fela.
2: O ba wa ba ga mola ke go itse ga lami. Ah mo ga di ama dinga ha ke di di di ba na le tsadi.
1: Eh ndat.
2: Ntate mogolo wa mme ga ke aka o motlwa mogala a leng gase se re le maetatsine le ke sebedise le ena mane le jele a ntsheya a re mmeni ma emme ditsatsine re ke metamaseenaa kere ene talanga tamola ene ka talanka kebeeka gola kwa jeredekona mosina wa lerie kapo a thrakesa
1: eaa
2: obaile ga banga tamana ke tsaa le bodire bo bebera difemeng wa re tsi tsi tsi ba ba nga wa go a tla o na na le tla na e tlile ya ha re tlile hara tsana ka tso
1: ao
2: e mo wa ra ga go go hara le ke mo tswang di ya ha re tlile tlile o la ga a ha ga di pa fola na nti na ho tsaba
1: ao
2: ba fo la gine ma sole na ne sugu bi ga sala me sama sole a ya ba hanje a fo la ni ni na ha san ta ju fi ji na me ti na ni ha san ga ri ji ya ni so a me kwa le na ni di ni la ba mara ma ni ye ran te ya ya ni ni ni ya bla so wa na ni so ke ha ba we ni ni ni ji ni yali ha tumela dine ke tlo tsoa nka he bo khone bo ntate mo re bona bona ba ja ga ntse ka le bo bona la ga ha ma le mo re ya ntse le bona ka ne dire ntse ga ka nya pa ke khone go tlo tsola tsolo ke khone go di tsama le ba sala bona e se ke tlo tsama le yena ha o ga nka ra sa a se metle ga ka o ka o tsamaya ke e bo mo ka nya pa ha e tlo ke le ga ntale yo ke yali ha ke botla go tsi bana ha na mona thuya ne ha na mme ha le re dira tswana ma ne se le ga tsi ha bo ka nete yali ya ra go dira go tsi bana ga ra tsena ha se dira le metsi la ra tsiya o ha o ne re le kwa na yo la ntsa na ne dikga da la o ai o nda di wa go tsikwa yali ya ka nko ke re man mana me ke se di a je re ko ko na ngana le di je la ntse ya ke o re ba re go bane ke mabo ba me re me me ke na ka papi ya
1: eh
2: re e le ntse ke se bana ke na ka papi ke ka le di di ye na

0: gaya hanga ne ga wana ki podela ga mana ga lutin la ga kamane kale ga kopan la bo dana ko na ga e ga ni dire dire ko kokka ga tona har fin dire ko mana ya har har ni ni ni tin ni la ko na dire ji ga ji ba isa mena mena ga ti ya li tani bi ti mo ga hai tona wana ne a ya ni dire la ga ne ti e una sana la mafuma go bi
1: Hello, I'm not going to be able to do it.
0: Amoya e kumbe ka khodo ya le ya se e mena le tsana tinda di bana ba ipadini
1: ya le tinda te banana
0: anji ngadiwa
1: ka le bo handa te khotso ha ya te ga sala tso ke metso tso re shimele metso tseletse pele re khitla ho reng ena ya bone mesongwe ya letsatsi la la bobedi hi letwe
2: ka le khatela ka magete
1: ka ofela
2: Ya le mona ya rafiki ba dita ka ya le ha ka pele ba rena ke ntate mohulu o feng go bana ba nna ke rena ba na le ntate mohulu ta ye tsela go ntate ba se mmale ba holo mona se re ke ke ntate ba na ke ke ne ke di tso go ba ya ma di tso ka o sala ba re ke to to di fuma la mona ke tsao ona ke baba go pula o ba mo go pula ka pelinya ba di ke ya nang teng di ba jeng tsoga ba o ke ya mabitso
1: mhm
2: ke bona ba mo go pula ka pelinya ba o e ba ke yo le tlo tlo di fana go rena ba ke ba ba ya mabitso re khono ha o mo ke ba je tsi go na mo tlo go pula ba go phela ke go feng ba re ba ye go feng ba tla tlo go ya mabitso ha ba ba se di go na ba mo fa le ke sole finge a ka ne taba ye se tsana ka mabitso ka ba thofela go ba ke ba nda ipitse ba go go tela e seng e le bona ba se ba tla ga tepeng le ya dithoto go tsa bona he ba ba se mabitso ba ke go tsena ba ne ba ke go lutisa.

0: ba di etsa go batho ba ke ba ba hopola ka tenya hona ke bua ka manganga ka ha sa phela
1: mhm
0: yo bula so ke bona ke la bua ka nkhono nkhono masamele le ena le ba dilaba mputa ba gana nkhono masamele na o santana di teng ana re dilaba go nka ha yo sa thapelo na go ye hlisa a ga ne ha sa di teng ke ona ke re ke se re bua dipale tsa bona fela bo nkhono ba na le bo ntate mogolo ba na ba itsetse dipa e ngotswe ka sara ka e bala a ke ba e ka ntate e ba e bala le go feta gona ee ya ngwaneso ka nnete ona ke di fere o feta difela ntate mogolo o bue ka ena ga ona le motlhare ka tholang ka ena ke utlwa ka le ga sentse a dinwe kwa nontse go tla bua ka ena ona ke di fere go ke bue ke fete re suele bangwe ba ga ba ngata jalengwe ke gore ba go leta thojana ngwana nne mong a lapale
1: ke a o leboga moratiwa waka
0: ee a ba amole ka nnete bana ba ntatemogolo ntatemogolo e gatile tima ee e gatile ngwana nne ene ba mmone ga ke utlwe ka ba belaela go latela gore ba mo bonego ba mo otsile o putse le ga a santse a kula a ntse a tsabaya jale opola ga a na le mona mme wa ka ke ne ke tsa ka ena re na a mogolo e nna ngwanenke re omoo mme ke sa le ena o monyale wena ba mme wa ka ena go o na le 94 jale le ena o ka tla bona ga e tla tshela sena sa bo sa tlhatlhe a tswa tla go mona fa a ke ya ha ga ka la le mola ka le mo sona o se tla go mona fela o dula ha tswa fela o ntse se fela se ne sa a tsa tsa ya le bana ga la ke go tsa ka ona o tsa a o a go bona ka ga ka ba ntsha ka le tswa ga tsana le yena ba la re le mola le mo le nna ke o di tsa di tsa la ha ke ande bua ke nkgore na go le tatojana ngwana mme tate mogolo ke tla sala re mo gopola ka sentle ka ga itsentseng tsona ka go ma le tatojana
1: kgotso ga e ete mme
0: tanke mogatho
1: tanke tanke mme ga e letwe kao fela
2: sebona sa kgomo
1: ke ne e latlhe nkgono
2: Wala mwesia
1: Opila jwa nangu sengu
2: Kwa kama hau kwa kama mwesia
1: Kana te kama hau
2: Ile kwa mtateni kini
1: Amen ala gato
2: Kwa mwesia
1: Mang
2: Tatezi Ita mtuti sina
1: Tatemu holo halu
2: Kwa mtateni kini wa mwesia
1: Ah, and the demo ke a mo tseba nna le ena ka ba bana.
2: Hai, hai, hai, hai. Ya ka. O ja
1: la rato la ka.
2: Le la e ne di fela a go o go ntse go tsela sa magolo mo ga go le metse go le le ne di fela. Le tse ke tsela ke. Ha ba teng ha pa.
1: Mm, ke go pa o go tsaga jalo fela hanyane fela.
2: Okay.
1: Wena mwa wa ka fela ha ke na sona ke bona ke sa se bone
2: a etlo la la ke go la ke ke ya ka mkhwa o no le mo se nya ka o
1: eh
2: la se nya ka mkhwa o no se nya ka o
1: a ona botata ha ho le

0: Galibu.
1: Wabi na hama na te salo se.
0: Galibu. Ya di me di sana. O si jina han to me si jina la muka ulo na mono. O si jina. Kwa si to si la ta huli kiswa. Ina to ule. Kami sa yo si ki kere. Kamu to abuwa. Mwoye mo. O mamele se ya si buwa. O si to haba ta. O mamele se ya ta mo si mbwa. Ke kopa ho hlakisa taba ena ya hore malikatujana ha le fuwa sebaka ebile ke nna mpula setulo a ke a tshwara le kitse a tsamaye le sehopotso sa hae ka moqebelo le seya ke malikatujana e ne sa tsweng ba lethata molemo hobane ne le sehopotso sa kereke le motse le morena ne re sa tsenwa empa o ile ha ba le mme a ileng a bua a bile a santse go keleletsa thoyane a neng a bua ka bontate re file palo e monkgolo ba abedi ba tlatsha nkgono kopola mosanna le nkgono yane wa e leng tse mme a bua ka ntate wa Nazareta wa Matšhatšhe a bua ka Stevo a bua ka ole ka batho ba tsheletseng a re batho bao ontate a tshentseng thaba a re batho bao a re ke nkgono ka seotlwaneng a re ke ba tseba fela ke ba tseba mmele mona jale aba ke tlhalosetsa malikatujana gore re ne re sa kenwa lethathamong empa ka ha mme disebo yaaneng a sebetsa sealemoyeng sa Lesotho go na le teng ka kerekeng ka moo o ne a ba sa ona ebile a re ebile malikatujana a teng ka mona ka a kerekeng ke a re tla fuwa sebaka ga ke a re ga re tlo fuwa sebaka a na le seng kempe di nkgue e sakile a e kampala e bakaketse ke a leboga tatemogolo go bue ditaba tsa gae e ngata tseo re mo tsebang ka tsone ga ke mo e tsa kaofela bane batho ba bangata empa jalo ka gankgono maare letathuyane a re le ka maka mana ka tlanne re bue ka ena e sile ka tlanne re bue ka ena gobane ke ba boleletse gore motho e mongwe le mongwe thojane mona o ingwalela butlwa o itletsetsa setumo ka bo ena ga o thotse ntse go o tla robala ebe ga o tsene moyeng ga o tsedile kerekeng ga o tsedile kae kapo kae ke taba ya gago a se taba ya gona a kere ga o kene o ile a re kena dithotogolo ga o qetele o thotse o dutse kwana o ntse go batla ntetela ke taba ya gago a se a gona ke a e feta yo taba ntatemogolo ga lentswe la mokana le seke la thatafatsa dipelo tsa gona ke motho a neng a tlhompha ke motho a neng a ithata ke motho a neng a rata batho ga ke bua ka tlhompho ke yone e mokentse ntho jane mone ga a tla batla go ntseba gore na e sebetsa o ka re nkgono na bogale a tla esala bua ka tlhompho re re tlhomphane a re ga re fitlha thojane mona ke tla ka tatelelano ya gona gore na re keme jwang a re re tlhomphiwe jwane epola nkgono tswa o iketsetsa o mana dantse ya kgontse o iketsetsa nkgono tswa o iketsetse ga a kena thojane mona o la ba le tlhompho eno ke mogopola ga re le lefuma seteng o mana na o mokae a ona a re e reng ke ena setulong nkgono a dule ke re a re o re rutile go tlhompha jalo o batlang ba re seka go tlhompha nkgono tswa o ikeketse e le gore le ntatemogolo ga di bua lentswe la morena o nana le tlhompho eno ga a tla ntseba o ntse ebile a eseo go letetio yana wena ngwanoso a sa ntse a na e jaaka tsebe jala ntse a re gotho nkgono ena e ka re o tlhabela batho diphoofolo ka maitlheng ke batla wa motsebi ee ke ne ke letsea kereke na lenkgono thaka boko kgona tseka ka ne re retse re sui motswallaka a kore re re sui motswallaka kelentatemogolo o ne a dumela go ketsuba kwae seraa takile ba batone nna fose mosa o thekeng ba batone e ka otuke ya taxon a tla ntheketse yona mosebetsi ebile mosa ba fitlha bana ba fitlhile yaanong go ne lenkgono moyandeketara nkgono feta kuro anatso yona nkgono eno nkgono kurobi ga ke sa tsena.

0: na le batho ba bambereng ha ba bina se fela sena o tlo ba re ntlatswe ntlatswisise ke le ntwa o tlatswisisa nyona eh bana wa o hlukudisisa ha letwe
1: tala ga ke ole ka magete
0: ka o fela
1: ke tsawana sa go
0: magate wa ka hledumela
1: ka ka ka le ga to le tivile
0: eh sala ha la pont
1: alala alala alala Moina
0: Moratwa e
1: Tawa ha inya meletse wena
0: Eh
1: la o ka tse ke le mo se tlang la o ka tse ke se fitileng la o ka tse ke wa hola kula la o ka tse ke mo longwa ha ntse le yena ke a imamela tabe na pole le nya hao
0: ka thaba ka utla monate
1: e o ha tsho ya lo ya le uthi
0: Mm?
1: Akere wa wa yo fa o tsi ka hona.
0: Ka ne tona o ga pesitse.
1: O fa o mpole re se ta e.
0: Amen.
1: O wa ne, e le ke o go go tsa go.
0: Ake.
1: Le bitso la bu an ka lona. Ke la o go no taka la ta kulo di fike.
0: Aibo.
1: Eh ya. Wai. Lebitso leo ke jalo le jalo e ne le golo takala tsa kulo di fete
0: oho
1: ke ena a na bua ka ena a ke mo hakolle le tempa fela le hakwa o ne o tshwalo ke a tsewa wa letsiwa ha le lebala le le go tsale
0: mogatu
1: ntumelle ke ke bue ka buka ena e mo ile ke molo ha le utlwa lentse la morena e seke la thata fatsa dipelo tsa lona maletsa tsela
0: mm
1: ke le seke la thata fatsa dipelo tsa lo ka meriba o ho ntata rona ba ntoileng a nyatsa ba nye go letsa ka melogo
0: mm
1: ntate molo o motsi nalane ke ke me ke le sia buka ena ha e balwe. A tseba ha o fihlile nako ya hore buka eo e tla e ba

0: dile go balwa ha o fisha go renta ke molo o sa sile le fatsile ke bona re le matsho re kala go bala buka yena jwale ba go tsitsa go feta ha na tsane ke ba tswa mo kwanza le teng ba ke ba ba tswa go bala buka ye
1: mm
0: ba go tswa go bala e ba le jwalo a ntse e ngolwa ntse e ngolwa jwalo go tswa di taba tsena ha sa le sikwa sile fa tsena o elang ine ntse e ngolwa na go le nako ha di ntse di ntse di tsala o ka ba wa bona eka batho ba ne ntse ba sa tadini seo motho a ntseng a se etsa se molemo se botlhokwa ntate mole o entse mosebetsi o molemo o mogolo ka o fetisisa ga golo thutong ya lentse la Jehova eo mabitso a mangata o yane mona a fetisang molaetsa a re mamela gantle le mamedisisa a matlamo eo galalelang ge utlwa bokae molemo o mofubedu e balwang letsatsi le letsatsi boipolelong le boitlhalosong ba mabitso a maletsatlhonyane a a sileng lelemeng la ntatemolo tsebong ya gae le kutlwisisong ya gae se balweng seno sa lentse la Jehova e fankgeding ya ntate o tilisitse metso ka go fetisisa gobane a ba mabitso ao a fetisa molaetsa ena e re e le gore lentse lela la ntate o le badile wa lebala o le utlwisisitse o ruta ka lona o le utlwisisitse o kotla ka lona le batho ba bang mme o fetisa melaetsa e molemo ka tsela e kgetlheileng ntle le ga e ba kutlwisiso yaka ke yaka ke le mong ke utlwe mabitso a reng gote o itlhatlhobe gote o igopole o batle sefatlhego sa Jehova mmuso a e leng goloka wa ona o ithute o mamelle o tiisetse jale o tsebe go tlala ka boikokobetso mabitso a loka go fela bogolo ba ona a na le moleto mo molemo nna o nna letsatsi le leng beng ba ona ga ba tlhalosa ba filweng ke leboa modimo o faneng ka bontate mogolo ba etsa mosebetsi o mogolo bane ga ke tlhokomela so jane mmona ke pitso ntle le ba papoetseng fela ba ne ba feta ka tsela e le monna motsamai ya sa bona gore ka re go bokane a papoela ebe gore ditaba tseo ga di molemo go ena gona ba bang re utlwa e le pitso go latela mofuta wa letshwao la ditaba tse ka bolelwang ga ke tshele e ditswelela le nkgono a na bua ka lona a re mme fa mola dinko moya okele kgono ga a bua ka lebitso leno ke tadi ba bongwa lona ka letlho la moya motsebatsebotsebo na moyeng le nameng ke motsebatsebotsebo ka letlho la ka ee kere ke seba taba ena ya ga ba ntse ba mo botsa ona batho bana ba tlhatlhoba batho jang ka tsela mofuta ofeng ba tseba mme fa mola dinkwa moya okele thaole o le jalo ka ga utlwa lebitso leo
1: e tlhile o famoleile
0: jona we ausi wa ka o di kgadile ga monate diphefumologo tsena tsa gae tsena tse mo phedisa ga ke ngwa utlwa o etsang ka tsone e o di butse ga monate o itse wa ikadima ko goea o go ipotsa potso ena eo batho bana ba ka tlhoko ba ipotsang yona ka ka bo e batleng ere mona ke pitsong mina tlhoko o atswa o re ke se ke utlwile ga o mpitsa morena wa mpona ke latlhegile ee ke dumetse nthole ee ruri tshwejane mona re bisitse re thotse mme nna ke rata mosebetsi mogolo o mongata o ntseng ke ntatemolo setšhabeng sa ntate modimo lefatshe le go phelang go lona wa utlwa motseng o sene nalaang e setseng e tshwere ka natla ke tshwejane mona o sile dikakapa di tshwere tse tshwereng ka natla jale potso ya ka e motho tepolang ka leitlho la botho e rena go tsamaya mašwele a tumelo a re sala re etsa eng ba setse nna re sala re ithutile mme re nka metlala ke re sefapalo sena ka sejare le o fihlela tsatsi la o petela.
1: O buile le hapetsana ya hao seo ke tola jwalo ha e letswe.
2: Le ka magete.
1: Ka o fela.
2: Ke tsama na sa go.
1: Ka o di bitse maikutlo a ga.
2: Mo ne le tsana.
1: Magatu.
2: O ka le ga magatu.
1: Ke pela ka mahau me ka ba phela jwa ngwana. O hlaile hlo o le fatshe tsena maya o le fatshe. Metsotso ya rona ha o ita di mayona e dutse fela ho ele shumele metso e mene ga file ho raena ya bone mokokotlo. Ha re fihla metsotso ye mashume a mararo ka mora ho raena ya bone ke tlo e kwala taba ena ya ho hopola ha mofuya lokile ha ile twe.
3: Hello ga tlo ga nna khate.
1: Ka o fela.
3: Ke tsaba na sa go
1: ntate.
3: Di tsala ka ke ntate mo ga go mo ga le fuse ka mo go.
1: Eh ntate.
3: Ke go pa go tsena di ka bentse sing di di bo go ka ntate mo go. Isa se se fana ma se go sing di ma ka go go.
1: Tsela pele ntate.
3: Ke ntse ke go le bentse. Le harima la tshujane ha ka tsena le tla tlhaka a ke tsela le go tlhisa ho nna le maila bogoko le ba pala handa di mo di ke ntle le re nna thabo na di kutsi ba di mo la ke mo se se fashe na me ha ke mo tse Ela o di mo antsela ha e ka go thujane ka mona. Ke se thole sengwe he. Ke ba ka ntle ho na ha di seng le so tho ho ba ne le botswana ka ntse ka mametse. Ke botswana e go tlo. Wa ba le tlo yo nai. Ke a kena ka tsebeng tsa bo. Tutwa o di. Ile ka ka khothatswa ke nna. A ke o kola ka nna ke ne ke le motho mo thwatala, a thala. A ntse ntse na ke ntse ke mmane ya go thala. Ya ke ke mmane ke ka le mo tsena thata ke nne. Ke la ke fika mmane ba fumana o ha ke la pa le sna ndi o kopiso. O le ka no philetse. Aba ba khutla ke ntse ke le fa. Ntse la ka ke fika ka re la pali. Ha mo ke o ba bo go me bo ntate mo. Ba mamme ke ntse la ka ha ke bua ka a e mona ha o itse jwa. O le kana wi go go di. Ke ke go go be se a le ba kala bona. Ao ba ile go go la sihi enta ke mo ho ba la go hopeli mo go motho mo le mo tlhaong ya hae ha ona motho a sa hlanga sa fupa ha ka tsela na o fikire ke ga le mo o ga ha go pa motho o mo bopella le boto e tla motho a go bele botle abo te kala tanitwa mo go tloba ha sa na matla mo tshwati a o maila go go a go hopole e ka duma ha le bina fela le ka duma mo hla a tsi ya go go bitsa
1: khotso ha ya tentate Khotso ha ya te wena magatwa wa ka ga sagale metsotso nyele shimele metso e robedi joale gatswa ho reng ya bone ha ile twe
3: bana ha ba ba ma khaete
1: ka o fela
3: e ja bana ba ho
1: ntate
3: ho lo ha ntse ya ga
1: ke mela ntate
3: o dira ha ntse ya
1: ke phela ka ma ntate ka ba phela ra ngwana

0: Hi, Lebo.
1: Kaofela. Ya bona ba go mo.
0: Peter mhlala go belaela.
1: Yele. Eltana.
0: Na ka la kopana mesonye.
1: E ya le.
0: O ntate tumela mogato wa waka.
1: Zira ya maradi.
0: Ke phela ka mo ha ntate ena e ka ba o phela joang.
1: A le ka mo ha o ntse ba ba le. Ke ka ba. Ke ya na mo singira. Ke ga re ba di ya ga ba ke mara meri.
0: Ntate tha bo thiba thaba.
1: E ka mo kung ka mola na po. Ke se ke thaba tseka.
0: E ya ntate.
1: Eh, ya re tsona. A nna ke go ke go ga le ba ke go ga mara le le ya ba tsa ba nna ba re. Ana mo e mura. Ha bona si wa a o le na nda de mo ru o tla le o khuwe wa tsa ding le ding. Ke le mari ga de ya na ga go ga mo na se ya mari ga re se se di se ke bona. Yali. Ana ba ha ba ba na ta ga mo na ba la ga ta go tsiya ta ba yulo.
0: Wa be ya mo tlo na na o re ya go le bi.
1: Oh ya me ya le. Le re ba di ya ta ba mo na ra di ma ga di ne ta.
0: Khotso ha ya tendate.
1: Ai.

0: kae lepe
1: ka le ga tola ga magete
0: ka ofela
1: pe tsela sa khomo
0: go pa re bela mantsi a thapelo mme
1: ke le bua nne go di mo ma sa mo di mo khala le nan go se ye ho fa ha go le ho wa ka tso hlete re di ntse go shumba ka je mo di mo khala le nan di thapelo tso hle tsohle tse buye letsatsi la kajeno morena modimo o kodi solorefatshe re a olema Jehova mokhuu wa rona ga tla ya gagae ntate o mo fe tsela e kgetheileng manyeloi ya gago a mo bonesetse tsela a o fitlha diahelong tsa gae ntate go na ba setse Jehova o ne o sie o ntse go tlolorefaditse o ntse go file keresete ngwaga wa gago gore ya losa o etsetsa tsotlhe o fa matla o baretse bo go iketsetsa matlaki a gago le mogaoko wa gago godima rona botlhe ba phelang lefatsheng le o go adimileng lona ntate re a omela Jehova gore o etsetsetsa letsatsi lotlhe ka keresete ya go fang matla ga o bejalo amen
0: ga o bejalo mme
1: ke nkgolo pholo ya rona ke mogao le tumelo ka mona ka kothing ka mphaki ke a leboa mme
0: ke a o leba mogate wa ka letsatsi le letle
1: Thank you,
0: Ere ha ho le tsena ke re ka nnete ho bile hotle lona bagatu ba ka ho go riswe le gato le lebotseng le re kopantse ha mmola re ka ga go hana dipelo tsona ka mehla ditle diltiane di ho rentse na tse buima di ho gatsa bo tshatshala kwana le bitso la ka ke kre ke mme mogana ka pere ganya ya hao empa ngwana ngwana na ene re ha ke fitlela pende na la thojane ya ba ditlatse ya ba medidietsana gore he ba nna le a tilele loko ka mana ka ditswakotleng mme ka lebaka lena mabitso ana kena ka dikanta tsohle ha o rata o ka mpitsa mmena letsana ya maleta thojane kapa wa mpitsa jalo mme mafata a kwela bitsong la seboko sa ka gobane nnete kore ke mosia ke motobatsi ke motho wa mantshentebe diwa medicine na diomela mokgwabotlong ge tle re boele re kopane gape go lena la ge leta thojane ga morena a ntse a re adimile phefumolo ho haelo sentjena mahlasedi a tshaba ka nnete a sa hlaile tjena mafube a letsatsi le bitso la ka ke mane tuka taunyane wa mo hawi helwa ka seboko ke mosia ke motho batse ke motho a mantsentha ba di wo me ka jeno la non last bu pinka nete di tswa le ntate re thabile theo

Sena ke selmoya sa Lesotho se ha sa jolo ka maqhubu a medium wave le FM. Mamedi ho medium wave re fumane ha ho 639 kHz 469 meter band. A to FM teng re fumane ha dipakeng tsa 90.8 MHz ho isa 106.1 MHz. Boithabiso tswelo pele le thuto. Ka jeno mamedi ke labobedi. Kgwedi ya hodimo ya motsheanong e hlola jwalo fela matsatsi a leshomele metso e mmedi. Athe selemo sona ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi le metso e tsheletseng. Ya o dumedisang ka thabo e kgolo ho seng hona ke maleto ka taonyana wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi. Mme wana mamamedi le moha hore ka metšhineng ka mane re sebetsa le kgaitsedi ya motho lehlohonolo tloko. Nete kore ya ka temake kgathile ha ho le tjena jwalo ke tlo o sia matsohong a mofuthu a re thabile theko. Mothating ona momamedi metsotso ya rona ha e dutse ho emmedi tjena. Ge file hora ena ya bohlano mokokotlo o ntumelle hle jwale ke o memele ho mamela thahameso thapelo ya hoseng. Me yona momamedi re yetsetswa jwalo fela. Ke moruti mosito kgotso pula nala tshaba sa thesele.

0: chapter 9.
1: You can hear Matthew 1 chapter 9. I told like a shaba. Temana ena na yabo 18. Ebe rotota a shaba le 20 le 21. Mwela renga temana ena na yabo 18. Ebe rotota renga 20 le 21. Kute nyamateu. Kute nyamateu. Mameliwa. Awe kwa lepele le msonga na dimdi. Matthew chapter 9 verse 18. 20 le 21. Eba le akama nchua. Are asaba bolela ditabateu. Tangu. Hosana ya fisa ya mkumame yare morali waka utwa shwa hona zwa impa tuhu ubesi ya tasaha ulima hai ni utwa abuela apine ndati lena kile msula hao msula hao ndati hali yote musibiti msula hao hali kisiri ketuo mapilu mabana babatu ndati ujo ule chanta le pula ikikinyana kaba ikuka isa ukule bisa le fati ndati mjimo msula na la hao mtini buhali ufika sabu le ili mzini kanga tosi mtini asula mkukulo lea kunyile zale fisha momo yale pelu diko panante kiala bamba mjimo wanazo wale kutitse le le la ka ntate ke ntsha dipolelo tse nkileng ka letswai dipolelo tse phedisang ba mamedi ha ba matlafala o hlemole ntsela ka le fitlang teng ba le mdimo a le fitle ka diphetuo ka lebitso la mokana Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Se hlola se re tsoso ya moradi wa Jairus phediso ya mosadi dimelemo ya mantswana ere are a sa bolela ditaba tseo ha nkgosana ya fihla ya mohumome yari moradi waka utswashwa kwana jwana empa tlhogo o bee seatla sa gago hodima hae mme o tla boela a phele go na le ntho ke batlang go tlo e sheba letsatsing la kajeno lenana ke batla ke ketsetlhoke re bua ka taba ena ya tebelelo mamedi o tlhoka o be le tebelo o tswa go ntate Modimo ke bua tsena letsatsing la kajeno lenana mamedi waka go na le ditebelelo tse o ileng wa ba le tsona o le motho ya ba ditebelelo tse o bang le tsona o ba le tsona dibakeng tse fosahetseng ke bua tsena go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di dutlang madi eo dipelo tsa bona di seng di na le lesoyo ka lebaka la ba ilema ba le ditebelelo dibakeng tse fosahetseng mamedi wa ke batla letsatsing la kajeno lena Modimo wa legodimo a o thuse o thusise gore batho ba bararo fela be le mo o tlameha o be le tebelelo go bona bophelong mona mofuta wa motho o tlameha gore o be le tebelelo go ona bophelong ke mare Modimo mare Modimo ke yena motho o tlameha gore o be le tebelelo go yena bophelong ba gago ebe le leng

wa motho o tlhama ho o be le tebello ho ye ke bogana Jesu. Bogana Jesu o hloka o be le tebello ho yena. Ebe jwale ebe re tlo tla re bua ka mofuta wa motho e leng moya o halalelang. Ke yena motho yo o tlamang hore o be le tebello ho tswa ho yena. Thank you Jesus. Mamelo o tlameha o be le tebello ho tswa ho Ntate Modimo, o be le tebello ho tswa ho Mokana Jesu, o be le tebello ho tswa ho moya o halalelang. Tabena o hopola hore re bua ka bogago bo tsoneng, re bua ka bogago bo tsoneng, re bua ka motho a le mong ya tshwanang, re bua ka mofuta wa motho a le mong ya tshwanang, a etsa mosebetsi ka ditsela tse tshwanang empa a tla ka ditshebetso tse fapaneng fela e ntse e le motho ya le mong. Madimo Modimo, Morana Jesu, moya o halalela, o hloka o be le tebello ho tswa ho Madimo Modimo, mamedi wa ka, o tswa o be le tebello, o hloka o be le tebello ho tswa ho Morana Jesu. O hloka o be le tebello ho tswa ho moya o halalelang. Re bua ka motho yonana ya yeng o iponatse ka botho bo borago, ke yena o tlamang hore o be le tebello ho yena. Ke bua lefatsheng la kajeno lenana, ha ke shiya matabeno mona o tlona monena o reng ere o re moradi wa ka o tswa shwa hona jwang, empa tsoho o ne seatla sa hae hodima hae mme o tla boela a phele. Kala pradikadosha, monna enana o ne le tebello ho Mokana Jesu Kriste. O re morari wa ka o sa o seta ho shwa, empa tsoho o mo beye letsoho o mo beye seatla o tla boela a phele. Monna ena o ne a ena le tebello hore Mokana Jesu Kriste ha fihla a beya seatla sa hae hodima moradi ena wa hae a seng a shwele, moradi ena wa hae o tla boela a phele. Ho latela hore monna enana o ne a se a ena le tebello, o ne santse a hodiseile ka hare ho yena hore na mofuta wa motho eo e bang a mo atamela ke mofuta o jwang. Mofuta wa motho ya mo atamelang ho na le dintho tsa ithutileng tsona tseo e bang o di utlile, tseo e bang ho thwe Jesu o a di etsa. Mme tumelo ya monna enana e santse e phahame, tumelo ya monna enana, monna ena o se a ena le tebello ya hore a banele moradi wa hae ha Mokana Jesu a fihla a beya letsoho la hae, moradi ena o tla boela a phele. Lihande kuta mohari wa ka o swa shwa hona jwang, empa tsoho o beye seatla sa hae hodima hae mme o tla boela a phele. Kala bradikadosha, o bile le ditebello dibakeng tse fosahetseng, o bile le ditebello bathong ba fosahetseng. Ene ya majwane ditaba tsenana di fihla di senya pelo ya hao, ya ba ditaba tsenana di fihla di ama motheo wa bophelo ba hao. Batswa bobledi wa mantswanana e leng ho rra ko motho ya beileng tshepo ya hae mothong e mong hona tjena. Lepra in the kuta, o hlaka ha o ya kerekeng ke sebaka se nepahetseng sa hore tharollo e le o ba teng bophelong ba hao. O hlaka ha o ya kerekeng o be le tebello ya hore na lebaka la hore ebe o ya kerekeng, tebello o lebeletseng hore ebe o ya ka hare ho kereke. Ho na le mefuta ya batho e yang dikerekeng, empa le mefuta ena ya batho ka lebaka la hoba o ile kerekeng ho sena tebello eo o neng ona le yona, o kgutla o ntse o tshwana, o ntse o ile ntlong ya Ntate Modimo. Le ha o ile sebakeng se neng se nepahetse jwalo, empa ka lebaka la hoba o ne o sena tebello ya seo e bang o ne o ile ka sona, o kgutla o ntse o tshwana. Ho na le batho ba fihlang ba fumana e le kgale o le sebakeng seo, empa mefuta ena ya batho ha e fihla e fihla e beuwa matsoho, mefuta ena ha e qeta e beuwa matsoho ka lebaka la hoba ba ne ba ena le tebello o ntse o se fana ka bopaki ba hore motho e ngwana ya fitlhileng tshebeletsong bekeng e fitlhileng a bile a qala le ho fihla o rapelletswe ebile o fumane mosebetsi, wena o ne o dula o ntse o le teng tshebeletsong empa mamati a batho a ntse a buleya. Lebaka ko bane ha ona tebello e ka nna o so utlwisisa e ka ekare dintho o di etsa ka tlwaelo, o hloka o ko o thuntshe tsela eo tlabe o atamelang Ntate Modimo ka yona. Lesuplakatushabande lepralia, mamadi wa ka, letsatsing la kajeno lena ho na le dintho tse bang o bona di sa fetohe bophelong ba hao. Lebaka ke lebaka la hobane tebello na e kae na, mofuta wa motho ya nang le tebello, mofuta wa motho ya lebeletseng, ho na le seo e bang wa se fumana hodima bophelo ba hae, ho na le seo e bang wa se fumana sa se lebeletseng. Lebahanda kala bradikadosha, tebello ena e tlameha e hle e tswe ka hare ho wena hobane ho na le seo se lebeletseng hore o tota o se fumana. O tlana monna ena hore mohari wa ka o tswa shwa hona jwale, o re moradi wa ka o tswa shwa hona jwale. Ho na le mofuta wa motho e ke buang le ona ditsatsing la kajeno lenana eo e leng hore e ka nne ya ba ho na le

ntho e qetang ho lahlehela e ka nna ba hona le se bohlokwa seo qetang hore o arohane le sona taba ena ya o arohane le taba enana nthona e entse lefu ho wena empa nthona ha e tlisitse lefu ho wena e tlisitse bohloko ke hore na jwale na o etsa eng na moradi wa ka o tswashwa hona jwang ho na le ntho e qetang ho lahlehelwa ke yo o lebeletse eng mohlomong o qeta ho lahlehelwa ke mosebetsi mohlomong o qeta ho lahlehelwa ke dikgokahano tse itseng ha ke tsebe na o qeta ho lahlehelwa ke but monna enwa yena o ne a qeta ho lahlehelwa ke moradi wa hae moradi wa hae o ne a qeta ho shwa ke bua tjena e ka nna ba mohlomong kgotso ya lelapa e a tlhalang ha ke tsebe na ke e ntho e shileng bophelong ba hao but nthona e shileng bophelong ba hao o reng kare ho wena mary carter moradi wa ka o tswashwa hona jwale ho na le ntho e qetang ho lahlehela hona jwale ha ke bua le wena tjenana ho na le se qetang ho lahlehela e ka nna ba o qeta ho lahlehelwa ke position e nngwe empa ke batla hore o be mofuta wa motho eo e bang o ba le tebello nako eo o bang o ba le tebello ho na le tsoseletso e tlatla o e fumana bophelong ba hao kila baya

dumele e seng wa letsatsi lena mosotho yo motle obane selelekela sa gago ga se se se kgabotse sega sa dikgotlho le dikgotlhana tsa naga ya lesotho sego go wena o le segai o tsoo gobane matsogo a sebeletsa nnetso lebitso la ka ke nao mokwa ga le letsatsi la ka jeno ke na le amphatamakamaelo magwadinyane ge ratamela tlo nkutlwela tsa letsatsi la ka jeno.

go bontsha go tsona dijo tseo tse molemo jwalo ha fela o sa ele tlhoko ditaba tsa bohlweki e leng hygiene, polokeho e leng safety le poloko e leng storage sa tsona, e ka ba sesosa sa mafu le bokulo bona bo sa feleng go dipetle le ditsing tsotlhe tsa bophelo go dulang go na le tshubuhlelelano ka mehla. Re tlilo sheba ke hona hore re ka thibela boemo bona jwang. Ke ratile ho tla bua ka sejo se ratwang haholo ke Basotho e le nna. Nama ke se seng sa dijo tse ratang haholo ke Basotho. Mosotho ka motima tsohle empa e seng nama. Ke dipalo tse tlase haholo tsa batho ba sa rateng nama. Mme ba bang ba tlohela ho eja ka lebaka fela la bokudi e seng hobane ba sa e rate. Ke tla sheba molemo wa phepo e nepahetseng. Ha motho a eja nama ka ditekanyetso tse nepahetseng. Nama ke mohlodi wa matswayana a mangata a hlokwang ke mmele. Ha ho re ka qolla a kang zinc, selenium, vitamin B12 le tshepe. Mme tshepe e fumanehang ha re ja nama e matla ebile e feletse papiso le e tswang dimeleng jwalo ka spinach le beetroot. Ke fana ka mohlala wa tsona hobane ke tsona tseo batho ba bangata ba tsebang hore ke mohlodi wa letswayana la tshepe. Mme e thusa ho thibela phokolo ya madi e leng anemia. Re tle re boele re shebe molemo wa ho ja kgoho le tlhapi e le mohlala. Kgoho le tlhapi di bohlokwa haholo e le mohlodi wa dihaha mmele. Nama ya kgoho ha ena mafura a mangata, mme seo se etsa hore e be molemo haholo ho aha mesifa. Ebile e ntse e na le letswai la tshepe le ha le le tlasana papiso le le fumanehang ha motho a ja nama e kgubedu. Kgothaletso ke hore di phehuwe ka mefuta e bolokehileng jwalo ka ho bidisa, ho pheha ka mouwane e leng steam, ho grilla e seng mekgwa ena e seng e tlwaelehile haholo ya ho hadika, ho hadika, hadika, ha ho a re phela batho ba hodileng, bakudi le bana. Tlhapi le ha re sa tlwaela ho e bitsa nama hakalo, e bapala karolo e kgolo e le e nngwe ya mehlodi ya dihaha mmele. E ka sebediswa ke batho bohle, haholo batho ba ka mabaka a bokulo ba sitwang ho ja nama tse ding jwalo ka kolobe, nku kapa kgomo. Ntle le aha mesifa, tlhapi o etse e molemo haholo ka ho fana ka mofuta o bohlokwa haholo wa mafura omega 3 fatty acid o thusang ho matlafatsa pelo, ka hona e thibela mafu a pelo. Tlhapi o etse e molemo haholo ho matlafatsa masapo le boko. Bana ba jang tlhapi ka nnete re ba bona ka bohlale le dikolong monana, ntate o tla bona ka bohlale ba ngwana fela hore enwana ke ya jang tlhapi. Ke ka hona le phepong ya bana dikolo, tlhapi e leng sejo sa bohlokwa haholo. Tlhapi e sileha ha bobebe ha e bapiswa le nama e kgubedu. Nama e kgubedu e sileha ka thata, mme nako tse ding ha e jewa e sa butswa hantle, ha e silehe hantle, mme qeta ko e telele ka qading kapa ka mpeng, ebe ba ke ho thomeha ha mofitsho wa mala. Jwale bohlokwa ba ho phehisa nama ha se fela hore e silehe ha bobebe ka mpeng, empa ho e pheha hore e fihlele motjheso o hodimo ho thusa ho bolaya dikokwanahloko tse ka bang teng nakong ya poloko kapa tokisong ya yona. Tlhapi e fana ka mofuta o feletseng wa dihaha mmele, complete protein. Hape e fana ka mofuta o nepahetseng wa mafura, ka hona e molemo haholo bakeng sa bophelo bo botle ba pelo. Kgothaletso ke hore e jewe bonyane hararo ka beke. Mohlala wa mofuta wa tlhapi o nepahetseng ka ba trout, shuna le saratintsi. Mafura a tsona a mangata ebile a bohlokwa mmeleng wa motho ka ha fana ka omega 3 fatty acids. Tlhapi e boetse e thusa haholo ho ntlafatsa masapo, ka hona e thibela bothata wa bokulo ba masapo ha motho a ntse a hola. Mona re bua haholo ka tlhapi tsena tse nyane tse jelellwang le masapo. Jwale re tla kena kgubung ya ditaba tsa rona e leng moo re tlilo sheba taba ya bohlweki, polokeho le poloko ya nama. Batho ba tshwarang dijo ba lokela ho hlapa matsoho kgafetsa, mohlala pele motho a tshwara dijo, ha motho a tswa ntlong ya boithuso, a qeta ho itshwara sefahleho, a qeta ho kgohlela kapa ho thimula, jwalo jwalo. Tikoloho le disebediswa jwalo ka dipitsa le dijana di lokela ho dula di hlatswe hantle ka metsi le sesepa ho bolaya dikokwanahloko tse ka bang teng. Tikoloho e sa hlwekang e hohela ditshintshi, mme ditshintshi di fetisa dikokwanahloko ka pele. Ke ka hona dijo di sa tlamehang ho tlohelwa fela di sa kwaelwa moo ne be ditshintshintse di dula di dikokonyana tse ding. Momangwadi a tla hopola hore dikokwanahloko ke sesosa sa mafu a mangata. Ka Sesotho re re fela dikokwanahloko, empa ka Sekgowa kapa Senyesemane
Tina le mabitso bitso a fapakaneng. Mme ntlheng ya tshwaro ya dijo re tshwenye.

haholo ke di-jam. Jams ha di se di ikatisitse haholo di fetoha tjhefu dijong e be di ba ka bokulo. Jwale re tlo sheba taba yane ya poloko ya nama ka sehatsetsing. Nama e tswa rekwa e bolokwe hanghang ka sehatsetsing. E se ke ya tlohella fela maemong a motjheso wa ka tlung e leng room temperature. Hobane sena se ka fa dikokwanahloko monyetla wa ho ikatisa. Ntlha ya bohlokwa ditabeng tsa ho boloka dijo ke ho tseba boemo ba serame temperature bo sejo ka seng se bohlokang. Sena se thusa hore motho a tsebe hore ke karolong efe ya sehatsetsi moo a lokelang ho boloka sejo kapa nama ya hae. Kgothaletso ke hore moo nama e rekilweng e le ngata e hle e arolwe e tshelwe diplastiking tse loketseng e le ho qoba ho e beha leqhweng, re boele re ikhibidise re nto e busetsa leqhweng kgafetsa. Hoba seo se fa dikokwanahloko tse ding monyetla wa ho hola le ho ikatisa ebe batho se re maketse re ikutlwa re kula. Jwale re tlo sheba taba e nngwe ya bohlokwa e leng ho se kopanye tse ding tsa dijo nakong ya tokiso kapa nakong eo di bolokwang. Ho qoba phetiso ya dikokwanahloko nakong ya tokiso ya dijo le poloko, re lokela ho qoba ho sebedisa dijana le dipitsa tse neng di tshetse nama kapa tlhapi e tala ho tshela dijo tse ding. Le thipa e neng e kgabela nama e tala ha o napahala hore ebe e se e sebediswa ho kgabela moroho kapa ho seha tlhapi. Ho bile ntse ho sebediswa leplanka lane le kgabellang chopping board e ne ntse e sebediswa ho kgabela nama. Dijana, dithipa, dipitsa le thepa yohle e sebedisitsweng ha ho lokiswa le ho pheha nama di lokela ho hlwekiswa hanghang ka sesepa le metsi a phallang. Ka sehatsetsing, nama ha ya lokela ho bewa mmoho le tlhapi ho qoba phetisetsano ya dikokwanahloko. Mme di lokela ho phuthelwa hantle ka plastic e loketseng di arohane. Taba e nngwe ya bohlokwa ke lengolo la tumello ya ho tshwara dijo. Ho na le dikokwanahloko tse kgonang ho tloha ho motho e mong e be di fetela ho batho ba bang ka tshwaro ya dijo. E be di baka mefuta wa mafu e reng ke foodborne diseases mme e be di kudisa batho. Ho na le dikokwanahloko tse ka fetang hobane fela motho a sa hlapa matsoho. Empa tse ding ho tlhokahala motho a hle a ye setsing sa bophelo ho fumana kalafo hore motho ya jwalo a seke a tswela pele ho fetisetsa kokwanahloko e jwalo ho batho ba bang. Ke ka hona ho leng bohlokwa hore batho bohle ba sebetsanang le ho tshwara dijo tsa setjhaba se sengata ba ye hlahlobong ka mora dikgwedi tse ding tse tsheletseng ho netefatsa hore ha ba beha setjhaba seo ba fang ditshebeletso tlokotsing. Tlhala o mong e nka ka hopotsa momamedi ke hore dilemong tsa kgalenyana ho ne ho na le bo ntate kapa bo abuti motseng mono bo ho tla bo tsebahala hore ha a hlabile phoofolo e ka ba ke kgomo kapa nku e ba motse ohle o tla matha e be letsholo fela. Empa matsatsing ana moo re seng re ja nama e hlabetsweng dibakeng tse fumaneng tumello ya ho hweba ka ho hlaba kapa ho rekisa nama e leng tse tsebang methati eo di lokelang ho e tsamaya ya bohlweki polokeho le poloko ya nama ha e sa etsahala e se ka ba ka setshwangwa petaba tse jwalo di etsahalang. Kgothaletso ke ho se je nama eo re sa tsebeng ditaba tsa teng hantle. Mohlala e ka ba ho ja nama ya phoofolo e ne sa tswa entwa. Re tla hopoleng he re itse re lokela ho se je nama ya diphoofolo tseo tse re sa tsebeng hore di bolaiwe ke eng tse re sa tsebeng sesosa. Hape re lokela ho ja nama eo re nang le bonnete ba hore e hlabetswe tikolong e hlwekileng ya ba tshwarwa hantle ho ntse ho shebile ditaba tsa bohlweki. Re lokela ho boloka nama le dijo tse ding hantle ho qoba taba ya phetisetsano ya dikokwanahloko e leng cross contamination. Mme nama le tlhapi tse bolokilweng ka sehatsetsing di tshelwe ka hara diplastikinyana jwalo tse loketseng e le ho qoba taba eo ya phetisetso ya dikokwanahloko. Le nama e tlameha e phehuwe hore e butswe le ka hare e sejuwe e ntse e le kgubedu bo ntse re bona madi. Ke meroho he re tla re a ka nnete meroho wa tlameha ho phehiswa haholo, o tlameha ho phephena kwana re seke ra bolaya matswai le matswaiana a nwa bohlokwa. Empa nama yona kgothaletso ke hore ka e phehe haholo hore e hle e butswe. Taba e nngwe bohlokwa ke ho ngola le ho beha sepeketshana kapa pampiri e bontshang hore nama e bolokilwe neng. Jwale nka re kgothaletso ke hore fela ha re bolokeng mohlweki nako yohle ya re tshwarang nama ka mefuta yohle ya yona.

0: e ka ba tlhapi e ka ba nama e ntse le boleng ba yona ba tlholego kapa e seng utlwisitswe boleng ba yona ba tlholego batho botlhe ba tshwarang dijo tsa setšhaba se sengata ba le ka dikolong dipetle le matlo a kamoelo a baeti le dibaka tse dingwe ga re utlwisitseng gore taba ya go tlhatlhoba gore na mafu a ka fetisetswanang ka tshwaro ya dijo ke taba ya bohlokwa gore re tsebe gore na a teng ke taba ya bohlokwa mme re tlameya go ya tlhatlhobong e jalo ke ketelele ka go gopotsa mmamedi gore le ga o le bohloko gakana go tsetela nama ka moka ditshenyelo tse ngata tsa thuo ya diphoofolo ga re a lokela go ja nama eo re sa tsebeng sesosa sa lefu la yona gape basotho ga re a lokela go ja nama e e latlhilweng goba e senyegile dikgwebong mona e re ga ebe go na le nama e nkuong kgwebong e itseng gobane go thwe e se gantle e senyegile e be e ibotse tola sebakeng se itseng e be rona re atla re fitlha re nka nama e jalo re fitlha re tlhatswa-tlhatswa ka vinika go bolaya monko e be re re a ja taba e jalo ga e ya bolokega go gang ga re bua ka taba ya polokego ya dijo re lokela go ja nama eo re nang le bonnete ba gore e tlhabetswe tikologong e e hlwekileng ya ba ya tshwarwa gantle go latela ditaba tsa bohlweki poloko le polokego ya dijo
1: sesotho a setoloko mosotho e motle ga a se a o boleletse tsona a o file boeletsi botlhe ba o tshwaretseng bona ko wena o le mosotho e motle o tloetse ka seo o se bolelelwang ke ile ka o tshepisa nakong e e fetileng ga mosotho e motle kare ba ntse ba o phela ntho tse monate ka mona ka phepong ya nepaetseng re na le yona buka di re sepe re tshwere ka matsogo e tla feteletse e fitlhile wena mosotho mo o phelang teng ka odimo tsotlhe re tlo tla re ba le buka e buang ka digapa tsena tse e bolokang metsi le mongobo le yona re tlo ba le yona gaufinyane ge keke ra sia goba le buka e thusang motho yane a ratang mesebetsi ya matsogo gore le yena a bone gore nae ke difeng tse a ka dietsang tse o bomma maphepo ba ka mo gopelang tsona tseo a ka tseba go iphedisa ka tsona le o beya tšhelete e ka sala le yona papa tafoleng ya bana ba gae ga re ntse re etsa jena mosotho yo motle re re imatlafatshe o intlafatshe o tsena go iphedisa gobane ka nnete ga di kae batho re bangata ga ke sa ke buile akana ntse ke le nao mokaga ke

ka jeno le hlahisitswe jwalo ke Moselantsha Pheko, bohlophising ba Mmeko Phohledi. Ya lalelang kgaso ka metšhineng ke Lehlohonolo Tloko. Go tshegetse dintlha tse pedi, re tla ke re tlotla ge buisana jwalo le bale ba bote ya dipalangwa jwalo ka ga o tlela tlhoko gore o bie le modumo wa gore go bonagala karolo nngwe ya setšhaba kapa o sa ka kgwaetso potso ya setšhabeng tabeng ya go nyololwa ga ditefo tse makoloi a baeti tse e le gore ditlalile jalo go kena tshebetsong letsatsing la maobane. Gona ntlheng yona tabela go buisana le ba mogato wa makoloi a baeti MRTO. Ntlha bobedi go tla go kena go yona ke mo e leng gore bekeng e fetileng kapa ke bontshe mona gore motsamaiso dipisana lekgotla la setšhaba o gakotse ka molao caucase ya lefu la lefuba e leng TB. Mo teng re tlatle ge tlotla ge buisana ka tsona ditaba tse go tlona motlhomong caucase eno e tlo sebetsa jwang le gona botlhokwa ba yona ke bofe. Tsena le tse dingwe ke tsona tse o tlang go di utlwa boleleng ba lenaneo la rona la ditaba la sebopeng. Tlandetseno mo go ntsha mogala tsa +26659933 kapa 2231 6429. Lebitso la ka ke re Thabile Theko, ga re be mmogo sebopeng.

0: metsotso e mashome a mabedi a metso e mehlano ge a re lebile goreng ya botshelela re dumelele ge wele kgabong ka ditaba tse supang ga ka la bone bekeng e fetileng lekala la dipalangwang le phatlhela ditse ditefiso tse ntšha tsa makoloi a baeti le gao le jalo go bonagala bogolo ba setšhaba bo sa kgotsofalela qeto eo go sa le jalo e meng ya mekgatlho ya setšhaba le yona e bontshitse go se kgotsofale ka kenyololo eo e tlhalosa ga ketso e jalo e gatikela ditokelo tsa mantlha tsa baji mme e nngwe ya dipelaelo ke gore ga wa ba le potso setšhabeng go nonya setšhaba maikutlo ka seo mamedi ka mehla pele ditefiso tse ntšha di kena tshebetsong lekala le fana ka nako ya kgwedi ka mora phatlhalatso empa tsena di nkile matsatsi a mane fela le ga o le jalo modulasetulo wa boto ya dipalangwa monghadi mathabeng kgopotso letšhalaba o re molao o tlhalosa gore ditefiso tse ntšha di nke matsatsi a mane go kena tshebetsong ka mora go phatlhalatso tla opela mamedi gore lekala lenyolola ditefiso tsena ka mora gore mokgatlho wa wa beng ba makoloi a baeti wa masego emartio o bontshe gore o tla nyolola ditefiso tsa makoloi ka malote a mashome a mabedi a metso e meraro go tloa ka lapele motsheanong mme ke bekeng e e fetileng ga lekala le phatlhalatsa gore makoloi a di-4+1 e tla ba maloti a lesome le metso e supileng e leng ditefiso tse e keneng tshebetsong letsatsing la maobane fomare dintlha tse feletseng tabo tsena re buisana le ena modulasetulo wa boto ya dipalangwa monghadi kgopotso letšhalaba mme ga tla bola re buisana le bao ba mokgatlho wa makolo ya baitemarteo ka monggadi mokete jonasena te letšhalaba ke o dumedisa esta le gona go amogela ka gare o lenao la ditaba le sebipi selemeng sa lesotho e seng a ka jeng
1: kgotso mongadi kgotso morenaka ke o dumedisa ka nnete sa kgotsogolo sengwalatsatsi la ka jeng
0: Bete le tšhalaba ge tse tlhoko kapa moifo wa sebopingwe tse tlhoko letsatsing la maobane e ne e le ga ditefiso tse ntšha tsa makoloi a baeti naga ka bophara di kena tshebetsong le ga o le jalo pejana di ka kena tshebetsong go ile ga bonagala lerata la gore motlhomong ga wa etsagala potso ga wa ka ba setšhaba sa ka sa botswa ka taba ena gore na maikutlo a selebe ka ba se a fe le ga o le jalo ge boetse kapa moifo boetse etse tlhoko gore ka gare go boto ena ya dipalangwang boemedi ba setšhaba botere re go utlwa gore na gantle se etsaetseng ke se fe le gore na le taba e nngwe ke ena ya gore setšhaba se tlhalosa ga se tlwaetse gore ebe ka morago phatlhalatso ga ditefiso tse ntšha tsa makoloi a baeti di tlang ka kgwedi pele di kena tshebetsong empa ga jale ga go ya ba jalo gantle se nepaetseng ke se feng
1: ke a lebontate a kore ke ikale mona moo setšhaba se bonagalang se lela sere ga se a ba le seabo kapa se a ba le kabo tabeng ya go tseba ditefiso tsa dikoloi gore di tla bateng kapa tsena tse teng tse tshese ee ke tla kala mane selemong sane se fetileng sa 2020 sa Februari boemedi ba baji boemedi ba setšhaba bo teng ka robo setšhaba se ile sa bitsa bane ba emetseng mekga e ne ba emetseng ba ile ba bitswa ga go qala gore go sheketa ena ditefiso ere ditefiso tse kenyela le mo fefileng ka Februari

le kgwedi yone eno ya matšhe tse re na le bona, ga ba le kgwedi eno ya epele tse re na le bona. Ka kgwedi ya May ke mong se sekileng mmuso ke ga o re bolela gore o tla re batlela mo-consultant. Mo-consultant a tota a re bontsha le re ruta gore na tsela e nepagetseng ya ditefiso na ke efeng, tsela e nepagetseng ya o bona gore tefiso tsa makoloi ga di bakeng na go shejwa eng le eng eng, kore mmotlelo ono wa go tlhalosa kono na kotse mmeno tse fetileng ya bahera e nemeng tse fetileng ka kgwedi ya December. Mo-consultant ke a fana ka tlamela a latwe ke mmuso. Baemedi bano ba setšhaba, baemedi bano ba batši, baemedi bano ba ba bapalami ba ntse ba teng ka gare go bona le ba sanka tsoko ba tlatseletsang ena eno ya teng ka gare go bona ba ba teng ba bitsa mmotseng go ileng wa bitsa o tlhophisetswa ke P S tlasa pela letoni gore ba tlo fiwa tlaleo ka mo-consultant. Kwakalem consultant ile ga setla ba e fiwa ga fumana a epanete jale ene se le odimo go lobane e ne e re ditefiso tsa makoloi mona local fela e be 23 rand. Ke mona mo motsompele tona e leng a rake a re gotlele morago ro ipuang ka tsela eo ne ntse go seetsa kana yana teng e ne se phametse setšhaba sa Basotho o latela moruo kwane ga Lesotho o latela go le gore na jale ga re a tlwaela go phamisa ka tsela. Fa ke tsi ka jamba January ra kopana le bona, a re kopana le bona ya nna ba taba e tshwanang yana le gatlhe re ka fela MRTO le gatlhe e tlhagang ka Faufu e tlhagang ka Nofo e emetseng beng ba makoloi e emetseng Baji e emetseng bapalami ka naba jalo ole nna a tsala fa nna ba go buisa kana tabele ga tlaketsa gore a setšhaba a ke le re ketse ke re buisa le ke re dumelelaneng ka taba ya price e re tla a re e beya fatshe mona le e beya ka pele go boto jele boto e teng ke e fitse ke motsompele tsona e tlo fetela mo o tlhokagalang teng e ke tse gobere e beya e ne ya 24 rand se ka bua fela ba dumela ga gaba jalo taba eno ila ya tshosa sekasekasekaseka botlhe ka gofela bobedi bono bo le teng batho a akanetse re kampaga mo sentseng ka. Oh. E re le boto ke se tla ke ho mo sentse le tona go mo bolella go a ka le. Se tshaba ba emedi ba ba ba koloi. Ba emedi ba baji se ba ba palami. Mo ke mo le ga o tsara go di nena ena ya February ke tsara ena March. Ba di nena na ka tabele tsi a ga e tsamo sentse. Mo sentse ya ga ho le. Mohlempe ya kgutlare a ke bitsa mmoka gape le kebe ditsa gape jele ke tlo le mamela gape rona taba e o e fetisa e le tse mohlempe a etsa phutho e jalo gape e ne se le ka kgwedi ya e ne ya April jwale 39 fa phutho e ne se e fera gape se e fetisitse jalo taba e ne se e tshotse apegele mmoso botlhe kaofela bana bua ka taba e ga ba ra lemosa gore emarthole gopolo beke fa o feta e le etsa boiphatlalatso ya bitsa bakolotsi ba ditaba gore e tlo ba bolelela go bona ba nyolola di-price gantle kapo gampe ka 23 rand setšhaba ka ntle sa tshenyega ya ba marata akanete ebile e fana ka letsatsi la go bona ka diwane tsa May a setšhaba ka nete sa setsenya maikutlo mone maikutlo ya bagare ka tlhakoo le le kana. Ke bona mo re ha se ke mangala khona ka gore ga a di patela so ba di tifisa di se ke MR2 ka po mo hatlo se ka po se ka rona di patela so ba di tifisa di tsa ke boto ya di pala ngwang ya mo sompile tona ba telo ya mo sompile tona e we ne e tsini patela sa mo ha se yona go latela di putputse so re di ntse ka pa go latela di tsimela tso ke di ne tso ha re le be le go bona tla le tla khutla go le tona e tla khutla go cabinete e tla khutla mo tsona e tla ba tsona na 17 maluti yo ke yona ka pa e tlo tshwa e seng go nyoloka e le nana le tse go khutla le ga ka nnete ba tsena sa go tsofala bona ba mma makolo ke re ka ba re megateng ya bone ba tsena sa go tsofala ba bontsi ha botela di yela ba sigetsa nako ntwe ne le tsi tsa ha e tsi ntwa khale nna tsi re ne tsi

0: ibike ba re ke e me se taelo ke mola o e tla tsana ke mo sempile tsena se tlo e phatlala a gana phatlala se yelo ka lona tsela e re phatlala ka ntse sa hlatse jang ke ka di mele ga re tsa phatlala tsang ke parliament e ke ka etsa ja o bile mo go mong hate futhi e nne le nga ditsa go di nyone na a go tswa e pele ya le ka di seven ka di seven beba bala mana gore a re phatlala tsa dipisitso tseng o la tla tshitsimete ya bona o la tla tsentlo bona ha bo ntsha re mo sempile tena ha bana tse go tena ha bana tse ha ba mamile ha itleletso a ga tshwende sa tsine na re qala pele re le fa dipisitso tseng tsa tsang le ka le nena la dipalangwang o la tla tla mo sempile tena ile mo dilo tsile botoe ke di phatlala ke ga di phatlala a re go re phatlala pele la bone ile ba bolelo di press list tse ka di kolita bana ba ka di fumana o tswa bona la bosano o tswa bona mo tlo ka po o tswa bona senta ba bontsha ba ka di fumana ka marandra ile re motho e muli e mu o se sa tlhomba makolise o na le tikela ga be le press list e o bana e tla sa marandra mo ni ha se le marandra mo ni e muli mo tla ba le bo ba go tsela ge a ke fuma ke le jwa eto ke tlo makala kapa ke tlo utlwa molaetsa ka botswelelo seng gore a ekannete go na le megato e meng go na le se karolo e nngwe ya setšhaba e reng ga ya kgotsofalela ditifiso tse ntšha ka ga jele ga ba fua nako ga ba fue nako e lekaneng bona tlwaelo ya bona ba tsoitha ga di phatlalatsa ba fi nako ya monyetlo wa kgwedi wa go itlhopha di tlhophela nako eno ka gofela go latela dibudgete tsa bona ka tende ba sa budgeta moo ke yona ba sa budgeta mono kang ditlhe bana le tletlego ke lebeletse gore ga ba tshwa jalo tletlebo eno ba tla e tlisa ka mongolo go bota ge tsero re kopane le bona ke bele moka le bona ke re ge tse mamela kabeno ya bona histrin ga ke a fumane go le jalo ile a ba ba mantamoba ke ne ke lebeletse gore ha monyetla ono o jalo wa bona wa go tletle ba bona ekene ba tla tla dipuisano maobane ka tsela e tshwanang seo ke se utlwileng tse ke utlwa fela ga ba bua mo ntseng ba bua teng mo ntseng ba eme teng bana le ba bang gore ka nnete re na le ngongoro ebile re bona ka ele ga o le tena re tlele re mathele magoteng ko o bone gore na re thuso jwang ga ke sa ba ke fumana tletlebo ne jalo yo ka nna ke ile yona ka ba bisa kapa ka ba le moka le bona gore re tle re tsoge ke se pe ditlatsa ba tikisa yena yone ba tikisa yeng ga di tikisa ga ba fuwe na kwele ga neng ha ke so ka ba kutwa batla go botwa dipalangwang ka mongolo ba e tlisa ke tlo ya bona go tle re fetele pele e ba ga sa go tsofatsana ga ba sa utlisi ka ba sa amele ye mo tlompile tona e ba mba sa go tsofala le teng e fetele go ya ka odimo mo tlompile tona e ba sa utlisi le teng ba e makgoteng a molao ba tswa go rarolle mme ditaba tse ga fela go fitlhela tsatsina ya ke buisana le wena tena ke utlwe le ditaba tse o le gona maobane maobane ga ditifiso tse sentse di tsela pele e le gona go tlhagang boemedi bo bong ba setšhaba karolo e nngwe ya megato ya dikoloi tsa ba eight e bontsha gore a ya kgotsofalelang nako e beilweng ya gore ba fue fela matsatsi a mane kamora dinyelela tsa ditifiso letsatsing yona lena ka tsela e kgethegileng yo molao o dumelang taba ditsena kane ke ntse ke lebeletse tletlebo eno ka mongolo go tlhaga o mokgatlo oo go tlhaga le o karolo eno ya setšhaba go bontsha ka pele go boto gore boto ga re a kgotsofalela ka moraro o fane ka ditifiso tse ntšha ga re a kgotsofalela nako ena e beiweng ya matsatsi a mane re le setšhaba re tseba
1: re fina go ya kgwedi nade le tabe ya nako ya kgwedi yo e setšhaba kapa baje ba e fua ka moka gore go tlo o phatlhela tse ditifiso tse ntšha ke molao kapa empa ele tloelo fela
0: wa tsaya nnete ke tlwaelo tabe molao ke 14 days ke tlwaelo gobane ke a kgola dilemo tsa go feta kapa mebusong ya go feta

0: tswa ba ke ba tswele hona motshantsa re ke le tla montsha la metla montsha kae a embed ke bona ile tera ya ba thasa nna ke mo tsitse bana ka ba ba sa o tsitile ka ile tera e bile ntse mo tswa la ba tsano ke le ka nne di fikela maobane ke le ka nne di hauso le motho a re a a na e khono go ke fumane a mo ya ka ntse ke le tsa sinona lena ba ntse le teng batho bana ba ba tla ba thusa a ke na ba khotlela tsore ba e ba re ke ba bone ba e me di tsile mona ka ratela mona ka ntse e re a e rekisa a e tsanga ke na o tswa e ke tla e bua ke le mo desk le botle ke hore ya le kale nna la dipala ngwa la khas ke la skole sa ka tsena mani o tla e fumana go go manyeni papa o ye ha fuso mani ha e ba ba ka o gele ke o kene mo ba tlo printa batho ba teng mo ba tla fora go ba o thuse go go fuma
1: le di direke mo ba di direke bona ba ka etsa jwa
0: di direke ba ye sa ba khantse bo ba tsama ha fa teng di tsirisa tsa traffic mo di fumana teng ba tla di fumana bahalsinki le ribe sotse ba ye bona mo no ba tsa tlo bona traffic sotse sa ba khantse ba ye teng ba tla fumana di tsile tsa tsana tseno aba di reke ba ntse le toka mane na reke di tsua mahala o reke lona ba tla go ntse tsana marandrang a o fika mo nfela o le moqhubi kapa o le monga koloi o beya ditaba tsa mono wa dihlalosa gona wa moqhubi mang wa hlalosa gona wa monga koloi mang wa e fuwa tokomane
1: ha ke phetelele ke la hore tlabe ya pisano ya gona felwane ntate le tshelaba ke molaetsa ha o himolaetsa o fe o ka o fa se tshaba sa ba se thoka ka kagetso o kenyeletsa le bona beng ba thepa se tla le ba ji
0: molaetsa o bo sopa o bile mo tlame go phelena go yotlhe go se tsala ka kakaretso le bo mama go di ka ka re se mole bana ba qhudi kwa gore ha ra ma ratana teng maobane le tsatsi le na nene ba se ba ntse ba patala tsheltini e di 17 rand di kolentsene tsa ba e di local ba se ba ntse ba ikama hanya le ditaba tsa molao o ntse ba o latela jole ka ha ke o tlile go ntse ba latela ditaba tsa molao o latela tsheletse ba bona o fikela tsheletse ina bona e tsiredi ba tsara tsara tsara ntho e nngwe ka dipisano ka tshebedisano mmogo ba tsara latetse molao ba se ba itumana ba kgothumeletso ya tlong ya molao ya gore ba tla re ditaba di teng mane ga re a tsebisa ka nako gore a re e patale tšhelete a dintho e nngwe le nngwe ye ka dipisano ga e ba ye gale le basotho le tsaya ntlo monyala ka pedi ke monyala wa gae e ntse re tseba gore ke ntho e teng sesothong re basotho re phela naeng e tshwanang ka puo e tshwanang le dintho go nka dipisano ga mmatate ntle le mono e mmelang tsotlhe tsa molao e fikela molao o petetse ditaba a molao tse o peta ditaba tsa palamankoloi tsa baeti locale ga o palame 4+1 patala 17 ranta ga o palame tekesi patala 15 ranta palame sprinter patala 12 ranta jalo yo kane dibeuli ntle le mono ka nnete re ntse re lebeletse re sebedisaneng gante ka kgotso le ka poelana ya nnete
1: tate le tshaba ke kopa o tlobamele sealemoya ka morago ga balelwa ditaba ga tlo buisana le ba mokgatlho wa makoloi ya baeti MRTU e be ka morago mo re tlang ka mo mamedi go tlwa gona ena ore ditabeng tse ne le go tlotse bo o tshela ditabeng tsa bone dikgomo ntate mamedi ke modula studio wa bote ya dipalangwa e le monghadi letshalaba ke ena yo re neng re buisana le ena ga jale kape re keta go phethela puisano ya rona le ena mme metsotso ya rona e mmedi ge a re lebile goreng ya botshelela mothating ona ge dumelela re tla re gefoitse ge tlo balelwa ditaba tsa gore ya botshelela ka sesotho ke ntebalo mookosi ga nka morago mo go tla gota jela re se re gokagane le modula studio wa bote ya dipalangwang e tlare ga morago go bulela jele le wena o le mongamedi e le go tlotse bo tshela ditabeng tsena re age futsa
2: I'm going to go to the house.

ntle hodima hloye hora botshelela sena ke selemo ya sa Lesotho ditaba tsena tse kalang letsatsi di balwa ke Ntebalo Morosi Mamedi le nna ke a dumedisa Hoseng Hona. Re kala ka sere motlotlo emetsie la boraro o bile le kopano le Poresidente ya Letsete la Matšhaba la Ntlafatso ya Temo e leng IFAT ka bokhutshwanyane mmoho le Komišenara ya Mokgatlo wa Kopano ya Dinaga tsa Aforika ditabeng tsa temo, ntlafatso le moruo e le go tlhatlhoba kgatelopele mererong ya dihwai tse ntseng di thuthua le wa ntlafatso ya fagalane le seiboko kenyeletsang botlhe. Puisano e ikgethang le letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetse motlhomphei Sedibe Motšhobogwane o re ke gona kopanong ena mo matlhakore bobedi a boneng botlhokwa ba gore mmuso wa Lesotho ka lekala o tshware kopano le boemedi ba IFAT tikolong ya Sadaga go tlhatlhoba merero e e ka kenyang tshebetso mo fenya sewa sa lefulatlhako le molomo ka ga le ama dihwai ditabeng tsa kgolo ya moruo. Go sa le jalo kopanong ena o fitlhetswe qeto ya gore go boela go tlhatlhoba methati melelele ya phano ya ditšhelete ka ga e ama hokeng wa tshebetsong wa merero. Dikopano tsena di bile mmokeng wa ditlhoo tsa dinaga le mebuiso wa Aforika le France o fitlhang pheletsong ka jeno. Letona la ditaba tsa lehae le sepolesa motlhomphe Vuyiswa Tseka o re sepolesa sa Lesotho ka lefapha la pholoso se ile sa tlola matšato o inola setopo sa ngwanana dilemo di le 13 ya neng a latlhetswe ka letamo la mogale ka morago tlhekefetswa ka motabo. Motlhomphe Tseka o entse polelo e netefatsang sena tulong ya lekgotla la setšhaba maobane nakong eo a tlhalosang boemo ba ketsalo ena ebileng ka latharo kgweding ya hodimo. O supile ga mmelaelo a le ditlamong tsa sepolesa ga dipatliso di ntse di tswela pele. Letona le ntse polelo ena le ipapise le ntlha ya tsamaiso ya makgetho ya lebatowa la Thabaputswa Motlhomphe le ba monaheng ka labotlhano tulong ya ntlo ya bakgethwa ba setšhaba e neng e ipiletsa go letona go potlakisa tshebetso ya inola setopo sa ngwanana seo e neng e se le matsatsi se le ka letamong leo la mogale. Lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetse letsheditswe ke mokgatlho wa lefase wa dijo e leng FAO. Di tshwaretse mafapha a fapaneng a tlhagiso ya dijo thupela matsatsi a mabeding e e shebaneng le ditaba tsa neletsano ya tlhagiso. Mookamedi lefapheng la dithekiso lekaleng la temo Mongadi Legoama gate o totobaditse bohlokwa ba lebanta la tlhagiso gore Lesotho le se itshetlege ka dinaga tse ding le gore moduo wa naga o ntlafale. Go feta mona mookanyi wa FAO Lesotho Mongadi Mohlophehi Maupe o itse thupelo e reretse gore ditheo tsa mokgatlho di thabelane ka malebela ditabeng tsa tlhagiso le go ntlafatsa methati ya tlhagiso naga ka bophara. Go tsa dipapadi re bile re phethela. Dimati tse tharo tsa Lesotho tse e kenyeletsa mokwetlisi wa mabelo di tla emela Lesotho dithuisanong tsa mabelo tse e tla mo tshwarela motsemogolwana ya Ghana Accra go tloa ka jeno. Mongodi wa mokgatlho wa mabelo Lesotho Mongadi Gauta Magwana o re sena ke boiphitlhelo go mokgatlho ka dimati tsena tse ileng tsa etsa sebetso kgotsofatsang gore di qetele di ile emela naga. O re dimati di ile tsa kena kampong ya nakwana ka gona bagodise ile gore ba tla bega Lesotho mmapeng. O itse ditlhuisano tsena di boese ke emeng ya mehato ya boitlhopho ba mabelo a Commonwealth tseo Lesotho e tlangwe ba karolo ya tsona ka phupu selemong sena. O itse tshepo ke gore

0: dipalangwa ditsela di tla tlhame gatlhelong e pejana. Go sa le jalo ga diphatela tsa mokgatlho o tsamaisang dipapadi le Soto NLC Mongadi Pudumo Ntšhaga o tlhalositse gore taba ena ke tlotla ebile netefatsa boiphitlhelo bo maatla ba dimati tsena ka ba sebedise ka maatla go ya emela Lesotho. O sebile tlhoka la bosietsi ba ditšhelete le taba e amang golo ya dipapadi ka gona o ipiletsa go mmuso o tsetela dipapading. Dikisana tsena di tla fitlha pheletsong ka la 10 le metso e supileng kgweding ya hodimo. Motatimola re lekola ditaba tse amanang le moruo. Noti ena babiso wa ledola Amerika ke maluti ya 10 le metso e tsheletseng le disente tse 40 le metso e meraro. Ha le babiso wa leponto ya Britane ke maluti ya 20 le metso e mmedi le disente tse 30 le metso e tsheletseng. Ha le babiso wa lero ke maluti ya 10 le metso e 9 le disente tse 30 le metso e tsheletseng. Ha le babiso wa ledola Australia ke maluti ya 10 le motso mong le disente tse 90 le motso le mong. Ha le babiso wa le yena Japane teng ke disente tse 10. Ditaba tsena tse qalang letsatsi di fihla pheletsong mona. Fumana ditaba tse ding tsa Sesotho ha morao horeng ya borobong.
1: Really Express Credit re a tseba hore ha ona le botsitso ba ditšhelete o kgona ho tswela pele, ke ka hoo o seng o ka patala kadimo ya rona basebetsi ba mmuso ka nako ya dikgwedi tse 120. Gore na o batla ho matlafatsa thuto, ho reka koloi kapa ho qala kgwebo, Express Credit e teng ho fa tshehetso ka ho fa nako le botsitso. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti o fumana 25% discount kadimong ya hao. Letsetsa 804-444 kapa o etele www.expresscredit.com.

0: Malebe re metsing mashume a ma re metsing e tsheletseng re fraletse hora ya botshela ge le lebohe ntibola mogosi ka ba la ditaba tsa hora ya botshela ka se so thotla go tlhokanya go sipatlo bala tsona ka senye semane jolo ka ba ba ne fela mmamedi ge tlo buisana jolo le wa mphato Maida Pinda a le kamale ka Nairobi Kenya mo motlotlele tsela ba gago a le mokeng wa dihlotsana ha tikologong ya Afrika le France o tshwaretse mo nainyo ya Nairobi mme ka jeno ebile ke setlhotlholo kapa ke kgobo ya mmoka ona wa matsatsi a mabedi jalo ka ga a ile a supa maobane ga re ne re buisana le ena a gore mmoka ona ke wa matsatsi a mabedi o qadileng letsatsing lane la maobane e leng la mantaga meleda
1: mphato le wena mamedi wa salema ya sa lesotho ke letsatsi la bobedi ebile la go qetela la mmoka wa tikologo ya Africa le France o tshwaretsweng Nairobi Kenya mme letsatsi la kajeno ke setlhotlholo sa mmoka ka ga mmoka o tlapolwa ka molao ke presidente ya naga ena ya Kenya President William Ruto le presidente ya naga ya France President Emmanuel Macron ke letsatsi lena mo mototseditse la boraro ka boemo ba gae e le lesupatsela ditabeng tsa kgapo e nepagetseng lefatsheng a tla go etelela pele dipuisanong godima setlhoo se reng ntlafatso ya temo ya moshelelela moo ba tlang go ba lesabo dipuisanong tsena ba tlang go tsetseka taba ya gore go be le leralo e kgothaletsang maqhama ditabeng tsa kgwebisanong ka ditlhaiswa tsa temo ga ke supe wa mphato le wena mamedi gore maomane motsotseditsela boraro o buye le kopano e kgethileng le poresidente ya letlole la matšhaba la ntlafatso ya temo IFAD mmogo le komišenara ya temo le ntlafatso ya mokgatlho wa kopano ya dinaga tsa Africa AU buisanong le letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepaetse motlhomphesidube motshoborwane ka morago dikopano tsena gore sepheo sa kopano ya motlotseeditse la boraro le poresidente ya IFAD e ne e le go ya tlhatlhoba kgatelopele le dikgolotso tse teng morerong ya ntlafatso ya dihwai tse nyenyane SADP2 le morero wa ntlafatso ya boya wa wampop merero ena e tshegetswa ke letlole tlasa lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng motlhomphei motshoborwane o re masakore ka bobedi a bone botlhokwa ba gore mmuso wa lesotho ka lekala la temo o be le kopano e potlakileng le boemedi ba IFAD tikologong ya SADC go ya tla

0: o ba gore na ke merero e fe e ka itswa ha morao gore sewa sa lefula dikgolwana le molomo se potlakele ka se bonagala se amagolo motho ya moruo wa naga ya Lesotho. Motlhomphei Motshobolane o tswetse pele gore ba boese ba dumelana gore ifa re le mmuso wa Lesotho ba lokela go tlhagoba mekgati e melelele e latelwang gore mokgatlho o lokolole tšhelete ka ga a re sena se bonagala se ama phethagatso ya merero mo tšhelete e qetelele e godile. Go sa le jalo motlotlo eletse la boraro o bile le kopana le commissionara ya kopano ya dinaga tsa Aforika ditabeng tsa temo le ntlafatso motlhomphei Moses Vilakazi. Go ba kopano ena e phethele motlhomphei Vilakazi o ile a boela kopana le letona la temo ka sepeo saos go ya tshosa phethagatso ya tse tshosilweng. Motlhomphei Motshobolwane o re kopanong ena ba dumelane gore e le go tlotla boemo ba motlotleeletse a boraro ditabeng tsa phapo e nepagetseng go lokela gore go be le merero ya temo eo e leng di emagale nageng ya Lesotho e tlang go ntlafatsa bophelo ba Basotho. Go ya ka motlhomphei Motshobolwane, mahlakore ka bobedi a boetse a shebisana gore go botlhokwa go matlafatsa taba ya diphuputso tsa masale a temo gore tshebediso ya menontsha le manyolo e etswe go latela seo diphuputso di se sibolotseng. Dikgomo Wamphato le wena momamedi wa sealemoya sa Lesotho, ke ne ko futaretse le go kana go seng ga letsatsi la kajeno. Re tla boela re kopana boesa, ke Melida Phindara Ngwajane, ke talela lefapha la ditaba la sealemoya sa Lesotho le ditaba tsa moraorao lenaneo la Sebopi, ke le Nairobi, Kenya.
1: Ge lebule gagolo Wamphato ka tlaleo eo gore o nobeng mamedi leseding kapa setlholong sa ditaba tse ntseng di etsagala ka moka Nairobi, Kenya, mo e leng gore jole ka se o bontshitse gore ka jeno ke setlholo sa mmoka ebile o tla fitlha pheletso, mme tebelele ko re tla boela ge utlwa gore na mmoke o jale o tsamaile jwang motlho mo ga mananeo a rona a mananeo a rona letsatsi la ka jeno kapa re tla gokana le wena gape bo gosane mothating ona re buisana jole le modula setulo wa mogatlho wa makoloi a bae dijo ka pejane ge buisane le modulasetulo wa board ya dipalangwang e le gore o tlhoke obe le nalane gorena ditaba tsena gore ebe ka jeno ditefiso tsa makoloi a bae di se di le boemong bona nne di ile tsa qala kae o latlha omanolela tsona gore di kaile kae moele go ile tsa qala male ngwa gola wena mamedi wa selemo sa Lesotho. Ga ke tsena ge mofumane kapa ga jare re tlobisana jo le monghadi mokete Jonas nate Jonas ke a dumedisa se teo gona go amogela ka gage go lenane la rona la ditaba la Sebopi selemong sa Lesotho e seng ga kajeno.
2: Ke a leboga mongaka ka mogo tshwana le nna ke le dikgomo tseo.
1: Nate Jonas re etse tlhoko go nyologa ga ditefiso tsa makoloi a baeti ka gare go naga e leng taba e kedeng tshebetso letsatsing la maobane le goja go ile go ba le mogogo wa kakolo nngwe ya setšhaba re go utlwa gona motlhomong go keneng ga ditefiso tsela tse ntšha kapa tshebetso ya lona maobane le bone e ba jang bapalami na go bonala ba e ananela taba e ya go lefa maloti a lesome le metso e supileng kapa ba batse ba batla go lefa maloti a lesome le metso e merago.
2: Bapalami ba patetse maobane mme ba mekgatlhelo e mmedi fela, go na le ba batlang go letsa maloti a masome le motso meraro, go na le ba batlang ba dumelang go patala ba enong e le gore kerekano yona ntse e tsenyana ka nneteng fela ke nana go ka esee
1: motlhomong kerekano e le bona ka e bakwa keng
2: kerekano e ba ipakela kere ka nako tsosi Basotho ga ba ke ba dimele gore koloi ja ba ikitsa nyoloa ba ferekana ka nako tsotlha ba nyoloa ebile ga ba dimele go dia nyoloa gona o ka go dinyololotse ka 50 cent batseba ba tsebentse ba lla o dinyololotse ka ranta ba tsebentse ba lla ferekane e ditakela fela kore e bele ya bona e kala dikoloi ja ba ikekeng tsa bang tsa nyolola di-crie
1: motlhomong boithutong ba lona le le mogatlho ntate Jonas di mafapheng a mang ga o nyolola ditheko kapa ditefiso na Basotho ba tse ba tshwara ditaba tse jalo ka ga ba di tshwara mo go lona dikoloi thepeng e ya makolo ya baeti motlhomong re kate ya motlhala ka dinyololo tsa ditheko tsa mafura
2: ditheko tsa mafura a dinyoloa di phatala tsala bobedi mosheare go feka 12 di a nyoloa.

0: patote le hore o no ba je di le hore o le ja ba di go tla di kha tsa lenga da ona ona ona ona le tseng ga batho ba go nna le tseng ga ni ha di nyelwa di nyelwa ka ka sona se bo se ne ha go go tsho go mele ho ha mo tla fela number plate e tsa ga nyelwa ma ba mo e tswa 476 ha o ka ba u ga ntere la ha o ka ba tie ma khwedi ra di fela number plate di nyelwa ke o ka na tsa mona to e patale ya patale e lo re dingwe tse tang ho transport ha ba ha una motlalang hore ya transport ya ga tabe o ka ita lo re ke dele mo dinne a o ba pala ya thabile hore go dira
1: e lo le tsela tse tsa tabe ena ya hore e be ha o ya ka na go etelela ha ka lo re difisa tse di kemo tshebetso ka mabaka di patlalatswe
0: e ya nna
1: Dade Jonas, ke go botlo mamela salema ka pagetla gotlela go wena e bang ba ka ba le potso e tlatla go wena gotlela ke mo mamela.
0: Ke re fela ke go dilo ga e khutshanyane fela.
1: O ya nna
0: le be di khato wa rona ke me khate ke batla ke tshe ke batla ba di tsebe ba buang. Ai bona ke re ke ya ke tlo bona ke di tsetsa tsena nka re mo bona ba ne ba bua ka tsona di tsetsa tsena ka rona ba bua ka ba so tswa tsa go etsa di tsetsa tsa ba pala ni ba ba fela mo go tsetsa. Ba pala di ba tsama ka mantu kana go tsohle ba ntse ba le teng ka jeng le nna go tswa tswe le solo ka pela hore ba pala di ba tsama ka mantu tsala ba ntse ba tsela hore ba ba di tsa sala tene ka itseng sa re ba pala di ba tsama ka mantu tsere ba tlo se ke ba China ba go tlela hore na mona ke ka di jo nna ke re ane di ja ba le tsa aba tsa ba pele ka beng eno di go le ja ba itseng date re ka tsama di ba pala ma di tsame ene ba ba ha itse ba ntse ba bua ma bana le maikutlo a hore molao wa dikoloi tsa baeti o seke wa tloa line-ng ya kgobetswana wa ya ga tshetane mangolo ao ga o dumelele o seke wa tloa mazini wa tloa wa ya station-eng molao ga o dumelele ga ise re tloetsa ntho eno ene ke medisa bana ba borona o tloo ka baka la banna bano e ke ba lasetswe ke taolo ga go latsena ke mokgatsi ya editsang mangatsadieonjesane
1: pele o beya mogalafatshe nate jonas ge e le tlhoko yo ka ntse o bontsha le kgatlhameditse bapalami ga golo ba basebetsi le ba kgatlhameditse ka dingwe ka malote ya makae
0: a ke batle le gore ke re maloti na makae ke tlo etsantshe bobebe batho ba thewang ka setlhabeng ka odimo ga e bane ba tlamehile go patala tšhelete ka lo ka 25 rand ga ba fitlha setopong ba beiwe banke kolo jalo kgalete ba isa stenkineng re ba kgatlhamedi ga e ba bane ba lebeleletse gore ka 25 rand eno ba seke ba ise ya tshetsane ka yona ba kele dikoloi tse yang a tshetsane ke ntse ketsa goreng koloi tseno di fete di ye moo batho ba ne ba tsewa mazinoto dipalopalo tsa mazinoto ya ke dinne ya ke o kae ba ne go lebeleletse goreng koloi tsa mazinoto seke tsa fetela a tshetsane ka postenkineng ke ntse ketsa wa di fetele mone ka batho ba no teng mara o sa banna basadi fela ba ntse ba ja tšhelete ya bona mona ba re jwetsa gore re ganya basebedi a ketsina ba re nna
1: o hlakile nete jonas ge tla gotlelaaba lepotso e tlang ka go wena ntate
0: mogala ga o tloa gobetswana
1: felelenete
0: batho ba difelele ba felele kae ba felele setopong ka 13 randa kapo 17 rand mare re tabola ruti eno e etsa ka 17 randa kapo 15 randa kapo 13 randa ane ya gale ge ba ise ga tshetsane ka yona fela molao ga o dumele gore re tse ntho eno
1: e tlakile gona le ba kgatlhametsa jwang ga le wantate o tlomamele salemo ya kapa ela ga e o sa mamele o ike batle ge tla go ngwalela dipotso dikgomo ntate mmamedi ge metsenyo lesomi le metso ya robedi go fogeletse gora ya botshelela o ka kena dinomoro tsena tsa mogala tsa +26659933 1642 9 o tlho gotle sepekere tlhogong nako ya gone lekane motinyane mmamedi kgotso
2: mo mo ka nnete motho ga boo le a ba o ipapisa le taba tsa e amang lefatshe ka o fela ka nyolo ya mafora jalo o sa di tlisa mo lefatshe se le ama le sotho ka tsela eo a re amege amege rona re le basotho ka nnete ko kwa e sa tsena tlisa na bona ke e feng le rona ka nnete re di di-customara kuka ba tlhoka mogau empa ge ga gona taba bontate ge tla nne re etsewang go gatlhapise momamedi metsi wa pele o ile a bua a re re tla nne re etse monyala ka pedi monyala wa

0: Jonas.
1: Aso ena ndadi.
0: Oh ya tele chala.
1: Aje ndadi do ga thaba.
0: Oh ndadi pe. Wa phato ha tele nere hoka e tsola pele ka tiyo ya thuthu hoka ne le ndadi Jonas. Ya ndadi pe.
1: E ya ndadi. Ke nana jere ndadi ke re tsiba palani hore. Wa tsiba. Ke tsandze re ana ne le dipetuo. Yolo ka hana go edumela go gidi ya moele. Ke tloele go lla go bana jwale. I'm going to go to the house. A tsana tso go le bona balolla mo balandeng go tshete di e bo mo ba go di tsebo ba pidisa le bona go tsike wa hanya tsoa tsa go le leng bona ha ri ha rena di feme mo na le sotholetsang di ntho di company tse tsang di tlhofo tsa magolo ntho mo le nngwe re kwa Afrika Borwa ene di price tseo ke di nka hona Afrika Borwa kwana
0: a o hlakile ndate pe Me karolo nngwe ya mabamedi mona mohlala ka yena date peo o kamala ka thabatse ka bontshitse gore ba lokela go ananela diphetuo nate le tšhalaba madume ha feng
1: madume a tsele morena
0: ge go kagana bena bele se bile re saletswe ke nako e nyane gagolo Dr Molete gore na gobane motlhomo le sa latela matsatsi a lesome le metse mme e mene gore tifiso tse ntšha tsa bedikene tshebetsong
1: ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka

0: tse di le motseng o kang se ntse bao se ba tsitsiletse ebile ba ka tshusimetso ya bona ebile ba ka tantelo ya bona gore akantsentse re lebeletse gore nako yotlhe fela tabe e tsale ebile fela e tsala jalo ka mogago ba bontsho kae ya tlhoka mme ga kaba ka iphumana go ba le bothata go latela boemedi bone bo teng empa o fumana boemedi bone bo teng o tla fumana ba emela mosotho e molemolemolemo a teng ka ona mme maikutlo ka ba maikutlo mpe ono ga o bolele gore o se bona le bohangwa ba sotho ntseng gagolo ndae.
1: Ntate Masilo ka bana ka motlhana peng Thabatseka o re mona go tsena tsa local dikoloi ka wona ka male go bonagale ditefiso a motlhala a tšeelo ka ale maloti a lesome le metse e mene bona makoloi ano a batlo ba maloti a masome a mane na ga ba fumana gare go tlo bona ga ba fumana le ditefiso di le boemong boo ba lokela ba letela methatife
0: ba lokela ba latela methati oka sepolosa se gautsi go bona mono ba se tlalele o ba nne le go fumana mofuta ona wa traffic inspectorate a se gangata o leng ka mono empa mapolisa a ma teng a boalosing ba se baka sentse Thabatseka mono ba tlalele pele tsaleba mosenjela ke sebaka esese lela e fumana taba eno ka leboto tlhokomeleng yena mme ke tere ke tlo tla re etsetsa kwa kgoding yeneno ga e phasa ene ke le yena botselela e phasa e se Thabatseka ka o fela dikela mokgotsokwane ke tere re e fumaneng ena go tlo etsetsa e le gore basotho ba sekele ba gangwa ba tsentse poraesante ka nako.
1: A na de le tshwara le bile sa ba sa ha ho mena hane ka ho hlakisa ditaba tsena ka paka ho ka ho be mo memory le seding ka ditaba tsena.
0: Ya di bana le ba me ba re go se ya ya tsa.
1: Di go monta di. Mo mamed mo thating mona ge dumel ge tle ge ge futse ge rekise ga tla gotla jwa le ge se re tshwara ditaba tseding.
2: Hela TV. This thing of shebala lo frustrated DJ. O tla bo tshwa telefone.
3: Ah, mshana.
2: Le ke le khona nye botlhokwa blind. A tsame ke re nyame e fela. Ho nka nyamela le yona. Yer.
3: Ah, TV, don't stress, man. Just relax. A tamela hanya ne ko bontsi. Wa bona ka iConnect. Penya *100#. Ore 1, ibe ore *2. Kada o fumana metsotso ya tshwara bohle hohle. Mo dumela o letsa dinomoro tsohle ka hare ho naha. O be o bue le seqeta. So, no more frustration. Eitada. Ebile tshwara ketela kholi yane ya hao ha o ntse o leka ho reka SIM card ya iConnect.
4: Etsa ntho tse moja, o ba tshware bohle hohle ka dinako tsohle. O letsetse dinomoro tsohle ka hare ho naha.
5: iConnect, inspired to change your world.
1: Mo mamedi re metsotso ni mashima mabedi ya metsotso go bedi ga le bile goreng ya bo Supa re tla gefutsa gore nyao ya bosupa re balelwe ditaba tsa gore yo ka senyesemane re ka go lentlheng ya bobedi ya letsatsi motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba mohlomphetlwang segamane o gakotse ka molao cokase ya lefu la lefuba TB ka labohlano bekeng e sa tswa feta mohlomphei segamane o tlhalositse ga gakolo e ne e le pontsho ya boitlhopho bo maatla twantshong ya lefu lena mme o boetse wa moetse go ba moetapele wa TB lesotho kapa lefu la lefuba kano lesotho motsamaisi wa dipuisano o supile ga TB e sa ame bophelo fela empa e tlisa dikgoletso kgatlhanong le dintlafatso ka ga e ama tlhagiso thuto le moruo wa naga o bontshitse ga lefu lena le ama batho ba tlokotsing gagologolo ba futsanegileng basadi basebetsi ba merafong le batho ba phelang le kokwanatlhoko ya HIV and AIDS o sa le jalo letona la bophelo mohlomphei mamoketeng tshege o itse segatlha sa lefu lena se theohile ka dinoko tse masome a mararo a metse merago ka gare go naga momamedi go utlwa ditaba tsena ka botlalo ge buisana le modula studio wa badula studio wa dikomiti tsa paramente mohlomphei mogothu magalanyane go utlwa gona gantle cokasena e tlotla e sebetsa jang le ona mohlomong e tla tlisa diphetogo dife ke tsona ditaba tse re tlatla ge di utlwa boleleleng ba puisano ya gona mohlomphei magalanyane ke a o dumedisa esita le gona go amogela ka golanao la ditaba la sebipeng sadimeng sa lesotho o seng gona
6: kgotsa lebe o thabile le bamamedi ba radio sotho oseng wa kajeno
1: motlhomphei ge retse tlhoko go gakolwa ga molao TB cokase kapa lefu cokase ya lefu la lefuba paramenteng ka labohlano ge re go utlwa gona ga o bua ka TB cokase go bua kanye le bamamedi a tlatse bo ba leseding lena
6: ke leboagentate jalo ka ga ka labotlhano se ile ra etsa mmoka o ne o mogolo o neng o gakolwa o bitswa TB cokase

0: e bile rena le baeti ba botlhokwa ya tswang mane UK e le ena e le modula studio wa lefatshe wa taba tsa TV Caucus le a hlang Africa ka ofela e le ena modula studio wa TV Caucus Africa ga ba le wa sadaki bona a okametseng ditaba tsa bophelo Caucus o tloa komiting yane eo ke bile modula studio wa yona ke tswelang pele ke le e mongwe wa baeletsi ba yona e kgolo ya continent ya Africa mme ga bona le bane ba lekala la bophelo le ba lekane le bona sister le ba civil society ba chamba tshola ditaba tsena ditabeng tsena etlhile le moka o okametsweng le go tataiswa le go etelelwa pele ke paramente ya Lesotho mme ipapisitse le taba tsa mogoo o neng o tlhaga mane Barcelona Spain o ileng wa etswa ke banna le basadi ba maparamente ba Africa le ba dinaga tsa lefatshe ga ba tlhokomela go taba ena ya TB kapa lefuba e batla e bolaya batho ka segatlha se segolo gagolo Africa mme ga o etsa ntho e bitswang prevalence survey ya yona ba tlhokomela go na le dinaga tse ka bang masome a mararo a tse tlheng di gatlhametsweng gagolo tse o bitswang high bedding disease tseo Lesotho le tlhagang ka setlhotlholong go tsona le naga ya Africa borwa le yane ya Nigeria jale ka nnete go leka gore go bona go ka lwantsha taba tsena go ne o shediwa go nagana TB e tlala kae dinageng tsena tsa dakong tsena tsa go feta dinageng tse ngata tsa Europe tse ne le teng ba e fedisitse dinageng tsa Africa ena e godimo Africa North Africa e batla e fokotsele di dikopano tsena tse re di kena o tla fumana ga ba sa tla le go tla gobane bona ba batla ba qetile kapo ba tle ba se ba sena taba tseno tsa TB ka tsela ena e re naganang le tsona jale ka nnete sepheo se segolo sa go etsa mmoka ona ke o leka go thusa dinaga tse ntseng di saletse morago gagolo south sub-saharan africa gore dike di phamele marwele ge fediseng taba ya TB gobane jalo ka ga ke ile ka shanta dete ke ntho e folang ke lefu le folang ke lefu le thibeyang ke lefu leo go sa sebediseng kalafo ya dinako tsotlhe wa le alafa e be le fedile mme ka gona ga se mogeng o tsetela tšhelete e tla dula e ntse e tswa jalo mochaochee ke ntho e ka selang taba ena ya lefuba ke a gona e ka lona jale empa wa tseba ka selemo sane sa 2024 ne re la ra fumana ke gopola ke bile ke le zambia ke le ke le kwana nigeria gene ka yona tsona taba ka ba ditlhalego tsena tsa bo WHO di atlhe ne tsa fitlha dira Lesotho e ntse e le naga e ka godimodimo ka gore e be lefuba le le ngata gagolo feta dinageng tsotlhe tšhe di ipapisitse le a ke re tla be ipapisitse ka gore go batho ba sekete go batho ba dikete tse legoro jale ga re rona re ne re bapisa jalo a sene se re tlhaile number one ka naga e sitwang go laola bohloko bona ba TB ka go fetisa dinageng tsotlhe tsa lefatshe eseng tsa Africa tsa lefatshe ntate te
1: ka kotloloo Caucus eto tla e sebetsa le ditaba le mona o ikata go bontsha gore go bonagala dinageng tsena tsa Africa mona lefu lena go bonagala le atile mme ebile oikata go bulataba botlhokwa mona gore le a fola
0: ka kotloloo ntate ga seipati se le go nagana ga ne re lwantsha HIV selaga etsa jwang la ranka a multi-sectoral approach go tla ye re reng ntho ena na ha ya tla mele e tripe le ntho e special e tla mele ke ngetse batho bohle me ya ba hutuwa ka magalo go wa sahlubuwa di ba ke ntsohle kwa ba ba etsa le mapito a bitswa test and treat ka tla e tshwanang le la ka ba tla ba le ntho mtsa screen test and treat jale ka gona ntatete pele yana dilemong tsa pele taba enana ya lefuba naga ya Lesotho ne e sebetsa hantle gagolo e na le programme e bitswang dots

iba ba lefapha la bophelo ka ba uki ba teng le basebeletsi ba le ba kuta ba lelapa gore ha le selela le mokudi tsena le sireletsa jwang gore a seka le tshwaetsa le mo sireletsa jwang gore a tle a nne meriana gae a e qete le ntho e leleng tse go fumana gore motho le ga a na le kwana merafong a na le TB la kgothaletso a ya gae mo Lesotho bane ka tseba ba kgona go e fodisa ebe motho o tla tla mona wa tseba ka moka dibeke ka moka dikgwedi tse kae o tla gotla le ga a sa fiwa otho lefubalana ga leyo gobane Basotho bane ba utisa ele ga le ka la ba teng wena fela ba ne ba tlhokomela gore motho o natse o nwa dipilisi tsa gae ka kotlo na ba bangwe ba tshireletsegile kgatlhanong le taba e jale ladetheko ke yona ntho e rereng jale e tlhoka gore re betse re etse elevate kapo ke phamisa gagolo taba eo ya gore lefuwa ke lena le bona batho ba bangata gagolo o feta ka mogokera nana empa go to fela ga le etse lerata which is not the trauma queen that the Dr. Honorable Motsoaledi ha bua ka lona ore lefuwa a se trauma queen fela jale le bolaya batho ba bangata go feta ba TV le batho ba bangata ga ba tlhokomele go feta ba HIV le batho ba bangata ga ba tlhokomele taba eo jale re lebeletse gore ga re etsa caucus jana wa ukwa wa se komiti ke caucus e mema batho botlhe ba parlamente jale le ba tla be ba tsheditswe ke civil society e leng mekgatlho e ikemetseng le ba lekala la bophelo le ba bo WHO kapo ba chambatsola kapo development partners so e tla be bitsa batho ka tsela eno e le caucus ke ntho e ka reng caucus ya se ntho e gakalokalo e kwaletsweng ke ntho e reng bana le bana ba chambatsola tabenye ba kene ke go tla bona le di-caucus tseno tsa parlamente ditho tsa politiki eno di tla le tse e seng maparlamente how to go na le caucus ke mo ntho di tsamayang gantle go na le diparty tse di jane tso di sa tsamaye gantle so batho ba ka ba participate gobane go na le kgaelo eng jale ene tle re entse jalo gore e tsebe go bulela gore le ditsidi tse tla re eletsa ka tsela tse e nepagetseng ga ka sebetsana le taba ena ntate Theko gape jale ke e meng ya meolwane ya gore ka mane ka parlamenteng gore ditaba di tlaitsiwe tse dingwe gaka go etsa di-system e ntate Theko wa tseba keke ika tsona go di-system go go etsa moralo o tsamayang beyond motho ko go seka thwntho ele ne le ya mang jale ga ge etse mogalo o jalo gore na ke tlabe ke le teng ke le chair of chess ke ne ke phusa go taba ene le teng o tla go ntse o tswela pele mogalo o lebane go sentse e be mogalo wa parlamente wa go qeta nthena o sa itsetlaka an individual kapa motho jalo ka ga le ene a bobodute ba gore re tlabetse gaufinyane re leka gore re bone gore ga e thagola le yona e le a system e le a chapter ya Lesotho gore e go tseba go lwantsha ditaba tseno jale e mona le yona e etsagala e le karolo ya tse dingwe tsa maano ano a tla thusa gore naga le ya rona le yona e re ka 2030 lekala la bophelo go be le ntho e maatla e lekala la e tlalegang gore re e fufuditse kapa re eile fatshe-fatshe go tloga boemong bona bo e leng go yona mme TB kapa lefuba ke ntho e ka felang ke ntho e phekoleyang ke ntho e ka thibelwang ke ntho e ka fediswang dinageng tse dingwe jalo ka sekebeletse di se di fedisitse taba ena ya lefuba ndareteko jale o tlo tlhoka gore ka o fela mogo o re tlabe go etsa jalo ka ga utlwile motlhomphe motsamaisi wa dipuisano ka maane a bontsha gore re tlo dumelana ka letsatsi leo go lona re tlabe re letsatsi leno ka o fela bane ba bophelo ba tla maparlamente a sa tlhobege ne re tsena boemo ba rona ba TV jalo ka ga ne re etsa ka taba tsa HIV AIDS theko le bamamedi ba radio Lesotho ka go etsa jalo re tlabe sentse re etsa mohlala wa gore mabatoeng a rona mesebetsing ya rona e bana ba re kopanang le ka bongata ga re tlhatlhobeng le ntho ele ka nna thusa gore le dibokeng tsa rona ga re kala gore mo ba le sebokana leng e re bana ba bophelo ba tseba ba tla fumana monyeka go sentse re le mo ba santse ba le mo ba tlhatlhoba bomme le bontate ba tlaba ba ile dibokeng tse jalo kapo dipitsong tse jalo mme tlile ga re etsa jana se re etsetsa lerata le re sa batle gore le tele go fitlhela re e ntsha re tseba gore hela re ka phela mona re

0: 100 ha ona na le TV ka ga ntwe e mo le mo tso ba bo ya mo ba ha ke se re ba screen test and treat
1: ha ha go ho ba ke a utlwa ha o bega bo fika ka ho phekola o bua ka ho thibela bohlokwa ba ho thibela ke bofe ke botsa tsena ba ne ke ho plantle ke na kwenya o feta o le ka kwane le Dr. Ditaba le hlalosa hore metseng male ge shebile ho le ba sebeletsi ba tsa bophelo ke bona ba tla be ba tseba lifestyle ka ba mogwa wa ba sothona ba phela jwang ho feta ba o ke ka ba bona dingaka mohlomo sa ba sa bona ka ba ka go ka pasa ba sa bona ba sebetse ba bophelo male metseng e ka ba sefe ha ho la ho tlwa le funile le fupe
0: e ya jalo ka ha ke bile ka ba le senya ya pele ba bang ha ga ka la ho re tswe introduce tabeng tsa bophelo go ne go na le program e ne bitswa the dots program e ne se betana ho le taba tsena tsa le fuba motho wa lelapa gore o sona le mokudi yelwana ya nang le lefuba mokudi eo a ka o tshwaetsa mokudi eo o na le lefu le ka folang ha le sebetswa gantle jale ba mo ruta gore na o mo thusa jwang letsatsi le letsatsi go fihlela letsatsi le wa qetileng meriana ya gae le kagolo eo e ne e bapalwa gape-gape ke basebeletsi ba tsa bophelo metseng or ba thuse lelapa leo ka mantswe a mang kagolo ya bona e botlhokwa gagolo ga e bereto etsa lefuba ba ile ba kela tabeng tsena tsa HIV itseagolo ba le metseng le metsaneng ga ba etswa le di-support group le lefuba ke lena lefatshe ge le tsitsintse gagolo mme le go yela TB ba botlhokwa gagolo mme gagolo ga o sheba gore ga e be ditaga se di tla relaya go bona ena ke engwe ya ditaga tse golo gagolo tse ka ga ba tshepelang gore ba ka etsa e tswe ke taba eo le sepetlele maine re mokudi ga a tswa e be manese a tla mo feletsa a mo isa gae a fitlha go ke ba lelapa a ba bolele eng jalo gona jale tsena ba sentse ba na le maike a ikarabelo ana a magolo a ba ka ba thusang ka mekgwa ena ya di-screen tsa gore re sentse re etsa gore di be simple because ntho re e fumaneng e le bothata ke a diagnostic HIV AIDS le ba batho di-test tsela se di tletse gotlheng motho o sa ka itesta motho o sa ka testa wa mona fitlha aforika wa kenywa madi a ba itšheba gona o jwang jale lefuba le ntse le saletse morago ka gore ga le sobile mekgwa e le lekalo empa go santse o tsa mekutu yotlhe o bona di a fitlha ditaba tse jale di a tswa simplify kapo di a nolofatswa gore le batho ba tsebe go iketsetsa ke mekgwa e meng eo le continenteng ya Africa dikopano tsena tse ne ke di okametse ke ne ntse ke sebetsa ka maatla gore ge di ikenye mo rereng aa ga se batho botlhe ba tlhokang go babe ba ye sepetlele gore bate ba phekolo ga re tshepeng batho ba bangwe ge tshepeleng le bona basebeletse gore ba ka thusa le batho ba ka ithusa e bitswa self help care jale e tlheloko kenya mekgwa eno bo compacal community based care e le e e tsewang ka tsietso ka mantse wa mange ntlhe bophelo ke ba motho elwana le lelapa la gae fela ka tsietso ya bosebeletsi ka botsietso wa baoki bophelo bo ka gotla mme ga batho bane ba fumane disebedisiwa tse nepagetseng go nepa dintho
1: mosempe ko fa mena tla go kene ntlheng e utlwa e ka e saletse ditabe tse ele getlhege tsebe go mema mo mamedi
0: yana di nekere ena na ke emeng ya meolwane ya bohlokwa gagolo gagolo a re shebile gore ka 2030 lefuba le be le fedile lefokotseile gobane e bontsha gore tšhelete tse ngata tse re di kenyang lefubeng di tla fokotseya di tla ya fatshe naga ya lesotho karolong ya HIV e sebetse gantle le ka ditšhelete phitlhe re ipatelela ditlhare tsotlhe tsa HIV ga gona tse re di patelelwang ke bafane re kenya ntho e ka etsang 83% fela 17% e le setseng ke ntho e bitswang bafa fela ga o ko bolola kotlheng re e tlhokang re le teng ge le mmuso wa lesotho go tloa ka selemo sa 2014 gona jale tsenana go tsena tsa TB ga re so ka re etswa re patalelwe ke bafane ditlhare tsa rona tsa TB ke tsena fela tse di tswang ena e potlang e buelelela e leng resistant TB kapa

ona fela mo ntse re fumana dithuso tsa bafani tse ba tla thusa mo nthong tsene tse ntseng di reagents jwalo di viral load ba tla nna ba thuse mona le mane empa sepheo ke gore mmuso o ikutlwele ntho tseno o tsamaise tse ntho tseno e le gore go se ka nna ba lenako o ka bang le interruption ka baka la gobane jwalo go sona le tlho ya naga kae kae e tlho ya yone e sa tshwar

0: le la kgwebong ya ditsopo sa sa ke ga re tshwela mane kapa mo di community tsa di challenge tsa di parliament tsa Africa le ba dilo tlo ba tsona le ba dilo tlo ba di community tsa bophelo ba Africa le Singapore me kwa ya ho abela challenge go tloa go ntho itswang domestic funding ka ditšhelete tsa rona manga re sa batla bafani ga bafani ba ke ba tshwetseng le tloko hanyanyana ge itšagele ditho tsena ke karolo ya ntho bitswang Lusaka agenda ya global health initiative yeo re reng e sile e tlo atlhaya ke sedimo ntho tse ngata tsa food procurement tsa gore ga re kopanye tsela e re rekang ka yona ge sekoletse dinaga tsa bo rona mowalo o mogolo empa ge sa itsetlei go bafani bafani ba ka ba otlhe dintho tse fokolang tse re tsheetsang me wale se ntse re etsa fela kana ke nako ya gore re itšhagele taba tsena tsa bophelo e tla go thusa gore iketsetse meriana ya rona basotho ba ka sebetsana le taba tsena ba di fedisa maaforika ka sebetsana le taba tsena a o fedisa empa re tlhoka space sa gore re itumeleleng ge se ka ga fumana ge tletsetletse ke bafani gobane ba etsa gore o se ka ba etsa dintho tse ne re ka la di kgona go di etsa di iketsetsa tsona. Ke kopatlo se ka ka kwana go mo tsika e tsitse go taba ya TV caucus go tla ka ke di beile ntate.
1: Yena o ka tla mamela sa le moe.
0: Go ga lo ntate ntse ke simame.
1: Aha, ke kopa o se mamele ga tla khutlela go wena ha moga. Ke le bona ntate. Mo ame di khamisi nyile se e go bedi ga re libile go renya bo supa plus 2665993 2231 6429 ke inomotsa go kana rona ka tsoma me
2: Dadeteku.
1: Hello.
2: Dadeteku.
1: Khadima tanki.
2: Ke le fihla la ketelo. Jala ke fihla ketelo mo. Ke fana ka maikutlo ke fana ka botshedi. Ke rata mona mo ntate. A inga de makhalanyane.
1: Ho jalo mme.
2: A ke. Ba ba tsore ba fihlele ke ke se tsa di ntho ba se ke ba tshepa dinaha tse di ke ba tata ba eno ka ofitisisa ba ne mo sotho re mo utlwa kotlwa tsebe ga o buti o tswa di fotse jwale re se bena ke tshetla ile ka dinaha tse ka go sa sa ha di fetola se bo pa sa go thusa be se re sala re sa tsebona ge nka ga e kopanya le ha ba tsa ga ona mo ba tise la le na a ikemele ka dintho tsa yona re ya la e teng ka gana ya rona re e sebedise e le yona e re fang thuso ke a leboa tanki
1: tanki kgono matanki o re beile hantle metsetsong e supileng ga re lebile goreng ya bosupa 2231 6429 plus 2665993 ke dinomoro tsa o ka gokanang le rona ka tsona kgotsa molamedi molamedi kgotsa ha re mo fete plus
3: 2665593 2231 6429 Ae non capa so jo mwani pia na to ame a ul dai tiandre. Na mo tra ba jo dai tiandre ti bae na kawale sai. Na le bu em pia. Ti ku pia o mai tiandre. Sa ga ta bae ri ana ne ya wan. Ya le wanda.
1: Ah, ya le wanda ti masilo le sibele khopo o itse o dumele.
3: E ha di na le ke mo ko tsi me ko na ina izo ta ha di na le a o lo ta jota.
1: Di go mo ntati.
3: Plus
1: 2665993 2231 6429
4: Plan 20 days. I can't take care of what you have to do.

ba lekala la ditšhelete go bona gore taba yeo e tle phethagatswe empa bothata ba yone ke ba gore ga o se go kenywa batho ka gare go system eno ya mmuso e yona tsela yo e sebetsang ka teng e batlang e le tlhokolosi ya golo bane e tlo sia ba bang ba basebeletsi ka thoko ga ebe e kankuwa ka tsela eno gore e ba basebeletsi ba mmuso e leng civil servant go latela ka tsela yo motho a kenywang ka yone le megatlhelo eno ya bo di-grading ka tsela e jalo ke tsona taba tseo thweng di ba thata gagolo gore di kene mme gakoba ga ba fe selemo sena ba sebetsane le yona bonya e tle e beya moshwelelela ga e etsagana e na le taba tse pedi tseo basebeletsi le megato ena ya bona e di tsebang ke ele ya gore ga re etsa ka tsela ena enana yotlheng ge ka bolola bothata for dilemo tse ngata e tlo sia ba bang goba e tlo tlameya gore e etse categorize ke taba e thata go le enantse re sebetsana le yona gobane re tlamehile re bona re etsa ka re etsa jwang empa ga etsiwa ka tsela ena ya di-wages leng yone ya ditsiane e le ka nna a tswela pele empa ga se taba e bang ya moshwelelela because meletona ka letla la e tlosa la e beya ka tsela e fapaneng ga e se taba e tleng e leng ka gare go molao gantle jale ntse ba e shebisa ba tla refa yona ona ba ga kae ka yone ntate shakse o buile ka gona e be dibakeng tse dingwe tla fitlha kapa ke mohlomo le semongko gona a ka fitlha go bualo ntate shakse re tlabe re thusana gobane e bolela gore TV caucus ga e sebetsa e tlabe se e sebetsa e thusana le dikomiti tse pedi tse e sentseng di sebetsana le taba tsena e leng TV komiti yane ya gaeso ya iketlo la setšhaba le komiti e re e bitsang ya mafu ana a segatlha kapo mafu anana a di-outbreaks e leng pandemics jale gape-gape ka tsele mfonte motsamaiso wa dipisano ya bile e nage boparamente e mo le e mong kapa mokgetho e mo le e mong a fetuwe e champion ya lebatoa la ka ditaba tsa TV mme ka tsela jalo ntate shase e tla fitlha re tla fitlha ka yona mme ka nnete ke re e thabela le go leboa gore ka nnete gore wa re tshetsa gagolo ente ya ta ditaba tsena mme ntate motho wang yena o na bua gape-gape le yena ka tsela e tshwana le ya ntate Masilo ka taba ya de ya disalage le disebedisuwe ke gore ke taba tsa botlhokwa gagolo tse ntate motlwang tseo le di buang ntate Masilo ka taba tsena tsa ditsiane le dintho tse tlang go basebeletse a tseba enana ke taba ya botlhokwa gagolo ba ga ona motho a kenang a lo sebetsa mong fela a sa bua dintho tse e tshireletsang gobane o tla keteletse a kutse a tshwaeditswe ga golo o bua ka bona ke tlhokomela batho ba md aka ga gona le letho lešeng le tlakileng le ka fumanang le phedisang le ka etsa go batho bana ba dule ba le mosebetsing letsatsi le letsatsi mme ditlamehile go etsiwa mme ka nete ka gonne se ke a babile go bana ba lekala la bophelo ihlere ba sile taba eno gere tlhoko ka le sebetsa gape ya baleteng ya le mosetla taba eno be ra go buile wa bua gape-gape ntate motlwang ka tshwaro e mpe tshwaro ena e mpe ke eo re ntse re disana le bana ba nursing council le ba mogato wa baoki le lefapha le ikarabelang go baoki mme ba e tsela e se le selelo seo basotho ba se tlisitseng se ntse re galemela ka maata a magolo sona mme re tshepa gore e tla ke etse gore eye eye moriting taba eo jalo ka ga date motlwang a re motho e lona wa etsa go beiwe motho fela mo motho a sa kgoneng puo batho ba utlwang go beiwa tloko ga go bapalwe ka batho mme gobane ga re etsa jalo ehlile re etsa gore le batho bana ba tlhankatle ba telele basotho go batele ba tseo gago basotho ke dintho fela tse o ka di tshware ka tsela e ratang la e le ga a utlwa wa ngwala fela tsamaya and then all that so re tlamehile re thibeng ditaba tse jwang mme ntse re ba kgalebela gona le gape re pota mona re ntse re ba kgalebela jone ge tloge basotho se ka dumelang go fiwa tshebeletso empe wa wa tsamaye ka go kgotsofela e se ka re ga otho ga o kgone go bona mokamedi ba tla go rena ofising ya mookamedi ke kae se ka etsa e ka go a kopa se ka kopa motho e lwana ya sentseng a o file tshebeletso empe o lo complaina ka yena ga ona mo a tla o thusa tsa mo batla ba bang ofisi ya mookamedi e mo kae jale o kene go yona o mo jetsa gore ga ke a tshwarwa gantle ka mang ke kopa o kene dipakeng kgalemele nthweng

0: fumana ona botata bua le bakgetho ba hao ba le komiti ena ikarabelang tabeng tsa bophelo moo ba kgona o tlalehe teng tlaleho go fomile baitšhena mona o bo ngole letsatsi leno le gona ke ma motho e lwana a o buisitseng gampe a o entseng ditaba tsa a kaga sa diletse jalo tlobi yantse di ipheta nda le theko ke a leboa nda le theko ke fe bamamedi um monyetla wa gago ba ke ba bue ga
1: maemong ao e banjele motho ene lona a neng a mo buisa yone a sena name tag o tla botsebelela ka ga ka bopatela lebitso
0: ke gola gore a tla gole gona e le leko eseng a sebeletswa kae mme a kopele bale ba bangwe kantea go bona sore ke mogo a kere a tlaya ga ye ka bokameding ka mole a fikae ka bokameding ka bana ga a kante ke kopage gokele ka mane mokamedi mo ke bisitswe gape mme eno ga ana tek kakontate eno ga ana tek ga ebile ba ganne onje tsa lebitso la ga e seketsa boipelaetso
1: o ntse o tshwere jalo motlhomphei magalanyane ge ke mogatlhele mongwe plus 266599 3 223 164 ge ke ne ke na plus 266 fela ngwamedi plus 266599 3 ke yona mogo ya mogala o ka go kanang le rona ka yona mothating wena ge le metsotsong ena e le shobele metso e tsheletseng ge a ge lebile ge fogaletse go ya bosupalo ga tso mamedi tate mokolo
2: ke hae hai mona
1: hai ke ga nete mokolo
2: bona a kuba
1: o ntati
2: eh so di ore ya ke wa la ho kala tena ore so di ha o mametse pele e ka ba o motho a tlhahelang mo sekwana o umane ore o utlwa e plena and implement gore motho ya ka tsebang gore a nyolle naga ena ka motsotso le moo fela e tlhokome empa jele ke batla go botsa seodi gona di-intellectuals tsena tse bonagalang go yena o botsibi bona bo kwalang ga a bua o sitwa ke eng gore ba bo kenye tshebetsong le bao a sebetsang le bona na bothata ke batho bao a eta mosebetsi le bona kapo bothata ke kgaelo ya eng potso e nngwe gape tsodi kore ke batla go nyonyeletsa potsonyana ya basebeletsi ba tsa bophelo metseng kore sodi kore go na le motho ya reng o entse ntho e bitswang system gore e sebeletse basotho ba bang empa ga tsone tse o sebeletsa ba bang e fana ka bothata nna seodi nna e le mokolo ga e sa kuba komole ke kentse letsogo gore e be mmuso o teng wa busa nna o kile wa fana ka taba yo setšhabeng se beile moo gore e basotho fele re thulana le bothata re tshwanetse go phethagatsa ebile gagolo dipeto ka magotla tse e leng molao tse e tlamang ke re so di go halala thomo e wa sotho ba o file nyona na ya tsamaya
1: ntate plus 266599 3 ka kena nomoro tseo go maikutlo ga lwena mamedi ditabeng tsena kapa gona go botsa motlhomphei magalanyane o pula go ditaba tsa ona dithoko tse jelo ko gore ebe go gakotse kokase ya lefu la lefuba kwano paramenteng ya naga bekeng ya fete mamedi kgotsa mamedi dumela
0: ede go dumela letshwaelo mamedi a
1: lebitsela ntate
0: ke a leboa ntate dintlha tse thago empa ya pele se bonala ya ga bula gagolo ene ya basebetsi ba tsa bophelo um metseng ntate gabile jaletšhaka ga baobedi ga ba gabane um ne ke utlwile nnana go thata mo ka empa ga o tla gaba ntate o ka gobata gona bothata bonemo jang mme nnana ke kaga ntate mohlhomongyare ka ge ka nna talaka ene ya dibeditate bakgalanyane ke ne tea bothata ba yone mago jale yona se a moshwelelela e ka fetolwa ke mang kapa mang a fitlhang moo ota bothata bo teng ona le jeka go setšhaba e tla etsa phetoyana gantse le teng legolo e tinketa se e tasanta go sebetsane e golo empa ke a feta mono ntate ke ebuaka taba e le buang ka yona le yang ka yona kwala mo lelo bua ka ona dinaga di ka itshematela jang ka tšhelete tsa tsona tsa legae ka tšhelete ga e botse

0: na we get the outfit. I don't point thing if one era day. Me kwa media me ho go na me story ya la I ka ba e sinyere mata fata. Men na gina na we. Le pili mo lo re tae. Ka la hai mo na. Ke ke re go kwanye ke tshe go ja mo khala ya go bona ona. E ga na tshe e ga ba e sinyere ga la e mata fata. Ka me la we tsang di pa ga nte. Ye o ka bona me la we khale e sente e sente le ding. E siti sa o re tshe tei ke tan ta ho ba lwale. Me la we le fa ba bang ya tla se tang. Ne ba nka tshela te te mona ka ba o jira ntjo ka yona empa ka o fitisisa se shela me kwa ya o na re ka ka dikoti ba re ka tshela te se nya ha wa re tshela te ha se nya ha sa ka dikoti tseno e ya mo go so ne ba ha o ka dikoti tseno e tsama o ile tshela te te nya ga ra tsama o se ne ta ka yona se tshela ta ka yona go ba le ba ne ha o re ntjo di le tswe ka pa e di se be tswe tshela te le ha e ha se mo go tsela go tsela ka ka re re tlo bona ho lefa tsela ho feta le kalelo ho le re ha ke re bone ngona o na re ke tsela ka tsela ho re ile mo ha ke ho halalela ho bane taba e le e ka ho re tsaka ba e ya la ka tsela mo ba e fitete le re se tsaka mo ba ona se tsa di ntlo tse ko tlo tsabe ya ba ke sa bana ba ona le batla ka le ba ka fela la ho ka di na na tshelete me ya eta o re ke le tlo la ntamo ho futa ho feta ho feta ba le le ya ho ona mo no ilta o re o ka tla ntate le tsholo le le go bua ka tsona le ke le tsata la o lo re le e ka mo tsho mo ka o lo go ya le lebe ya mba sa tsaga tsa ka ba ina lo la le ba e tapi ha ke e popa ke ntse go ntate ntate ntate ma kharanyane ka o re ta ba ina se re nte e le tsholo ga o ka matsholo tso ga na e la ya tsama wa ga go ite thao e ga e ha o tso tsala le ke khato ke go ite thao ke ga le kana o lo dikanteng tsotlhe tsa naga ena ge ke re le ke taba eno mme bako ba ditšhelele tsona tsantse a jang ke lona ga re ya thusaka mofuta ona ge tmaofana gore taba ena re tshile motho mo mongwe mongwe o mongwe ka yona le o ka taba ya lenkenke yana ona ga nale resetsa ka di-dot one pele go ne tsa jang ele gore batho ba bo bona ba ue sewo ya bona mo nentseng bao ba tshela le basetsi tsa bophela metsee se ba kenyekeng ya bona fela empa lelapa ka lelapa lebe le tsewa ntle gona mekgwa ya go thiela ke e sobane ga re ente jalo tsere tiletse ba tsena mona mo dikareng tsena di di ja go tsama mona mo tsere le fisa le manganga ke re tlamela wa batla ditlhaga tsa mofuta o ba le le le manganga a di tlhaga tse ka leng ding ba ka fu o le le ba ka fu ba le tsa ba ka fu go tsena o ka se bo po sa mo mofuta o go tsabela le tsela tso a dira le ke bua ga rola o ke reng so go pa nyetse go ntate hele le mogala ke a lebo
1: hele le mogala mo se phema ga nyana re ke ditlo tsa temokolo le ntate mapitsa
2: ndate bereteko ndate mokolo ka nna ke ka fumana sraka sa maga wa hantle ke utlwa botebo ba botantia wa tsena ka bona o rena re se twa go tsenya meralo enana e hlakileng ha tsana kana tshebetso mme ha tetela taba hae o rena re halala thumo ya setaba ya le ke ke ke ke kopa ke tle ke a ga ndate le tse ka tla ke bua ya le ke tle ke le so ha ntle so mona ke hona ya le tsena na ba se le ba ke ntse ka mane ka go parlamente ba tlise di petiti tse re me putse e ka tla si yena na e tsa bo 2.5 mo sho mo category tse tsa bo A tsa bo B Dikoso go bane re se le fumane go batho ba le ba patala megolo yeo e mekalo ba le mesebetsing e kareng ya botoropo ka dicategori tseo ba le tseko ba tsamaya ba ya mosebetsing mabelo ya lesome ka kgwedi e ne e tšhaile ga ba sa tsaya mosebetsing gobane ga ba sana tšhelete ga ba sana letho jale tlhatlhogo ya lekgotla ya basebeletsi e re ba pate dikete tse pedi le magolo a mabedi go latela ntho e bitswang minimum wage jale mona ga ba tlo kena ba sebetsa fela entiting e seng ya mmuso ba kena ka entiting ya mmuso e na le di-structure tse e reng go rotloetse ditaba tseno kao fela go tlamoile gore o ka wa fetola ka mane ka mo bitswang ka melaong e leng go somathisa melao jale go rotloetse yone go tlhokala tumelelano e hlakileng go tloa go lekala le le ikarabelang

0: tiro le tshisa taba e jwa ya le kona ka le parliament ya re ananela se dire e siti empa ba se tlo tla tlo ka na go telele e se a sha o dumelane ha ntse ka taba e mo le ho le dumela ka ene tla be ne go se o tshisa mo la o o re tshile pe ke le tshwe tshe mo la o tsale ha o dumelane ha ntse ka ena taba e mo ya ho le yena ba te swa o di mana le mo na re a kopa we ke go tsela ka tloswa taba e nyene ya ditiane gobane ga e ka tlosa taba ya ditiadeng jale ka ma le motho o tlo kena ka gore na jale mangolo a gae le boemo ba kenang ka bone ka mono bodwa e leng ba bonang le taba tsa moshelelula empa jale bona le monyeta wa gore bo ka fetisa bana ntle le mone ka boetsa exceptional law e fitlang e re basebeletsi jale go ntse o na le dicategori tse di tsona tsa mmuso tsa bo lebedi jalo mme ke re ke yana taba e tsang bothata ne ke re tatemekolo a utlwe gore a sore re solwa kapa re halala thumo ya go lokisa ditaba tsenana ya gore re phetagatse dikatlholo tsa magotla ge le paramente ge kgalagata gore dikatlholo tsa magotla di etswe mme batla go pola na ne re etsa dikgatlhalo tsa ditšhabele ke la tlhaga ya manaba ga re tlotla rere ge dumelana le taba go e dikgale ya tlhompa dikatlholo tsa magotla empa taba e ne e tlhalosang ge a e utlwa ke kopa ge e fela ka gore le phetagatse empo le teng e tle se kare gape le ka gore le phetagatse wena le kare le tlodisa melao e mene darete o kate kopa e nangate mokolo ke mpe ke felele ka yone mona ga ona mo ka galalang thomo ya setšhaba ke ka ene o nangate o sk tate sk o bua taba ye ya bohlokwa ka mesodi ya legae o bile gape a pele ka tshenyo kapo waste le corruption jale a bua gape apele taba e le ya domestic funding jale a buale ka gore ge kopanye ditheko ka gona ka mone ge le batšhang ba tshola ditaba tsena jale ge seba le tsona go jalo date sk e tle ke yona ntho e batla mme re kalakatsa le lone ka bote ekele boleletsoro le motsamaisi wa ditoa o teng o tla laola ge kopa le sekala tsa go mo atamela ga atamelanang gore ga thusana gore ba go ile ka ikgane ka lwantsha taba tsa HIV le AIDS ntate o batla a ntlholeditse ka ntho engwe wa tseba bekeng e tlaratlabetse le mane geneva jalo ka ga o tseba gore selemo le selemo ge ya sebokeng seng wa tseba ntho engwe o seetsalang ke ntho e bitswang pandemic agreement kgotsantho tse pedi ke ntho e bitswang IHR e leng international health regulation jale e be e nan complement e re bitswang pandemic agreement e sebetsana le taba ya gore dinaga tsane tsa bo west di batla gore di nke diphatse kapa di nke nthopela tsa di-specimene tsa maaforika tsale dilo etsa di-vaccine dilo etsa eng jale ba ba kakatsa mejaleo ka na tokelo ya go ithesa kapo le o tseba gorena chaibe maamerika a sankile di-specimen tsa basotho di beiwe go kae di sebediswa go etsa eng gobane tse dingwe di ka sebediswa e le di-virus tse ka lwantshang yona naga eng ga go sa dumelelane ge di dinaga tsena tsa lefatshe tsa go fela le yatala gobane ba re ga ba tse ba dientse ga ba batle mo aforika bele access o tsone ke mokgwa ke ne ke ekeledi ga go etsiwa gore ebe ka mane ka pagamenleng batlhomphedi ba fetisa taba enana ya emo ya maamerika ka ntho eo ka lefatshe ka go fela ga sa dumelelane ka yona gobane go thwe ditlamorago tsa teng batho bane ba ka etsa a specific virus e gafelang basotho ka dimao a basotho le madi a basotho ge se na le tokelo ya go iseba gorena e sebeditse go etsa eng kapo ba etsa peko e tekola keo ge senang monyetla gore kenya letsogo yona gore ga e thuse le maaforika a na le gona mme yone le kgatong ya matšhaba geneva mo re tlabele le gona teng bekeng etase ga tlabege ntse re bua ka ena ke seo ebile ga re tlo dumelelana gobane bane ba batla gore ba sebedise ntho ba gaa maaforika ona ke ona tla dijo tsa ona ge etsa jwang tshegetse jwang gopola ga o etswa dipaseng tsena tsa kwa gona ke ne sola o difumana gobane ba re a re ikepeditse ntho tsenae aba ke nagetsa no le kee la tlhola le sa etsa le sebedisa dintho tsa ona le sebedisa mago a ona di etsa letlhare le ntho tse e tlala ditsa e re gare tse bona di tselela kae di tlo etsa eng di ka re bakela kotsišeng
1: a mosebetsi
0: ka le go tsena go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go tsena ka le go t

small head you medise wena mamedi wa ka hohle mo tende na le o selela Alliance Insurance wena mo sotwa iso na le bitso la ka ke makhosi polo e mona wa foko ka jeno lena he wena mamedi wa ka ditaba tseo ke ditshwereng tsa Alliance Insurance ke mogwa wa botho hore na o ngodisa botho ba hao jwa ha o ngodisa Alliance Insurance re ko le mo se hore mang kapa mang yo ile mosotho ya nan le ditokomane ka tlhaho tsa Lesotho wena mosotho wa iso a ka tseba ho ngodisa botho ba hae ha fela a le dilemong tsa boikarabello dilemong tsa boikarabello ka harona ha Lesotho o latela molao ke le 18 tsa dilemo mme wena mosotho wa iso a ka tseba ho ngodisa ya ba setho se ikemetseng ha ba itefella seabo kapa motho yo ya dilemo tse 18 ho ya hodimo a ka ngodiswa ke e mong wa habo ya ba o mo lefella seabo ke bontse fela wena mamidi wa ka hore na o lokela ho tla le ditokomane dife kapa o lokela ho hlopha eng ha o ngodisa botho ba hao ba Alliance Insurance ya pele ha ba ke wena ya tlotla ngodisa botho Alliance Insurance o lokela hore o tle o tshwere mabitso le ditlhao tsa hao ka mohlomong o tshwere kopi ya hao ya ID kapa o hopola nomoro ya hao ya ID wena mamedi wa ka jwalo ka ha o se o ntse o tseba hore mabitso le ditlhao tsa hao ID-ng ya hao di hlaha ka tsela e jwang e ba o tla qoqa le morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance mme o tla o bontsha hore na Alliance Insurance bona kana le dihlahiswa tsa mofuta ofe ha a qetile o tla kgetha sehlahiswa seo wena o se thahasella mme o tla mo fa mabitso a hao le ditlhao tsa hao o mo fe le nomoro ya hao ya boitsebiso ho feta moo mo e ka bang o na le beng ka wena o lokela le bona o tla o se ntse o ngotse fatshe mabitso a bona le ditlhao tsa bona ho latela di-ID tsa bona kapa dikopi tsa bona tsa di-ID mo e ka bang ho na le bana o lokela o tle le mabitso le ditlhao tseo tsa bona le nomoro ya bona ya ID ho latela di-birth certificate tsa bona mme wena mosotho wa iso ha o dingotse fatshe jwalo e tla ba ha o ntse o hlalosetswa dintlha tseo kaofela o se o utlwisisitse ebile o entse kgetho re na nka setlhahiswa sefe ke hona mohe o tla bo se ntse o fana ka dintlha tseo hore na mang o amana jwang le yena mme morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance o tla o eletsa hore na re mo kenya boemong bofe mme o tla o kopa mabitso a hae o tla o kopa ditlhao tsa hae o tla boela hape a o kope nomoro ya hae ya ID o tla o kopa hape o re mo fe boemo ba hae hore na o motona kapo motsheadi mme ditaba tseo di tla kena jwalo mme o tla ngodisa o le setho sa sehlooho ha molekane wa le teng o tla ngodisa molekane wa hao mme hona mono wena mosotho wa iso ya ngodisang le moa hore re tlo o kopa dinomoro tsa mohala mme kgothaletso ke gore o tle o ena le nomoro ya hao ya mohala yeo re tla o fumana ha re o letsetsa o boela o tle le ye nngwe ya bobedi yeo ka bang ha o ka etsala gore letsetse ena ya hao ya pele e be ha re o fumane e be yeo he o tla o fa molaetsa wa nomoro ya bobedi e ka ba motho ya phelang haufinyane le wena kapa ya phelang le wena mohlomong e ka ba molekane wa hao ha e ba neneng o ntse o dula lapeng e tla ba motswadi wa hao e bang o dula mohlomong le motswalle wa hao ya haufinyane haholo yeo mo tshepelang ditaba tsa bohlokwa ka tsela e tshwanang ho be jwalo wena mosotho wa iso ho feta moo he re tla kopa ho tseba hore na o phela sebakeng sefe sebaka seo re se kopang ke seo o phelang ho sona kapa ke sebaka seo tla re fa sona hore na o phela hokae ka nako eo o ngodisang botho ba hao batho ba bangata ha o mo botsa hore na lapeng ke kae a ka nna re haeso kapa a supa ha habo kwana ho ena le hore a supe hore na o dula hokae ka nako ena a ngodisang botho ba hae o ka fumana e monyelo wa haeso Masite kwana jwale empa a sa phela ka hare ho toropo ya Masego jwale o utlwa ga nna ke motho wa Masite kwana a fana ka motso wa habo wa Masite kgathe ka nako enono

0: ho hlokahala wa mo a phelang teng ha ba o dula sebakeng sa Hamatala o lokela ho hlalosa ga ke dula Hamatala pela mono mo tshelwa mafura e le go tlotse ba ho hlaka hore na ka nako o ngodisang o no le hokae kapa o no phela sebakeng sefe mme ditaba tsa hao di tla feta ka tsela e jwalo wena Mosotho wa Heso ebe hape ho na le dipotso tseo re tla o botsa hore na e kaba bophelong ba hao mosebetsi wa hao ke ofe o tla refa hore na o sebetsa hokae mo e kabang wena mamedi wa ka o tshepetswe kapa o ofisiri ka hare ho lekala la mmuso o tla lokela o hlakise hore na ofisiri boemong bofe e le gore re tsebe ho nepa dintlha hantle mo e kabang ofisiri khampaning e ikemetseng le yona e tla lokela hore e hlake hantle e balwele re tseba ho ngola dintlha tseno hantle re tseba le ha e kaba o mohwebi ya ikemetseng kapa o moitshukudi o lokela o hlakise hantle hore na mokgwa wa hao wa lekeno ke ofe e le gore re tsebe ho nepa dintlha tseno ka botlalo. Ditaba tsena wena mamedi wa ka ke o bontshe hore di re thusa hore ha re lepa dintlha tsa rona hantle le tshireletso tsa ditho tsa rona ebe re nepa hantle wena Mosotho wa Heso. Ke ka hona o tla utlwa dipotso tseo o di botswang di le mmalwanyana ka tsela eno e jwalo. Jwale se nahane hore ha o botswa dipotso tse jwalo wena mamedi wa ka ke molemong wa eo a o fang ditshebeletso tseo tsa insurance. Tseba fela hore ke molemong wa hore tshireletso ya hao ya lepato e tle tsebe hore e kengwe hantle o be le tshireletso e felletseng e le hore le dipolokelo tsa rona ha re sireletsa bohle ditho tsa rona re be re tseba hore re bolokile se lekaneng molemong wa hore le ha o ka hla tsietsi e boima haholo e be re a tseba hore re tla tseba ho anela ditho tsohle tsa rona. Jwale re fetela pele, o tla kenya molekane wa hao ha eba o teng, mme ha o kenya molekane wa hao wena Mosotho wa Heso e lokela e be molekane yeo o seng o na le tokomane ya lenyalo le yena. Mo e kabang ha lena tokomane ya lenyalo empa he lenyalo le teng ho hlabetswe kapa o so hlabetswe wena Mosotho wa Heso tseba hore le ha o le jwalo re ntse re nka ditaba tsa mofuta o jwalo. Empa le moahle wena mamedi wa ka hore ha re lokele ho nka batho ba dulang mmoho fela ka setswalle kapa ka sekgotsi ho soka ho e ba le lenyalo le molaong. Mme re ka kgothaletsa hore batho ba kenang e le balekane e be batho ba nang le lenyalo le molaong e ba ditaba di tla tsamaya ka tsela e jwalo. E ba ha re feta mono wena Mosotho wa Heso re na le sebaka sa bana. Bana o ka ba kenya tlasa tshireletso ya hao mme o ka kenya bana ho tloha ka lemong ho ya tswa ka ba supileng. Mme bana bana ba o ke buang ka bona ke ngwana ho tloha ha mme a le mmeleng kapa e le mokgatjhane a na le dikgwedi tse supileng kapa dibeke tse 28 o tla kena jwalo tshireletso ya hao. Ka ha ngwana o tla ba sohlae ka nako eo ha ho bothata empa ho tla ba sontso tsebahala hore o lebeletse. Mme ngwana ya ka hlahang mono a hlaha a kgathetse o tla fumana matshidiso a hao Alliance Insurance mme o tla fumana hore na tokomane tse hlokahalang ke dife. Ho feta moo he bana ba seng ba hlaile re kgothaletsa hore hle Basotho ba Heso ngwana ha a qeta ho hlaha o mo etsetse birth certificate. Di-birth certificate ha di sa sokodisa matsatsi ana di se di fumaneha ka pele ditleliniking mona o tla fumana basebeletsi ba sentse ba le teng. Ke kgothaletsa hore o ba etsetse wena Mosotho wa Heso kapa o etsetse ngwana e le hore ka nako o tswa mono sepetlele e be o so ile o qetela tse itseng fela tse matsohong ngwana hao o so bile o mongodisa tlasa tshireletso ya hao kapa o so bile o letsetsa morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance a ngodisa ngwana wa hao e ba ditaba di tswela pele o qadile tshireletso ya hae le yena. Haeba he o tlo tla ngodisa bana le teng ka tsela e tshwanang o tla lokela hore o tle le mabitso ditlhao tsa bana o boele hape o nke nomoro eo e hlahang birth certificateng e leng nomoro ya ID. Mme ha o se o di nkile o di tlatsa jwalo ngwana ka mong o tla tlatsa mabitso le ditlhao tsa hae le nomoro eo ya hae o bo bontshe boleng ba hae hore na ke ngwanana kapa moshanyana. Mme re tla di nka jwalo wena Mosotho wa Heso e re ha ke le boemong bona ke nwe metsi e tla re ha ke kgutla ke tle ke nke tsa batswadi baphedisiwa ba bang ho ya tswa ho mojalefa.
1: Hey, tsela! Demonadazo, Alliance Insurance, e tla go tseletsa la tsela o tsireletsa Basotho botlhe ka mpatešele ya boleng. Ha bona le mpatešele nke nngwe ntle le Alliance Insurance, tsela ka jeno o fumane melemo e latelang. O ba setho hanghang. o le fa se a bo se tlase ka tsigeletswe tswana.

0: o ga tholo wa moyeng ga sebeletso ka go hlabollang kana go ya tsie di sebeletso tse fumane ha na ga bo phaga se direkeng sa ha o fumana tsireletso tsohle se bakeng se le seng kana le tse dintseng a ba ye zari ntlaga botlalo etela le ka le ha u
1: Alliance Insurance always there for Basotho.
2: Re fetela pele jalo wena mosotho wa Jesu mo re fetelang he boemong bo re reng o ka kenya baphedisiwa tlasa tshireletso ya hao ya mpatisheleng mme baphedisiwa bana ba rotswe ka megatlhelo e mmedi mogatlhelo wa pele ke batswadi wa bobedi ke baphedisiwa fela e leng karolo ya lelapa kapa ba leloko mme ha re sheba batswadi mona bone bo ka kena tlasa tshireletso ya hao mme ka bone ba bona tebello ke hore haeba o kene tshireletso ya lepato o ka kena batswadi ba hao ka bobedi ha o ntse le lehlonolo ntse ba o phelela ho feta moo he ho ka kena batswadi ba babedi ba molekane wa hao mme batswadi ba na le bona ka tsela e tshwanang ha ba kena ba lokela hore o bo ena le mabitso o ena le ditlhao o boele hape o bo nkile dinomoro tseo tsa di-ID tse hlahang hodima dikarete tseo tsa bona wena mosotho wa Jesu mme ditaba tseo kaofela ha o di nkile o di nepile hantle o tla tseba hore morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance a o thuse hore jwale di ngolwe ka nepo ka tsela e makgethe e ba jwale o tla mo hlalosetsa boleng ba e mong le e mong hore enwa ke mme motswadi enwa ke ntate ya ntswalang e ba jwale e mong o tla bontsha hore enwa ke ntate wa molekane wa ka le eno hape ke mme wa molekane wa ka mme e tla ba ha o entse jwalo di ntlha tsa hao di nepaetse kaofela mme ha re feta re sheba gobane ba bang ba leloko o ka kenya fela ba bapedi ka tsela e tshwanang le bona bana ba leloko re lokela go tseba mabitso ditlhao tsa bona dinomoro tsa bona tse hlahang boitsebisong ha re se re di fumane o boela hape o lokela hore o re hlalosetse boleng ba bona o bo re hlalosetse kamano ya hao le bona hore na eo ke mang ha eba ke rakgadi ho bonagale ha ba ke mmangwane ho bonagale ha ba ke malome kapa ke setlolo kapa ke motšhana jwalo jwalo e tla ba jwale re qetile ka tshireletso ya baphedisiwa ba hao mme o tla hopola hore hona tshireletsong eo ya baphedisiwa ba hao o lokela o bo sontso o hlaloseditswe ke morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance hore na tshireletso ya bona e tsamaya jwang mme tshireletso ya bona e sireletsa sekete ka seng mme ka hona hona mono o tla ba santse a ngola hore na enwa o mo sireletsa ka dikete tse kae ho qala batswadi mane ho tla tswa mona ho ba bang ba leloko mme tla re ha re ntse jwale ebe re phethetse jwale re fetela ho motho ya bitswang ka hore ke mojalefa mojalefa ke motho yeo he sebakeng seo a keneng ho sona o lebeletswe fela hore a tla hlaye mohlang ho tlotlaetswa kopo ya matshidiso mojalefa boemong bona e ka ba wena ya tlang ho bula policy ena ha eba o bulela e mong wa heno empa ha eba o ipuletse o ka kgetha mojalefa wa hao ho batho bao o ba tshepang e ka ba molekane wa hao e ka ba ngwana wa hao e ka ba moholwane wa hao e ka ba moena wa hao ho tswa hore na wena batho bao ba tshepelang ditaba tsa bohlokwa ke bafe mme ha o se o le jwalo o tla le mabitso le ditlhao tsa mojalefa wa hao o boetse hape o tla le nomoro ya hae e hlahang boitsebisong o tla le hore na boleng ba hae ke monna kapa ke mosadi e ba re ya feta jwale re ya mokgwengwane wa ho lefa seabo sa hao mme ha re fihla mono he ke hona mo re tla tseba hore na molefi wa tshireletso ena ya mpatisheleng ke mang mme o tla re fa hore na ke wena re tla nka mabitso a hao re ya phete ha eba a na sa ntse a ngotse hodimo ko wena a na ngodisa empa ha eba neneng o no ngodisa mong ka wena re tla ngola mabitso le ditlhao tsa hao botjha mona re ngole nomoro ya hao ya boitsebiso re ngole sebaka seo o phelang ho sona ka nako ena o tlo tla etsa kopo re be re nke nomoro tsa hao tse re ka o letsetsang tse pedi mme re tla kopa e ka pelepele e be yeo re ka o fumanang hanghang re be re tsebe hore na mosebetsing wa hao mokgwa wa lekeno kapa mokgwa wa hao wa boiphediso ke ofe ha o se o di hlalositse jwalo e ba ditaba tsa rona di tswela pele mme hona mono re tla be se re tseba hore o re hlalosetse hore na o rata ho lefa ka letsoho kapa o rata hore o hulelwe bankeng ha o hulelwa bankeng o tla re fa nomoro ya hao ya akhaonto ha o se o re file nomoro ya hao ya akhaonto o tla re fa le hore na

Mamadi ha shwana ntutu o mo mfela fetjolo hora ena ya bo robedi. Good night so hotle hotle mo tlo ha teng ka jenlo na ele la bo bedi. La bo bedi la le shimele metso e medi khwedi ile ya motsheano. So mo sa ke sepeni ma shwana bedi a metso e tsheletseng. A tsena a ho a mo di mo hotle mo tlo ha teng. Kwa ha wa ka mehla go tsong kwa tewa mhlakano wa mo pha wa mo hlakwana wa mo kwatle ke pha kwa ya le hantle. Ka sebele. Ke ma thalo ena he ka hore nyena ya bo robedi jwalo. Re a re nyane ya bo bo mo to se fela jo le hele mi fo wa kalape e be ke tla futla hape re nyane ya re shume ma be sa re tota ma lwana ho ya hore nyane re shume le metso e mme re be ma khosi ka monu ka alliance tla ka bona le na hape be ke nyane e tla mo ganteng ke mo tsike ma shume ma ga o ka mo ga hora ina ya bo re bedi man mo tla fumana ka pa mo tla ka pane ba ne ba EU European Union e ka jenu le na he la ofa bona ba le hodimo bo mi jwang ka jenu lena he bana ke di lo fela ka mora hore makoloi di difotsa makoloi di nyolo wetsa tsinane la maopana.

so ka manga fika bo wa ka pa bo e bo phiri ba ke mane he mo bona hetseng ho icon ho bona hetse le ho duo tsona le matlabana ha sa tsatsinan la maobane le fefotseng mabenkele e magolo la mabenkele matlo a batho ba lebelo ka ho fapakana e mamedi batho metsena ana ba khuta thekeng kwana e makolo yona e ho tla ye di first refela makolo ho tla ye di first refela dikene ka hare e ho metsi le difate tsa qokwa ha ho lotsetse pelatsela tse e tsa bona ho mama makolo ya batho mono ba nna mothemong e bona a ntsa ka gatiswa ntsa tsa maatseleng e ke mo sefate e so we leng hantle ka pela hae kae kae ho hla le magulelo e a fofa sebake mane ba nna ke bone e le tsone se seng se tlhalisitseng dintsa tse ka ba ntse pedi ka ofela tsona di fofela o dimo dingweke moya ka mane ka ka pa bophiri matsatsing la maobane he bana be ke nya ofeta mona mamedi la bonya la le fitileng di hola di letsa ba matla bona wa sale le hona ka ha go hona ka mona ha o tla o sheba ka mane ka hanelese bana ine ka batho ba ahile ka ha go noka ine ka batho ba ahile ka hare ho noka ke so bone interview ha ke so bone interview allo e mongwa wa ba ruiba di khoho go tsa ha e di bulawe ke metsi ba thumetse ya ke ne ka matlung ba nna ke mathatana a ha sale o ipotsa na segate se kopana ka e bale ha e ba ndo dula ka tnya hao sa tle tshabang le di kelang ha metsi a sale teng ha sa fedile so hla segate segate se hla ka e bale bana ha so howing wa hlwekisa mo ba le sokopana le seretse ha metsi ya tata o monyela fatshe ha o kopana le seretse ye o ibitswang bele bana mathata ga bone mikinyana a o feta fela he hlokometse go bana ba DMA just management authority ka mhlompheto na Holland sa patlalatso ga iko muso lo tnyaletso bona go batho ba meileng ke ditaba tseno tsa dikgohola ba fumana thuso ba poto sa la ngile tema mme ke hore na motho a fang motho se tsasa bodulo ka hare ho lengope mo ho lokelang hore metsi a tsamaeng hona teng ha bo tsata bo se bo letse ena ho etsa la jwang ka ena o nkela di khato ka pa o tlwelwa fela ho itswela pele ka bophelo ba ha utlwe se bona ha na mutaka farm motho sa sa bodulo ka hare ho lengope ha mo emo boletse ho tla ho etsa halang ka motho a jwa lo ha sa iphumana a ahile ka lengope

rona ntwa o sa bona o bele mona re se re kenya DMA ka hare ho ho ditaba fela bana tse ka nang ya ba motho dikabe ditqobuwe pele di ka etsa hala go go kodiwa tsela tse teng e ka nna marikabe ditqobuwe pele di ka etsa hala ha fela motho e mong a fwe mo gabello ma bo fwe mo hona teng a ile a etsa mosebetsi wa ha se ka iphumana ho etsa tse phoso tsa hore jwale batho ba fuwe ditsha tse ka hare ho mangope mo e reng ha dipula dina ka matla a maholo ebe matlo a batho a amen.

leng FTLeng fela mme di gala bobedi la beke FTLeng e le la hlano go dingena ya udimo mo ka mane ka Romania ho bileng le tsitsimo wa tloka tshepo ho mo president e leng yena motho a mokalo ka Eli Bolojan ba re icon under da ga sena tshepo ho wena ya ba ba modia jwalo he bekeng yane e fetileng ka dibodi tse ka ba ntse magolo a mabedi mashume a robedi a motsomong ka ofela ha o no tlokala fela jwalo tse magolo a mabedi mashume a magago a metso e meraro. Ba go nda tlo bona hala o se isa di chelete tsa na ha ka bohlaso bona bona bona bona ba ha isale le mo ruwa ba le o anyo tobela ha se ga manga China ding matona mehleng a mabedi a alekalala le kalalam le ne la tshireletso a ka ba mabedi ka ofela lona a hlotse fela jwalo he ka ba fuwe ka hlolo ya lefu ba fuwe ka hlolo ya lefu le bona ba qoswa ka taba ya bobodu le bo menemene taba ya bobodu le bo menemene ba di chelete tsa lekala leno la tshireletso. Tabena bona he e fedi dimotse ka bantse pedi ka ofela ho hlahlojwa hore na e hlile fela ka hlolo ena e ba lokela ka patshe.

0: ushabida metso tsetseng fela metso tsa gagwe le re nyane ya borobo bomme
1: ga tsere ya data
0: le handle
1: a ga handle ka nnete
2: le rang
0: a se ga ne fela ke na kwa sona go latla se le utlwaela feng
1: wa se ba go la se le ona o tlwaela ke nako
0: makoloi ke ana a nyoloile ka po otho mulwang
1: he kgaitsadi ya ka ko wa tseba bere makoloi yona o ka mare a palama ga lokela o futhumana potso ko ona a dibeso tsona tsela tseo go buang ka tsona na a di teng ka tlong ka mo kgaitsadi ya ka
0: e le basotho ba tlwela ba lokelang go fetola taba ena ya maatla ba sebedise maatla a letsatsi
2: re bua ka yone taba en tatsi ke yone taba e ne e regeng ga re ke re sebedise maatla e re nang le ona re iketsetsang
0: ga e le yana a motlakase ona ke mathata feng
1: yana re a
2: fuaa re ka iketsetsa ona yaba tsamaela ka ona e le wa rona
0: e seng mona wa escomo
2: go jwaleng tate
0: ga re lese masotho e maaka ga tseo kena ditabeng
1: go jalo tle re tlhoka dikgomo maaparakoba matle bamamedi ba sealemo ya sa lesotho gotlhe mo le mametseng le gona teng ke nomaswati letsholo ke champion ya metsi a lesotho tlasa molekane eno wa lesotho ntlafatsong european union e leng eu
2: ke mantopile ba fa ke bua ka ditaba tsena tsa maatla a ntšhafalang botlhokwa ba ona bore bo bonang jwa le ga nako e ntse ya le gona jwa le ga go bata tjena le ga di-price kapa ditefiso di ntse di nyologa re a bona jwa le botlhokwa ba gore na maatla ana a re ka iketsetsang a botlhokwa ga kae
1: go jalo mme bantopi jwale ebile letsatsi nna ka jeno he re bua ka phetlho ya motlakase re bua ka gore na re ikemela jwang tabeng ena ya maatla le gore na bokamoso ba lesotho re bo bona bo eme kae ga re se re sheba ditaba tsena tsa phetlho ya maatla a ntšhafalang re sheba le ona maatla a na ntšhafalang gore na re ikemela jwang re le naga gore e be re ntse re sa tshepele go batho bane ba ka thoko bao bileng motlho mongwe re ka ipotsang gore na maatla a na ba a fetlha ka eng empa ke a kgole ya botlhokwa kore mosotho yo mole mongwe a tseba gore go na le nako yo motlakase o tla re fi e le gobane o fedile kapa re ka re jwale go bile le moya o maatla ya ba o so entseng o entseng dipalo empa botlhe re a tseba go na le gore fi ka nako ngwe o bile o qeta o soka papa kore ga o qeta o e soka ke nako e tlhokang maatla gagolo ge ore e tle tsebe gore e sutse jwale be motlakase o re fi ka nako ngwe motho ke nako eo a balang kapa a tsogang a reng o futhumetsa le ona metsi ana o tla fumana gore taba eno e ama dikgwebo gagolo e ama dipetlele gagolo ke re le bophelo ba rona fela o sitwa le gore behe teemone o tsebo go phoka o tsebo go futhumala jale potso kore na maatla a na o re a sebedisang a tswa kae mme mantopi ba banye ka nna wa ba etsa le ka mashala a na a goreng a silafatsa tikologo ga tikologo e silafetse diphoofolo tsa rona di a ameha re sitwa go iphedisa ka tsona le gona re a kula re a dinga ke mane lenyelenyele go se o na le ntho o e hemmeng e mpi a the ke tikologo e silafaditsweng ke maatla a na a goreng re bua ka ona ka jeno gore re lokela go tloa mokgweng ono wa gale jale potso kore na mme mantopi rona re tlo fitlhela maatla a na a ntšhafalang jwang re le naga

0: mohlomong ke batla gore ke qale ka taba e re la ga nna ga bua ka yana dibeke tsena tse fetileng a botlhokwa ba maatla bophelong ba letsatsi le letsatsi ba mosotho kapa ba motho e mong le mong e le bophelong ba gae tlhokagalong fela ya gore a tsamaise bophelo ba gae gore bo phethagale empa le gape-gape gore gore mesebetsi ya etsang e tsebe go phethagala ge e keke ya etsagala go sena maatla kapa motlakase kapa dibeso tse e tshegetsang taba eno e leng gore bophelo ka bo bona bo tlhoka maatla re rata kapa re sa rate empa ke rata gape-gape mme noma nke ke ye go na le tokomane ya pele e re bitsang National Strategic Development Plan ya pele e ne e bontsha gore ga gona tswelopele e ka bang teng maatla a le seyo gobane re re le gore e be re mona re ntse re bua le bamamedi ke ka lebaka la maatla ga a ile a re fi kore o sulafalelwa motho o mongwe le mongwe e leng gore tswelopele ka bo yona e jerwe ke taba ya gore e be re na le maatla maatla a teng ke le go botsa ka gorena jele rona a re tla itlhaisetsa a rona neng ke boetse gape-gape ke rata go tlotsa National Strategic Development Plan 2 e ne re ntseng e re tsamaisa gona jale now extended ke tokomane ya naga e tsamaisang naga ebe bamamedi le ntshwarele ke National Strategic Development Plan ke yona tokomane e ntseng e re tsamaisa gona jale e re ga ke e tlotsa mme noma kore ke tseba le page ya teng gore ke page sa teng ga ke e bala e re the National Strategic Development Plan aims to transform Lesotho from a consumer-based economy to a producer and export-based economy. Ka bona fela ha e ba ile tokomane e tataisang naha e hlile ya re jwetsa gore re lokela go etsa sane se Basotho ba neng ba re mphemphe e ya lapisa molekane motho o kgona ke sa ntlo ya gae kore ha o lapile o ntse o tlela kae-kae ga gona motlha o tla tswela pele taba tsena ke batla go dikopanya mme o bane ke re ka nnete naga ya Lesotho e na le bokgoni re ile ra re mme noma go thwe nakong ena e re sebedisa motlakase ga golo jalo ka ga kapa dibeso jalo ka ga nakong ena ya emaria o tlhokagalang ga golo-golo ko go thwe ke a peak mo thweng jwale motho o mo le mongwe o buletse hitara o a sebetsa ke 240 megawatts jwale re re naga ya Lesotho e santse e itlhaisetsa ka metsi a yona mane mmuela e tlhaisa 72 megawatts ga e ba e tlhaisa 72 megawatts e ba re na le tlhagiso e nngwe semonko mane re ka bala gore na naga ya Lesotho re re e ntse e sena motlakase kapa dibeso maatla a o eleng a yona gobaneng kore ke batla go tisa taba e na mme gore e tlile re na le bogoni nagana jale ga e ba re ntse re gaga matamo a mang taba ena ka bo yona e re le keketso ya phetlho ya motlakase e leng ya rona gore re itsebe go ikemela re na le bokgoni ba go etsa jalo e leng gore re le Basotho re lokela gore re sebeletse ka ba re tataisang go ya moo mo rereng naga ena e lokela go phethatsa sela se NSTP e buang ka sona gore mphemphe ya lapisa molekane e tlhaisetse goba re na le bokgoni ba go itlhaisetsa le ona maatla
1: wa nkgolotsa mme mantopi ke a tseba le mo mamedi mo a teng o kgolotsegile re gutlela tabeng yane ya boikarabelelo ba motho e mong le e mong ya phelang ka gare go naga ena gore ga re se re utlwile tjena he gore le ona moralo ona wa naga wa ntlafatso o bua ka gore re itloge mokgweng wa gore fela e be re ntse re ja re sa tlhagisetse gore le rona re ise ka ntle dinageng tse dingwe e leng gore ke boikarabelelo ba rona ba gore jalo ka re se re bone setsi sa phetlho ena ya maatla mo lo muela se sebetsa gantle ke seno se teng go bane re kekeng ga ba le ditsi tse ngata tsa phetlho ya motlakase re e na le metsi re e na le letsatsi ka bongata bona bo o tlololang jalo ka go tlotse o tshwa gore Lesotho mona jale le bile le tšhaba matsatsi a magolo a marago kao fela kore wa tsebana ga ntse e le maria je maobane ke ne ke ithapolola ke ne ke rwetse ka tiba ena bakeng sa serame jale ke bile ke rwetse le kepisobane letsatsi lena le ne le ntšhesa ke bile ke tshwa ke re la

0: ya go tloha fela mona wa fumana mothubile o le motshogotsho ba ne le tshisentse ka lo tshisa ke go banjelo ha tse lo hatsela e le go hore ke re sele mo potala ntle le Maria me mantopi re ka tsa ba itlhaisetsa matla ana as anchafalang ke boikarabelo ba rona e leng gore re le setšhaba re eme ka maoto go etse mekutu yotlhe gore ga re bone mmuela kwana re bone mmuela kwana re bone mmuela kwana gobane metsi yone a teng letsatsi le teng mmoya o teng
1: ke gotho letsatsi lena la rona jalo ka ga o thombe gore ke Maria o ne o ntse o mathama gobane o gotse ke bisi le tla o chesa le teng le Maria re beretswe ke re bopaki ba taba ena ke gore mosotho mane ma leng gwana teng ka moga digoranyana tse seng kae fela o tlang ka setulo sa gae a tswe a bo itšhesa ka letsatsi ka ntle ka mono gona go bonagatsa bogoni bo naga ena ya rona ya mosotho e nang le bona re se re bontshitse gore ka metsi fela re na le bogoni bo bokae re sentse re na le tlhagiso e kae e re etsang ka tlhagiso ya metsi re tlhagisa maatla o se o boletse gore mme le ditsebi di a bolela gore nageng ya lesotho go fapana le dinaga tse ngata ke naga e bonagalang e na le letsatsi le le ngata go feta dibaka tse ngata motlhomong le lefatsheng e ka nala re ka babiswa dinaga tse dingwe pa re balelwa gara dinaga tse nang le letsatsi le tšhabileng matsatsi a ka bang 300 go matsatsi a 365 mme re na le bopaki ba gore re na le moya o le ona go ka tlhagiswang empa ditaba tse maso bontshitse gore di tsamaya le boikarabelelo ga o shebile taba yone ena ya tlhagiso ya rona ya motlakase wa metsi mane moela go na le nako yane e ileng gwa kwalwa setsi seno e le go ba jone se tlameya gore se tlhwekiswe kapa se boele se bewe maemong a tla lokela tlhagiso yona ena e re buang se re lokelang go se etsa mmenoma se amana le boikarabelelo ba rona re le basotho ke gore gape-gape re lelelwe gore ga naga ya rona ge ntse re e tloelela e tlhobola ga e tlhobola e re dipula tse tshwanang le dipula tse neleng bekeng yane e fetileng go etsagala jwa di gogolela ga e ba ga re a kwaela magolo a rona ga e ba dibaka tsa rona ga di a kwaelwa gore re di sireletse ka gore di tle di re bokelele metsi ba ga di kwaetswe le tsona e tlile di tla bokelela metsi yona a re a tlhokang gwa tlaisa le bomotlakase re tla sebedisa re tlhoka gore re kwaele mobu wa rona e le go koba gore mobu jwale e be o go olegela ka mona ka matamong a rona gobane ga go etsagala jalo go na go bontsha gore le lona letamo lena le ne le beetswe nako e itseng gore le tla re tlaisetsa le tla re thusa gore re be le metsi a ntseng a lekane gore a re tlaisetse lona motlakasoo le tlotla nako ya lona e kgutsofatswa ke gore jale ga re a ba le boikarabelelo ba gore re kwaele magolo a rona re kwaele naga ya rona e le gore mobu ga pula ena o seka go golela ka mona ka matamong a rona ke boikarabelelo ba rona le go bona gore mo re leng gona teng re na le ditsebo mmenoma naga ena e na le ditsebo re na le dikolo tsa gona tse rupetseng batho gore na tlhagiso ya motlakase e etsiwa jwang ka lona letsatsi ke eng ga re sa ba sebedise le metseng ya rona mane ke eng ga re utlwa e ka maatla ke maatla ga e le maatla a tswang dinageng tse ding re gotlela mane mo rereng ya gona thuto ka jeno ke ya gore le rona gobane nna le wena ke re hashtag lead by example ga re ntse re bua ditaba tsena ga re seke ra di bua fela ntate molapola bua bekeng e fetileng mona re ditaba tse ga e le gore re di bua fela re di bua mo salmoeng re re ee ntate molapo le bamamedi ga re kenyeng ditaba tsena tshebetsong e be rona ba kenyang ditaba tsena ba phela motlala re se kana ga bua mmenoma le rona ka gore go sebedisiwe motlakase wa letsatsi fela rona jale re sa go sebedise le le teng re etsang jang ka o fela gore re bona gore re gola maatla ana a letsatsi kapa ditlhodilweng tsena tse mokana modimo ya re setsitseng ka tsona
0: mme mantopi bua taba ya botlhokwa gobane moena wa ka o ne a mpolelela ka ga mabokose a mangata a thutileng a tswang china connexo wa phuthule a re go na le letlapa ka mono la motlakase kore ke lebe ka utlwa gore e tla re le fitlha ga gae ke tlabe ke tutsitse ga ka monapelo sa e tla ipatlela la gae ke yona ntho o gore ga re ntse re ya dikolong re rupelwa ka dintho tse fapakaneng ga o

0: fihlwa bona monyetla tlisa hae ka o fela re ne re fetoheng re qetelle re sebedisa matla ana a antshafalang matla ana a letsatsi o buile taba bohlokwa lo ha batswa dikolong jena ba se ba rupetse ha ba fihla mane ha ba ka itlhaisetsa ona mosebetsi ka wetsa jwa go bona gore ba thusa batswa dimetse mono gore ba utlwisise taba ya matla ana a letsatsi mme ba qetelle ba hlaisa tshelete ba ikenyetsa tshelete le gona matla ha le teng le mantopi gona le ba ka ntle ka mona ba tsa maka flaske tse kgolo hadi ba rekisa tee e leng gore ga o sena matla o tlo sitwa le go fela o tlaise mose o bona monyetla wa mosebetsi athe matla a o bula matlho a go bona gore wa tseba o na le batho ba ereng ga ba fitlha mosebetsing mona ebe ga a na le ga e se e ka ba o ntse a reka bogobe mane ga a tsebena o kofelela kae o a fitlha ka flaske ke ba bone mona ba bangata ke le ka utlwa ke thabile kere e leng gore batho ba na ba ntse ba sebedisa matla le metsi ba sa lemogele bohlokwa ba ona gore ke yana ba tlaisetsa mosebetsi le dipitlele ka tsela e tshwanang di tseba go sebetsa ka thelelo le bana ba dikolo mo mo wa teng ba tseba gore ba bale hantle ba bile ba futhumala ha matla a le teng ke bone mona marangrang o tlaisitswe titšhere ka maluting ka mane ke gona mona ha e lesotho o be sitse mono nnete o sebedisitse prime empa ke re bonyane wa bona gore matla ona o a tlhoka le metsi gore bana ba nne ba futhumale mono wa bona gore le dijo tsa bona di futhumaditswe ka lebaka la matla fela ke ka ona mme mantopi re reng taba ena e bohlokwa mme molaetsa wa rona o mogolo ke gore lesotho jale le leetong la o bona gore motlakase kapo matla ana a ntšhafalang a tlo anela mosotho e mong le mong re etsa jwang gore re bone gore ehlile mosotho e mong le mong wa utlwisisa gore mona moo mehlodi leng teng ga ke ba balele ga pula ena ke bone gore ga go tlo ba le ditshela tse go goleyang go ya ka matamong bane jale ga o ntse o kwalwa go tlhwekiswa go bolela gore mmuso jalo o sebedisa tšhelete e ne ka etsa dintlafatso tse dingwe go tlhwekisa matamo ana mona moo go fetlhwang motlakase ka lebaka fela la go tlhoka boikarabelelo ba rona e leng gore e ntse gotlela mane mo rereng le rona ga re etseng karolo ya rona e tlere ga re lla sa mokotsana re re ga rena maatla empa metsi kiana empa metlhodi kiana re ba baleletse jale re tle re eme re na le ntlha e tile
1: ke a kgola boipiletso ba rona ke bona bono mmenoma ga re nka nako tsenana go tlatla ema mona o bua ditaba tsena gore re elelwe re le basotho gore

0: maphelo a setjhaba motseng mola hobane hona le batho ka ntle ka mona ba ntseng ba eme ba re ha bana mosebetsi fela jole ba rupeletswe tsona ditaba tsena tsa gore ba ka kenyetsa batho ona motlakase wa letsatsi jole ha ba e le motseng mane go a re tlhokomedisa gore helang basotho re keke ga dula go le bone la parafini le nakong ena ya ditsebo tsena di leng teng ko ele lwa gore re lokela go etse ke ne ke le matswaimane kgato le leng ke moo ona EU le UNDP le the National University of Lesotho di goketseng basotho mane motseng e le dibaka tse dintse goketsweng ka motlakase wa letsatsi motete mono batho ba gantsha ka motlakase wa letsatsi jale re ne re bua ka ntho e bitswang ke PUE productive uses of energy gore na ntle le gore fela re ya gantsha ka maatla ana a ntšhafalang ke eng gape ape re ka iketsetsang jale ntate mong a re le bomme le bontate ba mongwe ba re go na re sa sokola mona go nka ditonki re tsamaya re lo sila kae kae gole kwana pele motlakase ona wa letsatsi o ba teng mona ke ne re tlameya go a sila kae kae ba supa gona ke gole ga kae gae ba botseba motete na ke dithabeng tse jwang mo potelang o sa tswa potela jale basotho bana ba re gona mona jale re se re na le lelwana ke leno lelwala ke leno le go seng go silwa ka motlakase ka baka la thuso ya motlakase ona wa letsatsi sekolo mono le bomme le bontate ba re a re se re botse mona batho ba se ba ka etsa photocoping ya ba ga ba tlame gore ba ye toropong kwana bothabothe le kae e le gore ba be le dikopi tse gona mona jale ka baka la motlakase ona ona wa letsatsi o kentseng re se re kgona gore re na le motšhini ke apatadisa mono ke etsa kgwebo mme monne ena a re nna ke se ke kadile go pheya makwenya ke a rekisa motseng mona le makwenya le batho ba kgona go etsa kgwebo
1: ka maatla
0: a na a ntšhafalang mme taba yona eno e bontsha goba go na le motlhomong le ditaba tse re re di utlwa ke motlakase wa letsatsi ntho eno ga se motlakase motlakase ona ke re ke o fumane go tsamaiswa lelwala le silela batho ba motse ke kgola ke metlala e mengwe re e fana mmenoma gore basotho ba elelelwe gore ga go tsotelele jale gore na o go kae maatla a na a ntšhafalang a ka getsetsa mosebetsi yaba le rona re bona re ntse re na le ntho e kenang ka
1: tlongre tswela
0: pele ka bophelo
1: gaetsedi aka ke tsebelaba momamedi o teng re tle re mo bulele a be le seabo motlhomong re ke go utlwe gore na ke eng e utlwang e mo thabisa ka maatla ana a ntšhafalang le go ithuta gore e tlhile naga ena ya rona e na le maatla le bogodi botlhe ba gore e itlhaisetse motlakase utlwa fela gore na ke bophelo bo bokae bo fetogileng ka lebaka fela la maatla ana a letsatsi leo rona re le basotho go tlhonolofaditsweng ka lona ge ntse re tswela pele jalo ga re emetse momamedi ke ya gola ka ga lenane o lena ebile ke la go qetela ka jeno mme mantopi ke gore re tle re gopotse bamamedi gore go botlhokwa go baballa metsi go botlhokwa go ela tlhoko molemo o metsi o re tshwaretseng ona a re tshwaretseng ona jalo ka go fela re fetlha motlakase wa rona momamedi ka go teng kgaetsedi yaka momamedi
2: o
1: kgotsa ntate
2: ngwana beso motle e ka le fumana
1: ntate
2: naga ga ke batse utlwa ke ntate moleretsane mokinkoso
1: ntate
2: motho a re nnae le a lapa ga ke utlwela o ntare yankutlwelang ke le
0: monneke
2: ne tla gobane mme a ike naenanya le bogolo ga gona nae lapa mona basotho ba itukise ba emo gantle na ena o na le ntho tse nnaka ka mogo makatang ya kutlwa kere monne ke re naena ya goa re ne re sebetsa mfakala ne re sebetsa dimine ke yatetela motswana ona mme ne re sebetsa teng ba mmine mone ke na batswana ba lesome kapa ba ka fetang lesome

0: bana ba bomba ba go lela ba tswa ba le ma re ah nna ke ta mona sa ba go ya go ba le ah ha ga ntse ka mang go tsama bana ba tswa ba tswa tsana ba ba ho na ntse ka mang go tsama bana ha go bona go ya go le bona re ya go na ina a ndi le di ile
1: ga le bona ntate
0: hey ka go ya nka go kwana le ma go go
1: mina ka ka ba ntate re emetse motho ya tla tlhaga ka ntle ka kwa e be ke yena a tlo go bula matlho fela re ntse re utlwa gore na mo motete bophelo bo ntlafetse ga kakang ka lebaka fela la setlhodi se re nang le sona botlhe motlakase ona kapo maatla a na a letsatsi ga a motete fela ga a fatlhweng fela goba le bona ba sebedisa ona matlapa ano go bona gore ba charga le difono tsa bona ba hulametse nne ke maketse bana ba sekolo ba dutse mono ba na le matlapa ba dutse ba re ba chargile difono le rona re sentse re qedisa mono ka utlwa le taba e ntle ha kalo e hlollang tswele gobaneng re ka dumela gore re futsanele ka matlotlo a makanakana
2: ke a kgola mme yona taba e ne ntate a katang go bua ka yona gore teng re na le bokgoni re se re bontshitse ka gore motlakase kapa maatla a re a tlhokang re le naga re tlhoka maatla a ka tlaseng wa rona re na le bokgoni ba go a tlaisa e leng gore re ka sepa maeleng a sesotho a reng mphemphe ya lapisa molekane motho o kgonwa ke sontlhwe gae taba eno ka bo yona fela e re e kopana le ditaba tsena tse e re reng tokomane re e tsamaisang ga go nepagetse e gotheletsa gore ke itlhagisetse dintho tse re di sebedisang ka garanaga ka mona mme re re re bua ka jeno ka taba ya maatla a re reng ga gona lefapha lefe le sa tlhokeng maatla gore le tle le gole kore tswelopele ya naga ena e dutse go odima gore e be re na le maatla a re itlhaisetsang ona
1: go jalo mme mantopi re phethela lenaneo lena le ne le tlisitswe jalo ke molekane wa lesotho ntlafatsong eu go bona gore re kgothaletsa tlhokomelo e ntle ya metsi esita le ona maatla a ntšhafalang ga re phethele puisano re phethela lenaneo e leng gore gotlhe mo re leng teng re se reetsa hashtag lead by example gobane tsebo yona re e fumane ka mananeo a na a bileng teng mo re leng teng ga re baballeng metsi metlhodi ya rona mekgwabo ya rona re bona gore bana thuto ya thopotela ka matlong ka mona maatla ao a sebediswe ka boikarabelelo botlhe jale ba nang le ditsebo tsamayang metseng moo le anetse thuto le tlhagise mesebetsi ka maatla a na a ntšhafalang mme mosotho yo mongwe le yo mongwe a tle a imona melwana ka letlotlo le na leo modimo o re fileng lona mme mantopi nako ya gona ise
2: ke a gola mme ke molemong wa yona nako re se re buile gagolo gore basotho ditaba tsena ga re qoqeng ka tsona taba ena e ne le go qholotsa dipuisano re itse re bile re na le puisano eo mosotho a ka kenang go yona e re reng

0: nele haile se sekalo bona le taba yo ke ratang ha holo ka yena mosadi yo o ile a elelwa ngongoreo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae a ba a hlokomela le gore monna wa hae haje mosadi eno ha sa eleletswe taba tsena a tamela molekane wa hae a re morena waka ha o je keng morena waka hopola o morena morena waka ha gona letho le ka o hlolang ya ba monna eno o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa sama sa lesotho ka mehla go thwe monna ke nku halle empa ke e re tjhe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena re na le nnano le monate lenano le tlang wena la bobedi le le le leng ha gora e le ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong bontate le amengwa tlogong mona ke moo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotlologo banna ba tentshana tsheya banna gotla

Mamadini sa khabola khamona di Hussein wa letsatsi la kajeno tshaba di pereka mhuji ka tume di sahle hohle hohle mo mamitsi salma salsuthu o le bona teng e ka ba o ka lapeng ka mono khona o ntse ngwetsa mosebetsi e ka ba o se o le mosebetsi nge kona ka fapa fapa na elders la kajeno e ka ba o sentse le masimo mo sentse o qalele zwo thona ka dinawa ka dumela hle mamedi wa salma salsuthu e ka ba o dikoleng tsa ba di ka ba o hohle hohle maitong ka fapa fapa How do we do so? Some hearts as like a general in a low reckon and Hulana Kakutlo, Kilnano Lacala Pemana Mare, Recipios, Sopolo, Lenano Lacala Penki, Hubel Hoso, Hubel Kutano, Hubel Kutusano, El Hore, Katsibo Pitisana, Hamma Hamanadi, Ne El Cajem, Rancerato, Sapili, Sona, Sipio, Sen Salano Lacala Pay, since I could never hake Ute or Kutla Reba Moho, Lesatin Lena Lacajem, Wetare, Harse, Tekile, Ditabazaro, Nasalzati, Lacajem. Ibera mema nomoro ya mahala a plus 266 599 3 ke ana nomoro mahala yo go tlotla ge sebedisa o seng hwaletsa se le ka jeno tabagolo letsatsi le ka jeno ke tlotla ge sheba go ya ka sengwedi se bitswang fela Elizabeth Kubler Rose 1969 bikeng e bitsitswang fela Death and Dying o buile mono ka megatlhelo e mehlano e ka bonagalang ya go utlwa bohloko gagolo ka nako ya tatlhelo gona e ka ba mofuta ofe mme me le gatos khumoko yo tsa sile ka je motla tla re thusa bona ke feng yo nang ga hlengwe na ge ikhutla jang ha ke le ka ga yona ke ka bona jo motho ena ha sa le gona teng ke ka etsa jo mo ge ke bona ge motho ena wa tsoka mona ge etsa mkhona ke se le ka ga bo ya mo bona ge ke bona le gona ge ka ithusa ge ge tso di teng tse bo tsa mofuta ono me hetla ga sa di tekile be le wena ga o bulela go kenya letsogo le nana o lena o le hlobiseditse ga so ke mo ifo wa ka lapeng le belo moyeng bitso la ka ke mo le bontsa Nanau, que la calapé.

0: Elizabeth Kobler, Death and Dying,
1: gobane nnete kore e file batho botlhe ba feta ka gara taba ena ya Chris and Loss kapo Loss and Chris jwale re ke tla re ba le boitlhatlhobo re le bamamedi gore na e file taba tsenana tsa tahlegelo di tsa bakela eng mme ga re se re le ka gara leeto lena la tahlegelo re iphumana re feta ka gara megatlhelo ena eo mme Elizabeth a buang ka yona e leng megatlholo e metlhano kao fela re tlatla re itlhatlhoba gore na e be nna ke la ka feta mogatlholong e be o ke la ka o feta ke la ka o tlola ke la ka gotlela go ona e be ke go feng nna taba tsena di tlatla di re thusa gagolo qetelong ya letsatsi di re re na go a fola ga motho a keta go ba le tahlegelo na go nna le nako o motho a reng jale ke fodile ntho ena e fetile ke e lebetse ka tla re tshuta tsona ka galo na ne o lena le le ga selo ene se buang ka yona e re reng ke ya tahlehelo ka bo ke mithati o motho a feta ho yona ka morata tahlehelo ke mothati wa pele ke wa denial ke tla ke shalosa denial ka so so tshwere ka re ke ho hana o hana go dumela go se dumele
0: ga o batle go dumela go nthwena e fela e le
1: ešile ke a gana ke ntho e teng fela
0: ga ke badumelela
1: ee ya mme ke yone e ne reng ke mogatlhelo wa pele kapo stage one stage two ke male mo re reng re ba le anger not anger re tlo tla re ba le yes anger anger ke number two ebe re ba le badness ke number three ebe re ba le number four le depression number five ke acceptance e ke tlhalositse gore dinaya le ke mane mo rereng ga ke batle e dumela ntho number two anger ke mane mo rereng re tla bona motheno wa rona ka galefo e ngaka e senang taolo number two a kere ebe number three ke mane mo rereng re ba le badneng ke mane mo rereng hoja ga ba tjena
0: o ka bo sa ba tjena
1: ee ga go ka ba tjena
0: mohlomongwe ka ba tjena kile ka modumella go ya mono go jang ka ba ka modumella go ya mono go jang kile ka ba teng mohlomongwe ka bo etsetse tjena
1: I'm going to go to the gym. Ke mo phole kalang gobane jale gatelelo eno ya maikutlo motho ne o tlotla a ikutlwa ka tsela e e leng gore e ka re ga ayo soka sebaka sa gaya le mongwe ga ke batle jana ka tsone ka boteng ke batla ke re fela ka seso tlho utlwisise ona mantswe ne ntse ka bua a bolelang jale e ne ya o ketela e leng ya acceptance ke taba fela o bontsha go amogela gore e file taba ena wa tseba
0: ejena
1: ee e le gore se re tlwile mane mo re e ganang ga ganang go e dumela se re tlwile mane mo e leng gore ga nnete e fitlha gantle jole re gana go e amogela re galefa re ntho tsena kao fela re ba mane mo rereng ga tseba go ja go ka ba jeng go ka etsa je re fete mo ngatape mo e leng motho ga e

0: yo sala hlelo ke tshepo sa nyahama go fela re kena mona mo reng wa jole a ke na hana re ho ke la ona taba re ke ya mohela
1: mhm
0: ke mithati ene me shama jwale ha re shebe hona mithati ena e re motho staka ga yona ha bile le tahlelo tahlelo e hantle ke motho mo o dumela hore tahlelo ke ha motho a wa le mogatsi wa hae ka lesi tahlelo ke ntho ka ke tswang ke lefufela jwale ha ho jwalo tahlehelo ke ho arohana kapo ho lahlehelwa ke ntho efe kapa efe e leng bohlokwa bophelong ba hao o le motho ntho ena e ka lahleha kapo ho lahleha motho ka karohano ya lefu kapo ka karohano ya hore re ketse mohlala ntho eo motho a e ratang haholo ka lapeng ka mona ke lenyalo akere
1: jalo mme
0: mme motho a ka lahlelwa ke ntho eno e ratang e leng lenyalo motho a ka boele hape-hape a lahlelwa ke molekane ka karohano ditaba tsena kere ntho enngwe le nngwe eo o senang maikemisetso a hore o ka qeteletse wa rwane le yona bophelong ebile o e rata haholo ke tahlehelo ke koloi ke ntlo ke thepa efe kapa efeng ya bophelo ke tahlehelo ke motho ke phoofolo ke eng ke tahlehelo wa tseba hape le go lahlehelwa ke bokgoni ntse le tahlehelo taba eo gore ne ke na le bokgoni ba go etsa ntho itseng le montsa ka tsa ho feta empa ka sheko ka mabaka a hlaileng a bophelo ke se ke sa kgone go etsa 1, 2, le 3 ntho eno ke tahlehelo ba bang ba batho ba lahlehetswe ke tla re ke ke bokgoni ba bona ba go etsa dintho ka tsela e tlwaeleileng ka morago wa ba kopane le dikotsi tsa bebileng tsa mesebetsing tsa kae kapa kae mo e leng gore go ile ga ameya karolo engwe ya mmele wa gae motlhala ya ba motho yo ne re tseba gore a ka tsoa o senga e ditlhopha a tsamaya ya mosebetsing empa pele a fika mosebetsing a otlwa ke koloi ya ba o kena sepetlele ka mora kgotlhe sepetlele o sotlha a sa kgona go itsamaisa o sa tlo tsamaya ka wheelchair motho o ne o lahlegetswe ke karolo e nngwe ya mmele wa gae e ne mo etsa gore a fitlhelele dintho tsotlhe ke tahlehelo tahlehelo e ka tla ka mekgwa e mengata gagolo tahlehelo e ka boela ya o ama me mo leboheng o na le dilemo o sebetsa ya ba mabaka a moruwa gantse a thulana a thulana a thulana qatelela jwale o le ba bang ba e leng gore ba qatelela ba felelwa ke mosebetsi a tsale ona mosebetsi o bana o rata o etsa dintho tsotlhe ka ona ga o ka wa sala ke tahlelo
1: e golo
0: jale ke bontsha gore tahlelo e ka ba dintho tse ngata ke leka gore ke otlole o momamedi a utlwisise gore ntho nngwe le nngwe e bosokwa go motho ke tahlelo le ga motho a kare ntho e ne a ka ke ne ke le ntšha ke ne kere motho motho otlwisa ga motho a ka lela ntšha ga ba ntho eno e ntšha e ne e dutse pelong ya motho le bana ba lelapa le ne ba tseba gore ke ntšha lapeng ga e rata re wa tseba ga e ka tswa e le siko fela file ga o tlo bua ka lapeng leo
1: o tlo fumana batho ba siameng gona
0: gobasiameng ba sa batleng go ja lapelo dintsho motho e mo a tlhanka thoko fela sa tlwisena stoki na le botlhokwa kanka ka lapa le o tlo batho ba banka gantle
1: batlhanye njanyama fela kore se etsa ke kare go nna le motho a tlhokaetseng je ka ga lapa le go etsa se jwaa njanyama ene ba etsang ka yona
0: ntho nngwe le nngwe e botlhokwa go motho ga e goga bophelong ba motho wa mofuto jalo ke tahlehelo mme botlhe ba fetang tabeng tsa tahlehelo ba tla feta ka gara di-stage tsena tse re buang ka tsona tsa melisabeta a ntse a kopanela le ba bangwe ba bangata bokgaleyang jwalo-jwalo ga re kenege ga e le mona se go tlwisisana tahlehelo ke eno ga re le ka gara denial stage motho ke ena o fumana molaetsa molaetsa ha o fumana

0: motho ya itseng ha sa liyo kapa bo se ba hore mo sebetse o fedile kapa o phaphama bethenya spetlele o jotswa hore ka baka la dikgalase tse ileng tsa kena ka mahlo nako eo first ka ko ditšhwatlegang ga e le dithulana tseleng o kete wa tlhola o bona kore ntho e ga efitlha kelelelong go ba le ntho monegegeng ke go nyagoga ga kelelelo go tsitsipanya mmele ke e bitsa shoko ka segowa ntho ena e fitlha yo tshwara ga botlhoko yo safola ntho mmele mo go wena mona hang-hang kelelo e re ntho ena ga se nnete ntse ke sa utlwe gantle mo tlhomotse ke loga
1: otha ke sa tla bona
0: kapa
1: otha ke sa tla tsamaya
0: ebile
1: o batla go theoa mo lobetheng
0: gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa batla go phama mo e ka go aga go lwa e go ba ne jwale ke le le sefe le khale ntwana ha si yona ke le baka le ke le le tla be no tlella nipi e mo ya taba e tsa la nkana go eno ke go ba ne ha e ready e hle ha ya so phe ha ha ke ke tsa gore e tobane le ntwana ya mo hore ke notel ke mo hawa go itshireletse ha tsano le mphina e kwa yimo ra ke yona hore e amohele e lore ha se phoso ha motho abatla go hana go se dumele se tsa halang e le nnete ha se phoso motho yeno a ska ba abelele e kare mohlomong ena o wa fokola na lore batho ba weak ha o fokole e hlile go le motho gobane e hlile o kgona gore o akabele gantle diketsagalong tse teng tse o potileng tsa letsatsi mme taba eno se re yo thusa gore kelelo ya gago e seke ya phatloga e be se rere motho ya mebile le ntho re bitsa mental breakdown e be bile re mo fumana a se a le mane mohlomi a sa fuwa ditshebeletso tsane tsa mafu a kelello e le obang kelelo ga e le ya sitwa jale go notlela ka nako tse dingwe go latola dintho tse e leng gore ke dinnete di etsala go di gana le go se ditumele go fa kelello nako ya gore e processa dintho tsena go fitlhelela di re tlile le ba esile ke nnete ka nako nngwe e ka nka dihora letsatsi matsatsi beke e fio fapana ka batho jale nako ya le e fitlhanyetse tlile kelelo e dumela gore jale a tseba ntho e ke yona ko nke ke e tobe ga ke sanke thogetsetse mo ke nako ya le e motho na gegeng jale go fetela stage two e fie le gore motho yo o nthutse ka koloi a ba a ba leya o tlala ka galefo sa lena ne shebile kae gobaneng ke sa ka ka bona gore go tla ba le kotsi ebe ke ikobile o tlalelela go ikatlola kore galefo e ne e tsamaya le ntho mone yang gore ke tla ikatlola ke atlole batho ba pela ka ke atlole lelapa ke atlole ga e ba o dumela modimo o tlo atlola modimo
1: ubomose o ba ipotse gona na o a leteng gobaneng a ileng a ntlwelela gore ee ka garako ya
0: mobong o ntlwelela jang
1: modimo na ka nako ono ntse o le teng bophelong baka
0: ee a gobane tsile nne ne re le bangatho gobane nna
1: gobaneng ke ileng ka ba sebakeng seo ka nna nako yona eo
0: gobane gaga malapa a teng ka ofela le bakgotsi ba ka ka ofela e le laka le sa sebetseng gobane ke ka tlame ke fete ka sa maemo a monna a njotse wa ntlhala kapa mosadi a njotse wa ntlhala gobane o na diputso tse batlang dikarabo fela ga ana dikarabo fele o a galefa o galefela o ikgalefela o galefela batho ba pelae o

0: a lefela modimo ha ya badimo motho a setso he itumelela badimo o tlo go badimo ba ntahlile ba di mo bana thuso ba ke ba tloela gore ntho nngwe le nngwe a ka itshwaretsang ka yone e ikwisang e le maatla ka godimo go yena e fio tlo tla e atlola fela ga ka ka odubadubana le taba tsena kao fela o kore hai ga gona thuso go ikatlhola le go se ikatlhole go a tshwana batho bana e sile ka naba le bona ga ba etsa ka bomo kapo e sile ke nako hai ga gona taba he e go etsa hetse ke mane ma fetelang stage sa borago mokgatlhelong one wa borago moketsatsong jwale o tla qalelela he ntate modimo a tsela o ka nthusa ntho e ka e feta tla phela ka go lokana ke tla o gagisa keetseng o sa batla go ya dipuisano le modimo jwale gore ntho e ka tsa loka he
1: ka mogago la momane
0: o sa o batla bone ga o sebeletsa ga o sebetse mona
1: o le kae ga ntho e ne ntlhaela
0: ee o ne le kae bua go e tsaetseng o le kae bane go sa ntshireletsa ka bona ga o sana thuso gone ke komakoma gao ntate modimo ga o sampang ga o hela gona bele ke na nna ga ke tsenka kgona go bona gape ga ke tsenka kgona go tsamaya gape nna ke sa tla sebetsa gona bele ke na nna ka nnete bophelo wa ka boyeni ga o kampa monyetla fela ga o kampa monyetla fela e ga ke ngake motho
1: I want to go to the house.
0: Ee ke tlo kena kereke sota a sota batlhatlha tsa godimo le ka kerekeng ke tla patla
1: ke tlo paka ke tlo sebeletsa
0: ke tla thusa batho
1: ke tlo fumana ya mathuleng a ke ga ke nako ene yotlhe
0: o tlaebe le ba motho ngwana wa ipata ka gabo mo bona o wa utlwisisa gore molemo wa gae ke gore boteng ba gae a be le molemo o a o beyang go ba bang a o etsetsang ba bang jale modimo ka nnete o ke kwa ntlogela go latela na se ke batla go phela bophelo ba mofuta o feng se ke batla go etsetsang jale eye nako ka nnete sebeneee ka nnete a ka be mobo bomofeto aba se ke re dalu di mixana di tsile mo ka nti e mo tshwana wa modimo ka ba ena e mo tlise botlhongo ka tsi a mo tshwana ntse ba batla sa ke wa fo lo na lo so tsile le thona
1: haibo
0: mmm
1: le na go se la sa fodi le ha le jengwe
0: le se le na ga le se la sa fodi le ha so fodi ko ana le mogahlelong wa boga go megahlelong ye ya bo ya bo go go ya mogatlhelong wa botlhale ko ona le mogatlhelong wa borago ande gona gona mo ka makala gore a itshumela goretse mogatlhelong wa bobedi gape
1: o ile go etsagala go nene ge ka phumana re entse ke
0: chrchego etsagala gore motho a fete megatlhelo ene a ntse a pele le morago e mongwe a ka tlola mogatlhelo wa pele a tseba a ya gola wa bone wa depression
1: gangang fela
0: ya ga tswa fela o ga ke khatelwa maikutlo hang hang pele a re phapha a gotlela tabeng e le a pele gona go etsa eseng le re ntho ga e ntho ne etse gale o sa tswa fatshe sa tswa fatshe gatele se tswa mo kobetelela jale go fapana batho re na tsela ya tatlhealo nako e fitlhang ba enka jwang le gore na e ba ama jwang e nngwe ntlhe o ka tswa mane mogatlhelong wa pele a tla wa bobedi a balotsong wa botlhano e mo ha tla wa bona se se go lo qetella a ja yo thena go tlela morago
1: e bana
0: ke ntwe e tla ile ile
1: a se mo

0: solo
1: ha se mo solo
0: emme
1: ke le motho a sa itse ke tla ba hantle ke thuse batho ke ke se keng ke gatele a ka tloga ka mora kgwedi tse tharo a hele he ne eng jale
0: he ne ke gapela ke sa
1: a wona o ke le tla o ke ba go metsa
0: mo wena wena ha tloga ga ba batho ba mofuta o
1: fela o ke la male maloko sa modimo ha
0: hlan
1: e ka la hatempa awo go tsho mo dimo hantle se go la ka go sona hantle o ntse o tla hantle ke le la ba ka go bona mo se go fisi go bona mo se go sa halisela motho o
0: tla ka bo halegetlweng lena
1: Ha e bo tle thola maikutlo go tla loka ha se wa pele eh o tshobola o bua ga mona to ba le sa hlela wena ntwe ke la fa thomo di ha re ba tsaba ba se ha ga sa re molefela ke mo sha ma sonti ka tswa tla ka o tsela ga nya ne lana ke potela ka di passage ya ba ga mesedi go ba le sentse se tse ba ha ga hlali je sentse ba ha ka ba go se thongwe mo go bua sela a o di khwatile tsa sma Jo la wa thutse ke o gawane le yena. La wa ba tlo bua e tla bua le. O sa tshabisa le batho ba ofinyang le yena go ba bududu. Fela e ka re ka o tlisa gona go e o e jwalo. E tlile ke nna go e o leng gore go lokela go tlisa go feta go yona ene ga mo tshietse go le jwalo. Ha go tla se go ba le jolo lang ha le fe. Ha nna ke ka kopa. Ke le nna se ke a gama tsoho e gawana le yena. Go sa ke tshechanyane ke mo senako ha ile ka wa go kokobela ke khuke ke mo tsantsi ke le teng u kwa wa ntso ya jwa o khibo to tele le nu ntse ba pala ka go le ngwe nene maikutlo a phama nene nga thewa nene nga phama nene nga thewa go hloka batho ba ka mamelang motho a mo futo jwalo ka bo on and off bonu ba hai ke khutla hata hape ke mane o ntse o tswela pele hata hape he o sa khutla tshekisa modimo a le sentle ka ba hantle ka nnete o sa tlola taba tsa gale fo hata ha
0: go ke tla di tsam back and forth statement kana kwe
1: ho se ka la bona hai sine mo tlo so re o etsa dintho tse hantle o le ka o fetola bophelo wa bona o ditaba di sa tsamaya jwalo ka pele o le ka hore ha ba ke ka tlung ka mona ntate nna sa fanne ka di pampiri tsa ba tlhalo go di tekene ka bo nne na sa tlhile di pampiri tsa sa tlhalo go di tekene o le ke hore ha ba nna ntse le ntate a se tshi o le ke o fana fana ka tshelete ha a se be tsabena o nna ntse le mwa le go fo so mo amela ka bo ka metsi a futhutshu go ha ba mo sebedi ha tsala tsena metsi mo tlo ka mo no motho wa tlo go mo motho mo fikeng
0: Ke go tsebang go a ya ke se le go fela ntho tsa ntse mo ra a o fela o fihla mane mo mo sothwa re nga a tshe mo na teng a ha se go be pherisa jile mo ga tshwara mo na teng a tshe ka polela le tla teng wa la motho e be jwa le ke a bona go ntuna ha e sedetse ke ntuna e tsena ha ke ke a hlola e se tuwa wa le ke mane mo he e tla o otla nnete
1: Atelwa maikutlo eo ke ene haibo ehlile ke nnete ehlile bophelo bo se bo fetile go le je e le ga o sana thuso he o ba flat wa mmona motho enwa wa tlhotlega wa kgonalo nolonolonolo bankaa ka mona o utlwa a na le sesegolo o ke motho a ntse a gake se sana ke fa kekwa ke le emtiwa ke emtiwa
0: Hutabile ka hare ka mona maranta.
1: Ka mo tabile maranta. Ha ke le bona o qala tshwara kae ho lutisa. Ke mo thema sa sna khotso o di ka hlonzi le o sa ikhula go batho ba bang. Le di ntota nna tsa tlo tshu di tso sa tswa ho tsona. Ke re ha ka ikwala ka ka mo ke o ikwalle ke. Ha ga wa ke no tlo ha go ma o batlani ai go re ntse le gathatsa batho ba batho ba ba ikhawa metsi o go go ba yo go ena ma ikutlo mona bo phelo ba hae ke mathata fela ke le motho wa go na ha sa le bo mbona ke na kwa na iphumana nyeng ke na kwa ne a ba le nna go ya go di nthotsela tsa nna tsa di balia Really, here I believe now we can learn what is still

0: tsona a siwane le tsona a bone botle ba tsona a bone bobe ba tsona a batle mekgwa ya go tswa ka ga tsona ha e sa le ntlhwane ya gore jale ga se nneteng tshwene ga e sa le ntlhwane ya gore ee go ja ga se ka wa tsala tjena go bontse o sa e tsala tjena a ntetse maitse ga e sa le nako ya tsona a godimo nthuse tle ke tla itshwara gantle ke tla ba ngwana gago lefatshe le tla tsoba go ntsebeleditse a ga ke sa le yone thutseng e sale gore batho kale bothata bo ga se bole teng tee ke bo fenya jwang
1: pele mme le rate go fitlha tabeng ena ya go amogela ka nako ena yeo a ntseng a lwana le ena ka bokagare a sa dumele a sa ukwisise a na le galefo e ngata phedisano le motho wa mofuta oo ke mo ke e feng
0: ke mo kgona ke itseng ga ka utlwisisa gantle methati ena ya tatlhegelo
1: ka nako eno ga ba utlwisise re phela le ene mo naga maketse ore a onye o ne ka re ke ena wa pele wa go tlhokalo ka renye o ke ena wa pele wa go felela ke mosebetsi ke eng ga itshware ka tsela e ga re utlwisise gore na tsaleka motho enwa ke ena mapele ke mosebetsi le ena motho wa pele se atama go e tsalang ka ena o nagana batho ba bantse ba phela jwang
0: gobane batho ba bantsi ba phela ba sa
1: sebetsega
0: o bone ona gore tlhonola gale a sebetsa
1: o na le gane letho tsa sengaka disupa gore
0: disebeditse
1: ebile a ka itshwareletsa o na le maleenengyana o na le setshanyana o na le motlotlonengyana mo a thaelang ngwana teng batho ba bangwe ga ba na le ntho tseno ena mathata e ke a feng
0: e seka jaka lefatshe ka go fela jele lesedi gobane ga sa sebetsa ke dintho tse sa di utlwisising ebile re ke sa di utlwisisa ka ntle le gore ke thuse ka yona tsela yone ena ya gore bo mme moleboeng ba ne ba re ditse e ne re tlhase ditaba tse ne ga re di mametseng ere go
1: ohoyole
0: ka ne ke tlhalosa kalo mane gore tatlhegelo go motho ke ntho ngwe le ngwe e leng botlhokwa go yena mme ga a ka ra ananela gore motho yo mongwe le mongwe efile o tla ba le tatlhegelo ya mofuta wa gae mme ka tsela e re fetang go yona ka o fela megatlhelong e ya tatlhegelo le ena era yone o bone kara ntho ya e lelanyenyana ke ene e golo mme tla motshwara ka tsele e tshwanang gantle le yane yo o nagana gore ya ga ke yone e golo
1: mme mme lerato ke gola pele ge fitlha mogatlho lengwe na go qetela um na ge ka ba le mofuta a batho ba batlang go kwaela um megatlhelo yeo yotlhe kao fela a etse e kare dintho di lokile empa bomong ba gae a ntse a ikutlwa gore mo ne ke na le galefo mo ne ke na leng ka baka la boemo bona bo jena go ka e sala batho ba bangwe ba be boemong boo
0: ee go a e tsagala gore batho ba bangwe ba etse ka kare ga go a e tsala letho empa re tseba go etsetse letho
1: taba e ka ba etsang ga nako e ntse e
0: taba ena bohloko ba yona ke o ga nako e ntse ya ke re ke ntho le re itseng kelello e na le gore e gane taba e le nnete e tsagala gobane e itshireletsa kgatlhanong le boima ba bohloko bono jale ebe e tla dumelela motho ena gore a iphapanyetse ditaba tsena le gore na o tla iphapanya nako e kae e setswa tabeng ya go fapana ga batho go na le nako eo boima bona bo tlotla bo gana go kwaelega bo intsha bothata boo motho a kwaelang methati ena kao fela ya go utlwa bohloko ke ya gore qetelong ya letsatsi ga a ka ba a gana go dumela kere ya bobedi ga a ka ba galefa ya bokago ga a ka ba a etsa nketsetso ko etsetse nthe monyetla ke tla itshwara tsena ke tla etsa tsena ga a feta dinthong tseno jale ga a feta tabeng ya gatelelo ya maikutlo gobane tabeng ya gatelelo ya maikutlo teng mola mo re itsebile motho o santse a qalelela gore a ye mola mo gegeng re tla re o fitlhetse go amogela ga re se o fitlhe stageng seno sa ke ka gara boemo bo e leng gore bomong boo ba gae ba tlhogileng bomong boo ba gae ba ikutlwang gore a tloge pela batho o ipha monyetla gore a shebane le sena se e leng tauga di ka pela maso a gae mme o ba monyetleng wa gore a ba lele jale ga a sa ka a lla o wa utlwisisa ona ntsa bopetsana ga kae ka go ena ka moo ga a sa ka ntsha botlhoko bo ba gae ka gore a galefela motho e mong ka bona wa o

0: tsona ntse ipipetsa ga kae ka moo ke nako ya ne e leng gore nako e kelelo e dumelwang e tle go tla phatlhoa mme nako eo phatlhoa dintho tse tsana o kele bo o dientse ka tsela e tselang ga nna gare hai tehe ge nne molemong ena wa tena fela ga ona taba ge tla nne se ya se motlhang di phatlhoang ga a tswe tena ka gore ne se mo mamemamelele e tlo tlo tena ka gore ntho nngwe le nngwe e bome go bona mona go utlwoge ele ga le bona bana ba batho le yo molemo go ithuta and ga ba gore o ithuta o ko motho o tlo sala le mo
1: ko gona ge tlo tlala ge botsane gantle le go etsaetseng ga nne ka motho o lokile e ka go ba moetse ntho nngwe le nngwe teng
0: le gona go tlo tla go fitoso kopanye galofo eno ga e tlotlale swa ka nako eno e le nngwe e le ngata dintho tseno tse tlatla di setse morago galefo kore botlhogo bo nna kwa bontshang setlo setele go bo kopanya le taba ya ne e lang ya
1: moetsang
0: bonana ga ntse bo utlwisisa gore motho ne ka nna ba o tsena ka taba ya ne e etsagetseng a ukwa ntse gona le ntho wa moutlwela botlhoko ka nako ka moka nako sebele baesee ka ntho ne gona soga bantsa re phasela fela batho ba bainetse jone o batla go thusa mathata a rona ba rekile tsona ba ese ya kona ga o tlo mamela ntho tse jalo gobane ntho ane ya go gaugena ga e sa leyo gobane sele se lebetse go na ntho ilang ya utlwisa botlhoko fela nako e ntsengwe le kaka botlhoko re kgona re kwatentse re gutla re kwatentse go utlwela mme e ka ba ya tlisa le yona taba yane eo e be motho o ne ga a bona batho botlhe ba tloa pela ga batho ba sa kwisona pele motho o kene keng e be utlwa ya dikala lefatshe le motswile le ba neng a ba tshepile ba mo tlogeletse a ukwe lefatsheng mona go se o sena thuso bophelo bo se bo sena thuso a ka nna qetelela a inegeletse dithatefatsi a ka nna qeteletse a inegetse botawa a ka nna qeteletse a inegetse ko le go ipolaeng a ka nna ba le maikutlo ano a gorang ke bophelo ba gage
1: mme le rete re mathele mothating ona mokgatlhelong ona wa botlhano go tle re tse ba bulela ba mamedile se ka ba babedinyana ba ba gago go ba kenye letsogo ditabeng tsa gona tsa letsatsi le ka jeno
0: ya mme jale ka moka taba ena ya mokgatlhelo wa bone wa kgatelelo wa maikutlo motho ena o tlalla motho ena o tla ikelelelwa gore e file ke le metse motho ena o tla ikutlwa ka go yone ka mona go na le ntlho etsaetseng mme o tla batla go a thole thuso qetelelong ya letsatsi gobane mo utlwang teng gore e file ke latlhetswe ke bonna ke feleletswe kalo mane ke boemo bo tla bongwe bo batla gore gobane o utlwa o sa thaba o utlwa o sena kgotso o utlwa ka go ena ka mona go na le segeo gadisa oo go tlhaetlane o tlo tlalelela gore o batle thuso qetelelong mane e be jwale o a tswa ka go ena ka mona o fumana lefatshe le letšha o fumana wena ya motšha o a bona gore ntho a ne ntseng ke llela ga e sa tla nsebeletsa e tlile e fetile mono ke se ke le enwa eo keleng yena ka sheko ke se ke le ka ga maemo ana a matšha ga ke sa phela ka ga maemo ane e neng ke le ka ga one ka baka la tatlhelo ya 1, 2, le 3 jale qetelong ya letsatsi go fitlha re kene gantle ge re ti ka ga mothatina wa qetela wa go amogela mme ga re bua ka acceptance ga re ge wa dumela kapa ga re ge okay o fodile ga re ge ntho ena ka morago go utlwisise o seetse sela o se o fodile go amogela ga se o fola empa go amogela ke gore dintho a di sa tshwana le pele maemo a fetogile a fetotswe ke ntho eno e lang ya utlwisa botlhoko ka morago e etsagale jalo ke gore na o etsa jwang go ya pele o ithuta jwang gore ka mora diphetogo tse tse teng o tswele pele ntho ena ga ona ntho o tla e fetola ka yona empa o ka ithuta gore ka go etsagala ga yone o phele le yona bophelo bo tswele pele ke ga gore jale o amogetse
1: ga o bolele gore ae ka nnete um boemo bojene se le go fela a e tswele ke a bona go go jena ke nereng face the reality
0: e senyane ya batonyimile motho a ntseng a re ka nnete ga o ka ntlotsa mona ntse galana le boemo ba gore o mono fela jale mona teng seore e file wa tseba ke tsamaya ka wheelchair mme ke tla nna ketse mekgwa yotlhe gore molekano wa ka nkamogele ke le je ke tshwanetse ke bontshe molekano.

0: ka go ka mohitse re tswele pele ka bophelo bana ba ka ba mpone ntse ke le bosoko go bona license ke ditse dimo go di change o tshebile o khosisa hore wa tseba ke a tseba nna ke le ka office ke tsa taba ya go di botsi go di mahotse ha o sa kgone go be nka etsa ntho tse ntse ke di etsa ka office ha o sa kgone go re nka ema ka nka dula ka mogadi maeke tsa radio le sotho ya ba ke hasetsa ba mamedi lenaneho
1: go ba ke ntse ke fuwe lentswe
0: go ba ntse ke na le lentswe ntse nka itlhopha gantle ka tlhophela lenaneho ka ya mosebetsing ko ona o bona gore ntho o nentseng o e lwantsha nako e telele e ketile kenakenana le bogodi ba gago ba letsatsi le letsatsi ntho o nentse o e lwantsha gore fele ke se ke tla ya mosebetsing fa yaa ga e sa le ntho eo re lokelang go ipolaisa gatelo wa maikutlo ka yone re se re re ae mekgwa ke e seng ya gore ke fitlhe mosebetsing ka nako ke tswele pele go etsa mosebetsi o ne ntse o ko etsa ka kgwedi e fela ke nke bana re tsamaye re shopping kwa balothaba kowa utlwa e ke nako a nentlhophelang bophelo bao bogotele setlwaeding go ntse go le jalo
1: mme lerato re e ka metsotso ena e fokolang fela e setseng e lesome le motso le mongwe fela re ke re bitse ba mamedi ba babedi fela ba ba gagwe go utlwa gona e be bona maikutlo a bona ke a feng ditabeng tsena tse go seng re buile ka tsone mamedi ka ga melerato nomorong ya rona 316429 e re ke o meme le wena nomorong ya mogala ya +2665993 ke utlwa gona maikutlo a gago ke a feng ditabeng tsena tsa lenaneo la ka lapeng tsena tseo ge ka seng re di tshotlhile letsatsing lena la kajeno gore taba eno ha yo hlela eno ya go utlwa bohloko bone le gona o bo hlaisa ka tsela efeng ga se taba e motlholo ke taba e teng le gona o tshwarega ka tsela efeng jwale ga boemo e se le bona ba mofuta ona ba ditaba nako ya rona ke metsotso e dulang gantle fela go e lesome le motso le mo pele re lo fitlha goreng ya lesome e leng gona teng he moo ka tlabeng ga beya gotlo teng ditabeng tsa gona tsa goseng wa letsatsi lena la kajeno moifo wa ka lapeng ke yona o tlhophiseditseng ditaba tseno tsa goseng gona go letsatsi la kajeno nomoro mogala +2665993 ke yona he nomoro mogala mamedi e o ka kenang ka yone ka ga lenako gone se se kalokalo ke gole ke tlong ka ba babedi fela ba bang ba sentse ba le gaufinyane re tle re sebe go kwala ditaba tsa gona ka nako e nepetse mme lerato taba e nngwe ke ena ya gore re fetile stageng sane tsa ngata sane tsa go itšhapa tsa go etsang tsa go etsang tsa go etsang ke feisane le maemo ka mokgwa o a leng ka teng bothata bo bong jwale mame e rege nke mome dipelo mame di dumela
2: kgoto mome lebong le mme mo
1: dumela mogati wa gona
2: ke mentena tsela ga ke a tsala le lona fela ke tsalile mane mo mmeng le bua ka motho ya ka motho yo mongwe ke go feletse ke mosebetsi
1: eya memopon
2: jele go same le bonobone ba re feletse ke mosebetsi jale fela ntse bo amela fela go saba ke o bontsha wa tseba hangata ga lekala sela batho bana ba sebetsang go na le ba bangwe ba sentse ba itlhopa ka go ya eng eng le eng go na le ba bangwe ba tshepileng tšhelete fela wa tseba ga go tlo tshwana go tlo fapana ele a neng a tshepile tšhelete fela ke ene tse o tla a ikekitlhela ka mokgwa o kedisisang jele ka mentsele o ba ipotsa gona ga o ke one se ba sebetseng ke mosebetsi jele lekeno le yane le taba yane ya gore ntho e mongwe seletse kapa o na le bothata ba etsetse ga ka metinto ke modimo ga nka ka o etsetsang ka o etsetsang ka metimo ga o kampane ga o tsoka ka metimo mo lebe ga nka ka tlatsa go nya le fuwe ka o la ya maya le ba tsela ka metimo ga tsone le ntse mo tsela le ntse ke modimo ntse ke tsene ka wa eng ka ka tlong ka mo ha o tsetse di fuwe ke tsene ke ka go ka metimo ke go balela go yena go la le ntse ke tsene ka wa eng ka o bo le ipotse go na ha le go tsala go nka nna ha le go tsala go kamo ga o tlile o ke se go hanle ke go o na le ntse mo lente ke mo di mo a eng ka ye le ka nete ba tlo re tlo re o ha ka ka tsheng ya ke re tlo tsa ke ke ba le lente ke mo di mo ka nete ha o na mo ka ba le la ntse mo le e tlile go na le ntse eng ka yona mo le bo ba bo ka ya le bo
1: le bile ha go le me mo iponi o me re no thank you me nomoro mohala e o ka kenang ka ena ke ya +2665993 ka utlwa gona o

0: go batho ba malapeng go tla bo bona le go haella go batho ba kgwebo tse kgolo ka patsenyane ka patse magareng go tla bona le nnye haella empa ba ke ya o tiisetsa ke ya o tlhapanyetsa go ke bua le wena jena ehle re tshwere ka maatla go bona gore epa e ntse e fitlha mme batho ba sentse ebile pele go yena ntate mo ne se tlatla e tswa fela le gore na batho ba fuwa mekontraka e fapaneng o fumana go mokontraka e wena o mo fumeng ko ona a tlatla go wena ga yane wa mogaisano wa gago yena ganggang itse ga a fumane lethathamo la batho ba e tlamehang go ba sebeletsa e leng a seta gore le ka ena fela ke tiisetsa le ba mamedi gore re tswile letsholo le maatla go bona gore fisa taba eno ya gokelwa motlakase go batho ba seng ba lesisa
1: mme re ka bona selemo sena motlho mongwe a se kodumela selelo sena se se se disio ka pase se theoile
0: data ha fela thepa e ntse e fitlha jelo ka a sentse ke ile ka tlhalosa gore dikgalelo tsa thepa ke yone e tlileng e bonalang e go tshwara maoto le matsogo ha fela thepa e ntse e fitlha ka mokgwa ore tla kgona go sebetsa ka pele ka potlako ntate taba ene e tla ba selelo sa maobane ke ke a ba le ntho e tla go gakatswa selemo sena se tla fela re tlile re ifitse ka mmogo
1: Plus 2665 9933 ke bona mo tla fumana gona teng bana ena o kata go e tlhakisa mongaka gore dikapa ditereki mane ke lekala lena la energy ke lona he le ikarabelelang mono ga se lona le le LEC bana go ne go bonagala e ka pherekano e ba teng mono gore jale LEC ntse go kela motlakase diterekeng kwana gona maseru mone kapa mabalane mona e a re tloela fela re lefileng ba he ke utlwa e ka go e tlhakisitse mme basotho mo bo baleng gona teng taba ena e ba tlhaketse nabele setse ka motsotso ka bang e metlhano fela ge ya goreng yane ya somele motso o mong mo o tlo thiwa ke ditaba re fitlha gona teng a e kona mongaka ke bona e ka mamamedi habayo o ka phethela ka ditaba tse e reng eng ge tsebo wa one
0: ke a leboga santate o samphile monyetsa ona ke kope basotho gore santate ka nako ena maria ga maria sa atametse jena tshebediso ya motlakase ko phamaporo tshebediso ya motlakase ga e phame go bolela gore maifo a rona a ingwelwa tepa rona motlakase a ingwelwa mme o sebedisa motlakase ka kelothoko ke taba e re e rapelelang e re e kopang e le gore re tlega se ke ra iphumana yole re ntse re kgaoelwa ke motlakase gafetsa go letela bokima boo re sebedisang motlakase ka gone ke a gola ntate ebe sempe le boipiletso fela go setšhaba gore go batho bang ka nako eo mohlala fela go na le ba batho ba mona ba isile ba siile thepa motlakase e ntse e bonagala e le tshebetso le ga e ntse e sa sebediswe ditaba tsa mofuta o kwang mono re di ele tlhoko ntate gobane di tle go thusa gagolo gore re tle re tshele re fete mariana re ntse re na le motlakase o re lekaneng kao fela re le thapa go sa tlo tlhokala gore re tlameya gore re nne re time gafetsa-gafetsa e le go imolola maifo a rona e le go imolola transformara kapa di-substation tsa rona tse ntse le re di fumana ka gommetse le metsana ya rona kwa e nngwe ntate e nka ka kopang gagologolo go yona tlhe gore setšhaba se nne se tswela pele gore thusa ke ene e bonalango le yona e ntse e tsa gore taba ena go tia ngato ga motlakase nne go bona le go ja setse ke tshenyo ya thepa ya motlakase ka bofuta malapa a mangtate a sana le dikgwedi tse fetang lesome le ba dutse e sale ba utswetswa thepa e gaotswe mme e rekisa mo e ntseng e rekisa teng taba ena e re bitse ya botlhoko gobane e etse ntse le gotlisetsa maana mo rereng ka baka la go sokolo ya ga thepa re iphumana yole go dula nako e telele re sa fumane thepa e le kaneng orebele re fikele go batho bane sentse re ba thusitse ka motlakase go ba laetelwe gape ga thepa ya bona e sentsiwe mme re seretsa dipiletso yena ena re tshwarane ka matsogo gobane ga se taba e re ka ba ra e tlholelo le brande le abc e sele tlo go tlhoka gore re sebedisane mmogo gore taba ena re tlhoka e tloge
1: e nngwe bana ke ketsa gopola gore ba bangwe ba re palotna tsa motlakase ba di kgaola gobane jale motlakase o feta motseng wa bona ba sena motlakase
0: ee ntatelo ka ke ile ka tlhalosa taba tsena tsa gokelwa motlakase metseng kwanna e tlile tsona ditlile di kgarabelela ka kotlolo lefapheng lane la energy empa ntate ga o ka ntumelela go tshwaela ga nyanyana go yona kore ga ke gopole go na le moo taba ena e kenye re tswalele molemo teng gore ga re sa kgotsofala ebe re senya thepa e sentse le teng ke gola taba botlhokwa kore ga ebe motho a na le pelaelo go na le mekgwa e metle ebile le melaong ya gore batho ba ka bontsha dipelaetso motlho mongwe ka mangolo kapa ka go mema ba ikarabelelang ba ka mema lefapha ka kotlolo e le lefapha le na le maatla o tlosa

0: mino wa mino in general ne ke tsaka ka fua le monyetla wa go ikgethela gore na ke nahanang ka dina eng ke le ka ka lengwa ke ntate tsana ya ba mpha di bitse pedi ya nna ke ipinela ke tse ne le bitse piano ke mane mo ke leng ga itsa pina ya lerato le ke a gata jwale a ke motho eo a seng a ileng a qetela gore na o batla go bina mmino wa mofuta ofeng e ka ba ke bua makagang ka re ke na le mmino wa ka specifically nna ke gospel kapo chair ga o jalo um ke motho a fuang bete ebe nna ke tla fela tenana ebe batho ba nrata actually fall in love le versatility eno ke utlwile o ne lesitse basadi re basadi ke bojazz and also ke entse ntho ke tlogelisa album not album EP ya piano le Scott ka nkenana ke na le piano e nang le gospel ka nkenana ke na le lekolokotinyana le bolekompo ko go kena motho o busy ga kakang so nke se kere already figured out gore na ke rata genre e feng
1: And then ke mong ha o ntse o hola wena mino o hlo utlwa kapa o hotseng wena o mamela kofe
0: mino ke o tsong mamela ke gospel ho bane motho o hlaetse ka o hlaetse wa ba hulela ka ga phulla pala phologo so la teng e se wa jetsuwa hore mona ha ho mamelwe eng kapa eng
1: oh
0: o bisa ka mmo tsaka o ke kere mono tsongo mona na ka sona ha ona motho a ditseng o ke kere ke go le o tsabatse so le ke go se ke mamela go tsele empa he le ha ile ya ba ntho e motho o emela ke ba tsadi ha kalo empa in shape ile ntse motho o ke leng ka jeno motho o se tla lo bua le ntate modimo le ha ba tsadi ba le siko o se tla lo bina ho ntate modimo e be pelo ya haola ne ba itlo go hloko ya kokobela e kgona go o phele ka bophelo bone ba gospel ebe wa bona go gospel ena e nkagile but gape motho ne tla ga batsadi ba lesiko e be o tla mamela bo FM bo bona bo radio sotho o ne ke mamela bo R&B ande ne ke tla bina ko pela ka tsetse le mme wa ka fumana ntse ke bina pina ya Maria Carrera I want to know what love is mme wa ka a nghalefela a ngotla Ampotsa ke di I want to know what love is tsang ha go fela ga mo.
1: Ho etsa ho ja pela ndo pela yo.
0: Ke ne ke shapuwa ho kwa. Ke ne ke shapuwa ya ba ne ka ntse ka ho ke di go tsere di tsere le ne ka ne ha o tsatsa bo Benjamin Dube any new album ya Benjamin Dube ke mama ke o tsama la Benjamin Dube Spirit of Crazy Joy Celebration ne ka fela ha bona gore di artist tsena tsa South Africa ne di le teng his so na ga ta dilo na tsena tsa go ke khona o tshwara tina tsa bona ka pele le ha yo ba bina ka sezulu so ke bona ka ene le yona ntwana ba tla mphusela ho yena and I'm like listen ke tlo nka pass ya ka nna bo pelo mona
1: e senyela yo ya ba le mo tswa di bana wa tang sa yo
0: e le ne ntse ka nna ka yetsa but ne ke sa rata ha ba tla go ke mamela ena fela e ka go thwa ke mamela ena hona le madimona a tla nkena ko re ntate gona go ditse ke batsadi ba neng ba tshela pholo ya magofola go
1: empa maikutlo ga e ka ba feng mohlomong ha motswadi a bona ngwana a na talente e itseng e be yona o shebetse a ngwanaka ke batla ngwanaka o be teachere kapa ke batla o be ngaka o ka reng go motswadi e bang go bonagana e ka o ema talente ya ngwana ga e ka pele
0: nnete nna ke kopa le sekela etsa jalo batswadi wa tsala ntse ke le mme ke le moka mme wa ka nna ehle ke bone go go na le go nyamisa mo ga batlang go etsa o utlwa kere ompona se ke le mogolo ga kae ga ke sa le nnana ya lewaga ya monyane empa nkgole go ntse na le gore ka moga bo di-performance tse itseng kapo ka mo moga di-gigi tse itseng e bo tla leka go ndiscourage ko ke utlwa go leka ndiscourage ene ka pele be ke ya mothiba kere listen please don't do that because ha o tlwisitse motšhiso o masapongaka la o ka ba leka on discourage from go etsa music
1: le gona te o ntse a le gona mola
0: ke re le gona tena

0: simelemetse e supileng fela ga re bile gore nyana simelemetse mmedi e mme wa ka em ke na pina ga utlwa e sile mona wa utlwa wa motho fela ka ha la bona mme tla bile tsatsi le la nyono helo em tsentse re thanda tsa bale ha re etsa tshe em a go fitise mona fela hore kgwedi ena e hlwauwe jalo e le ya bophelo bo botle ba kelello mohlomong re shebe ka go ya ka tsela yeo wena tsela yeo e tsamaileng ya gore motswadi wa le ena o ne o bonagala a batla go shebisa nna ye nngwe ga wena o ne o shebile kaekae taba e ya gore batswadi ba tlele ba batla gore ngwana bona a tswe le moo ga ngwana ena a shebile tsela ye nngwe e sele e ka bakela ngwana bothata bofeng kgolong ya gae
1: ka etsa ngwana a maikutlo a tlegotlhe wa tseba ko etseng tate ka moka sego arere yao e tlo o confusa goba kgetho ya motho ke kgetho ya motho lefatsheng le ga ba ga batla go thaletsa bana ba rona go nka tsela e itseng ngwana ke yone a kgethang gore na o batla gore a itse jang ka bophelo ba ngwana ke yone a kgethang le gore na o batla go nyala mang malapeng a itseng la itseng fela moo o tlamehang gore o mamele ga o the o tla nyala nnyeo mona ga o tlo tla wa utlwa kere so nna kanete ga yaka bane ba sa etse ka tsela e hashe gagolo e ka e neng e ka mpakela kgatelo ya maikutlo
0: e nna dintho ke gore taba eno e ka bakela ngwana kgatelo ya maikutlo
1: ga eele molao ono o leng thata-thata gore listen ga o tlonka ditshenyo ya tlonka direct nna le bana ba gotseng ka tsela e nono ba bangwe ke dithaka tsa gona e sele banna e sele basadi and ba sebetsana gona tsone le ditlamorago tsa go kgetha direction ya bophelo eo bona ba neng ba sa batle go e kgetha so ba phela le kgatelelo ya maikutlo as we speak because ba bangwe ba nyalane le banna beo bane ba sa batle go nyalana le bona ba bangwe ba kgethile di-career tse baneng ba sa batle gore di kgetha so now you have to live with diqeto tseo di etseditsweng gore empa nna ka nete I can't just say it was that harsh jale eampa ke la kgatelelo ya maikutlo tšhe ke a gola e la affecta fela moo ke tsebang gore ga nletsetsa ka nako itseng o tlo bua ka ntho itseng and because ka nako se dingwe le wena bophelong ba gago bo independent wa bo sentse o shebane le di le di challenge tsa gago e tse o sentse di o imetse ka bo wena tsatsa tsela ena o e kgethile o tla avoida college ya lena ga o monate wa avoida college ya motswadi wa gago a kereche ga monate motswadi ke motho yo modimo wa ka monkang any time so ga o batle gore ere ga o letsetsa e le ga o batle o mo araba you have to use every opportunity of communication or communicate le batswadi ba gago
0: taba e ya gore mohlomong ge nka ka wena motswadi ke nnete o ne a sa tiisa gakalo gore o seke wa tsamaya tseleng e itseng empa taba e ya batswadi go se tshetse bana ba bona mohlomong talenteng e ba ngwana o na le yona na motho ya jalo a ka tleya gore talente e a nang le yona a tla e tshware ka maatla mohlomong a ba hlaelele ka godimodimo ka maane gore re re mmone go selwane ke yane ka godimo le ga re tseba gore motswadi wa gae o ne a sa mo tshetse
1: gantle jenang tate gantle lentse la modimo le re motswadi a ka latlha ngwana gae fela modimo ena a ke ke ba mo latlha motho le a ka siwa ke mmae ya motsetseng modimo a ke ke ba o latlha nna ke tla dula ke kgothaletsa mang kapa mang who cares to listen to me gore listen se ka ba batloa pela modimo kore tla sa maemo a se kgapatlhe se ka ba emisa go jwetsa modimo merero ya gago le mo kenya megalong ya bophelo ba gago ga fela o beile modimo at the center ya bophelo ba gago mo beile ka pelepelepelepelepele go jwetsa ntho ngwe le nngwe e o e tlhokang ebile o sebetsa ka thata o itswetsitse o sebetsa ka thata o e sebeletsa ka thata ga sa letholo ke keng wa le fitlhele ga gona letho kore batho ntse ba tlhilwe ke batswadi ba sa ka ba ba tseba from kgolo ya bone ya ba godisa ke batho ba e seng batswadi ba bone Empa ka jeno ke di CEO, ka jeno ke manese, ka jeno ke di doctor, ka jeno ba phamise, ba phami ba mane, batho ba ha ba ka o jetsa dintho tse bohloko tsa kgolo ya bona. O tlo bona hore ka nnete past ya hao does not have to determine bokamoso ba hao. So nna ka nnete ke sale ke le motho a dumelang hore listen, gore na le ka ba ba se le batswadi be ke immediate family e sa support. Ka nnete ke tlotla ke ba successful, it's a must. A ke ke tsamaya le modimo.
0: Mamadi metsotso o shone metso e mega go fela ga re bile goreng ya simole metso e mmedi data ge nke le hlaso mona ha re khutla mona o tlo go jetsa go na ditlotso tse o kopaneng ho tsona ka hare ho silver question sa mmino ke dife ne wa tla ya ho di feta jwa Mamadi go ya sentse go bula nomoro ya plus 2665993 o tlo bua le yena moeti wa gago e leng ena selong thakanyane ka kwane go utlwa gona o utlwa a ntse a tshwere jwang ka gare go sedikwadilo se sa mmino o ntse a tshwere gantle kapa a titiso o feta moo o tla re jetsa gona wena utlwa e kare o tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng

0: ri bomotse ga ga bile gore nyane a shimane metse me di pass 2665 9933 yona motla fa mana na ding bana ena ya 22 3164 yona e re monatileng ka yona ha go utlwe he o fitile ho kae ka ha go mmino ka mo mohlomo mo ka reng a ikona mona ho no le bina bona ba ha e sale empa wa tle ile o feta ke tlotlo re fitse go panela le tsona ka go mmino
1: yo ntate ha ona ntho go hlopho eng ke tsa le teng ka ga mmino jolo ka ntwe ka le bakeng tsa ka le ntate sala ha ke batla go bua maka ha o motho ona jolo mo sala o tshwere mo sala ka nna nna ntse ke se motho a tota a

mabele mtsetse mo ga go fela ga ge bile gore nga shomela metse mmeli mo to arana le wena ke fila hona teng lo se fela le mi fawane wa re o tlolla taba nne na ha motho mo ka loka selwane thakanyane lena sibisa ona sa ka jeno la bobedi lena hele la bobedi letlang re tla be re na sibisa seng hape le hape mo ga go le sepio ke ho sibulla le ho mfata

0: Eza Lezu, Asetu, Sonia Simpson, Anenekwa Ayalanja, Kela Jiri, Akilimu. Beka Bona, Ahu Kanani Baba, Uto ya Mutu ya Zipani, Nyato Asimela, Urehaiba Zimelo ya Taji, Uto ya Zili ya Tabakani, Tabakini Lode Wate, Kino Kena Kukola Kukini, Nyuru hele hukimu ito yuki kanani Ula ikila jama yezu Mira mwona Haa aesa Kuku enemi mwana Basutu batale le hukimuwa Babuwaka Makuta nitafazo Ase jenezi ase jenezi Kansili Kabadi community kansili Kyo nandi sonata jenezi
1: Kanitu tawina ya saha le mollo e bimbaka ha ona moetlaisa na ha ena ya moshoshoting go bana e senya tsohle ka ofela di hlaisa di hlodilwe tso mo gara ba dimo a re fi leng tsone e ba sotho go hle mo bana ho rate ha re thusa neng ka matsoho o tle e rena lona go bona hore re nena taba ena ya hlaha me re bolo ke tikolo ya gone go bana ke yona ka thusa hore na go itlang ke se ke ga bona le sotho ya gona le ntsile le ga lahlehela
2: ba ba ba ba go di khumbu mo na motho ga ka go itla license na license ndo tsa tsa di tlhong go re o ipotsa bana ba hlanga ke le bona ebe ba nna bo itswa go se bonye tlo fitela mo mo zo sa na le motho yo re go ha fela bona le kuno e fumanang go re wa ketela bontse taba tsitse mme ya na motho yo yena o reng ha itsa taba tsa tlhong ga ka le ka lobane ka molao ya fana le ya mo yena ke se ba tswana malao ke ditlwa di ya molao ba le babedi

0: le bolelle ya gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bona a le moo ja mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate faele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona soo bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa letlee ke lona lebaka lona le no ba lekara a tika dipoloti go thewa mantsulana ke mongwe ba tlabele ba mothetang ke mongwe ba tlabele mothetang phapanyetsa seo le se etseng gore dilo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi lefanonnete ga ke nao senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na omotekisa ga e ba utlwae kae kae o tla go abala ga monate ke maikutlo a na a na le ona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo kore re ya democrati ga ke na sena mo gore ndate lefanonnete a ka salosa lentswe democrati ke na ke ga re na go fitela tuela ga o ka seba go na le

Mohamedi ha o shebana go metsotso e robedi ge fogaletse go raya le 10 le metso e mmedi e bang ke hona o hokahanang le gona o amohelile le wena le nanong la go tlolla taba le tshegang la ka jeno ga tha go la le nanong la rona ka ditaba tse supang gore ka jeno le fatshe le tshwaya letsatsi la matshaba la ba oki letsatsi lena le tshwawa selemo le selemo mena ha ya le sotho ke karolo ya dinahatse tshwayang letsatsi lena le tshwawa e le sehopotso sa bohlokwa ba ba oki phanong ya ditshebeletso tsa bophelo le kgopotso ya hetso yo balukelang ho e fumana le ho ela hloko se ya go sa bona selemo sena letsatsi lena le tshwata sa moho o reng baoki ba rona bokamoso ba rona baoki ba ntlafetseng ba boloka bophelo our nurses our future empowered nurses save lives moho ona o tlalehwa o tiisa bohlokwa ba ho ntlafatsa baoki le ho ntlafatsa ditshebeletso tsa bophelo le ho ntlafatsa maemo ao baoki ba sebeletsang ho ona letsatsi la matshaba la baoki le qadile tshwawa ka selemo sa sekete magolo a robong mashome a supileng a metso e mene ke lekgotla la baoki la lefatshe empa mohopolo ona o tlalehwa o ile wa hlaha dilemong tsa bo 1953 e se fela ho ananela seabo sa baoki phanong ya ditshebeletso tsa bophelo empa le ho kenyeletsa ditaba tsa thuto le dipatlisiso mmoho le thuso ya pele ka dilemo ho tshwawa ha letsatsi lena ho ntse ho fetoha ka ha le se le tshwawa ka mekgwa e mmalwa e kenyeletsang phano ya dikgau tlasa mehuo e fapaneng ho utlwa haholonyane ka bohlokwa ba ho tshwawa ha letsatsi lena re buisana le monghadi Busa Qhala ho tswa lekgotleng la naha la baoki mme re tla utlwa he hore naha ya Lesotho yona e tshwaya letsatsi lena ka sebopeho sefe re tla boela go utlwa hore na e le baoki ba bona eka ditshebeletso tsa bophelo tseo ba ntseng ba di fetisetsa setšhabeng sa Basotho ke tse tswileng matsoho tseo lokelang Basotho na mo e bang dikholotso di teng tshebetsong ke dikholotso tsa mofuta ofe mme na ho ka etswa jwang hore dikholotso tseo di fumanelwe tharollo ya moshwelella mme re tla boela re utlwa hore na mo e bang Basotho ba bona e ka ha ba fumane ditshebeletso tse ba lokelang ba atamela mang hore ditaba tse jwalo di loke maemo a tshebetso na ho ka ntlafatswa kae hore Basotho ba fumane ditshebeletso tse tswileng matsoho le ho feta tseo ba sentseng ba di fumana re tla boela re buisane ntate Qhala hape Mosotho wa Heso ka mohuo wa selemo sena go utlwa hore na mohuo wa selemo sena o re eng ha o bua le naha ya Lesotho le hore na ho tloha letsatsi lena le qadile ho tshwawa ka selemo sane sa 1974 re ka re le naha ya Lesotho re hokae ho ka hore e be re ntse re tshwaya letsatsi lena ha ke tsebe Mosotho wa Heso hore na ho etsagala jwang re ne re ntate Qhala ha tshware mohala wa hae empa ke a tshepa re tla qetella re mo fumane ka ha e hlile tshebetso e ntse e tswela pele letsatsing la kajeno mme he re tla ne re etse matsapa jwalo a hore re qetelle re mo fumane mme ha re ntse re sheba ditaba tse amanang le lona letsatsi lena re tla ithuta kapa re ithutile hore mokgatlo wa lefatshe wa baoki kapa lekgotla la lefatshe la baoki e leng International Council of Nurses e tsepamisitse haholo mohuo wa selemo sena e le ho supa hore ho tsetela haholanyane ditabeng tsa baoki ho ka thusa haholo hore baoki ba jwalo ba fane ka ditshebeletso tsa bophelo tse tswileng matsoho mme he taba e nngwe hape e tsepamisitseng maikutlo haholo mohuong ona ke taba ya ho bontsha bohlokwa baoki ba fanang ka bona le ho bona hore na ba oketsa molao kapo ba etapele ba ka etsa jwang ho bona hore ba tsetela le ho feta ditabeng tsa booki ka hare ho dinaha ka ho fapakana le hore maano a be teng a thusang hore booki bo tshwarehe ka tsela e tswileng matsoho e ntse e le hona ho thusa taba yane ya kgodiso ya moruo hobane ha bophelo bo bolokehile

bobile bo baballegile taba ya godiso ya moruo e ba engwe ya ditaba tse bona halang mme he letsatsing lena ka go kgetholoha moho o bontsha hore ho lokela ho tsepamise maikutlo haholo ho dima ditaba tsa ho aha maano a matla e le ho qoba dikholotso tse ka tlang lefapheng la bophelo o tla opola mosotho wa heso hore ke dilongwaneng tsa ho feta ha lefatshe le ne le tobane le kholotso e kgolo e leng taba yane ya COVID-19 e ileng ya hlahela lefatshe mme taba eo e ile ya ba kholotso lefatsheng ka bophara ka ha e ne e le taba e ntjha empa lefapha la bophelo ka dingaka baoki le bohle bafuputsi ba ile ba ema ka maoto ho ema moleng wa ntwa le ho beha bophelo ba bona ka pele ho bona hore ditjhaba tsa lefatshe di fumanelwa tharollo kapa bophelo ba bona bo a bolokeha nakong eno ya tlokotsi mme ke e nngwe he e moho ona o hlileng o tsepamisang maikutlo a bona moho ona o tsepamisitseng maikutlo haholo hodima ona ho ela hloko ditsebo tsa baoki ho ela hloko seabo seo baoki ba fanang ka tsona e ntse e le hona ho ntlafatsa bophelo ba setjhaba ho baballa le ho sireletsa bophelo ba setjhaba mme ntlha e nngwe ya boraro e tsepamisitsweng kapa e phuthetsweng ka hare ho moho ona ke hore mebuso ka ho fapakana e kene haholwanyane e seng ka mantswe fela empa le ka diketso tabeng ya ho sireletsa baoki tshebetsong ya bona ho sireletsa mo baoki ba sebeletsang teng ho sireletsa kapa ho ntlafatsa dibaka tsa baoki tsa tshebetso e ka sitana le hore ba be le di aparo tse bolokehileng tse lokelang tshebetso eo ba fanang ka yona ka nako eno eo ba fanang ka yona ke ditaba he mosotho wa heso tse phuthetsweng ke moho wa selemo sena wa Our nurses, our future empowered nurses save lives. Baoki ba rona, bokamoso ba rona, baoki ba ntlafaditsweng ba boloka bophelo. Mme ha ditaba tsena mosotho wa heso re ratile hore re tlo di qoqa le ntate Qhala re ntse re etsa matsapa jwalo a hore re qetelle re hokahane le yena. Ka ha re ne re lokisitse hore re tla qoqa ditaba tsena le yena letsheareng la kajeno. Metsotso e leshome le metso e mehlano re foraletse hora ya leshome le metso e medi. O tla hopola la hore ke bekeng e fetileng fela ha re ne re lefatshe le ne le boetse letshwaya letsatsi la matjhaba la bopepisi mme taba e ntse e le hona hore dinaha di thuse baoki ka ho fapakana ha bona e ka ba bapepisi le baoki ka kakaretso ho ba matlafatsa ho batalatsa mabala le ho bona hore maano a teng a ba sireletsang a bileng a sireletsang le tshebetso ya bona hore ditaba tsena di tswele hore phano ya ditshebeletso haholo tsa bophelo e be e tswileng matsoho ka hare ho naha ena ya Lesotho ha ka hare ho dinaha tsa lefatshe le naha ya Lesotho e keneletse ditabeng tsena o tla opola mosotho wa heso hore ditshebeletso tsa bophelo kapa lefapha la bophelo ke le leng la mafapha a hlokolosi haholo ao basotho hangata ba hlahang dithaleng ka ho fapakana ho bontsha hore na ho lokela hore ho tsuwe ka lefe la kgalo hore ditshebeletso tsa bophelo e be tse tswileng matsoho ha se kgale hona lenaneong le tshwanang mosotho wa heso ha re ne re buisana le modula setulo wa komiti ya paramente ya boiketlo ba setjhaba mohlomphehi mogothu magalanyane ka mora hore komiti e jwalo e etele sepetlele se seholo sa Maseru ho ya hlahloba hore na basotho ba ntse ba fumana ditshebeletso tsa bophelo tse ba lokelang maemo a tshebetso ao basotho ba fellwang ditshebeletso ho ona na ke maemo a tsitsitseng hore basotho ba ka fumana ditshebeletso tse jwalo le hore na bafani ba ditshebeletso tsena tsa bophelo bona ba sebetsa maemong a amohelehileng hore ba ka sebetsa ba ba fana ka ditshebeletso tse tswileng matsoho o ne o ikutlwele mosotho wa heso ha bua hore maemo a ntse a ntlafala letsatsi le letsatsi
empa ho ntse ho na le ditaba tse lokelang hore di elwe hloko mme letsatsi lena ke le leng la matsatsi he Mosotho wa heso a hleng a hlwaetsweng hore batho bana ba behang bophelo ba bona ka pele hore ditšhaba tsa lefatshe di fumanelwe bophelo bo botle le ha maemo a bophelo a sa dumele.

0: empa ba ne ba tlokomelehe e leng baoki ke letsatsi lena le reretsweng gore ba elwe tlhoko ka lona. Metsotso e leshome le metso e robedi go fogaletse gora ya leshome le metso e mmedi. Re repotele ganakwana Mosotho wa Heso. Tshapo ya ka ke gore ga re gutla re ratla gutla re se re tshwere ntate Qhala ka letsogo re tswela pele ka ditaba tsena tseo re seng re oteketse tsona.
1: Ba

0: kana di tabena ga saha le mollo e bimba ka ha ona mo itlaisa na ha ina ya moshoshe ting go bana e senya tsohle ka ofela di tlaisa di hlodilwe ke bona ba di nwa ale ha re feel them tsone e ba sotho go hle mo ba leng ha ding ha re thusa neng ka matsoho o tle e rena lona go bona hore re nena tabena ya saha me go boloke tikolo ya gone go bana ke yona ka thusa hore na go itlang ke se ke ga bona le sotho ya gona le ntsile le ga lahlehela
1: bana ba tla go di khumbu mo na motho wa ka go le license na license ndo tla tsamisa di tlhong go re o ipotsa bana ba tla nka pele bona ibe bana bo itswa go se go ne tlo fitlela mo mo so sa na le motho yo re go a fela bona le kuno e simanang go re ba ke ntlo ntse taba tsitse mme ya motho yo na o reng ha itsa tabe sa bitseng tlhong ka lo bana ka mo ya fana le ya mo na ke se ba tswana mo ga go ke di tlo di mo ba ba bidi
2: Re fua ka morena.

Ha ke na ho tsena na go ya hobane o bua maikutlo a ke fane ka maikutlo a ka ho wena ntate mpho na ke a ding o na le a hae ha ke na ho mo tsenyisa ha ba o tsaya ga ga le

0: ومامدي خدلا جلو مزوزو إلى ما شو ما مبدي أمزوزو روبدي خفر على زهرة يا لشومة لمزوزو إمدي مير سنزير كوبا أورين إلى ما زهوم الدين إم به هو هو سيني دي دابا كه خدلا غسر هو كهاني لين دات خلا هو أطول لا دابا كلا بقالا تبزو يو أنزين على كهار هو يوم مسوتو هيسو خيله كبر لغة مسوكو لا إم با خدلا هو فبارزي إنا دات خلا دات خلا Yeah, I'm here to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm
1: going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm
0: going to
1: say, I'm going
0: Ndato kala kuhuka hana huwena jeka jenu lefati le tuhaya le tati la machaba la ba uki me selimonsena si libile le tuhawa tla samuho o ring ba uki baruna buka moso baruna ba uki ba nitlafadi tueng ba boluka bo pilo akofe msutu hakula nyani ndate hurena hubani lefati le tuhaya le tati le na buhokwa ba huzhawa ha le tati le kibofe lukurena muhuwa wa selimonsena haubuwa le ba o kika ba o bua le na ha ya le sotho o re eng
1: ke le ba me o mo to kwa mo marini Florence Nightingale e o ila wa na the founder of modern medicine e le bona go vija go ja le fanya le fa a bona kana ya le tsena ke go tla ke le tsa dira ha ya tswa mo sa dira ka di o tla ke di 20 ka 12 ka me le fa le tsa le sa dira ka ka go re le komite lo go ana go elelwa go tsoga go wa go tsaba go tsa ka ha re go tsitsa ka go go ba go ka go go tsitsa go ba se ditsa go tsona e lo go ana go tsafatsa matlo a bona ka go wa bona gore ba la ita mabone ka ga kwini le le bone le le ba ke ke ba ka be tse ba go go di ba la ite le o re mo ba le mana teng se ke ke le se ba fa go phelo tsaba ka tsheko tsaba ka gore le bona go tla go ka botsadi di tabente o ba le go tsona le mo ba tabente le me ha go bua ka empowerment e of necessity empowered necessity life ke o go ntsha gore ba ba na ba go kumile me le re mo tswa re so o nke bi tsala le ka go ka o go bona ba o ba ha go bua ntwe ke nye ka ba ya ma u a tsaya ba fuwa go tsara na ha re tsutsa mona ke bona ba ba ka pele bona o tsheneli tsa tsaba tsaba so tlo go re ba fuwa o a ka ke tlo tsa tsogo le ba tswa ba ba ba ha o ka ba ela go wa ba ita hantle le ka dipogo tsa bona wa ba fa tshelete wa ba ita go tibe go ba bona ba go ke ke ka ha na ya tsutso ba ita mo tsiri tso tlo tle ya o go re ba se ifa go phelo ka go bona o tsompa tsaba tsaba so
0: ke ne phantate ntle le ena e o ka tang ho ithetsa ntate qhala ya hore le ka pokothong mmuso o ene ba o ke hloko hore re tle re re mo o ke wa naha ya le sotho o ntlafaditswe me o go e mong ba ho boloka bophelo ke ha mo ke ya jwalo ana le magabane a fe
1: ke ha mo ke ya jwalo a ke o lo le a tshwere ke ka se ana le magabane a kutlwele go ana le magabane a le rate ana le mohabane a tshebelo pele gore go bana ba ba thusa mme o tlo etsa lang go bona mme ke tlameha go ba tlhokomela jwang ke tseo ba re ka nako ngwe go thwe nurse o tlameha go bona nurse ka smaele ka nako tsotlhe le ga o le thata o mone gore bokgabane bo nurse e nang le bona ebe nurse o kgonang go bua le baokodi ka tsela e nepagetseng e seng nurse e ofa baokodi mme ga nurse e tlala e ofa baokodi tsebe gore ga e sa lene nese ne paitsi ke ke ba go re e na le go khabane ba go tsotella mo wa re a se ba go ye e mai kutu a mai a tsatsa ka dipana
0: di ntlentsena tse o qetang ho di bolela ntate qhala hore na moki ke motho ya lokelang ho shebahala jwang le ho itshwara jwang mo ditaba tsena di sendisa etsahale ho lokela hore ho etsahale jwang e ka ba ho motho ya disitseng moki ya jwalo e ka ba ho ba bang ba sebetsi mmoho le moki ya jwalo le ho setjhaba sena seo a loketseng kapa a tshepetsweng ho sefa ditshebeletso tsa bophelo e le ditshebeletso

0: letso tse kgolo se ruri ho lokela hore ho etsa hale jwang ditabeng tse jwalo
1: ditaba tse jwalo mo tsa ho tsela ya ho tloka ho ho pa ho kala pele ka tsitsa ke tsaba ha ho ana se le ngwana mme ka ba le le ba bona ho bona ho ba mo ha le sa kana ka tsela ya ka tsela ho mo ho tla ka tsela ya ka tsela ho bona ha ho di ho sa no na ha ho mo pele le ho ke ba e ho ke le ke ba le ho le le so ho ba mo ya ba nga ora se chavale sona se nke bi ka ba le roka ho ba se ne chare bana se bona bana ba khale nero se bona bana ba ba ba le ba itse ka ba ka bi ka ba le roka ho le ha tsara ka a fa se bile tswa ka ke ma le mwana ding ke mo a ri ko te lo mo ja ra ro mo mwana ha ya ka se ba ho na mo ka bi ka ba le ro ho se ho disiplina ne se ba me ke ke ke tsho ke le ho ba se ne se mo le e se na ba ta me ho ba e se ka ka ho tsho ho tsho ho re ke tshisane e sa pota ke nda tsana le tsa ba phe ho ba le kana go nwe a ba mo tshila ke kana ba ona le mathata ke tla ke ka le ba ka le mo a di hi fainga le ba u ke ba ba ona e tla me a ma tsamela ba ba ba ka se la ite ilo ho ba ba ke ke le se ba ba han ilo ho re me ke ka le lo ba ona ke le se tshaba ha ona le mathata ke se ka go a ke ka go spitile ka go ho le mo se bile tsa ke mo o sa khotso fana o fofane le ba itla ba be tsa bona ho re ditaba tsa hao di ke tswe mo di sebe
0: ke le mandate ha re khutlela ditabeng tsa moho wa selemo sena ntate Qhala re ka re o megahlelo e meraro mona mo ntlha ya pele e leng ho tsitsisa kapa ho bontsha bohlokwa ba baoki haholo ditabeng tsa ho fana ka ditshebeletso tsa bophelo. Taba e nngwe ke hore ba nang le seabo kapa baetapele ba tsetele haholwanyane ditabeng tsa booki. Ha re re ho tsetelwe haholwanyane ditabeng tsa booki, re re ho etsahale jwang? Le hore na ka hare ho naha ya Lesotho taba eo le baoki le bona e tsamaya ka sebopeho sefe, na le ka fela la re mmuso wa Lesotho o hlile o tsepamisitse maikutlo haholo ditabeng tsa ho tsetela ditabeng tsa booki. E bang ho na le dikgaello, ke dikgaello tsa mofuta ofeng di ka kojwa ka sebopeho sefe, kapa ho ka etswa jwang hore ba nang le seabo ba elelwe bohlokwa ba ho tsetela booking?
1: Ha o tsetela booking mme o thusana ka mekgatlhelo e papaleng gore o tsetela thuteng ya mokira gore ebe mooki a na le boteng, mme ga moikela ra diteng tseo a ka eetsa bo bako e tlo etsa gore mooki ga a fana ka ditebo tseo bako e seka ba mooki a dita ebe mooki a fanang ka ditshebeletso tse nepagetseng, mme rere ba mmuso o tlameha go tsetela go ba thutong ya bone, o tlameha go tsetela go ba dipeditso ya professional development e le gore o ba ntlafatse ga tsentse ba le tsheditso ka dithuto tse tla ba etsa gore ba be bodeng bo jeyang kapo ba ditshebeletso tse fa bang e tla ba molemong wa setšhaba sa Basotho. O tse nngwe e kutseng ko ona mmuso wa Lesotho ga jwale boikarabelo bo bonkang ke bofeng ka gare go boo ke maobane fela ga ne re ditlile paramenteng ya Lesothomane ka tlasa social cluster e le ga ba bontsha gore ba re tlhokelaetsa re le baoki ba Lesotho, mme ba tlotla ba sebetsa le rona gore tse bantse re di labalabela kapo tse bantse ditlhoko tsa baoki ka gara naga ya Lesotho re tlo di sebetsa mmogo le bona go bona gore na di fetiswa jwang e le gona gore e le gona go ntlafatsa tsebo ka gara baoki.
0: Ke bekeng e fetileng fela ntate Qhala ha lefatshe le ne le tshwaya letsatsi la matšhaba la bopepisi, mme ga ditaba tseo ke neng ke di fumane ha ntse ke buisana le mokgatlo wa naga wa bopepisi ke gore bapepisi ga ba lekana ditsing tsa bophelo tse teng ka gare ho naga ya Lesotho gore re tle re re mokudi o fumana tshebeletso ya bophelo ya go pepiswa e mo lokelang. Ha re tla ka go lona le baoki, re ka re baoki ba teng dipetlele ba lekane bakudi ba ba shabang letsatsi le letsatsi hore re tle re re Mosotho o fumana ditshebeletso tseo a di lokelang ho di fumana ho mooki tse mo lokelang ka tsela e mo lokelang.
1: Ka nnete mme ha ho jwalo ditshebeletso baoki ba fokola jwalo ka ha mokgatong wa bapepisi o la wa tshoba ka le tsona la mo di a phala le sutumola pele

0: ba tla be ba bokisitswe ka tšhelete tsa naga ya Lesotho. Empa jale le teng ga naga e sa ba sebedise e sa bone botlhokwa wa bone, ba tla itsamaela ba ikele mafulong a matana, gobane le bona ba tlameya go beya go robeta fleng, ba tlameya go phela le ba malapa a bone, ba tlameya go isa ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Seo keeleng ga go nepagetse naga e nngwe ya bagaisane ba bona kaekae mona e ke sena go bua ka lebitso la yone, ba ne ba tsamaye garabele ke mathata a gona ba fumana bafepisi kae, gobane puso o sa ka wa ba tsotelela. Ke gona ba bonang gore ke sedio kedisitse kgaya e koo. Ke re ke ne kele go botlhokwa go mmuso wa Lesotho gore ba tle tafoleng ba dule fatshe re shebisane gore na ga e ba go na le access ya baoki ka ga naga ya Lesotho re e sebetsang jwang gona go ya dinaeng tseno, mme le bano ba teng dinaeng tseno ga ba batla go kokela ka gaga naga ya Lesotho ba tlo kena jwang ka gaga system e le go godisa our health system, gobane ba tlabe ba tsaka ditebo tse fapaneng re tloela go gologola tšhelete re ise dinaeng tse dingwe, empa ga ba tla ba tseba matlapetse ka ditsebo e tla ba gore our health system e batla e ba resilient le dintho tse ngata, e tla ka botsebi bo pharaleletseng, mme re thusa gore re tsebe go fana ka ditebo tse nepagetseng.
1: Pele re amogela bamamedi ntate Chala, dinomong tse tharo kapa tse pedi tse fetileng re le ra ba le sewa sane sa COVID-19, mme e ne e le lefu leo go sena mang kapa mang ya le lebeleletseng kapa ya malala a laotswe gore go ka ba le lefu le jwalo. Mosotho wa kagana ka morago go ba le sewa seno sa lefu leno le neng le sa lebelelwa lebile le sa tlwaelega, ge e le naga ya Lesotho ka bope booki ba rona, ke dintho di feng tse ntseng re intlafatsa ka tsona diphuputso gore ga mafu a sewa a fitlha bonyane wa be go na le malebela ao re nang le one?
0: Go na le ntho e bitsang continuous professional development e ka gara bao e ba lokisetsang gore dintho tse tsa mofuta wa jwa rekibeteng e le gore thuto e ne e tswelang teng ke yona e thusanang gore re le naga mafung a anonong go dule fatshe re shebisane ba etse diphuputso gore na re tla tswa le kae ga o ka ba le mathata ditebendi tsa tshwana le tseno tsa bo COVID-19. Ke ka lebaka lena ke reng go botlhokwa go mmuso wa Lesotho gore re dule fatshe le bona re etse meraro re le baoki ba tla ba bone ga naga ena e fona.
1: Mamedi ntate Chala o teng go ka gana le nna le ena dinomorong tsa mogala tsa 5933 gore le wena o be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola le ena. Metsotso e lesome le metso metlhano re ya re lebile gore nya pele 59933 ke nomoro ya mogala yeo go amogelang ka yona Mosotho wa Heso gore le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolola le ntate Chala letsheareng la kajeno. Mme ga re buisana le ntate Chala je lefatshe le tsala tsela mashaba la boiki mamedi tumela
2: ya le nna ya se ke ke
1: nna thank you tumela
2: o tsela
1: a ntla phela ba nne
2: eh ke a lebo nka te ke a mukwe di tlhalosa ka hai se le ke go ka ka mphitise mola o re ba buisi ba ba tsere di karete tse pedi tsa tsa bo tsa go pedi go latela ka mogolo a ithalosa ka teng ke re diumo ba na le ntho tsena tsa ditswako pedi bana ba ikgodisang ditšhelete tse ngata bona bao ga ba kula le ga ba kulelwa ba tselang ka ntle olaya yanene e Aforika Borwa go isa go a batla ditšheleletso teng o bona e ka ba tla go tsotelela na gore ntho tse tsantseng a bua ka tsona e le ntho tse ba di emelang ka maoto gore di loke e le di tla tekelela di lokile ga re ka ra etsa jwang goba ke bona ka ba tswetelele taba tsa gona ka ga laka mola ka gobane bona ba itse ba gore ga ba na le mathata a bokodi ba tswa ba ya dinageng tse kantle ga ba sebeletse ka ga naka mone jale re tlo etsa jwang gona gore ba utlwe jale kwa ebe ke tlakile
1: o tlhakile mme matang ke ga a leboga 5933 ke nomoro Mosotho wa Heso yeo go amogelang ka yona. Ntate Chala o ntse a tshwere ka thata Mosotho wa Heso, re tlanka bamamedi ba bararo fela ge tsebe go bega ditaba tsena tsa rona gutlo ka ga mosebetsi o ntse o tswela pele letsatsi na ka jone. Mamedi dumela ntate
3: Chala ka mone ke ntate Mmatsaile.
1: Ntate Mmatsaile
3: ke monna wa semae ke ne ke sa ntate Chala ke mpe ke motshedisa o qeta o ama pelo ya ka bohloko gona ntsenang tse tsa ke nna di-national anthem

0: mmuso ona tšhelete mme le nna ke dumelana le ena kgetlong ena boemong bona bo a e beyang ka bona leba ke mogabopuo empa ke molaetsa wa bohlokwa o fetile elee ke le boyena ga ke mo tshedisang kare a tlhokomele gore a mangwe ba ba ka etsang gore ebe baoki ba imelwa ke gobane re sa je gantle jale go nna ke le sogai gore ke tshwere bothata bo tshwanang ba gore mmuso ga ona tšhelete e le gore access to finance ke bothata bo re nang le bona le rona re le dingwaga ke le ntate kgaba ampanketsetse toka gore ke tle re buisana ke tseba ba o ka ntumela gore ke mo fene mogo ya ka tlampantshwa ke
1: 5886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 4886 tso metsinhle re ya qetela ke ne ke re re kena ditabentsa me matanki le ntate mmatsaile re tsebe go phethela
2: ke le wa mongaka a me matanki u bua ka ditaba tsa bona ntate ba le bomme ba yang South Africa ke ka la baka lena ke ne ke ha re ne re tsena le meralo ka taba ya mongwe ba u ba tsa maga ya mose e ne tla ba go ba ke e lokisetswa nyene ya go ba emose ba dumela ke mo swa so ne go go ba le ntshetswa collection of remittance ka collection of remittance e go tla thusa ditabe dina tsinda tswa masaili a ba bua ka tsona go rena go ha bua se tsaba tsaba jwa me tsa ba ene tsa di remittance tse collectwang ga ba u di ba ba tsa maidi ka tshutse ditswa di ba ra tswa la payment di tswa ke mo so de papani ebe tshisana go re ditaba tsena ke tsa ga ka mofa o o bona me ne tla re thusa go re tlela system ya naga ya bona ebe e e re tsileng go bana ba tswana ba futa mo batla ditsa fa bana ba tsa ba tsebisa ka ga na ina ya leso me le ntse re tla le mera le mo ya tshitswang health insurance me o go mpitse ka le tsa ke le go bua ka tshitswang health insurance mo le mo wa tshaba tsa ba
1: ke le mandate ha re tatela ditaba tsa gona ntate khala mo sotho ka kana ka jeno o letsa eng le ba o ke ho tshwaya letsatsi le
2: o ntota ka mo go ntse re re tlhabolla ka le bo re mo na minister of health headquarters e ya ding ka o le nya bona ya dibuka mo ba o tiba di ding ba ntse ba itlhabolla gona ke
1: ntate letsatsi le le tshwaya ka jeno fela ka pare ka bona ho ba le dietse hala tse ding hape ntle le ya boitlhabolla
2: ai dikila ka tlhena la la tlhofo fela le ntleletsa la direkeng tso se tsana ya le sotho moha
1: ndate khala hle re le bohana go ya ha ole se ya bo sa ho nna nna go tlola taba le ka mo sanda te re tla o tshwara go tlo bua ka health insurance
2: ke le bohana me ka be di tshela ke sa o itse tsa tuka o re o qeta le nane o ba le ntikile mafata pa
1: ke ya le bohana ndate ka moso
2: ke le
1: Mamedi yeo ke monghadi busa qhala ke mo oke me re ne re bua le yena ho tswa le gotleng la naha la ba oke ho utla hore na letsatsi lena le bolela eng ho ba oke ka hare ho naha ena ya Lesotho o ikutlwa se mosotho wa eso hore re lokela ho tshwakana ka matsoho mafapha ohle ho bona hore ditaba tsena di fumanelwa pheko ya moshwelella ntate mmatsaile o thitsitse taba ya bohlokwa taba ya phepo e nepahetseng hore ke mme ya ditshia tse ka thusetsang ditabeng tsa bophelo bo botle mme ke a tshepa ntate mmatsaile hore ditaba tsena le tlahle re eme ka maoto mafapha ka ofela re tshwarisane mmoho ka ha taba ena ehle e lokela hore e be ketane e sa gaueng hore ba lefapha la temo le eme ka maoto ho bona hore ditaba tsa phepo e nepahetseng ka netso ya dijo le temo di a ntlafala hore bakudi be ka ba sebedisang ditlhare tsa bophelo bohle ha hona nako eo ba nkang ditlhare ba sa fumana dijo tse lekaneng tse bileng e leng dijo tse matlafetseng mme le bophelo le bona e be bo balala a laotse ho bona hore jwale bo a tataisa hore na dijo tsena di lokela hore di jowe ka sebopeho se

0: o reng baoki ba rona bokamoso ba rona baoki ba ntlafetseng ba boloka bophelo mme le ikutlwetse basotho ba heso gore na lona le le setšhaba mo e bang ga wa fumana ditshebeletso tse ntle tsa bophela kapa tseo di lebeleletseng o ka ena mmuso le ona o lokela gore o etse jwang gore o se nna o latlhegelwa ke baoki ba fokolang ba sentse ba le teng ditsing tsa bophelo mane ndatokgala o supile gore mooki a le mong a ka bona bakodi ba fetang 20 mme sena se ka baka gore motho ka botho a qetelele a bile a sa fane ka ditshebeletso ka moo a lokelang go fana ka tsona ka teng ka ga jwale setšhaba se se ngata ditsing tsa bophelo mona wa tswelwa mosotho wa heso go sebeletswa bakudi ba bangata ke matsogo a fokolang mme ditaba tsena ke ditaba tse e lokelang gore di shejwe ka leitlho le leng taba e nngwe ke taba ya go tšhogisa ditsebo go lokelang go etsagala gafetsa le gafetsa taba ya dipatlisiso taba ya go tsetela gagolwanyane boiketlong ba baoki taba ya gore ba fane ka ditshebeletso le bona baoki ba lokela go itlhatlhoba gobane ntatokgala o supile gore na mooki gore re tlere ke mooki ya nepagetseng o lokela gore a be le magabane afe ga re di beile je mosotho waeso e re re fe ba lefapha la ditaba sebaka ba o fe ditaba tsa gora ya pele nna le wena re tla gokagana ganka morago ditaba tseo ga atela pele ka taba e nngwe e go fupagetseng yona
1: ke le bolelele ke a kgola ka parameteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le sebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba go dilong wa setšhaba ketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsoni ya makanakana entse e futsane yago ya go sa bona a le moo ja gane moo re ngwe lotlwetse botona ke le letona a entate tlaele ke a seba ke tlhaela lesotho mona ke sofalela lesotho mona koo bane o ne o tshetsa moetapelo a wa leteng ke lona lebaka lona le noba letara a tsisa dikolo go tewa mantsilwana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang kapanyetsa seo le se etseng gore ke yo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
2: ndadi lefanaona nnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo wa ka go wena ndadi mpa gona ke a seng o na le ya gae ga ke na go mo tsekisa ga ba utlwae kae kae o tla ba bana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere o le jalo ore nte ya democracy ga ke na go tsena gore ndadi lefanaona nnete a ka a sale sale ke democratic nake ga rena go o na le e tomoyadie o motlogo wa ne o latela ona o sebileng o ne o moitsitse ntho e botlhokwa ya 2% ona o bula ka satane ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya otle go o na le o etsere wane opadi o etsetse tlhokala ebe go na wa re ke 2% ga ke dumele a sa inaisa ntho eno fela utlwa a nolofalelwa a se o tla bua ka 2% go wena mo na le obamamedi
1: go bale ua ke kotlhopedileng kaka ka lebato ya palamente moo ntate waka le letlhokomelo ba tlhoreta e tla ba ya geile ka nnete a batabana ke ke nna yolelelwa nna kere ke o lente diikeretseng se le le gotlala e diikopana setšhaba gore go ba seaba keke ke mokgetho wa bontate a golantse palamenteng ka lebatoa ke le tare mola bontadi nna kere le lo ikeretsa kere kempa kere ra yona ntate mofara e ka nna ba gona le taba taba ena ya dipolotiki ga go abua mosereti mane go na lebato wa ka tswang ba ithweta bo bona ya babaleletse setšhaba morago mane ke le raela ontate o tlere ka nna ba taba iseng empa ya ntate ke tsamaya go tla bona a kedipedi empa kere tara ba seo ikereng direng la gore dikurutinya ona sega tsamokerelang

0: Ke le bua wa mphato ena go ke ho raya pele sena ke sialo ya Lesotho mana ne di ka u dumedisa ditaba u di balwa ke motsedisi cha ke la makaja siabo sa motlotlili tse la boraro mo ke na ntlafaso ya makhama dipakeng tsa dinaga tsa Africa le France o tshwaretsweng Nairobi, Kenya ke boitlamo ba Lesotho ba ho netefatsa hore temo e ba tsia ya kgodiso ya moruo tlhagiso ya mosebetsi le ho fokotsa sekgatlha sa malapa a tlokotseng hara tse ding motlotlei ra Basotho o totobaditse botlhokwa ba ho tsetela temong le tlhagisong ya dijo ka ha e fana ka seriti le ho ntlafatsa bophelo ba setšhaba sa maAfrika moka ona o tshwaya qaleho ya dipuisano tse rerotsweng matlafatsa tshebedisano dipakeng tsa Africa le France mafapheng a fapaneng a kenyeletsang tshebediso ya marangrang ntlafatso ya temo molemong wa ntlafatso ya moruo mokeng ona ho tla boela ho tshwahlwa mekgwa ya ho tsa pele ntlafatso ya moshelela le ho ntlafatsa maano a tshebedisano ho tshohla diqholotso tse bakwang ke maemo a moruo le pheto ya boemo ba lehodimo tse tobileng Afrika. Radiphatlalatso wa lekala la bophelo Mofumadi Mateboho Mosebekwa o re bohlokwa ba motšhini o thusang bakudi ho phefumoloha moya o hlwekileng medical oxygen ke ho thusa ho ntlafatsa kalafo le ho akofisa polokeho ya bophelo ba bakudi ba tlokotsing. Mofumadi Mosebekwa o boletse sena boithutong ba lekala ba matsatsi a mahlano ka kopanelo le moifo wa ho hlaha Malawi Eswatini le balekane ba matjha ba ditabeng tsa bophelo bo rerotsweng ho aha le ho ntlafatsa fatsadi tshebeletso tsa phano ya kalafo ya moya o hlwekileng ka hare ho naha a re mofo ona o tla etela setsi sa phehlo ya moya o hlwekileng sa mafiteng a theta ka hore ka labohlano mofo o tla boela ho etela sepetlele sa sehopotso sa Mofumadi Mamahato ka sepheo sa ho thekelana ka malebela a ho hlola diqholotso tse tobileng lefapha la bophelo le menyetla ya tshebedisano. Ofisi ya mohahlelo wa boraro wa phepelo ya metsi mabalane ka tshebedisano le lekala la tikoloho le moru e tla hlahisa mekonteraka e mene setšhabeng sa ha ka tamelo bothabothe ba tlo hokela phepelo ya metsi gaho ya matlwana le matamo a dikgwerekgwere sena se boletswe ke ofisiri ya diphatlhalatso mofumatsana padinyane Ramakoro mo a supileng hore gakolo ya morero ona e tla ba ka labohlano mme ke batho ba lekgolo le mashome a tsheletseng ba tla una molemo tshebetsong ena a re ba nang le ditsebo tse ikgethang ba tla hirwa ha nakwana mme sena se tla kamora boithuto bo entsweng mabapi le ditaba tsa tikoloho le tshotsometso ya setšhaba nakong eo ho kenngwang tshebetsong mokgahlelo wa boraro ho netefatsa hore mekonteraka e ne e latela meolwane le dipehelo tsa ditaba tsa tikoloho. Hane phethela ho tsamaisha ba President Cyril Ramaphosa wa Afrika Borwa o re ha na itukolla tshebetsong ka mora kahlolo ya lekgotla la molao wa motheo e reng paramente e ne sa lokela ho thibela hore a thehelwe komiti ya kgalemo ka 2022. Ha bua le maAfrika Borwa President Ramaphosa o tiisitse hore ha o so utswe tjhelete ya setšhaba ka hona o tlo kopa hore tlaleho ya phalaphala e hlahlojwe ka ha a dumelang hore e hloka nnete. Ho se le jalo Economic Freedom Fighters EFF ntshitse polelo e reng e lebeletse ka tshepo hore motsamaisi wa dipuisano o tla anyetsa kopo ya President Ramaphosa ka ofisi ya motsamaisi wa dipuisano e le yona e thehileng komiti e bopileng kaleho yeo ha Democratic Alliance DA yona e re tlhatlhobo yeo e se bedisi ho diehisa mosebetsi wa paramente ditaba di fela mona mamela tse latelang ha ora pele fetile ka metsotso e mashome mararo ka senyesemane.
1: Na o hloka tjhelete potlakileng Express Credit e ufa payday loan ya ho tloha ka 500 maluti o isa 5000 maluti ho basebetsi bohle. Loan ya hao ya pele ke mahala. Ee, o utlwile hantle, mahala. Ha ona tswala kapo ditefiso. Letsetsa 804-4444 Express Credit e teng ho fa taolo ya tjhelete ka mehla. Express Credit, money when you need it. Ho na le melawana le dipehelo.
2: pele bolelle ya kwala ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le sebe ga o se thusa setlaba ka setšhaba go dilong wa setšhaba ikese ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsoni a makanakana e ntse e futlameya go ya go sa bona a le moo ja mane mo o reng monotlhoose botona o le letona a enta te tlaele ke a tseba ke tlaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mo soo bane o ne o tsheetsa moetapelo a wa letee ke lona lebaka lona leno ba letara a tsisa dikolo go tewa matsulana ke mono ba tlabele ba motshetsang ke mono ba tlabele motshetsang phapanyetsa seo le se etseng gore ke yo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
3: ndadi lefano nnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo wa ka go wena ndadi mpa go na ke a feng o na le ya gae ga ke na phomotekisa ga e ba utlwae kae kae o tla go a bana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jwalo ore e ya democracy ga ke na sepina gore ndadi lefano nnete a ka salosareng ke democracy ke nake ga rena go na le e tomokatsiki o motlo go bane o latela ona o shebileng o ne o moitsitse ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya otle go na le o itselewane opadi o itsetse tlhokalang ebe go gona ware ke 2% ga ke dimele a saila etsa ntho eno fela utlwa a nolofalelwa a se o tla bua ka 2% go wena mona le o bamamedi
2: gobane ua ke kotoferileng kaka le batho ba parlamente mo ntate waka le letlhokomelo ba moreta e tla ba eyageile ka nnete a batabana ke nna yolelelwa nna kere ke olente diikereteng se le lekgotla la edi ikopana setšhaba goe goba se bakeke ke mokgetho wa bontate a gobanke parlamenteng ka le batowa ke le kanemola bontate nna kere le lo ikereta kempa kere laana ntate o mosara e ka nna ba gona le taba taba ena ya dipolotiki ga go abua mesereti mane go na le batho wa ka tswang ba ithweta bo bona ya babaleretse setšhaba morago mane ke le raela ontate o tswere ka nna bataba ekeng ke ke tama go tla bona a di dipedi ke mpa ke tla ba se ke re dire la go di dinga ona tsa ba mo kerela
4: momamedi re leboge mosedisi tšhakela makaja ka ditaba tseo tsa gora ya pele tseo a sa tswaga fa tsona re tla boela re kopana le yena gape ga gora ya pele e fetile ka metsotso e 30 re kena mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo la re otlolola taba mokgatlhelong ona wa bobedi re kena ka ditaba tse supang gore moifo wa tshietso wa banka ya lefatshe

0: ka selemo e ya tla mohlomong habedi ba etsa tsalo morao ya hore na ebe tshebetso e ntse e tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng go bona gore ba fana ka dithuso mo o bonagala go kikitlela gore bo akofiswe gore meralo e kene tshebetsong mme ka gona lekgetlong lena banka e ne e etetse gore e tlotla e etsa mosebetsi ono wa yona. O botsitse gore na ka kotlolo jale na ebe go fumane dikgang tse bang e di fumane ga e tlile kepelong ena. Ke a gola karolo e bohlokwa ke gore go bonaetse go na le go kikitlela go gonyenyane ntlheng tsa procurement ka baka la methati e tlamehang go latelwa ya lefatshe ya gore go etswe procurement contract mme contract o na tlameha gore ebe ha jwale o se a le teng a kene tshebetsong empa le go a ba le go dieya go wa procurement mo se go bonagala go mo contract o sa ka kena tshebetsong dikgweding tsane tsa bolwetse. Ke ntlha e kgologolo e banka e fumaneng. Ya bobedi ke a gola e ne ke se ke eletse go tlasa moralo ona go etse go keneletse le ntlafatso ya boemafofane ba Moshoeshoe One International Airport mona mo difofane di dulang teng sekontiri seo se bonaetseng se se gathetse le dithusa boemafofane gore le tsona di tsosoloswe di be maemong a matšhaba mme le yona ka mokgwa o tshwanang go bonaetse go na le tieiso e nyane pakeng tsa dibanka tse pedi ya OPEC le ya lefatshe leng di kene tumelelanong e le nngwe mme ga ba soka ba phethela gore ba teke na gona ba sebetsa jwang le dibanka re tle re tsebe go qalelela gore re ntshetse tshebetso pele ka bokhutshwanyane ke tseo ba di fumaneng kepelong ena ya bona.
1: Ntate, mona tabeng ya go ntlafatswa kapa gago ya boemelo ba difofane ba Moshoeshoe One, Ntate Kikine, banka ha e se e le teng e thusetsa bang gore ditaba tsa go tekena di bonagale di akofa tshebetso e tsebe go tswela pele. Ke gona taba e nngwe ke gore na Mosotho wa kare go ntlafatswa ga boemelo ba difofane go tlo thusa naga ya Lesotho jwang e ka ba ditabeng tsa kgwebo le tse dingwe tseo e bang gore ebe boemelo ba difofane bo ntlafetse di ka thusetsa ntlafatsong ya naga ya Lesotho.
0: Ke a leboa mme ya pele lekala la rona la ditšhelete le gokagane le yona banka e kgolo ya lefatshe ba tshepisitse gore ba ile go sebetsana le taba eno e akofiswe ya gore go tekenwe tumelelano eno mme re tsebe go tswela pele ga e le gantle ba sentse ba re file go ahete gore re tswele pele re ne re tsitsise tse bang re tlameya go di tsisisa e tle re gang ga o saenne go tlo seka ba le ditieiso ya ntlheng ya taba ya boemafofane ya gola ya pele fela ke ka ka gopotsa momamedi wa gago gore ba tla gopola gore nako yanene eo re neng re le maro go pedi agolo mona le gonyedile le se tsamaya ka bona boemafofane mme mogala ona e ntse e le gona gore go ntlafatswe boemafofane gore e be ditlhaiswa tsa Basotho di tsamaye ka potlako di tsamaya ka boemafofane gologolo dihlaisiwa tse tshabang go dula nako e telele re na le ditlhapi tsane ka mane le bo letamong la kate le bo mogale tseo jwale tlameyang go tsamaya fatshe goba jwale boemafofane bo sa kgone gore

0: o dule fofane kgolo e tseng kang theba ke a golwa ke ntlha kgolo enono ya bobedi e ntse e le gore re imole monwana ntlafatsong eno ka gore difofane tse dingwe tse gwebang ka gare go tikolo ena ya Aforika di ka kgona gore di sebedise bo ya mafofane bono mme lo ntlafatsa tsa tourism ke a golwa ke karolo tse ka setlhogo tseo bo ya mafofane bo tlo thusa re sa lebale motsamao wa setšhaba ka kotlologo le ona o be o potlakileng. Ke a leboa.
1: Ke a leboha ntate. Ke a gola ntle le ditieiso tsena tseo o seng o di boletse ntate Kekine, morero o ne o lebeletse gore o tle o be o phethetswe neng, jwale ditieiso tsena tsa gore go ntse go le gona go tla tlhwawa mokontraka kapa tshebetso e ntse tswela pele ya gore mokontraka a tlabe teng le ena ya go tekenwa di amme nako eo ya gore tshebetso e be e phethetswe ka sebopeo sefe e bang di amme le gore na taba ena ga e ba e amegile e tlo ama jwang tshehetso ya ditšhelete e bang e tla ameya ga e ba ke mokitlane kapa banka ka moo e tshehetsang naga ya Lesotho ka teng.
0: Ke a leboa mme moralo o lebeletse gore o phethetswe ka Tshitwe 2029 kameo eo morago gona o bileng yona gagologolo tselenyane ya thabatse ka tate ke go jwa nako e se kgotsofetse ya gore tsela eno e tle e phethelwe mme ka kotlologo ga gona moo e amang ditšhelete ka kotlologo empa he ka lebaka la kopane tieiso eo ga se yaka mmabomo go boetseng go keneletse gape gore e diege ke taba ya ntwa yane ya America go tlhasela Iran go bonaetseng dioli le dikontiri jwale di dutse dinyoloa jwale mekontraka e ntse ikeka e kopa go mpo nno tšhetšhedise ba ntse ba lebeletse gore motlhomo ntwa e tla ikeye ka mmogo e le gore ba tse ba go fumana di-price tse nepaetseng tsa gore na ba tla re tšhatšha jwang dikontiring le disamenteng le ditshepeng empa he o bonaetse gore e ntse tswela pele jwale re qeteletse re ntse qeto ya gore atšha ga sa tšhedisa go ya pele jalo o seo tlameya nako ke kgotsofala empa mawala a ntse a etswa o bona gore mogalo o le ona o tla phethala ka nako e be e baduweng go na le magobonthithi a ntsena re go tlo go bona gore morago o fela ka nako e batlwen mme ga re soka ba re ba le letshabo ya gore go na le mo e tla ama tšhelete tse adingwanweng moregong oo. Ke a leboa.
1: Ke a leboga ntate. Ke a gola taba e nngwe ntate ke kene Mosotho wa ka rena mokontraka kapa mekontraka e tlang go sebetsa tseleng e tebelelo ke gore e be mokontraka wa a tswang ka gare go naga ya Lesotho kapa ka ntle go naga e bang e le e a tswang ka ntle go naga mekontraka e ya Basotho yona e tlo kenelela jwang ditabeng tse
0: meralo ena ya banka e kgolo ya lefatshe ga e kwalle bagwebi ba bangwe ba lefatshe gore ba kenelele meralong eno ba gona ga e a kgethelwa mekontraka ya Lesotho fela e kgethetswe mekontraka yotlhe e lakatsang go iketa mme ga go a dumelela ke gona gore ka gobane go sebedisa meolwane ya banka ya gore na go kgethwe mo kontraka ka mofuta ofeng mme meolwane enono e gana ga re kobelela mokontraka gore a iphumana a sebetsa le mekontraka ya Lesotho ka mokgwa wa go kobelelwa wa ikgethela go ka e tsejalo me re se re tshepa ke hona gore mhlong

0: di tabi na wasa ha le mollo e bimba ka ha wala mwita isa na haina ya mshoshe ting kubani isu nya tsohle ka ofela di hlahisa di hlodilwe ke mara ba di na ale ha re fi dem tsone e ba so to go hle mo ba leng ha ding ha re thusa neng ka matsoho o tle e rena lona go bona hore re ne na taba ena ya saha me ke bolo ke tikuro ya bona kubani ke yona ka thusa hore na go itlang ke se ke ga bona le sotho ya bona le ntile le ga lahlehela
1: tla ba ba tsa go di khumbu mo na motho wa ka go itla license na license ndo tsa tsa di khong gore o ipotsa bana ba tsang ka pele bona e ne bana bo itswa go se bonye tlo fitlela mo mo so sa na le motho yo re go a fela bona le go le sima nang go ba ga ndela ntse taba tsitse mme ya motho yo na o reng ha itsa tabe tsa bitseng khong ka ba bana ka mo ya fana le ya mo na ke se ba tswana mara go ke ditlo di amola ba ba bidi

0: le godimo me ha go ntse go galwa eh wile ha bona hala go gona mo tseleng ene a thabatse ka kase tla yeno no ha ine e galwa ke Lesotho Highlands khale bona ka bo 1988 e ne e ntse dikotopo tse ka bang 13 imba ha se re kenyeletsa taba tsa phetho ya boemo ba lehodimo hona jwale o bona etse dikotopo tseno di nyelolelwa boemong bo hodimo ka lebaka la metsi a mangata ha o kenyeletswa ditaba tsa phetho ya lehodimo mme ka kakaretso di qetelletse di le 30 a metso mehlano go tloga go 10 le metso meraro ke ka mokgwa o re kileng ra kenyeletsa ditaba tsena tsa phetho ya boemo ba lehodimo gape re ntse re shebile gore mapopo a hefowa a ngata ore o kontse o thoma jwa thetetse ka tseleng le yona mogalo ono o kenyeleditse taba tsa gogo o bone gore go ntlafatswa mapopo a tsela gore a seke a hefowa nako ena kao fela ga o ile wa ba le dikgogola tse bang teng ke a leboa
1: ntate Kikine ha o di beile teng ntate ke kopa o ntse o tshwere jwalo re tla re meme ba mamedi ba babedi ba bararo re tle re tsebe go lokolla ntate gore le bona ba be le seabo ditabeng tsena mo mamedi go kagana le nna le ntate Kikine dinomorong tsa mogala tsa 5933 mamedi dumela dumela ntate ntate masimo
2: ya o kwa go bua ga di ka di tsenge tsa ya ya ba tsena tsa go na tsa di kwa tsa di tsholo ana ba ga ne tle tsona ga na le tsona le go na ga le bile tsego di tsile ke a le bua mme wa ka
1: ya le bua ntate masimo metsotso e mashome a mabedi ga re lebile gore ya bobedi 59933 ke nomoro eo ke omemang ka yona mosotho wa heso gore le wena o bele seabo ka yona ditabeng tsena tseo ntate Kikine a seng a di otlolotse mokgatlhelong ona wa lenaneo la re otlolola taba mokgatlhelo ke wa boraro ebile e le wa go qetela go kagana le nna le ntate Kikine he mosotho wa heso nomorong eno ya mohala ya 59933 ke nomoro eo go amogelang ka yona mosotho wa heso gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mothating ona wa lenaneo la re otlolola taba wena ditaba tse tseo ntate Kikine a seng a oteketse tsona o di utlwa ka sebopeo sefe mosotho wa heso mme o re eng go yena ka tsona ga re ntse re emetse memamedi e mongwe ntate Kikine go tlatsetsa ditabeng tsa ntate Masiu taba e nngwe ke taba ya paballo ya tikologo ga merero e tsena e etsagala ntate ebe le sebeditse le mafapha a feng kapa lentse le sebetsa le mafapha a fe go bona gore le ga mosebetsi o lokela gore go etsagale tikologo le yona e ya baballega e ya sireletsega ke kopa o kene go yona le ya ntate Masilo ntate re tla amogela mo mamedi mongwe go ntse go tswela pele
0: ke a leboa mme ke a leboa ntate Masilo o ne a re tholetsa le gore jale le bona ba gapelelwe mererong ya bona ya temo ya ditholwana e se e le ntho e tlwaelegileng gore Basotho ba tshomile haholo bakeng sa taba tsa merero ena ya ditholwana ka dithuso tse dingwe tse lekaleng la lene la temo e ka setana le lona lena la tsa kgwebo go ntse go na dithuso tseno tlasa morego ono wa cafe mo Basotho ba ntseng ba thuswa ka dithupelo ntlheng tsa go tlhagisa ditholwana le tse dintse amanang le temo mme e sile morego ona o tlotla o thusa gona mono gore jale ebe ditlhagiswa tseno tsa bona tseno di seke tsa dula nako e telele tsa ba tatekelo tse di senyega di tseba gore ga ba qeta go kotula tsabe se di

0: potlakela boemafofane mane dipalama di ya mo di lebeletsong go ya teng ba sa senyegelwe mme re a leboa ntlheng ya taba paballo ya tikolo e file banka e kgolo ya lefatshe ka bo yona e na le meralo e fileng e leng thata gagolo ntlheng tsa tikologo ga ba banye ga ba ya ba lebane le taba tsa tikologo mme ke taba e ka setlhogong ya gore moralo o kekebe wa tala ele taba tsa tikologo di kenyeletswa meralong mme le rona se re entse jalo gona jale le pele moralo o tala e tlamile ka tsona tseko tsa tikologo mme ga re qeta go etsa jalo re a lekaleng lane la rona ba tsa tikologo re kopa tumelelo ya gore jale ba re dumelele re kale mosebetsi mosebetsi ga o kale e le taba tsa tikologo di go bona gore di gapeletswe ka gare go moralo o feng kapa o feng gagologolo meralong ena ya di-project tse kgolo tse kang tsa bo ditsela gobane di ama tikologo ka kotlolo ka mokgwa o batlang o bonagala mme ka nnete meralo e jalo ya tikologo e keneletse tlasa moralo ona mme ya le
1: ke lebohantate ke ne re tlang ka bamamedi ba babedi ba go qetela hae ba teng re tsebe go lokolola ntate ke ine 59933 mamedi ke nomoro eo le wena ke o amogelang ka yona go go bole seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mogatlhelong wa boraro o seng o tsofetse gagolo wa lenaneo la re otlolola taba wena ditaba tse tseo ntate ke ine a di beileng o di utlwa ka sebopego sefe mme o re eng go yena ka tsona o amogeleile e ka ba o na le potso e ka ba o na le tlatse tso metsotso e lesome le metso metlhano ge ya galebile goreng ya bobedi goreng ya bobedi lenaneo la go tlolola taba la letsatsi la ka jeno ge lebe ga gotlo mamedi dumela
2: ntate masilo ape mewa
1: ntate masilo
2: ke ne ke rena go ntate e ka ba taba e ya tsela e ya kase e ke o bona e tla qalwa neng ka tshebetso generalo ke a itse wa e tlhalosa empa ka tshebetso nnete ole yona e lekanela ore e tsamaye o latela le gona e se senyeile ya kae sebile re sa ba le go tsamaya o yone
1: ke a lenyanta dumaselo
2: lewa
1: 59933 5933 ke nomoro mosotho wa heso yeo le wena o amogeleileng ka yona go go be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo ntate ke kine a seng a o otlolletse tsona mosotho wa heso gore na wena ditaba tse o di utlwile jwang mme o re eng go ntate ke kine ka tsona o ka ba le potso o ka ba le tlatsetso o amogeleile 59933 ke nomoro yeo o gokaganang le gona ka yona metsotso e lesome le metso e mene ge ya re lebile goreng ya bobedi ntate ke ne ke kopa re kene ditabeng tsa ntate Masilo ntate re sebile re phethela ditaba tsa rona
0: ke a leboa ntate Masilo jalo ka apekile ka bolela moralo ona o ne o lebeletse gore e be o so qadile gape re bua tenana mokontraka o se a le teng a se a ntse a sebetsa empa ka baka la ditieiso tse kileng ka bua ka tsona ka melwane e tlamehang go latelwa go fumana mokontraka le taba tsena tsa ntwa ena ya America go Iran ke tsona tse dieisitseng kaleo ya tshebetso ena mme gona jale e se lebeletse gore jang kapa jang ka lo etse mane le gore le tlabe le kobile ke a leboa mme
1: ntate ke ke metlhe re leboga nako ya gago ntate le seabo sa gago lenaneng la go tlolola taba le ka moso ga leboa
0: ke a leboa mme le
1: ba bamedi ba gago salang ka kgotso ga leboa ntate mme mamedi ga ntate ke kene a di beiletse ditaba tsa gore na sepheo sa go etelwa ke moifo wane wa banka ya lefatshe e ne e le sefe le gore na moifo o fumane dintlha dife morerong ona o a seng a o tekile ge o potele metsotswana fela re tla re gokagane le wena gape re tlo phethela lenaneo la go tlolola taba
3: ke le bolelele ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le sebe ga o tlothusa setlaba ka setšhaba go dilong wa setšhaba ketse ka mono botlate ke ka ona naga ena e na le mantsonyamakanakana e ntse e futlane ya go ya

khabane ba sealeme sa Lesotho ke a o dumedisa ho hlemo mametseng sa le ba sa Lesotho le ona teng ya o dumedisa nge tsatsi la ka jeno ke inspector go tswa Ramakau ke tswa mane ntlo ya police sa Lesotho mo he ke sebetsa ka lefapheng la nna ditaba ya bene la bobedi handle go diena mo sane le hlola handle matsatsi a le shumele metso e mmedi mme re tla jwa lo ha la bobedi tsena baking ka hora ya bobedi ke e bile le re fihla mane mo he re kena ditabeng tseo re reng ka kotlolo le abele re ke le satsi le o yalo ba itiba le ndeng ba tswang ka hara sepolisa sa Lesotho ke bolele ka mehla ke re ha o le ka hara sepolisa sa Lesotho ra tse ba hore ba sotho ba gabane ke mafapha a mangata haholo a fapaneng ka mesebetsi ya bona e fapaneng ne re bone ho le hotle e bile le bohlokwa hore re ne o hlaha mona moyeng re ntse re le fa hore na mohlomo mafapha a ntse a sebetsa ka tsela mfuta ofeng ba hlokomela ditaba tsa mfuta ofeng na mohlomo ba ka boetse ba le mosa le setšhaba dintho di fela hopola hore rona ka nnete jwalo ka re badisa ba molao ba melao ena ya naha ena ya Lesotho re labalabela ho bona ka nnete go sena batho ba gore ntseng re ba fasa re ba kenya ka gara disele tsa rona mane ga re thabele taba eno ke le leng la mabaka a etsang gore ebe re ka tla kwano ra fitlha ra bua le rona pele pele ditaba di ka etsagala e le gore motho ya ka a lakatsang gore a iphumana le tabeng tseno a tla a tšhetšhele morago go tsona mme ga ke se ke ntse welo gemamele kgabane wa sealema sa Lesotho ke abe ko dumedisa he re sentse re bile re le boaga he ka tsela e kgetheileng le ba ileng ba ya pejananyana go rona ga e le mona jalo rona tlotla re kena jalo ka ditaba tsa rona tsa lenaneo le legolo la dikamano tsa sepolesa le setšhaba lenaneo e tla reng ka o tloa mona mo re leng gona teng mo re tla rwana teng he ke gore nyane ya boraro mme ke abe ke re le ne o dula he ka le gaufinyane le dialemoya tsa rona le tsebe o tlatla le ikutlwela gore na ka jeno ditaba di tsamaya ka tsela mofuta ya ofeng ke ra ke na le baeti ka kwano re abe re ba fa monyetla gore bona ba tle ba itlhalose ba be ba bolele gore na ba tswa go kae mme ke kry le sekela ba makalela gobane le ka gara mafapha a ikemetseng ka monana a teng maponisa a Lesotho mamedi kgabane wa sealema sa Lesotho le a tseba gore boitlamo ba rona etlhile ke o kena ka mokgwa o matla gagolo ka gara setšhaba e ka setela le ka gara dikgwebo tsona tseo tsa lona e le gona taba yona yane e golo ka go fetisisa taba e golo fela re kopanyang gagolo ke

0: gore fela re boneng gore re thibela ditlolo tsa molao, re bana ha yeo e ka reng go sa re ra iphumana re re ha e leng ntho otweng ke tlolo ya molao, ga se ntho e teng ka harana ha ya Lesotho. Bontate, ke kopa le dumedise bamamedi ba ka, ge tse re tle ba gore he re tswele pele ka ditaba tsa rona.
1: Ke a leboga ka makau. Ko dumedise momamedi wa Radio Lesotho gotlhe mo mametseng o le gana teng. Lebitso la ka ke Phatshwane Matobako, ke leponesa la Lesotho le palameng, ke sebetsa ka gare go company a Lesotho ya motlakase ka ofising ya dipatlisiso.
2: Ka mogo o tshwanatle medelamakaoleng na ke nke monyotla, ke dumedise bamamedi ba Radio Lesotho. Lebitso la ka ke Karabo Sesenyi, ke setho sa sepolesa se sebetsang ka gara company ya motlakase LEC lefapheng la dipatlisiso ka ona ka moo ka gara company ya motlakase. Ke a le bonade.
0: Mabele Gabane wa Selemo sa Lesotho, metse wa rona ke a ne e dula gantle go ye metlhano le sekoto he ka morare rotlhe o raya bobedi, mme ne ke re gentle le go senya nako ke gore fela re tle re wele gabong bo ntate, re tle re wele ditabeng. Ke bone gore baeki ba ka ba bararo ka kwanengpa he e mong ke a bona chea o tlile sekolong gore a tlo tla bona gore na ka moso taba di tla e tsala ka tsela mofuta ofeng. Ga re le mafomo ane manne re tla re ke lenywege empa he ka ga bjale ga lenane o mmona kanete ke ga ga tsho jalo la lele he bo ntate, ne ke re ga re wele gabong tlhe bo ntate le tsholela Basotho ba utlwa gore na ka jeno he ga le mo tlhaka moka LEC e ka ba motlhomong ya letshwaretse Basotho dife.
1: Ke a lebona ka makau. Re le sepolesa sa Lesotho se sebetsang ka gare go company ya Lesotho ya motlakase, re batla re tshwenyeile gaholo ke dintho tse tswang ke setšhaba metsemane mo ba senyang thepa ya company ena ya motlakase, mme ka nnete taba eno e bonagala e nonyetsa company gaholo. Ke batla ke tle ke bue ka e nngwe e tlwaelege mo bonagalang ehlile e le yane etse Lesotho lena kago fela e leng vandalism. Vandalism ke a goa ke tlolo e nngwe ya molao e e tswang ke motho kapa batho ka kopanelo ka sepheo sa go senya thepa ya setšhaba, mme re vandalism mono re bona mona mo setšhaba se sa gang dipalo tsa motlakase tse jereng motlakase o mogolo na tse tsamaisang motlakase o mogolo. Ke tsa motlhala ka bo dithawaga. Peka manene ga e solegile mane go le a kgaolwa thawaga mono ne jere motlakase o mogolo o tloa mmonang o yang ya go a le bo dimaeneng kwa. Jwale taba enono e kotsi gagolo gobane jwale ditlamorago tsa teng o tla fumana gore dipetlele batho gena le bakudi ba motlhogong ba leng ka ICU. Well, ha motlakase o jalo ka nnete o gaua nagana batho ba re ba modimo ba ntse ba lwantsha bophelo wa bona ka monono ka dipetlele wele motlakase o se o sena mo o fumanegang le ntle le mono taba eno le jalo ga dipalo tse jalo se di wele motlakase o le fatshe ka nako e motlakase o jalo ntse o phela mono mo teng. Jale ba diphoofolo di ba tokotsing le bana ba sekolo ba ba tokotsing ga ba ntle le ba sa tsebe ka motlakase ga ba hata thapo eno fela e bakile ga ba lemala ga o ya mapoteng manene gana ke ga kgotswa kwane andate moeno bala ba eetsa tabeng jalo ya ba mme mong a sa tse a tswela sedibeng ya ba o gata thapo enong o le a lemala gampe gagolo legoja a se ka ba tlhokagala kapa e se ka ba a nka bophelo ba gae o le a lemala gampe gagolo ke taba eno ya go fela o le a gata thapo eno ya motlakase. Mme taba eno ka nnete e re go rona ka le setšhaba moagokela metseng mono a ka bonagala a tsoseletsa bogokela bone ba bona ba re atamele re tlatlhelelaneng goba ke a tseba seponesa sa gaeso ntse setsetsa diphutheo se tshwarela magokela a diphutheo mono le dipitso le gona ka mokgo tsholantse re ya ditšhabeng metse monana re etsa dipitso re le ka ba tlhokomedisa ka tshenyenana ya motlakase gobane taba eno le ka bo yona ga motho a ntse a eetsa ke a tseba mmuso wa gae somonana go na le leano le ipeetseng yona gore motlhomong ka 2030 o batla gore Lesotho lena kago fela e lebe le na le motlakase, mme taba enone ga o ntse go etsiwa jale e tlo etsa gore morero o lene o naga ena e ipoleditseng gore kapa e ipeetseng gore e batla e bo o fitlhetse ka 2030 e le gore e tla sita go fitlhela mono because wele e ya pele ya gotlhantse le kisa taba tse mme ke ditshenyelo tse dima gagolo tabeng eno le company kenang go tsona e ntse e gotlhela morago e etsa dintho gape ge boetse ntate ka makau

0: na le nana ya bosobu ba dithapo tsena tsa motlaka tse goketseng malapeng mona. Go na le thapo ntate e tsiwang tsatsi leleng e re fumanang tlaleo ya yona e ne e tlowang e ya kenang ka malapeng ka mona. Jwale ha o wa sheba kwa ona e ya go ka e tla go fumana gore ya discrap ya di mona o ile se re bua le ba discrap ya di ka ba ke ba tlwaele go amoela thepa eno no bane bjale ha ba sa ha ka ba emisa go e amoela bosodi bona bo ka nna ba fokotse go bane ke mo ba isang ding ha ba qeta go e utswa. Jwale le setšhaba mono metseng re rempeng se bona gore sa ipolisa ha motho a le ka tlong ha bona motlakase o refi a se ka ra o banna ebele e lesira e tseba banna ga moya o ka o tsitsinyega fela o so utlwe motlakase a ka na a ka tswele ka ntle a nyagele gore na ebe go etsala banna ebe mogaisano o ntsana le ona motlakase kapa ke ena fela gobane nako no e motlakase go ntsi jwang kapa jwa motho eno moitsi wa ketso o ntsa le ka ntle ka mone o manane gana pela ga e mona ka ntle ka mo jale batho ba ebe ga ba tswe ba iphaballa ke nako ya kuta mo feta nako a bona motlakase o efe ekei ba be le kgwago ache na ba ne ebele elesi kapa ke mpa e le motho a le teng ka ntle ka mogobane me mo mona sepoente mona ula ka etsa taba e mone a tlaela ka ntle itse ga a tlaela ka ntle a fumana motho a feletse odimaparo mme a ba a motse ba motho eno mme taba eno le a re thusa golo gore le ba banka nako tse dinke ba tsoka le ba sa tswe kapa go ka ba tlaela ba ka bona go ka etsela ba bona jelo ka ga mme mona a ile a etsa jelo a bona motho eno mme ebile a re bebofaletsa taba eno ga a sa mebone ba rila ka sala taba tseno morago go fitlhela re lo tshwara shodubeno go seng re le fumana ntse le apara jele le tsamaya le re le rekisa mme taba eno le a re thusa gagolo ntate e se ka le ba bangwe ba ka etsa jalo ga ba ka ba etsa jalo re tla kgona go bona gona re tlola jang taba enana gobane e nngwe thapo tsena ne re fumaneng ke gore e sebediswa mona malaeneng mo gaoa yagwa jale boga motlakase ba ela batho ba nang le malane mo kapo ba le mothating wa go wa yaga ba ba ela ka diphalana go fitlha re hela nne kapo ntate ke ne ntse ke sebetsa kae kaya ga mangmang jwale thapo ena ile ya sala nako ne ntse ke sebedisa ne ke re na ga o na tla foka thepa ete na motho wa modimo ka go se tsebe bo o tla e reka a nagana go motlho motlhile o bua nnete gate a thapo eno jalo ke utswile ke le gore ka mantswe a mang re le bona ba ba ele tlhoko batho ba jalo go tlhile go na le batho ba jalo ba fitlhang ba ntse ba ba fegeya malapeng monane gathe thepa eno a se ya bona ke leshano taba eno ya go ebe ba re ne ntse ba sebetsa kae kae ke a kgola ntate seng kwa tla tseletsa mo ntlong
1: ntate matobako ka nnete le nna a kore nke ke a gage le molamana ntate o se o di otlile ke mpe ke tlatsetse mane le mane ge to tla ke bua ka ena ya o buile ka nne ya natlhae ka festere ya ba o bona lesotswana leno le ntse le pomathapo aa ka nnete yona e jalo ke tloetsa motlhala fela go betswana mono go la ba le ausi a mošhadilomong ke mme a mošhadilomong yana qeteletse a fumana mošanyana a ntse a echeka thapo ena e fatshe mmeno kapa ausi eno a mošhadilemong o na le sebete go ana a tshware mošanyane eno a le mong fela ya ga a ntse a bisa bagaisane a goeletsa ko mang ya ba mošanyane eno sa le tlasa taolo ya gae mme o la ka qeteletse re kgonne o mo isa magotleng a qoso ke leka o tisa taba ena ntate matobako gore ga re ipoleseng re emeng ka maoto ga o bona tlolo ya molao e ntse e tsala se ka ba wa e tlwelela fela gobane tsatsing ena ke emong go sane e tlabe e tobane le wena ka ona baeso ga re emeng ka maoto re lwantsheng taba tsena motho e mongwe a ka botsa ona ga ntate matobako a re scrap ya te bonala e le mogolokotlo o o rekisiwang thapo ena ya motlakase na ge etsa jwang ntate ge ntse re bua le bona boradikerepe ba nantse ba potoloa le bona ge ba tshwarela dithupelo ka go fapana ge ebile re etsa matsholo ao re ba sešhang e ra bosimo sa fela ebe re ba tsweletse ba go fumane sentse re eme mono ge ba seche go na le ba bangwe ba seileng ga ba qosa neo tse jalo sentse di le teng ka magotleng e se re netse fela go toka e tle a jwa godima bona ke tle ke fetele go ena e nngwe go bonala e nngwe mogaotsena go sena le ena ya transformara tse seng di tlhaselwa re ithutile.

ha mabote mona bo khubiswana hore ba se ba na le ntle ya hore ba fihle ba eme mashotswana ana a fihle a time transformer ga itla be se fepela tikolo ye tsenya sebaka ha bo se bo sa ho tla bo tumme ho tla bo khaotswe dithapo tsa malapa a fetang le shome e le hore ke tisa tabana nda dimo to wa ya hore ha motla ga so gaua ntate nne ma haisane hlaela ho shebe na ma haisane yena na ntsa la itilina hobane nnete o so bona e se go mashodwana ke le nane le fokolang la la la mashotswana e kopantsi na go la bona ga le magolo a go bedi motse mo go ka tlhwa ke mashotswana a mahlano a mane a kopantseng ke ntse ke tisa taba eno fela hore ha re neng ka maoto bo mme le bontate re ipoleseng metseng eno ya rona eno ka go fapana ha yona o boetse o buile ka dipalo tsane tse bonalang di kgaolwa haholo ke empa fela ke tlo etsa tlatsetse gore quti mane re la ga ba le koduwa e nne sebakeng seno sa quting dipalo tse kgaotsweng moo mo lesotho lena go ne go kgaotse dipalo tse ngata go feta bakeng tsotlhe tse kile naga utlwa kapo ra sebetsana le tsone e ne ka ba dipalo tse ka bang lesome le metso e tsheletseng go isa go lesome le metso e supileng tse nneng di kgaotswe mono ga o fitlha mo thong ke qomokomong quti mono bo hama thabela mono quting ga o ne o la kgokgobe di na tsa kgaola dipalo tseno ka bosole botlhe ka bosoto botlhe di etswa ke bana ba basotho bo ka ga mothamoka mono le teng di la ka nna tsa kgaolwa mme o ntse a buile ka kotsi ya se dipongwe ke tlotla ke bua ka motlakase e le kgwebo gore motlakase bosio ba ona bo ama dikgwebo tse kgolo re a tseba re na le dikgwebo tse kgolo sena tse a buileng ka tsona re a dikela bomaineng kwana ha motlakase o kolo o qala go kgaoa le bo difemeng e reng e re batho ba nne bang ba theoela e ba ba hatise ka letsatsi e ba bjale go kgaotswe dithapo tse itseng matsatsi ano tlhagiso e tla be e emisitse bana bano ba basotho ba sebetsang difemeng tseno kapa dikgwebong tseno tse kgolo ba tla be ba sa patalwe ka gona ke re ntse re le ka go bontsha botlhokwa bono ba motlakase le gore bana ba bokona dipetlele mane go na le bane ba ka dineo tse kgolo go thwe di ICU maphelo a bona motlakase o leng golo gaoa fela go bolelang ba se ba le kotsing e tshabeyang ga ka ketelletse re bona ba latlhetswe ke bophelo e ka setena le ona diphoporo tsa bona di ame mono ke fetele go e nngwe le yone e bonalang itshenne haholo ya bosodu bona ba motlakase e rere e bitse bypass ka puena ya manyesemane le yona e ne a bypass e bonagala kapo bosodu ya motlakase e bonagala e etsagala ka bongata bo tshabeyang ka gara naga ena a ona mme e etswa ke batho ba batšha e etswa ke batho ba batšha bana ba na le lesedinyana le itseng la motlakase moo o tla fumana go ameile maqheku haholo maqheku a me a bjanna maqheku a tla be a temiswe ke bona bashenyana bana ebe o fitlhe a mo qhekelela a mo bontsha ka gore a ka mo thusa gore a mo lokisetse motlakase ono gore a se tlhole a reka e leng go tla ba sa ntse a sebedisa motlakase ono bophelo botlhe go ya pele taba yona ene ene eo e sentse e le tlolo ya molao mme qetelelong o tla fumana gore le tlo salelana le nkgono gobane LEC e tseba nkgono e le ena a na le mithaga wa LEC o itseng mme ga o fumanala phoso eno e le teng nkgono ke ena a tlo ba tshosolong ya go jale na go etsaetseng mo dibakeng tsa gae taba ena ya bosodu ba motlakase e bonale e etsala gagolo le dikgwebong tsena tse kgolo dikgwebong tsena tse kgolo e bonala le yona e le ngata gagolo e ntse e etswa ke bona batho bana ba rerang ke boga motlakase kapo ba tseba motlakase gagolo metseng ena ya habo rona ke tlo etsa mohlala kapo re se ke ka bitsa lebitso la sebaka seno go na le sebaka seo go ne se go bitswa dinaweng mono jwale motho o makala ona gobaneng o thomo ke dinaweng a lebaka ne le bonolo ko bane motse ona ka ofela go ne o phewa dinawa mono go tlatlwa lesaga le otlhe o phewa magobe o phewa dinawa e le ntho tsena tse ja motlakase.

0: tsungata go pepeletse sebaka seno se se bitswa dinaweng e ba jalo go tla iphelwa ka bolokone botlhe motlakase le wa mahala empa fela bakeng se sengwe la ga qeteletse ebile re fitlhile ga tshwara bangwe ba neng ba ikarabelela ga ba ise ka magotleng ke fetele go boramalaene le beng kapa ke re beng ba malaene. Beng ba malaene le lona go bonala le le koduweng kapa le le kotsing ya bosweu bo utsiwang dikgwebong tseno tsa lona tsa malaene. Ke tlo etsa mohlala, o tla fumana gore ntate Matobako o na le batho ba dulang malaeneng a hae mona mohlomong dilemo tse leshome kaofela. E ba motho enwa ga a tloa ka moga lemo tse leshome ntate Matobako ke yona a tlo tla tlhokomela wa hele bana. Thabo e sale a dula ka moo ga e ka motlakase o e sale a ntse a o sebedisa mahala kapa o bopile dilemolemo tse ngatangata tseo. E le gobane jale e le se se e tlhokometse taba eno jale e motima. Ha ke ta motima jale e mo bontsha gore ntate Matobako ha hao mana malaeneng ana hao motlakase o jong wa boshodu o etsa tšhelete e kana. O fumana wa e seba tšhelete tse boima golo. Ntate Matobako kgwebong ena ha eno a tlo tla a sitwa le ona o tswela pele jwang ka kgwebo. Eo ya hae gobane gona jale bophelo bo batla bo ntlafetse ga ona batho ba sa batleng go dula mo o sena motlakase. Jale le bona beng ba malaene ga ba eletsa gore motlhomong bogane ka selemo ba ne ba ye ka mane ka LC gore LC ke kopa kolo ntšhekela kgwebonyana ya ka ya malaene gore na motlakase o ntse o tsamaya jwang. Bao ga ba fitlha ke nnete ba tlane ba tšhajetšhaje nthonyane e seng ka enyenyana fela ba tlatla ba fitlhe ba tlhatlhobe mo malaene gona motlakase o ntse o tsamaya ka nepona. Eno e tlo tla e o thusa molemong wa gore ga o tlala go fumana gore mamang ke ena a dulang ka mono o bonala motlakase o seo o kenakenane le one ge se re tseba ona re botsa mang ga ra ntshetsa dipatliso tsa bona pele go fapana le ga a sa tsamaile e ba motlhomong se o ditse ba batlhano o se o sa tsebe na taba ena re ka re ra e supa go mang fela jale ka ga ke wena monga kgwebo e ba jale tla qeteletse di salelana le wena ke mofenke ke hemehemeg ntate ga maka otimemetsi
1: metso ya rona e masome a mabedi le metso e mmedi re fela letso ra ya bobedi mamela ga bana ba salema sale seo tontse mametse lenaneo la dikamano tsa sepolesa le setšhaba ga na le ba itikajeno ba tswang kamane ka khampaneng ya motlakase e leng LEC ke bona ba teng ga kajeno ba ntseng ba bua le rona ka ditaba tse amanang le taba tsa gore na motlhomong re ka tlhokomela dinthong difeng gagolo thepeng ya motlakase yore ba se ka tlhalosega ke mapolesa a ntseng a sebetsana le botlokotsebe bo tla fumane gangata bo etsala thepeng ena ya motlakase gagolo ya se ba tlhalositse le gona ke thepa e botlhokwa kae ke bone ka one batla gone
2: thontatentlo ntlo ya gae ga ile ntlo e ntšha togo tsa gae ga a sa batla motlakase o mone o ya ka mane o batla go tlisa ka ntlong e nana e ntšha a qetang we ha jale re ba eletsa gore ga se ba entse jalo ba itlale LEC gore e ba thuse go tlosa motlakase o mo go isa ka mane ka ntlong eno mo a togo tsa gae ratang e ntle gobane go etsa jalo a kala ba iketsetsa e sele
1: hanyane fela ka go rata thusa thonyane fela ka mane o sentse ba kena o ditse bana dithobananyana a ntate kaba o na ba sa le teng oho mamedi kgotso
3: andare ke ntate mmuso wa setlhaba mansenyane bona ga mokotane jale kgemametse a ntle baetapele ba gona jale go na le batho mona bo tla go fumana gore malaene mona go tletse batho ba sa tsekeng le ke morena le bogamotse bo batho ba ba leng gaufi le malaene ba bona fela batho e le bano ba sa ba tsebe na ba kene sejang go etsala jang kare batho ba jalo ga ba se ba etsa tatelelo ba salwa mogago ga ba tsebe na ga bo bona ko go kae kare ke yona ntho ene ke re nna ka nnete go lemoelo gore marena a one mona ka a neiwe molaetsa wa gore hela batho ba kena malaeneng ga ba beng ba malaene ba tlale batho ba ba isemogeneng ba tlalewe ke a leboa batswadi
4: ka nnete re le bua go le ka taba

0: nyane ya boraro mamidi khabane wa salma salasoto le nana o kila dikamano tsa sepolesa le tshaba kana le ba etika yuno ba tswang kamane ka LEC kgile re le mo ntate ba tlo ba go tswaga bela le Frank hore na o mo data isa gona ha a bo mo sebole jwa rona ho le kelo ho itsala jwa
1: ke a le bona taba makao ha bo mo sebole jwa lo go fela pele a etsa a tshwara eng ka pa eng o tla nya hore a tle a itlale he ka ofisi dina ya amotlakase ya Lesotho ka mona a etse kopo jwalo a ba hlalosetse ore ae ke ne ke na le motlakase ka bokhukhuru bale se ke gaile ntlo ke batla go transfera motlakase o nana o ye ka ntlong ena ka egolo ee e ba lewa letaba batho bano ba emisi ba tlaya sebakeng se re se le jalo ba lo surveya gaedi go na le letho le tlamang gore le patalo kapa le kgaodimonyana go moo ba tla mo tataisa ba mofetse ka nako ngwe ta fomaletsie taba e nentsa mahala gaebe go ne se na ntho tlana go rekwa e le go fela go tlosa nthona etlisa ka mone bethapontse e ntse fitlhelela moo o tla fomana ga o na le tefiso e bang teng mosebetsing mo jalo empa ba tla ikwa ga batho ba se ba fitlha ba savea ba tla etsa quotation gaebe go lokela gore a patale gobane jale ga ke keng ba etsa jalo ba iketsetsa tle ba kenakenane le thepa e nono ya emisi buko gobane ga ona motho a loketseng go kenakenana le yona ka tsela ya mofuta ofe kapa ofe le bona bo ga motlakase bao ba ntseng ba etsa jalo etlhe ba ya tseba ba kampa ba fumana ba iphapanyetsa fela molemong wa gobane ba shedile tšhelete gobane yena o tlatla o itsetsa ka tšhelete ga tlo etsa mahala jale e ba jale motho a jale ga a sa entse taba tse ntse le ba fumana gore di a mo kaka pele motlakase o a tima ka moga tshimetsenjl ga o kata o tima jale o ya elesedise ga re a tseba ka tshimetso ebile o bileng teng sebakeng seo so jalebe re monkela dikgato tsa molao
0: okay
1: e le gore ere go bona ka rotlogana jale ga a kala etsa taba tsentso jalo a sa batla go kenya motlakase ntlo nngwe o tlameya a itipote LEC ba tla mo tataisa go tloga mono
0: ya o ka kena
2: ke ne ke re ntatera makautaba ena e ntate motho ba kwantseng a yang ka belana te Frank e tshwana le moo e bang momamedi wa rona o batla go tloga ntlo e ntšha a na sa ntse a na le mokhukhu kapa two room e ba jalo o batla go e dia a tlo tla a qala kalong a sa dile seng tsotlhe o lokela gokelo e ne sentse e le teng mono a ke ke a itlosetsa mithara ono fela a ba sa go beya ka tlong e ntse tshwana le teng o ntsaya ka mane ka LEC LEC ke kopa le tlo ntlosetsa gokelo e na le e beya ka thoko ke santse ne ke ha ntlo ya ditoro tsa ka mona mme tla ga ba tla ta ba fitlhe ba mo tlosetse ona e re ga tleta go ha ntlo eno ya ditoro tsa gae batlang ba tla boetse ba tlotla ba gutla ba tlo go khutlisetsa gokelo eno ka morago a kope gape-gape gore a kope gore a godisetse gokelo jalo e ntse di tshwana le eno e ntate matlo ba kwantsheng a bua ka yona
0: okay metsotso ya rona e dula gantle go ye 20:26 mabere ga bane wa salema sa lesotho re re lebile gore nyana ya boraro moo he rona le wena re tla arwana gona teng o ka kena he nomorong yeo ya mahala ya 2231649 e le gore he motlhomong o tlo tshebe gore o be le seabo kapa gona go botsa basa nke monyetla ba santsana ba le teng jena gobane jalo bona lona ditlolo tsa molao tse ngata tse e tsagalang bontate go na le taba e nngwe ga lentse le beya ditaba tsena tsa lona mona e ba sa tsebeng la ke tlhokomele ka mmamedi oteng re ke ukwena gore mamedi kgotso
3: o se tsena ba makao le ka mo
0: ke ntate mo
3: ke mase ri ntate
0: o ke ntate mo se ri ene
3: e ya tsena ba makao ne ke le fara ntate ke tsaya tsaya le se o ne ke sale le ha ile mo no ga ntse go fumana thuto se ile mo ne ha ka lo ona le taba ha tenda ke mo ona kwa di mo nana se ba yena sa kwa di
0: ene
3: ne ke go bona e phamisa dipalopalo tsa tlolo ya molao le ngwa go siae gagolo taba ena ya tshenyo ya thepa o kantse sentse go etsa boipiletso setšhabeng sena sa kwadimona ke a tseba bontatelela tse ba ba tšhakela gape yona bekeng yona ena kantse setaba sa kwading a kempe le shebe taba eno ya tshenyo ya thepa ya batho ba bangwe ba senang molato ba ntseng ba tshenyetswa ke batho ba ditlokotsebe ka mono ntle go tiiseng taba ena ya go bona gore ga ipolisa tlage a kopa ka kwading ka mono kantse batoetsa phatlalatso e kgetheileng re le sepolesa sa lesotho gore re bona re nyolela ke palo ya di-RCI ke bosodu bona ba tshenyo ya thepa ka mono ka kwadii ba le taba gape ntate ka makau eo ntate senyi e bonagalang jale go ntshiwa dikhebole tsena tsa ditoga
0: okay
3: dikhebole tsena tsa ditoga e ntse le tsa LEC

0: motse re re di supplya motlakase mo re ditogeng tsena tsa bo Vodacom tsa bo iConnect o ba re sinya se di tsenga thata mo le mongwe wa bona o batho ba ba ka area yene ha bo ka mo ka masteng anja le di ofisi go bona le ba ya makotleng tate ke tsela e ya o shapile phafa e thabe yang ka mo re batho ba ba ya tong go mba sa FIFA ene ya letho tsela ka ba nena vandalism yo le re we saba saba tshutu ka moka se mo re ma radio le tshutu go re we ya tempele sheleng ka bona o senya thepa ena a se tshaba infrastructure ena se tshaba ke le sheleng tlo re hanteng ba ke molemo wa lona o ha ola tabe na mtla ga swa di tshebule mono a tsa o senya go ka hano ha o sa tlo ba le pisano lu wena ka bona ntse e tsalo communication ha sa ba teng o ha ke ke le bua ne ke ntse ke tshwaya le ditabeng tseno ke ya le bona le ka maka
1: ka tlo le bula go hle senior inspector Masedi ke yena na ke na jalo le yena o tsa sebetsa ona ka moka le fapeng le ola LEC a tswa gona ka ga sepolisa sa Lesotho mme ka tlo le bula go luka nete monga gona ka hore e be ola a fitla wa ke yena wa lahlela hlela ditaba tseo sentse ba bua ka moka kwa ding he hore ditaba ha di emise ka tseleno re nge mane di mong he hape hape mme re khotso
2: le ra ndadi
1: khotso ndadi
2: ke tota ntiti ya ntela ne mmona
1: ndadi jo tanga gani
2: I have a little bit of a car.
1: Yeah.
2: The president kabena le buang kana ya metro fa ha ha so malo mona ke ona le matlo a ntse e di tsimo jena tsimo tsho tsho ya palomane ya ka re re potso a ka gena ke ho na go nta tela le sika mo LC a se tsi mogalo o motha o go bonyane di tapo tse tsho tsho tsho tsho tsho tsho tsho tsho tsho tsho tsho tsho tsho ke u tsheka ba re tse tsa tsona ha di tsentse mone ha ha ona ntho ya khatsa go tsona je ka bo wa di tsetsa tsona re tsire
1: ke
2: se tsira di ya di tsa tsona
1: o ka
2: ba ke na e ya u le di bona e ha di u tsile go tla ka ba phata ntsho ka le ya le ya mona mo go tla di di santse ha di u tsugo re go ha di u tsile go tla le tsi ke u tsola boikarabelo ke bogeng gobane ga bantho e rekisang e ka nna ya nyamela go sena mo mmakaka wa teng o leng teng ebe le lebaela ga di sa rekise Lesotho modi ya mofe naeng era e re le mogaisane le yona ebe teng di rekisa ja gobana jere le dinkuli ya nna la tseba go di rekisa fanta beile le kae le kae le kae empa ke boleka lelwang ditsentheo ebe kaka potso tse tsa ka ditlhakile ko ntate
1: ka nnete o tlhakile o le ka lefanta te ithabe
2: ya ka jere go tsho na ile tsena tsen swa ja tsan tsa ja mo tse tsela wa ne ka ga o tse tsela dia hadina go go tedi
1: e yena
2: ke be se o ka tsi
1: a ba se ba se ba bule ntate ba tota ba tota ba tawa ga ba ka ntle bule ya mohlata te tsota le ka go go hlokomedisa o ga ka ntle se re skile se re shapa ka ofela re ne re ga e
2: di kokotsere ha ga di ba tle di kokotsere
1: e ya se le ta
2: o ka nna ka itse ka molao matsoho ha o ka hoetsa
1: o tla kidile ke tsota ga le bandate tsa rona ke le di hantle metsotso e mashume a mabedi re ya re libile re nyane ya braro ba mme ga bana sa le masale sotho re ntse re mametse mana ola di ka bana sa sports sales tshaba mo re nan le ba iti ba tswa ka mane ka ditabeng tsa motlakase bendat ke di mela hore mohlomo le ka kala ga letho di ke ba o ntate tshota mo sa tsene se ha le a le botsa monana mohlomo ge ke re letho tate masedi tshe ona ona hlia ga tlatsetsa fela gona
3: ka ga le bona tsa makao na tso tanga di kwa potso tsa ha e ka nete tse ding ke tshekomba a re lokisa fela potso ya ho rona re tsa ka mona ka mohlodi o neng mphena bona lang ya teng na tso sima sa ja hlalosa ho ishile re tswe matshulo monana a kopanelo mohlomo re bile kopantse le company tsena tse ding tsa maganganye le mbo iConnect le ofisi ya hetswana ka headquarters ka mona e be ga kopanela operation eno re a discrepe ya temo

0: re a setsa. Mme ha re fumane tebelo re fumana scrap ya di monono ntate. Gena le di scrap ya di tse dilaga nna ka di hlaisa ka magotleng. Ke di kosa ka tebelo le mo bolo re fumane ho bona monono. E lo re ga ba tlo ile fela batho ba ba jwa ha fela re fumane tebelo ka pa gena le bopaki. Bo bontsha hore ke tebelo ya lo ila fihla matsohong a bona. Le bashangana ke ho se rena le scrap ya tse ka bang tharo tse kgolo hana ka ho dropa ka matse se le di hlaitse ka mahotleng re qoseletsa la bashangana bana ba utswitse ntheba ya thepa e ne e tshehla thapo e ne e tshehla ne ke go hana be lentse kenwa hanga tota fumana go matu nga matsha e le ngwana a connectwang ka pa a hokelwa ka thapo e ne e tshehla ka pa hana mona mo sentse ila e na e ntshila ya gaolwa ba yutswa ho kenywa ena na e tshehla nnete ke hore matlo a seng a kentswe thapo ene e ntsho a batla a le mangata haholo ho feta ena e tshehla mme le ha e ba ka batla ho ikeletsa hore ba e kenye ke nagana ntho tlo batla e ba imela ba tlotla ba tuelwa haholo ke mosebetsi ono wa ho ntsha thepa eno e ntsho ba kenya e tshehla ehlile e sitana le yona enana fela ntso hokelwa bana ba batjha ntso le boima ntsaba batho tlentse ba lla ba re sale ke ya plan mme ntse ba tsoga le ha le ka ya go tshuwa ya kala kala ke se ntse mo ngasa haholo ye le company e se e ka dingwelwa ka ne di ka kutlwisa ya ka e le re ile tse ya tsanda go ja go kena na ntse nale na go ene re tlatla e ya ne la o ba ne yo ne ntse sa e la na ga ile tsa ka ne tore NEC ke se le bona ke se bile ya yona fela e tla ikhetlwa wa ne ne ntse sa ile e khetlwile e bile le bui mo tla ntse mo tso e lisi e lo bana ira e ntsho ya ka kholo tso ta fumana go ne sina a dedication ma go ho yona mo le ha motho o ka e fumana go mo tla ba go rekile
1: mae rekile ntle
0: mpa ile e tsetsa ha e khetlwile e bo ntse tso bona e sa ho kae ya ha ke tsebe ha le mo tlhomo ke magabile ha ntle
1: ukwa go kwa magabile ntle ne tsho rona ke ile di hantle go ya le shume le metso e supile mamile kha bana salma sal soto re ya hore nyane ya boraro o ka kena e mamile kha bana wa salma sal soto no mo renya 2231 6429 e le hore he wena mo tlhomo o tlo fumane hore na mo tlhomo e ka ba mo mo ntso phela dingwe bona di taba di fe mo tlhomo le tlhomo di sabo se ba tsantsa ba le teng jena ba tlo mo na sentse ba tsiba o ha ka ntle go kule le ba kentse itse taba ke tse ho ka mo ka kwa dingane di we ye ha le misi ga tsinyo ye no ata ka lo ka le bona la jwale ha ha ta ma si dia tsa bua mona u bile ka a re sia ena go bolela go tsela go ata ka mona nyaba di ata tse go tsinga mona tse a mana le tipe ena motla ga se taba ye ya palo palo tso tsentse di nyuwa ka mo ka qwadi e le ke la ga ne tele le yemele ka mo to ka ma hutu ba sotho ba yeso ga tse ba bo hloko ba o hloka botla ga se bona ke taba mo futa go fetse ba le go di sa go hloka ba bona go gana ke ba mo futa go feng o gaola ntwe ngwe le go go kahano ke taba tsa mo pelo ke di taba tse di tse ka ka ka re tso go gana di taba di tsa majwa go ntate ke ba le kana go ntse e ya ifokotsa go tlo mo ga ke tsebe ne le ka ge le ka ha le mo ntse ge metse mo mamedi mo hlomo go kena na hona le ka go le mo le ka botse le la ka la ka tsa gore mo hlomo le ka go tsebe le kena ho empa he pele le ka botse le tsa gore ke ke batla go ke go hona le di bakeng tse di mogile ga a bona re utlo re ka ntwa tsa bana ho taba mo na ya go mo tlhoka fa go sa go di para tsa mo tsala se ba di tsiwa mo ne era taba ke tsebona mo hlomo le ka go bona ba kwa ke ho bane mo na na di tapo tsa ka sa na pe wa khaolo ha ha ha ga la tsa mo ke le mo mo tla fumana hona di dipalo ga ile si tswe la go sheba le yana bona ho tsa mo na ga nne ha ntse ntse tsa di tsisa sa kwa fela tsa tsiwa di liwa mo hlomo mo ga ka re ho itsa ra go mme le ho na le ka go batho ba ntse ba tsa ditaba tse
0: ne do ni ho na le di baka tse jwa ka tlo tsa mosala ka kumukumu putin ma ho na le dipalo tse ngata tswa di sa khuetse ngata haholo ka khona ne di feta le shume ka bo tsibu le bo jwale ne te tle ke re batla go tsiba bona e be so susa go go bane le ha be mo hlomo ka sa tsiba bona e fela ba le ha o batla so susa o fumana hore ka nna ba le baka go hore di feta ka ha ga motswa wa bona bona ba sena motlakase
1: oh
0: ke le ba ga la bona ke lona le mo sengwe sa bona go bele di feta ka ha ga motswa wa bona di a metse ne pele di bo fana ka motlakase motseng o pele fela ba le bona mona na ka sena motlakase le le bona batho ba ba yo ka le tinse ri pinetsa e bile ga fana ka go ile tsho bona o wee ta ba hadise metsi jwa lo ha be mo le bona o wee hona le be mo bo jwa lo bo lo go motla ka so feta ka ha ga motswana na fela bile le sena ona

0: Baba mbona ofu mana kita la ofela bele baba tla kwa itawela ba tla bo lefela tsa tsona le la tswa re isa o ntso fa tsa tafole wa nana di bari maba ga nne tla ba fa pa ni fela he bo holo tla fumana ile yona ama ka ama di ya ka so tlo la o ba le ba batla go ba ya di tshitifatsi tshele tena na ntho tsa di tshitifatsi ba di sebedisa ntho tsa ba di sebedisa ba di tshitifatsi ke di ba batla tshele well ha se ba di sebedisa ba tla nna ho u tswa ba le tshele ke lona le le mmelo holo holo ntate wa nisi ha itsule ke batho ba baholo ntabe ena na ya ta bo shudu bona ba di thapo e hletswa ke batho ha holo ha holo ke batho ba le batho ke bona ba hleng ba leng metsing ha holo mme o nyana di tshutshu di tefatsi mona na hle ke bona ha holo ntate
1: fela ha se ya makau le le sepolesa ke bona ba tsena bo se boloteng ba batjha ba bonagalang ba ikagetse ka gare go ditlilo tsena tsa molao ka segatlha e ka ba ba lela ka gore ga ona mesebetsi kapa motlhomo o batla gore ha e ba mafelo a beke a bana le bogasana ba gore le yena a tsebe o ntshofatsa tafole le le sepolesa kabeng ena ya botlokotsebe bo e tsalang letsatsi le letsatsi ka gare go naga ka moo taba e ke ho lona ireng taba ya botlokotsebe bo bokanakana ka gare go naga ka moo le bona e kare go bofele go ka itsiwa jwang re tlwelela ya go ba qosa le go ba isa ka pele go magotla go na le se ka etswang gore botlokotsebe bo ka gare go naga ka moo bofele
2: re salemo se na sa radio so tsana jwale ile e meng ya o sa methati ka bo go lantsa tsona dilo tseno tsa molao
1: se wa ka tsala nyane fela go pagang ke mma mediki eno mo
3: tadi oh ba re khos e
4: mna ka ke ma se ha ate ba re mo ka ka me ni ta ba hoye ke ni se re ti ha yo ba so ba ba hoye batho bana ga ba utswa go ka ba ja civilation ya gona ba utswa gobane ba gola ga le sepolesa ga di shebe jalo gantsentle go sheba ka gore gona ke tlo ya molao mme o tlameya go etswe dimintsi tse dingwe tsa gona ba phumane mosebetsi jang ke lefapha le leng leo e ka banka go ba bona go sheba taba eno ga gona gona go bitsa thepa ge sheba mo tlo ya molao e leng teng therefore ge tsebo o bona gore batho bona bana kapa ge ba thabise tlo ya molao empa la o le jalo ga se ore ga nka la ge tloa ge se tlhegega gante go leba ditabeng tseno fela le gaeba go ntse o na le ditaba tse dingwe tse teng tafoleng bo re bonang gore mo

0: policy like this one, where you come. Oba tsentse thata ba go mo. Ke rata o tsene se botsi hantle ka ba ka mo kwa neng a tsantse o papane. Fela yo rona ha re ka go le nyene ke ka go nya o ba tsena thuto. E le go ye tsana ke mo mo tsala mo ya go re.
1: Ahama. Go feta na go ya pele ha re se busa se se fokola. Ho etsa hala jang ha ha le hantle.
2: Okay ndat. Le nzi mo go yona ndat. Che ya tswa se go sa sha pele wa sa go tla go fela. Yo wa se yo ke nga ma police nga mo ke dine a ga bisa nga go fela jena. Ah ndat ke hola taba e teng ke a go mo bana. Ke botse di bua ke so le tsa ba di a fetwa. O tla bona gona jena ba sele phela bo pilombo bo ya le mahau jena ga phela bo pele ba semanje manje. Ho pala na go ya pele ndat di bo di go tla ga se ne re tsapa le tsalo lena. O le ke ke wa ba ntsa ke tlele le botlo o sa di. Kore wala ke se re tla le fiwe mo di hula fela mo go tla ga se ntse le teng. Kore di ntse ngata tsa go tswela pele bona ba tsena mo ithuta o bona gore wa ra ja ke nka bo tsa le Google wala ba le tsena bona ha ke batla go tshwara thapo ya motho ga se ka tsela e ke kenya ba ntse ke tla tsamela go ke tsiba ya le ndire ka ho tsa wa o se tsena metse tsena e le wa bona gore di ntoka ba gara ho go nna ntse go tswela pele le ka taba ya go ntlafala di ntse ngata go se ba bo bo go fihlela di ntonya na ntse ngata tse kenyeletsang tsona di taba tsona tse ke a tsaya bana ba sumana ke tsaya ba mphumo na le ka go le wa le ka re le tlhogo ndate o na go bona ke tsa molao di tshwenye ka go ka ntwana ba
3: ke go go ya ga bile nna ka ya ga bile le yona le go nantse re bona re di tlo tsa molao di batla di tshwenye taolo ke mo gonana go lo ka ndate masa ke ya sa buile ka nete re a tsa di pitso re tla di radio le ka ntse ke le kwa di mo ka ka sunta ke ntse pitso le se tshaba se mo sa kwa di ka tsona taba tsena matsa tsa bo shuru ba motlakase tsa bo shuru ba dithapo tsena tsa motlakase re ba fere ona ba ka ga fa meng etsi jwang re sebetseng jwang go kwa pe e le go ntse re kenya thuto e se tshabeng ka ka taba ena tlo a morao le go tshwenya wa ona ona ke re tshwentseng ha kana kana na me ka nete ntse re nana hantse re etsa ke nana hona le nako yo ba tla utlwa mohlomong di theuwe ha se re ntse ha se ntse re hatile ka go tulena ntate
2: metsoro ke ena he dula hantle ho emedi pele re fihla ho renyane ya boraro atshe ke bana ka nna kwa rona se batla e wetlile bontate ke ne ke re fela ka metso tswana yana e fokolang fela ka nete mpele funa ni se ba sotho ga mpe re tlhagetse ba hore re tswe ka mona le se ke ba iphumana re qabane le bemba mona
4: a ka nete ntate hle re ntse re ipiletsa ho ba mame di ba radio sotho re ne se mono ha re theng mahokela hle re ikopanyeng re thibile ntlo tlolena molao ho feta mono ke tlotla ke fana ka dinomoro tseo ba ka re letsetsang hore fa menyenyetsi ka ho fapana mme ke a ba tiisetsa hore menyenyetsi eno e batla go fa yona e tlo bolokeya ga tla be nne re mo fe feedback yana ke bitsang ke tla be nne re
2: kgutlelaafe
4: ditlaleo gona go ntse go etsela jwang ke tlo fana ka nomoro eo ba ka re fa menyenyetsi ho yona ke plus 266
5: Ho thusa.

mamele re leboe seema ka o le moifa wa high head kapa le bona pepe ke nyane e tla re fetela ka ditobeng ha re etsa tshina tsa hora ya boga ka morao ho mona modikong wa batjha.

Kelebwa wa mphato nako ke hora ya boraro sena ke selmo ya Lesotho mo mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi chakela makaja siabo sa motlhaeli tse le boraro mo keng mantlafatso ya makhama dipakeng tsa dinaga tsa Africa le France o tsireng Nairobi Kenya ke boitlamo ba Lesotho ba ho netefatsa hore temo e ba tsia ya kgodiso ya moruo tlhagiso ya mosebetsi le ho fokotsa sekgatlha sa malapa a tlokotseng hara tse ding motlhaeli ra Basotho o totobaditse botlhokwa ba ho tsetela temo le tlhagisong ya dijo ka ha e fana ka seriti le ho ntlafatsa boiphediso ba setšhaba sa maAfrika. Ra diphatlhalatso wa lekala la bophelo Mofumahadi Matebo Mosebe kwa ore botlhokwa ba motšhini o thusang bakudi ho phefumologa moya o hlwekileng medical oxygen ke ho thusa ho ntlafatsa kalafo le wa kofisa polokego ya bophelo ba bokudi ba bakudi ba tlokotseng. Ha re phethela ka tsa matšhaba, President Cyril Ramaphosa wa Afrika Borwa o re ha ana itokolla tshebetsong ka mora kahlolo ya lekgotla la molao wa motheo e reng paramente e ne sa lokela ho thibela hore a thehelwe komiti ya kgalemo ka 2022. Ha bua le Maafrika Borwa President Ramaphosa o tisitse hore ha so tswe tjhelete ya setšhaba ka hona o tlo kopa hore tlaleho ya phalaphala e hlahlojwe ka ha a dumela hore e hloka nnete. Ditaba di fela mona, mamela tse latelang ha hora e le ya bohlano.

0: keteka re be le sebabatso ami kaube lena o keteka tsa tsela la tswalo mola ZA o keteka tsa tsing lena la ka jeno matla ala ni my sebia lena o keteka tsatsi la highlight tswalo ng angela sifuti ke mo ba keteka tsatsi la ka jeno re be le marile buile meko wa keteka tsatsi la ka jeno masikwai ihumelani lena o keteka tsatsi la highlight tswalo rosary ya roma yo mabitswa lona hehe lena o keteka tsatsi la highlight tswalo ga tsile ka ke tsena wena o tshwere ba feng kamo no ba ketekang tsetseng la ga je
1: ah ke ba tshwere ngwana eso ho jwa lona mamelo sa masa sotho ke la shumele metsimedi kgodi ke ya motsiano mme ka nete tsatsi nena re kitika jwalo le rato majara and the si jofito boni piri tipsy pelei tuntun ntlama masupa ke na le no boy ke na le common matli ke boetse ke na le fevri ratsanya ratsatsinyane ke na le matsiye moloko mme ka nete le bona ke sentse ke re go bona modimo a be le bona a ba ekeletse matsatsi a mangata gagolo a bophelo a ba fe ditabatabelo tsa bona a ba tlaise ditorong le ditabatabelong tsa maphelo a bona
0: ya ya maborosoma sa sotlhe ba ketekang tsatsi la ka tsone ba keteka le wena ge ena e le e mona ya dingbatsa ga batho ba tsamaya ka ntle kapa ga le tsamaya beleng ka tribe batho nana magura le tuu tsena
1: re nka ditrege o fitlha re stake ka matlhweng ka mang
0: anonano se ke la bo matlheng bobotsele tsena tse letse bang gore okay le tloga le ye ba bajeng ke lenke long tribe jale le mametse music o monana o dumelelana le wedara
1: tsena tsana tsena tse dumelelanang le wedara leng kao fela se di batla re thusane go tlhokomela ka baka la petrole
0: tse ke ne ke ba sutu bana tshe tshe ha ka bona traffic e ka ntle ka
1: e ba ikotsi nna ke re jwale e makatse ha how to a nyuluwa kutlo o kuya pentso thanyolo nyuluwa hape
0: skaj
1: o tla tla o bona ke ya gola kutlo ha ba neng e ba boemo mmoelong re a sale mo fela how to a nyuluwa tlo bona ba tletse o tlo ipotsa ba thata tshelete ba enka kae e le hona ge nana ngwe go mafoga a nyuluwa
0: jale hindu de ba fihle ba fole ka dikuputse ngata kere na ho tlo hlakola go a nyuluwa go ba ne e tlo fele ene ka skupung o ntlo ka ka ka yona ya le mmile
1: leveling ye no tla bolokela go reka ka yona
0: yo na ke nana re dipakeng because what is this
1: happened ya dubadi ya dubadi ya dubadi
0: ke ne ke ngwana yane
1: hele
0: e hloka le bisi e hloka maleri e hloka di bapa oh ko ntlha ke ngwana yane
1: le ke bana ha holo maria tshe
0: o shaval
1: thata wa maria tshe na go ke bana ha holo o ya service nga mo ga service e se tla le melekwe e ne o sa tsena e hlale kae
0: na ke ga gana le nako re tloelle
1: nna tshe ya ikho
0: na a tloelle ke shebile ga tsira ka mane eh nya Afrika bogwa hape hey u bile busy ma bane matlwa fefoa di tira ka diwela ka ga tsile
1: motho mongwe tsebo o nhlokomelisitse nthongwe e ke neng ke sa ena hane a re na le ke le hlokomeli hangata o fetanyane ma Afrika bogwa ha qala ba le boemo bo mo bo lwantsha melata hangata hona le di natural disaster tse tsahala ya re ha ba etsa mohlala ba bontsha gore hana tjene wa bona ke mo ba busy ba lwantsha maAfrika mang KZN mola ba re selemo se feng feng ho no etsa le di eng eng ka re bana
0: batho ba ba she ba ha kakang le bona
1: nkire e le gore ba lokela ba ithute gore na maemo ke a feng ha o itsalang le gore na ba ipeye hantle jwang haholo ba re ntho e le nngwe a holo ba re ntho e le nngwe re jwalo happy birthday ho bana ba holang ka nnete modimo wa ba ikeletse matsatsi a bophelo ba be le tjhelete e ngata ba be le ditabatabelo tsa bona tse ngata tseo ba di batlang

0: civilization. Go jwa lena mamiri wa sama salasotho ha o sheba metsotso ya rona ka nnete emashume a mabedi a nang le metso e medi kapa leshome le nang le metso e robedi pele re fihla horeng ya bone pele re fihla horeng ya bone re tlo kena dipapading ka metsotso e leshome le nang le metso e mehlano ka nnete pele re fihla horeng yane ya bone mme wa sheba ka nnete re ne re letsitse jwalo Justin Bieber
1: All I can take.
0: O bone na o sa itsofaletse jwang moshimane o
1: nna ke na le ke batla ho tseba hore na bana bana ba tlang ka morao hobaneng ba tsofala ho feta ba le ba morao kore mohlobo ona wa le montse na tsa morao tsela o tsofalang ka pele le nana bothata ke
0: kapa ebe ehlile ka empa e le gore ka gare ba hola ba le ka gare ga rona re ne re lebeleletse go tla gola ka tsela gore mmoleng ka teng e le in reality motho e mong le mong tsa gola jalo
1: a le kgale ke gapšhine ke a gana a re ko o betse ngwana lapeng a re ko o betse o tlo bona ntho e na e segase Justin Bieber yena ke nane ka nna ba le taba a tsaya taba e nngwe ya dithethefatsi e kotsi because e ka etsa go qetelele motho a qetelletse a sa a tsofetse le go feta dilemo tsa gae gona jale o tlo shebe mofuta ona wa bo 90 ke itse pele o fitlha 2000 o ye kwana o ye morago o seka fitlha go 2000 o nke mono o ye
0: morgona
1: maqheku a ma 90s ga ke tsana le le 2000 mono o tloge le 2000 ke nna ka mmele ka tsobotsi kapa bana ba ba sentswe ke
0: alcoholandntse
1: re le mabonjo mfana kore banabana ga ba tlo bona le gore sireletse meja
0: and motho ga o morwetsana o dilemo dikae o tlhaileneng baa
1: o latole jale o tlo ba bona gore ba leka a tse ba fitlha a tlo o fere o le mokana o la o ko o kgathetse matakaaa
0: wenaabao
1: aobe okuna ngwana o robedi bantle ngwana o robedi go nna like really bajale teo a mosheba motho na teng tlhilelena o tla o confusekka
0: nako ngwe e ba selentse qeto eno jalo wa tsakeng e re ke mofe chance ga o se o tlhalosa dilemo kapa
1: ga re tlele chance egapšhine letlhile se le le leveleng tse odimo se le koka le gilexitse mono after di-session tse sega sa ba o betsa age utlwao ka wa nna nako
0: enaoreneuka obile o le motswadi ya soto
1: bajale ga ke utlwa gapšhene gore le ela tlhoko gore dinageng tse letse godimo o tlo fumana gore mme wa batho a lemodi bo 45 fitlhile a ka nyalela le ngwana wa moshimana 20
0: yeah it's possible ke ne ke shebile e nngwe wa tsa le ona lesothoand
1: ba le stable ntho tlo o leka

0: happy words bana ke ke boemong bofeng bana ba banyane ha ke re ba re bona ba ha ba sa rata ho hasela jalo ka gona monna monna hantle ke hisi hunter but bana bana ba matsatsing yana ha ba rate ho sokola ho nho jalo so ha ke thotse nne ya mohulu
1: oh yeah
0: e ntho di limbo bebe thuso ya gore ke e thakeng tsa ka tse re santsana re lo sokodisana ka tsona
1: a hape di tlo dumela ba nthaka tsa ga le tsona di shebile bakuzumela di tlo dumela
0: kaka fela ga qetelela tsatsi wena o le motho ga o tlo o tla ukweka ka nnete o lo sokola o tlwaetse ntho di bedi bobebe o tlwaetse ga o fitlha gae ka nnete o kapa o fitlha mothong wa gago gore ke thaketse motho waka o tseba le go etsetsa breakfast
1: in bed
0: thaka tsena tsa gao
1: digaore ke na le ntho etseng a tlotlo nke kolo ikena bebe
0: osamao ye kaeka jalo o tsebe yona ntho o fela e etsa dintho di bebe bobebe a kege
1: jalo gape le batho ba ne ba ratang go tlhomphuwa
0: gago
1: extreme so ha o fumana type eo etsang jalo o utlwa fela o le ntate ka ofele
0: ntho nngwe le nngwe
1: jale thaka gao mane tla o heela wena a ke re bile le sa tia letlhapanya le re lerato le sa le teng
0: ga o se le thata
1: kore ke batla gore gona tsena wa utlwa gore banna ba gona tse etlile ga se le e se se ntho ba e thabelang gagolo banana ba gona tsena ga ba batle bana ba senang le thothaka tsa bona ba batla bane bontate ba bagolo ba nang le shelter le bašwa ke naona tse ba batla bomme ba nang le shelter jale nna ntho e ke legato kapa ke exchange ya
0: somethingho se tlhokagala bophelo bo mona bo bobebe ntho ya gore wena ntho ga ntho di sa iketse bophelong ga go sa e tlhoka nna na jena ka nnete tšhe se re phela gobane tšhe dintho di a etsagala nneteng ka nnete ga e ne e seba gotho ae e monna 50-year-old kena mona e re hehe a ke am game
1: abo
0: am game
1: o tlhabala
0: o fela se ga batla dintho di bebe bobebe
1: okay leveleng yene ba ha na le tho lengwe lang hae but o 50 ke o and she looks attractive
0: o mpatla o le 50 jwang jwale o sena le tho
1: ah caption kanti o batla mo rata motho ka po rata sana le sona
0: ke se re dintho di bobe hana tse o isa motho a 50 guy e le ntate a sena le tho
1: che
0: You understand?
1: Ke tla re ntse.
0: Ke mo ga direng. If o solo boemo mo ga o batla motho a 50, o mmatla ho bana le something ya o fa nyona. Ha sine na ha bounce.
1: Ke go pore fa di papai, ke go tla ka dikimel.
2: Di papadi on the MOB with DJ Kwazi.
0: Go jalo jalo ena mamiri wa sama sa Lesotho e ha o sheba ka nnete metsotso ya rona e le shume le nan le motso e medi fela ga re lebile ho renyane ya bone ke hlokometse ka nnete hore ka mane ka kick for life ka nnete e thagotse jalo dipapadi tse leng hore le bala le le holo ka 50 seconds le leng hore le tla tshwara le bile le tla bontsha hore ba bontsitse hore ba tla tshwara tse dintsa dipapadi tsa kwano tsa sele hai ka le bakala boemo bo leng ka nete re ntse re bona hore ka gana ha kwano tlhokahalo ya mabala e buima haholo tlhokahalo ya mabala e buima haholo ka nete mo e leng ha o se o shebile se re tshepile haholo ka nete ho Tsoto Stadium mohlomong le Bambatha re bile re tshepile ka nete le kamane ka LDF le kamane ka PTC empa re ntse re boemong ba ona ka nete ha boemong be e leng hore o le motho o ka re ka nete re ka ngolla hae mme ntho e monate ka taba ena ke hore ba bontshitse hore ke lebala le entsweng ka patsi ke lebala le entsweng ka patsi mme ka nnete le tla re thusa gore re tle re bone gore na ebe ntlheng ya rona ya dipapadi le re beya ka tsela e feng ha o sheba ka nnete dipapading tsena tse teng kwano tsa selehae re tlhebile re ithutile ka nnete gore mafelong ana a beke setlhopha sa mahala dija batho ka nnete se tlabe se le monyetlong o se tla tlowa jalo se le monyetlong wa gore ka nnete se ntse se le qualified gore se lo ikapela jalo tšhelete e kalo ka milione ya maluti o tla hopola gore se tlo ba monyetlong wa bapalamane neng ho CAF Champions mo e leng gore ka nnete ba tlabe ba le monyetlong wa gore le bona ba tle ba tshwane le setlhopha sa diodi ka go hapa jalo milione eno ya maluti ga ntle tšhelete e fumanwa mononong sehlopha fela e le karolo ya dipapadi tse jalo ke $100,000 mme ka nnete ga e se e tla ho tsena tsa rona tsa maluti ke tšhelete e kalo ka 1.6 million mme ka nnete sentse rere bona ba se ba le boemong ba gore ba tle ba bona gore taba tsa bona di hlakile di boemong bo nepaetseng ga o shebile letsatsing lane fela la mafelo a beke ke mo e leng gore ka molao ba tlabe ba fumana gau ya bona

ke hlokometse ka nete gore ga ga tse dintsi tlabe di le teng di etse hala ke gore ka nete setlhopha sa matlama le dija batho se tlabe se bapala ka mane ka Sotho Stadium ka hora ya bobedi, mme ka nete Basotho sentse ba mengwa gore ba lo bona ga ngwale kgiba mono mo setlhopha sa dija batho se tlabe se fumana mogope wa bona se tlotswe ke setlhopha sa matlama kapa se tlotse setlhopha sa matlama fela ntho e sentse e le ya bona. Mme e tlabe le papadi e monate ya gone e ba bontshitseng ka nnete bana ba dija batho gore ae ba tloetsa ka maatla gore papadi eo ba tle ba e hape ba fumane mogope wa bona ka gore ka nnete ba e hapile ka tsela eo re tlabe re re e ya bonagala. Mme o shebile ona letsatsing leno la moqebelo di tlabe di fela kao fela dipapadi tsa Vodacom Premier League, mme e leng gore setlhopha sa LDF se tlabe se bapala jalo le Marwala FC ka hora yane ya leshome le motso mongwe ga e fetile ka metsotso e masome a mararo ka mane ka Ratso Mose, e be setlhopha sa Lincoln Queen se tla thulana jalo le LCSFC ga hora ya leshome le motso mongwe e fetile le yona ka metsotso e masome a mararo ka mane ka LCS Grounds, e be ne le manonyane e tla thulana jalo le Dinare FC ka PTC Ground ka hora yene ya leshome le motso mongwe ga e fetile ka metsotso e masome a mararo. Ha LMPS FC e tla thulana jalo le Bantu FC ka PTC Ground ka hora ya bobedi, ebe Majanja e tla thulana le Difofane ka hora ya bobedi ka S Russell, ebe Machoga le Diphako di tlabe thulana jalo le Ratso Mose ka hora ya bobedi Machoga e tlabe thulana le Diphako ka mane ka Ratso Mose ka hora ya bobedi, ebe Matlama le dija batho ka di tlabe di le ka Sotho Stadium. Ha Members e tlabe thulana le di Uri FC ka LCS Grounds, mme ke tsebe ka nnete letsatsing lane la moqebelo re tlabe re di lebella re bile re phethela sehla sena sa rona sa selemo sena ka dipapadi tseno tsa Premier League. Mme a shebile ka nnete hona letsatsing leno la moqebelo go tla bo go ena letsane tsa Netbank A tournament mo e leng ka nnete re tlabe re bona dihlopha tsane tse go A division di tlabe di thulana ka nnete e le go ngangisana mo e leng gore ke tshebetso e tlabe le jalo e le karolong ya lefa mogatlhono wa lefa wa papadi ya bolo ya maoto le setlhopha sa neneng ka nnete sa Netbank Lesotho, mme ke mo e leng gore ba tlabe ba pala jalo ka bambatha tshita ka go tloa ka hora ya borobedi hoseng. Ke mo e leng gore dipapadi tsena ka nnete di tlabe di qala jalo ka ntho re e bitsang wellness walk ka motsamao ka nnete o tla tloa jalo lebaleng la Sotho Stadium, ebe go ba le dipapadi tse kenyeletsang ka nnete le di-aerobics go boela go be le papadi ka nnete ya tug of war challenge e leng gore ka nnete tlabe tsa qeto rona ke mang e ka ba mohlodi ka bomatla ba hae, mme tla qetela jalo ka dipapadi tsena tsa rona tsa dipapadi tsa bolo ya maoto ke ditaba tse leng gore hlokometse re di bone gore di a etsahala ka nnete di tla etsahala ka mane ka Bambatha Stadium. Mme o shebile hara tse ding tse teng kwano sehlopha sane sa Morocco sa naha yana Morocco se tla lo bapala jalo le sehlopha sa Mamelodi Sundowns e leng AS FAR ka nnete se bontshitse ra sehlopha sa bona se bile le mathata mo e leng se na le injury mo e leng ga o shebile mohlankana yane wa ka morao wa sebapadi sa ka morao e leng Falumendi ka nnete o fumane jalo a na le kotsi ya leoto mo e leng gore ka nnete ya mme leoto kao fela le boemo ba mmele wa hae, mme ka nnete ke wa sehlopha se seng se ke wa batho ba bangwe e leng gore o tla ba le seo sehlopheng sa AS FAR ha e bapala jalo le setlhopha sa Mamelodi Sundowns. Ke ditaba tse leng ka nnete di ntse di hlahella re tla di utlwa gorena ebe di tla hlahella di le ha kae. Taba e nngwe e ka godimo e hlaheletseng ka nnete re hlokometse gore matsatsi a mashome a mabedi fela a nang le metso e robong pele mogope wane wa lefatshe o qala ka naheng yane America, Mexico le Canada, mme ka nnete ditaba se ntse di tswela pele re hlokometse gore ka nnete le bano ba Afrika Borwa kwano be e leng gore ga a tseba ba tlabe ba ya ka group A ka nnete re lebeletse gore ba tlabe ba bapala jalo le setlhopha sane sa Mexico tla

0: taba yena ya makoloi ana a wheeling a magolo difate di qoqwa mane Western Cape ke taba ena ya dipula tsena tse seng hantle tsenang ka difefo le dikgohola mme le lapeng mona re hlokometswe ke malapa a mangata haholo a meileng ho beng ba teng ba sa tsebeng hore na ebe ba tswelela jwang boemong bona bo tlokotsing hakana bao matlo a fefuileng a mang a helehileng mme ke qolotso hobane e sentse re ha o le tjena mmuso o tla tlameha ho bona hore na ho tsanetsa ya ne la be wa hle mohlophisi ka mane ka dikodwe ho thwe na ke ya ya mo go ya di phaka
1: e mohla o
0: tla ba ntse ka mo mohla o ba se di chile ne tiko go se di chile mme ha o se o le tjena ka nnete mmuso o tla tlameha ho tlo ka nnete o thusane bo mo bona e le hore ditaba di tsebe ho ba hantle ba kana ko motho hana le yena ho fela ka reka la ha isele a tsale blank
1: mme ke shebile hore ka nnete puso e bontsitse ka nnete hore ho sontso etswa dikgakanyo tsa ditshenyehelo tse bang di etsahetse hore mohlomong batle ba bone rona ebe thuso e tla hla kae e tla tswa kae jwale kere empa rona le rona ke nahana hore ka nnete re inwetse itu
0: haholo
1: wa hlokomela hore le dijo ke tsena di tswa taolong ka nnete ba ne ba DMA le rona ba lokela ba nne ba ke ba re shebe ka tselanyana e jwang jwang
0: ya me ho tse dingwe na kgetse daka auto spolisa sa Africa Borwa se tlaleya hore ka la nngwe kgweding ya mme go ile go ba le ketsahalo e mpe mane extension 13 mo babelelwa ba bagago ba ileng ba ikagela ka haratamene e nngwe ya ba bantsha dithunya ba qalelelwa fafatsa batho ka lethala la dikulo mme ketsahalong ena go ile wa tlhokala batho ba babedi ya dilemo di mashome a manametsomedi le ya dilemo di mashome a manametsomeraro ga boela gwa lemala ba bangwe ba batlhano ba fapane mme ka moqobelo wa la 9 sepolesa se ile sa sala monyenyetsi oo se ile sa o fumana mme sa tla go tshwara batho ba bararo ba belelwang ba entse ketso ena e sutu mme kao fela batlalo wa e le ba naga ya
1: kasiyalosutu
0: mme ke paballo thakampane umo ntsane le boleba motsamai madiehe ha ka sheba dilemo tsa bona kgetse ya motho e modimo dilemo di le shumele metso go bong e meng le shumele metso e robedi mba ile ba hla ka pela mastrata wa ogni ka manta wa le shumele motso mong ba qoswa ka diqoso tse pedi tsa polao le tse hlano tsa tiko ya polao ba boetse ba qoswa ka go tlola mola wa bojaki Africa Borwa ba tla tsentse ba kwaletse
1: wa bona na e khutlela ka etabe e khutlela mane mo gareng go bona batho e le batho e le bana kelelo tsa bona di le matlalo o feta tsa rona ba etsa ntho tse kgololo o feta tsa rona go na go mme ke shebile yona Aforika Borwa mono kapa Aforika Borwa e na le menyetla e mengata haholo ke ithutile go na le mo ke tlhokometseng ka nnete marangrang mona gore letsatsing nang la maobane dikweta kare ka re tlhaga ba bitse batho e kang dikweta ba le bararo ba lo qhaka kae kae e ba ba fitlha ba bolaya le security ga ntse ba thunya le security jwalo e mongwe wa bona ga ke tsebe na kulo e sebetsa ka tsela e jwang fela ntho e ka tlale e kang e teng ke gore itse ga ntse ba thunya jwalo kulo ya kgoma le botemo e tlileng teng ya gutla ya go tla e mong ya bolaya e mongwe wa bona e le gore ba babedi bana ba se ba le monyetlong wa gore le bona sentse ba tlo tshwara gobane re tla tseba gorena ke mang a tsamayang le itua golo ke tse dingwe tsa dintho tse dingwe mme engwe e ke e boneng gona Aforika Borwa mono ke yane ya gore nthong tsena tse ntseng di etsagala naheng yane ya Aforika Borwa Newcastlemane e mongwe ba eta pele ba mohwanto eo wa maZulu ntlo ya ha ebile tlaleo kore e ne e le se seng sa dibogodi tsa Aforika Borwa mono tlaleo kore ka nnete ntlo ya matlo a o tlheaga ya tshisui Basotho go tlile ba sentse ba hla ka menyetsi ya gore ka nnete a ga tla mo go dira gona Basotho re bomang ge sa ya le ho ya mono go thimpe tshile ka mohlolo ya nan te ka pa ke ndi ke mo go
0: ha ga Basotho wa tsa ha o tshwa lo khetse le ka ke hopola ka le leng ho notse kwa ho ka bona thona le le police le leng mo le pela se thwa is cool le le le sukudisa batho traffic mana batho bana ba qhubi bana ba koletse ba iti balla ka lona re ela re sukudisa ho thwe mongwe na ga fela khatla kopa tsa le hlahlamanya ba wotlwe ke tla di mo jwa
1: eh ba so

0: ngwana ke dinnete.
1: A tsena ke go dumela ka nete ntho no so ntse o tlo itsalla ke ntho eno hleng a se ka di tseletsang ha o empa he. Ka nna ba ka itsala ke ka nete tseding tsa dintho ke dinnete. Na hana o so tswa ke ka pa yona ntho eno wa etse ba ntho tungi futa.
0: Mm.
1: Wa e kgolwa ke ntho e kgolwa.
0: Ai.
1: Ho le le re ntse itshile yang ga mo.
0: Ha tsaka na go mo ke re mo hlomong dintho ha re di kgolwe ho ba ndi so re etsa halle. Nete go re le bebeleng Thomas o na skeng a kgolwa. Ho fihlela a ikutlwisitse a thitsitse ka seatleng ore a kgodise gore motho ena ehlile ke ene jale ntho tse ding re sitwa go di kgola gobane ga di sotle go wena tsena wa tlha wa tobana le tsona jale motho e mongwe ga o qoqela o utlwa fela o ne e ka re ntho tsa tshomong wa o lotha
1: nna ga e somane kedi a etsagala go atho ntlo ka nnete e tšhile le sotlhe se teng ka moo fela jale ga o tsejwe na go itsatsing gobane le bosigo no sena le molono nngwe re ka gono ka hla go thuno le teng
0: ke go tse ke shebella ga re bolla ga pshi ke go tse ke shebella ho ga le sotho mona ke go pela hantle a o se mo mana ha tsu ana hlatsa dipekeri dipele majwe kore mo fere fere fere
1: wa bona na ba sotho ba di super power ka kang
0: di phatlo tsa o chatsa ha e fela ka o toropong like
1: hey, how di paki ye le ya ka ile ya hao
0: ho tsaya ena e sa ho
1: ntse di tlulana di tshabalo
0: fela ye tsa hala go tlo ke la ka tsa bona bo nthwe nna ke nthwe jwang go tlwaetsa kgolwe
1: ba sotho ba matla ke nna ke mkhona ke re imagine fela ena ntse ke batla ho batse
0: ba ba ba matla nna ne ke re ba fitisetse dai dine mane na henye ho di modimo mane e re ke re bona di power tsena tsa bona
1: ha ke re le kae kae ka nna ba di fihli
0: o
1: mohlala fela bobebe
0: bana ba ba fihla streaking ka 2 seconds ba parliament le ba se tao fihla mo
1: how is it in affair o kile wa ukwa ho thwe banking chalete o tswe ka mohlo
0: a neki
1: kona neki tshokire ba se tao keng hore motho e tla botho o kotse ke mo tshetsheli a fihla kena banking a nke nyokota ba di fele
0: yo
1: tsebo ra ka nete ha nke di nyoku o tla ba le monate ho ba ke yona ntho e re e hlokanyeng
0: tlhelegale
1: metsotso ya rona e leshome le metso e supileng ka morao hora ena ya bone ka morao hora ya bone wa hopola go tsatsing le ke letsatsi la lefatshe la baoki mme thaselo ya gore ntse le gore ka nnete momamedi a tla ka bontshe kore a ka hlae ukwi ke ke batho ba bontsha ka mogoba oki ba leng khopo ka teng ha ke ntse le khopona ke ntse le ne paetse ba leng kotsi ka teng wena na ona lena la ne ya boya mo beno ka nnete mo ke o kile ba hantle ho wena ako re fehele nna ke tle go fe
0: ba tsaka nna nke reng ke pina re tle go kgoka kana ka mo
1: ba tla bua ka yona
0: ka ke nna nke reng ke pina re tle re qoqe ka yona ka morao hore na ebe
1: go bona
0: tsatsi le na le re tlotlang batho bana ba bohlokwa na o hopola incident efe mohlomo
1: mo mo ke nna ke
0: le ngwa ho e le nya o etsa hang ho
2: na the station for the nation 93.3 limitless excitement radio less the station for the nation
3: to listen to the hottest sounds. It's the hottest station.

0: molaetsa o bo nentse ko tsamaisa ke a gola gona jalo ke taba ya tshebediso e ntle ya ditlhare e phekolang mafu a letlalo. E le aba yona taba e kile ga bua ka yona ke a go agele ka go e stressa le ga fela le re sa ge re tlo e bua according to letsatsi lenana empa e ne le rata re ntse re shebisana gagolo. Ke a gola go nna go bua gagolo e ne le go etsa awareness bo mme ba bang kapa batho ba itlotsang ka tsona gobane ka nna ka nana ke bo mme kanthe le bontate ba tebantse ba disebedisa ke a le bone.
1: Ke lebile mejilea ka gola taba e ne ke bua ka yona ke gore tsatsi lena ke le legolo la baoki motlhomo mantseng yana mabedinyana a magago a kgothatso letsatsing lena le legolo gaolo botse ba le batho ba sebetsang ka thata go bona gore bophelo ba basotho ba bone pahetseng ba thusana jalo ka ditaba tsa mafu le ditlhare gore basotho ba ikoke.
0: Ke a gola go baoki ba heso kapa bona basebetsi mmogo because re ntse re tshwaresane ka ofela se fapana ka mafapha ka go fapana ke gore ba etsa mosebetsi o motle mosebetsi o mogolo mme ke a leboga ka boteng ba bona ke a leboga ka service ya bona ka mafapha ohle a fapaneng ke a leboga.
1: Taba tse monate mme re kena thabeng tsa gona mmejile ya letsatsing la kajeno ga re bua ka beauty steroids re bua kang?
0: Ke a gola ke kakala ka gore ke maswadi ka gore ga re bua ka di-steroids ga ke na lentse le nepagetseng bakeng sa sesotho empa gagologolo ke ditlhala tsa sekgowa ke mogona ga ngata re tla tlhoka lentse le re ka rareng re ka fetolela ka lona go isa puong ya sesotho empa beauty steroids tsena ke ditlhare tse tlotsang letlalo ditlhare tsena di tla ka nako e fapaneng di kata le di-lotion ga ngata re tsho jalo re le bonne di kata le di-cream kapa tsatla e le di-ointment ga ngata di ointment ga ba ditse ba bona fela wa ke cream ke a kgola ga ntse ba bone but ointment ke gona go batsedimonyana ke ditlhare tse sebediswang gagologolo sebakeng sa go phekola matshwao a ka bonagalang letlalong ga o ingwaya kampong letlalo se le gophogophoga jalo-jalo go ya ka go na ngaka e bo ngoletse go e sebang kapong setsing sa bophelo tleliniking o bo ngoletse ka mogaofeng ke a leboga.
1: Ke lebile mejilea na go na le tshebediso e mpe kapa entle ya disebediswa tse?
0: Disebediswa tsenana di etseditse gore di phekole botlhoko ba letlalo empa ka nako e nngwe ga di phekole gore e be di ntsha ka metso di phekola bang di tlosa matshwao jalo ka ga ke boletse jalo ditlhaka tse ditlotso tsena di-creme tsena ga ngata ga motho a itlotsa o tla fumana difetola ditlalo se di etsa letlalo le be le setlhananyana motho a be mo setlhana nako iqetang go tlosa kapa ga ntse di tlosa obaneng ga ngata di kgothaletsa go ga o di sebedisa o ka di sebedisa matsatsi a go tlwalo latsing la pele mohlomofela tsatsing la botlhano e le go fokotsa ditlamogao tsa teng jalo ka baka la yona o fetola letlalo e di etsa motho a be mo setlhana o tlo fumana gore motho ga a laetsiwa o sa gutla le e batla kampong ga motho e male a kgotheletsa le mobane ga ngata jele botlhoko ke bagago di fumanega le ditsing tse ngata motlho mo bo dishopong bo mekhukhung mona mo ntsegeka ka teng motho o tla re ke bona ke kgophoa e be mongwe wa mo kgothaletsa gore ke le ka sebedisa ntho itseng empa a sa ba sa tlhokomela gore ditseng tse setlhare seno mme ga go le jalo go qetelela ba se ba e sebedisa gobane e tlo mo fodisa e be ya mofetola e ne e sa be montle empa botlhe bo e bala nakwana empa ena o tlo sebedisa a sa tsebe gore go na le nako e tla mo fetogela ke a leboga.
1: Ee tabeng yona yao ya go fetogela tlhe mejile a ke go tlogana jale tshebediso ga o se o di sebedisa ka ntle go taelo ya ngaka e ba ditlamogao e ba di feng?
0: Ditlamogao tse bang teng letlalo la gago le tla ba lekinyana le be le kgubedile o bona methapo ena e mesetsanyane se e tlhaga mo nabomaganeng ba bo ka thoko go matlhomonyana e mongwe o tla ba sa tswa ntho le gopo letlalo se le omelela le petegana ka bolona e mongwe o tla tswa ditshubaba go botsa ka gona e mongwe le mongwe o sebedisefe a e sebedisa nako e kae jalo ga ngata go feta ga nyane e kore ga a ba le ditshubaba tsena o tlo ya gape-gape a batle motho e mongwe gona o ka thusa jang ebe o boetse o fiwa go

0: etsa motho mosehlana matsohong ha mo sheba maotong le mahlong ha mo sheba maotong le matsohong e ba ontsa le motho no e ba kwa ke taba ya majili ya gobe e khonta ba di sebedisa tse di atle ho fetola sefahlo ha di fetole matso le maotong mole
1: ha ke o ikotsa matsohong
0: Le jolo ka fantsa ba ikotsa le matsoho mo ka pocheta ba matsong go re hlapa matsoho hangata.
1: Go tsoga ndi ka wa sa thana ka empa o na le di ka tsena tse go hone di ka ka se kwa go tsiki di ba ka tsena na go bohle. E leng se tla le tla la tsase. E ga la tsase le fa pa nna tla tso fa pana. Ke ka ba go na le ikotsa ka ntheta e matsoho mo tla hlapa. Ba ba mba ntse ba le teng la ke di ka tsatsa. Jo ba tsamana o tsa mme ka o tsela. Empa he ka nako nngwe nkebe ka ba le probu ya gore na phetolo e ha kae empa hangata re itlotsa mahlong go feta go ka reka itlotsa matsogong le mmele ka le matsogong ka tlo sapa hangata re tlose
0: jalo boemong bo tlo fumana letlalo le natlhile se le senyeile mejulia ebile le lekgobedube ka gwa tshwatshwasela ka gore motho go tšhile go bobeba gore le ka gutlela boloneng
1: Le ho tsa ka ona tsiye e bile kae? Le ho ya le ho sa soka ngaka e kgethileng ha ke ke motho ka dinga ke tsabola ba ba ntse ba yana go seng ha sa fela ho hana ho tsana. Tsela ha ngaka re se tsiye tse dingwe. Ke di expenses. Ka ho go le tsana le bona ngaka le tsana e le ndona tholosist. Ke na ke na ke mo thusa ho rena ke le ba se le tsa bang o re jwa di teng tsiya ngwe tsang jang hore bohloko bona bo fokotsege empa ka bomadimabe damage engwe se le permanente kore go ka nna e tsala go khutlwakhutlwe but a keke a se tseba ena kore ehlile o sentse
0: se se re go botlhokwa ga kae go bamamedi go bala dibotlolo tse tsa di sebediswa pele ba ka di sebedisa
1: hei empa thuto ya rona e fapane e maemong a fapaneng empa kgothaletso haholo ke hore ba tsebe ditlotso tsa bona a tsebe na setlolo sa sa itlotsang ka sona se ntse kang mme ke a gola lesegonono le go ba badileng mohlomong le ba tsebang go kena magangkgang gore a ka kenya sheba gore na setlhaba sena se ntse ka metswako efe empa le ba fitang go etsa jalo ke a gola kgothaletso ya gona ke hore ba atamele ditsi tsa bophelo Ora uko ka tsagase ha ho se se tsa di tlo le ha ntle. Na se tsa le ha ntle ha se se tsa tla di tsenje ke tsene. Ka ho re se di tsinte tu. A ka di tsinta bo phelo. A ka ya di tsama sing. A ka e. Ya ho ke ba di ba ka tse di se ka ba ntle. Ke ka tsela di tsine ke le di tsine le di fana se tsena tse ka ntle. Mo go nang le ditsibi ka ditlhaba go ka a tsebe gore a eletsege a tsebe go tseba gona o ntse a bolokeile kapa ga a bolokega gobane kotsi e kgologolo ya tsona o thatshile ya go kae go itlotsi ya matsogong ya bakeke fa ka gore ba bangwe ba ikotsa mmele ka ofela ditlotso tsenana ga di tlotsa di utlwisa botlhoko letlalo la mahlong fela di utlwisa botlhoko le dikakolotse ka gara tsa mmele gagologolo diphio gobane ga o ntse o ikotsa ka nako e tlalo se nne se fanyang di a kena kapa o tlalo letsetsaka di a kena di kena madi a ga wa sa dula a na le ntho nthona e clean-wa ke eng e clean-wa ke e hlwekiswa ke diphio mmeleng wa gago mme di tlo utlwa botlhoko ga fela nthona e ntse e tsamaya ka gage e ntse e tswa e sebetsego e sebetsena le go ntsha nthona bane tlo ke imela diphio yona ka bo yona ke a leboga se damage ya letlalo fela empa e kenyetsa ya dikagolo tse dingwe tsa mmele ka gage
2: ke a leboga mme Julia o tshwere taba e kutlwileng e tsamaisa mmele ha ho ha go ntsha hore ka nnete e na le ditlamorago tse di leng di kenelelang ka gare ke boemong bofe mohlomong go batho ba di rekisang fela ba le ka ntle mohlomong ba sa tsebe le gore na e be ditlamorago tsa tsona ke difeng ba di rekisetsa motho e mong le mong ke mehato efe mohlomong e re kareng e teng e ka e tswang gore taolo ya tsona e be teng mohlomong ka lekala a ke re jalo go keta o tshwara taba e boikuenyereng ya go nyagosa jale re ne re re mohlomong etlhe e be ntho e ka tlhakang go setšhaba ka o fela ka ntle ka mola
1: ke a gola ke gone gore ntse re bua tsona ke a gola gobane ne ke thabela ga o ne gaodi tse manetse le go kalekala o re na ke seng e le rona ka o

0: ngempela baka
1: ngiwa
0: ngabe ina ibebuzele nyana kuke katabona hangana ga bua ka yona ha ga kana ga bua ka yona ga bua ka na di platform tse fapane ga bua se ga ba le mathega le antse nga tsamaya ne nne ye tsampoint e antse go go ntse batho e le mo re tsang ke ba tlhoko mo di tsho batho e le mo motho le a ne a ho le mo a tla e se qeto a tsiba go kana di tlamaga o ke di feng a tla e khethele ana le tsebo go feta go go ntse ba ipoka go tsotsa ka dintse tse dintse ba tsana le tsebo go ke
1: ke ndo le tsa go tlhoko. O jwa le mmejuli ya ka nete go ya le bua le bua le nako ya hao letsatsi la ka jene mona mo re feeling ntla ka ditabatsena le thuto eno faneng ka yona. Mme ka nete le rona re le sia le mo sala sopo sentse re ha ene wena mmejuli ya o tsebe gore o bohlokwa bophelo ba rona o bohlokwa o le moki ka nete re le bua ditabatsena tsa hao.
0: Ke le bua ho le ntate.
1: Ke a le bua. Mo a shebana metsotso ya rona le shume fela pele re fihla ho renyane ya bohlano ene le mmejuli ya ka nnete ka ditaba tseno tsa haetse monate mme re sentse re ra e ka nnete e se ka mosotho a ka ikutlwela a ka mamela a uko re ditaba tsa mofuto o jwalo ha re ya matlalong a rona ka nnete a mang a matlalong go lokela re ya moele a le ka mogo a leng ka teng ha re shebile lena la ituka nnete ha ka nna itlama o tla ikenya ka gare goba lena la ha e ka nnete le mongobo le moropotsane
2: ke re ka re motho mphe mona a re a tsa ha o tsebe na o batla
1: ka
2: phe ga le modimo
1: e ya tshwena o so batla ditaba ka letse o go loetsa itshalle ho tswe ke ba sidini nya ha o taba tsa ha o di fele o tloela ntwe tse mohlolo hlolo tse go ba le o tlo ipitsetsa le di tshubaba
2: kwa na di mafua di kidney o tlo le pio
1: e e wa go di pio di seria me mo hantsa le tabo wa hontso ke na ntwe tse o tse leng gore di kotsi le tlalo mo wa go ya le o so ipitsetsa di taba tsengata
3: You are now tuned in to the station for the nation, 93.3, limitless excitement, radio-less, the station for the nation.

0: sa sa so tu ke sanne ga tsama hamona ti le wave rider ba re ho ka shwa banna ha tsiba wena eruption ha ke ba metsi pinena ke hopola fela taba yena hore e hlile bophelong ha ka phela ka go gahlisa batho o tlo poqa gaetse di aka batho ba hloela le dintle matsatsi ana ha re sa hloua ho bane gentse di ntho tse mpe ka ntle ka mona o hloua fela la ha ka kena ka checka se tshehla iba o fahlile muso ka lehlabathe o tshwana le ha ntho ke hlokometseng re le batho ge rata ha re ha batho ba bambantse ba sotle ba kopa go rona
1: e tlhantlantle mosotho hlolokela ebe mo kopa kopa
0: ha ha o so fumane mosebetsi o le rapshene nentse re dula hantle ka nako ngwe ebile ntse ke sebetsa wa tsaya rapshene ke le dumele taba go fela ntse o kopa go nna go utlwa ka ntse le ka tlasa ka re sharp nako o so ka fumana mosebetsi wa ba leveleng ya ka kapa wa mfeta ke sebile ko hloya ke bona o so
1: ipatla
0: o sebile ko hopotsa no go no gala seta seta buile
1: o lebetse
0: o hloela fela ka tlo ya ha
1: o lebetse le gore o no go bala so fenyeso
0: ke o lebetse le gore ne ko ngwathela go bala o sa so ona tsena ke sebile to bena ya sanere mona magangang ke hopola pina ene e nngwe ya gaetsene na ka hatlantse na qala o thweng ke tubaka ngwana ene na ka nna iprofeta mono ba ga tshelete ha modimo santsana e bala ka tlo ya ha e ba le go mo ba ba
1: e ha jwale
0: ba bua dipuo tse bo se borang mahlatse mahlabisa le hlonfela gore gore mosotho ka thabele motho genuine le ka pelo tshoge ngwana batho you deserve dintho tse ntle tse o etsa halang e ba bothata
1: tse ding tsa dintho wa tseba ha o sheba ha se le yena sanne ga fela ha o ka sheba bophelong mona ka kakaretso o tla bontso etsa hantle phoso e le nngwe o ka itsang o tlo bona e ka batho nne ntse ba emetse gore o etse phoso mme go tlela taba e nentse re bua ka yona gore bophelong o bohlokwa gore taba tsa gago o ko di boloke go wena keep your life private gore motlhomong tsotlhe tse e tlang go etsagala e be di etsagala gobane e le morego wa modimo e le nako ya tsone e sobane o ka nnare motlhomong motho o na ntse a o lakaletsa bope
0: ka nako ngwe excitement e ka o kenya ga ledimo gobane o tlo fitlha o poster le content e ne santse ne le premature
1: e soka
0: e soka e ntlafala e re nako eo o sengwe e postile ga e se e tlameya go ntlafala e be jwa le badireng ga ke go ipitseditse tshwane ka morathaba ba se ba e kgwefetse ba e lweile le ka dipelo tsa bona tsweleng go beye pelo tsa bona batho ba batsho
1: o leile interview so tla o thabile ha khona ke nana ke yo tle interview ka mora kgwedi ka nnete interview ya se ya ha o e fuwe motho e mong a ene pile ba se bile ntse ba botsa o ka ha mosebetsi
0: ke re bile ba bona hantle ha ba smile le wena ba o qokisa go bathona ba khotso fetse
1: e o ka ha mosebetsi re ne re lebelletse gore e be wa sebetsa nne yo ngwa ya motho o mong fela motho tso re lebile gore nyane ya bohlano nako ya rona ditaba e sentse ya tametse ka nnete sentse re tlo bona gore na tsane tsa ditaba re kena ho tsona ka tsela e jwang re kena ho tsa ditaba ka tsela e jwang sanne re ha o sheba matla ha e ona bontsha ke kgalo ka nnete ke ngwana madimo jwale ngwana badimo o na le matlanyana a no e leng hore mohlomong a ka nna ba le rumo ho batho ba bang hana tsena ya hlaka ka netentse re hlame ye tsi re bona go hothunyetse skepeng tsa tshe ke yena e tisitse tshe gona re na bo nete bo
0: o tsena ke na hana go skepeng ska nna ke lena o la tshwara ke hlongwana ba
1: e tshe o itisitse
0: ka motho o mpetse
1: ho ra e ka nete o nyetse o itisitse re taba e le jwalo e hlile
0: ba re ke music video music
1: go na ga ne re ka e ka ke music video
0: ke ba re na ke tse
1: le re ka e ka le ho dwa o nyetse jwalo se tshe kepe ke yena etla a e tlisitseng taba eno nong e se re hlaketse gora ke ya bohlano dita

0: Kialeboa wa mphato nako ke horaya bohlano sena ke selmoya sa Lesotho. Momamedi ke a odumedisa ditaba o dibalwa ke motshedisi Tshakela Makaja. Baoki ka hara naha ba tshwaile letsatsi la matjhaba la baoki ka ho keteka phano ya ditshebeletso tsa bophelo tlasa mohuo o reng baoki ba rona bokamoso ba rona baoki ba boloka bophelo maseru kajeno. President ya mokgatlo wa baoki le bopepise Monghadi Busaqhala. Monghadi Busaqhala o ipileditse ho baoki ba hlahlobe phano ya ditshebeletso tsa bophelo le bona letso mosebetsing. Radiphatlalatso wa mmuso Monghadi Boitelo Rabele o re mmuso wa Lesotho o ikemiseditse ho tsetela thutong le ntlafatsong ya batjha hoba o tla hore e be baetapele ba kamoso ba tsebang ditlhoko tsa naha ho latela ditsebo tsa bona tse fapaneng tse kenyeletsang tsa mahlale. Monghadi Rabele o re le ha naha e tobane le qholotso ya tlhokahalo ya mosebetsi, thuto le ditsebo tsa boleng di thusa batjha ho itlhahisetsa mosebetsi. A re thuto ke tokelo ya Mosotho e mong le e mong, mme e netefatsa kgolo ya boleng ba batjha. Ha re phethela ofisi ya mokgahlelo wa boraro wa phepelo ya metsi Mabalane ka tshebedisano le lekala la tikoloho le meru e tla hlahisa mekontraka e mene setjhabeng sa ha katamelo bothabothe ba tlo hokela phepelo ya metsi hao ya matlwana le matamo a dikgwerekgwere. Sena se boletswe ke ofisiri ya diphatlalatso Mofumatsana Padi Nyane Ramakoro mo a supileng hore kgakolo ya morero ona e tla baka labohlano mme ke batho ba 160 ba tla una molemo tshebetsong ena. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang a hora e le ya botshelela ka Senyesemane.
1: Sidi!
0: Hey tu!
1: Ho jwang moratu?
0: Ho shebe jwang moratu laka?
1: Ke re ba bang ba re taba ena ke nnete, ba bang ba re ke music video, wena o reng?
0: Nna ke ke nnete, a tsaya ke wena ka ke nnete.
1: O shaa ke nnete
0: taba,
1: a se music video.
0: Ka ba ke se ke fere ka nabal.
1: Ai, ho busy ha ka.
0: Ha ho busy. Okay.
1: Ya mama re se masa le sotho hle e meraro metsotso re fralletse hora ya bohlano. Ba re ha senna mongodi wa nngono le. Ha senna ho re na ke mang kapo ke ena sannere na ke tse.
2: Ha beli ngolo.
1: Ke ka bo re mama re se masa le sotho hle a re fa jwa lo he ha senna.

0: khanele se sekalo ho na le taba eo ke ratang ha ho lokaeng mosadi yo o ile a elelwa ngongoreo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae aba a hlokomela le hore monna wa hae haje mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena a tamela molekane wa hae a re morena waka ha o je keng morena waka hopola o morena morena waka ha gona letho le ka o hlolang ya ba monna eno o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa samasa lesotho ka mehla go thwe monna ke nku halle empa ke re tshe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena gena le nnano le monate lenano le tlang wena la bobedi le leng le leng ha gora ele ya borobong ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong bontate le amengwa tlogong mona ke mo re tshotlang ditaba

0: Ho jwa le mamedi wa sema sa Sotho ho shebana le temitsotso e le shumele nang le metso e medi ka pa mashuma mabedi a nang le metso e medi fela re re le bile ho re nyane ya botselela re re le bile ho re nyane ya botselela
1: me pinel katang ho o ba fa eruption bolela ke tso ke ditshepe a bo phela ke le bidi ena e kupwe ke ausmadidi ka ha mitsupedi. Yes, si kupwe ke ena me re ne re mafatjola mamelo sema sa Sotho
0: na ke qala lo hi u go batse
1: ho tsena na ke qala ho hi u
0: kala lo hing gore oh kuna le tshela he ke she bilitse ke shebaka bona o ena le matsatsi a le shumenyana fela
1: e le teng
0: so e hlika nna ba gona ke re se gele ba holo ge di ya o tshe
1: wa bona wa bona ha go shebatsa ba mo ba le ho di mo he eruption ka tseng la ka jeno ke bona fela hore hona le monyetla o fokolang 20% wa mafafatsane mona le mane mme o ka tsamaya le o fokolang haholo wa go kgethea ga letlha dibakeng tse e phameng moya o ka lebelela go foka le bobebe go isa go ba magareng go tlhale bo ya bophirima tsatsi la osane o ka lebelela gore lekoele ka go kgetha dibaka go phole empa go bate dibakeng tse dingwe ka manoting moya o ka lebelela go foka le bobebe go isa go ba magareng go tlhale bo ya bophirima go na le monyetla wa 30% wa mafafatsane mona le mane a ka kgamang le diadung na re sheba mo basega mme phirima neng e letsatsi la ka jone maseru o le mosheshe di ka thewela go tharo mafeteng di thewela go nne mohalesuku di thewela go pedi qutheng di ka thewela go nngwe qatsa sena ka di thewela ga o letho mogotlong di thewela go nngwe tlase ntlha gwamo

0: sanere mabre se masal sotlhe me ha re sa tsena ge kena tabentsane it's a lifestyle me wa tsiba mabre se masal sotlhe ge thabela bohloeki tshe bahalo le botle le monkomonate ka hare ho malapa a rona dipalesa di refa tsona ka ofela me dipalesa tsa o lokela ho thuta tsona le ho dilema ka matlung a rona ke palesa tsa mahlohonolo le bophelo bo botle me palesentse na gana le bo lucky bamboo
1: Hujo le mo miyo sa masala sotu kanete gebotse rena le palesa jalo e bitswa money tree.
0: Jo we bo snake plant.
1: Gebole re be le snake plant. Gebole ga dipalesa tseno ka nete re kare dina le mahlonono le bophelo bo botle. Dina le morero ka matlong a rona ka malapeng. Nna tsa itse ha re fuete ba tsekile ka bala monyetlo ga nke ke di shebele mararamu ke yona tabane ke tshong kireng. Ke di nthotse re hotsentse re di bona. Empa re ne re sa hlokomela hore
0: di bapala ka go lagola ga ka
1: ka ba ga maphelo a rona le ka hara malapa a rona
0: re shebile bo jade plant
1: body orchids
0: ke daffodils
1: re boetse re na le palesa e bitswang peonies
0: dipalesa tsena mamoro sa masalo sotho ho tuke dipalesa tse ka tlisang mahlonolo tlhweko le monko monate malapeng a o re phelang ho ona jwale ha o lema dipalesa ela hloko rena o le mamofuta ofeng ba nete gore e hle haute tsena ditlisa mahlono hona le dipalesa tse o tlo kwa hothe botemba tsona bokatlisa ditqabang le pherekano ka go mamapa ke hopola mo tsane mo ngantse ke hola wala peng ona ba rekile palesa engwe a anare e bile wa itshaba o se bile o ga ela hle motho mo ngitse ha e fumana a e be ile ka tlong ka monondo ke mo ferefere e di em mala me pinki metal tsena a re palesa na hothe botemba ona ka tlong fela e ba di ntwa tse sa fele so e hle ke taba gore re tlame wela hloko ditaba tse jwa le rona ke dipalesa di fentse re dilema le di beya ka matlong a rona
1: mhm ke shebile le yone ena mohlala fela ha re bua ka ena ya snake plant ke dipalesa tsa mantse leng gore mohlomong fela ka ga jarete fela mohlomong ke mong kwa tsona ka patsona seritisa tsona ntho eno ya boleng ba tsona fela di tibela di hahabitseno tsa mofuto o jwalo mme wa ithuta gore ka nnete ke dipalesa tsa gareng di bohlokwa haholo di bohlokwa haholo mme wa sheba ka nnete metsotso ya rona e le shome le nang le motso o le mong fela re re lebile horenyane ya botshelela
0: Now noti
1: me ha o shebile ka nete re sentse re fumana tlaleo ya hore ka nete bekeng e tlang re tla be re na le setsebi ditabeng tsena tsa dipalesa
0: mhm
1: mme re tla hle re tsebe ka nete hore gatle re sentse re itlhophile re tseba hore mmamedi ya hlamamele a tsebe hore ka nete o tla ba le seabo a be le karolo e leng ka nete wa e papala mohlomong le yona tabe ne re buang ka yona fela mmamedi o na le tse a ka buang ka tsona re ae nna ke tsebe e itseng gore ena go ne o tho etsa tjena ena e etsa tje
0: jale ga ke sheba kgaitsi le ka ga sentse re wa tla le tsena tsa o ne o tseba
1: go jalo
0: go tenaga e nyenyane ka o fetisetsa lefatsheng ke Vatican City

0: Setšhaba sa naga ena se balwa go batho ba 840 e le magolo a go bedi le mashome a mane. Vatican City ke e nngwe ya dinaga tsa tlhano lefatsheng tse senang boemafofane go hang. Ga gona toronko, ga gona sepetlele, ga gona matswallo, ga gona paramente. Ga gona ga bakule.
1: Democracy mo.
0: Putla ga o thoga gona sepetlele o thweng ga bakule.
1: Ke a gola ga o kula o lokela o tswe ka ga bona ka moo. Go na le mo isiwang teng ke bokulo ga o kula.
0: Ga o na tlolo tsa molao?
1: Ee, a ka nnete ga ke dumele o na le tlolo tsa molao. Ke baka semana sane se re kareng se safe o feta tsotlhe. Wa gopola ga o kgethwa mopapa o tla gopola ke re bophatlhalatsi ke ya tse dingwe tsa karolo tse bapalang karolo e godimo ka go fetisisa lefatsheng. Fela ga o kgethwa mopapa ga o na le monyetla le o le mong fela o bophatlhalatsi bo ka iphumanang bo le karolo ya ditaba tse ntse jalo. Ke ya dintho tse reng lefatsheng ka go fetisisa ke tse reng ka nnete di unique go feta gobane baphatlhalatsi ba ema ka ntle thokomane ne security ya yona is too tight. Baphatlhalatsi ba ikemela montle ngwe nyakomane ba tla sheba mosi fela ba go due teng ga o tswa mosio mosio kgetho e se nepagetse ga o tswa o motsho ga e se nepagale. Nna o ne o tseba gore mohwebi e mogologadi wa dithethefatsi nageng ya Columbia ya neng a bitswa Pablo Escobar o ne a ruile hoo a kileng a besetsa mogadi wa gae a bitswa Manuela mollo ka tšhelete gore a futhumale. Go ya ka mora wa Pablo Escobar e leng Juan Pablo Escobar ya seng a ipitsa Sebastian Marroquin o re ntatae o ne a be semollo ka tšhelete ya dipampiri ya boleng ba 34 billion.
0: A o e bona sampiona ke because what is this
1: Hedi.
0: That's a Randy Bank
1: ke bohlanya ba mofuta nngwe fela ya se bohlanya ha se bohlanya level ya bogui bo jwalo go gona ge nka e ka ke bohlanya go yena ke level ya bophelo.
0: Go thwe basadi ba bangata dibakeng tse fapaneng tsa lefatshe ba kenela mokete wa galefo o tshwarelwang America, Canada le Europe. Mokete ona o ba le mohlophisi wa ona ebe mohlophisi o etsa dimemo mo a memang basadi gore ba lonka matsatsi a itseng ba ntse ba ntsha galefo ya bona gore maikutlo a bona a fole. Mme go kenela mokete ona basadi bana ba lefa bogothogotho bo tlogang ka 31,162 go isa go 74,325 mme basadi bana ba lefa tšhelete ena ba sena qeaqeo. Motho o etsa sotlhe se matleng a gae ga a se a galefile.
1: Yo e ka leka balesotho mone e le galefile
0: lekelelokwatankwana
1: moleleng bang e le a rata o kwata lekelelokwata moleleng bang
0: ke tlhoka go fokotsa enka e ngata enka is too much
1: mamele ke ena ke a mmona o teng mona mme ke sure ka nna o bua ka ene ena ya bomme ba ratang go kwata
0: ba go lo patala ba go utlwena mo mamedi o re ga di o dumela
2: ae a bo e go phisa e re tere ke go utlwela wena na o ka re boemo ke bofe ka fokothong.
0: Se ba kuvetse ke nana ba tshwere basotho nna ke nana hlehle ke ba kopanya ke tlhophisa tabena ga lo ntsha galefo
1: ke ba ke ba lo kwata ba le bankwana
2: eh a ke bolo mong ba tla o tla le ditafolo tse ba bare ka bono le metsira a tsabe ntse a finisa la no ei wa bona ba kwatile
1: ei bantho ba ke ba tle ba hlaphoetse kwana ba kwatile ba le bankwana
2: ye hala le go la rapshini ke go la ba ntse ba etsa ba kwatele bona bana hai
0: ne dikie
2: ke re bua mme ka ke tsere mo futa fa o ka tsa ke rena bo ba ba ntse tedi ya re ya le ga bse no la fa ma ka a di bra se mo ke ne ke ntse go kgela ho ha ho mmala ra to kwa ka ba tsela la e ke bo ga ya tsha e tla ntlola ke sho wa tsi se di tlela ha e mo la tshaba le tsala la ba ke sho ko tsa ma le tlo ya bo sho
0: ai le ke ke tata mfanele ga to ga go repa itike
1: ga khone
0: because what is this
1: ha re sa tla loka
0: ha re tla loka o wa ha re tla loka o
1: hantle ne lokela ebe hona le fatse mona hona le nthongwe le nngwe e teng for mosuthu mo le mo striking se seng se se ile ha rena le baka le re tlisa masego
0: a bona
1: ke mo gore o bona batho ba Africa borwa ba stupidity ho bana Cape Town ina le ntho tsa teng nthongwe le nngwe
0: Durban
1: ina le ntho nngwe le nngwe Gauteng jalo ke mo bona ha a lwana a tseka gore batho ba nka mesebetsi gabo ko bane ga a tsebe o tswela ka ntle so gona mona ka nnete taba ya gore o lokela motlho o mongwe o tle lebenkeleng le itseng masegomo ke yone e re bakelang ditshenyelo tse ngatangata tse ngatangata tsenana

0: fuele e go tla re gaha mading a mpa khele ba tshere nthapo ena qalo mana re le hwai e se tla ba ja ya u qetela ndate mona ma buile ka budget e e neng ya betsele le kala
1: ka go tsogena
0: se ya ndate ge ge taba eno bo ntsha hore e hlile ge wiki taba nya bo a lwisi ya monetary ke ya re kana go ngwa hauthe ge ge tre ne ba supisi ba magolo a makana e di opela diatla ha ona a botsang hore na jwale ba fihletse eng hore tata isa ho ya leetong la gona la temo na se re le ho 5 ha ba pele ba ba trader ne re le ho 3 e se le bontsha go fela ge week ndate e loka se bitsa chalete ga sa shebe gona e re thusa ho fihlela di results di fe
1: ba ho pian mo fo ho supo ho patela mo shame o le bua sa go sa ndate na no la go nna ke no le ka mo sonate
0: di go bonda
1: ma be di metso tso e me ka e ha e me ga go ke o e wa medi ga ke le bile ho re nya go supa me he re le beha khutlo mona helena no la go nala go tlatela mo tshetsane rona le sa isuika ka kopanelo ke mathomba ba le ha le dikere le ka takane me mo ka sa pra khaso ke me ko pokedi ya la na khaso ya mchini le be fitle ba ntle se tswelto ke se bitse le tshire le tso ka tladi na yo go bitse mona mo eng la ka le tso ke tla ba David taba ha go kopane bo isa mo minna no le tshwanang tla kana go khotso ke mo tshetsane.

Nako ke hora ya bo supa sena ke selmo ya Sesotho. Mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi tshakela makaja. President ya Kenya Dr. William Ruto ure mmoka wa kopano ya tikoloho ya Africa le France ke phethahatso ya toro ya naha ya Kenya le France o fitlhela kgolo tikolohong ya Africa. Mafapheng a kenyeletsang boqapi, botsetedi, mahlale a AI, bophelo le kgwebo. Dr. Ruto o buile sena ha bula mmoka ka molao Nairobi, Kenya le president ya naha ya France, President Emmanuel Macron. Mo Lesotho le emetsweng ke motlotlei ditsiela boraro ka boemo ba hae e le lesupa tsela ditabeng tsa phepo e nepahetseng. Dr. Ruto a ipiletsa ho baetapele ba dinaha tsa Africa ho phethahatsa tse tla tshohlwa molemong wa kgolo le ntlafatso ya Afrika. Ke baetapele ba dihlooho tsa dinaha tsa Afrika tse ka hodimo ho 30 borakgwebo ba lefatshe mmoho le boramatsete ba bineng le seabo mmokeng ona. Ntlo ya Senate e fetisitse tshisinyo e kgotheletsang mmuso ho ikeletsa ho fana ka lesedi ho maparamente hodima ditaba tsa marangrang a AI le mefuta ya ona e tekilweng ke morena wa sehloho wa kweneng le mapoteng morena Pete le Sawana Pete. Morena Pete o dibokeditse bohlokwa ba AI ka ha e fupere menyetla ka sebediswang ke paramente, empa re le ha ho le jalo, paramente e lokela ho nyakurela ka batho ba diqholotso le diphepetso tse ka tliswang ke AI le ho hlahloba melemo le diqholotso. A supa hore ho phamolela ditaba tsa AI hodimo ho tlo thusa paramente ho nolofallwa ho etsa mano melao le melawana e amang le tshebediso ya marangrang a AI. Tshisinyo ena e tlatsitswe ke morena wa sehloho wa Leribe, morena Joel Motshweni. Monamodi Advocate Tlhotlhiso Polaki o re diphuputso mabapi le maemo a phano ya dibukana tsa ho eta, dikarete tsa boitsebiso le ditokomane tse ding lekaleng la ditaba tsa lehae le sepolesa di bontshitse ha bakopi ba bang ba ema dilemo tse pedi ho fumana ditokomane tsa bona, ba bang ba sa di fuwe ka mabaka a tiehiso kapa ho hanelwa, ha ba bang ba ile ba kgutliswa ka lebaka la kgaello ya disebediswa. Mokeng wa baphatlalatsi ba ditaba kajeno Advocate Polaki o itse lefapha le hlolehile ho latela melao ya tshebediso mme le tobane le kgello ya ditjhelete. Moralo o fosahetseng wa theko ya disebediswa le taolo e fokolang ya mehlodi a boela a bontsha ha hona le mathata a taolong ya konteraka ya phano ya dibukana tsa ho eta. Tshebediso ya marangrang e sitilwe esinyenye ke nako le mekgwa e sa lokang ya ho hira basebetsi. A supa hore mathata ana a sitisa Basotho ho fumana ditshebeletso le menyetla ya bohlokwa, mme a ipiletsa hore ho nkwe mehato e potlakileng ho ntlafatsa tshebetso le ho kgutlisetsa tshepo ya setjhaba tshebetsong ya lekala. President ya mokgatlo wa baoki le bapepisi Lesotho Monyadi Busakala o re letsatsi la matjhaba la baoki le tlotlisa bahale ho matlafatsa baoki ka ho ba hopotsa boitlamo ba bona. Sena se boletswe ke Monghadi Khala ketekelong ya letsatsi la matjhaba la baoki kajeno Masebo. A re ba tlotla baoki ba hlokahetseng ba seng ba le phomolong le ba ntseng ba le tshebetsong. A ipiletsa ho bona hore ba hopola boitlamo ba bona le ho tswela pele ho hlokomela bakudi ka lerato le mamello. Modulasetulo wa baoki ba phomolong Dr. Semakaleng o itse baoki ke mokokotlo wa lefapha la bophelo. A ipiletsa ho baoki ba seng ba le phomolong ho hopola hore seabo sa bona ha se fele le ha ba se ba le phomolong. Modulasetulo wa baithuti ba baoki le bopepisi Monghadi Loti Matsoso o eleditse baoki ho sebedisa botshepehi, botsebi le botho ho tswelisa pele nalane ya baoki Lesotho. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang a hora e le ya borobong.

Mesosunyana elishume le meso emeraro le skwato fela hantle ka mora hora ena ya bosupa ke ka maswabi le kutlelo ya bohloko mo salama sa Sotho setsebisang ka mafu a latela. Maswabi le kutlwelo bohloko ke etsa monatsebiso ya lefu la nne maseabata magemeng ya tlhokagaletseng ga motlwang ka la 23 Mmesa 2026 mme o tla bolokwa ka la 16 motsheanong a bolokelwa sehlabeng ga motlwang re tsebisa bafokeng botlhe le bakwene ka setana le metswalle yotlhe tsebisa

Tatsibisa ka lefu la ntate Habofanwe Edwin Perana ya tlokahaletseng sepetlele tshepong ka la pele motsheanong 2026 o tla bolokwa ka la 16 motsheanong 2026 a bolokelwa ha makgalanyane setrekeng sa Maseru. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Lekgowa Charles Perana e leng mora wa mofu. Sabe le kutlo le bohloko mo Salma sa so tho se tsebisang ka lefu la Andreas Tebelo Elias ya hlokaiseng ka la nne ya hlokahetseng ka la nne motsheanong 2026 o tla bolokwa ka maqobelo wa la 16 motsheanong a bolokelwa ha paki Mazinot Maseru tshebeletso ya

re tsebisa ka lefula nne matisetso pea a hlokahaletse Masego ha leqele ka la 20 a metso e mene Mmesa 2026 nne matisetso o tla bolokwa lesobeng ha mahau ka la 10 e tsheletseng motsheanong ho tsebisa beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke ntate Sethuntsha pea. Swabile kutlwela bohloko mo salma sa Sotho se tsebisang ka lefu lane Mathakane Benis Katiba ya hlokahaletseng matsieng ha mokwetse ha setipa kala leshome Mmesa 2026 mofu mme Mathakane Benis Katiba o tla bolokwa matsieng ha makwetse ha setipa kala leshome le metso e tsheletseng motsheano 2026 ho tsebiswa beng ka mofu le metswalle tsebiswa e etswa ke Mosa Katiba. Mona ke tsebiso ya lefu la nkgono Matshokolote tsa Mathe ya hlokahetseng ka la 19 Mmesa 2026. Nkgono Matshokolo Tetsa Mathe a hlokahalla Qemetsitsa ha Tshiboko o tla bolokwa ka la 16 motsheanong 2026 ho tsebisa bohle bang ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke mora mofu e leng Botata Tetsa. Swabile kutlwela bohloko re tsebisang ka lefu la ntate Taelo Moloi ya tsebahalang ka lebitso la ntate Seema Moloi. Ntate Seema Moloi o hlokahetse ka la 12 Mmesa 2026 a hlokahala sepetlele St Joseph's Maseru. Mofu o tla bolokwa ka la 16 motsheanong a bolokelwa ha Motsoka. Tsebiso e etswa ke moena wa mofu e leng Sebele Moloi.

Mana re tsebisa ka lefu la ntate Paulo Masuhlu Tshweu ya ahile motimposo hara lebekere o hlokahetse ka la pele motsheano 2026 o tla bolokwa ka la leshome le metso e tsheletseng 2026 a bolokelwa sebakeng sane sa motimposo ditshebeletso tsa lepato di tla tshwarelwa lebaleng pela ha mokopane tsebiso e etswa ke Mmale Isa Tshweu e leng mohatsa wa mo Modimo o fodisa ba dipelo di hlabehileng o tlamela maqeba a bona hobane o tletse mo haolele reko me ka leleng o tla hlakola mego yohle mahlong a bona lefu ha le satla hlola le ba teng me ha o satlola ho e ba le maswabi le ha ile ho bokolla kapa bohloko hobane tsa pele di fitile

metsotso e mashome ya mararo fela le Scotto hantle ka mora hora ena ya bosupa. Sehle mamedi wa selma sa so thola bobedin le hello kgwedi ne fela fela jalo matsatsi a leshimele metse medi ke kgwedi ya motsheanong ha ile selmo sona ke sa dikitse pedi le mashime a mabedi a metso e tsheletseng ke sentse ko watamela ebile ko ho hlahle ka letso le mofuthu ke re atamela o tlodula le nna mamedi wa selma sa so thole sa tsinlena la

ke metsotso e mashume a mabedi le metso e supileng fela hantle re ya re lebile mane horeng ya bo robedi ke na le ditsebiso ka kwano mamedi wa Samasa Soto ya pele e bala fela hore ho thodisanwa ka ditokomane tsa boitsebiso tsa mabitso a mareneilwe Rosa Tau le sa re itumetse Patricia Molapo mme bona ba tlo dilata kgorong ya Samasa Soto batho bohle beo e sa le maintenance wa bona wa mining o emisa ho tloha ka kgwediyane ya September 2025 le kopuwa ho itlaleha ofising ya Legal Aid hang ha le fumana molaetsa ona. Re na le metsotso fela e mashome a mabedi le metso e supileng fela hantle re re lebile mane horeng ya borobedi horeng metsotsonyane e leshome le metso e mehlano hantle re re lebile mane horeng ya borobedi mamedi ya Samasa Soto jelo ka se ko hlaloseditse hle ke tlotla ke o fa palo ya buka ke tlo fa palo ya buka ha ke sheba ka kwano ke fumana hore ha re na ho ba le pale le sa seng lena la kajeno ke tlotla ke sheba hantle hape ona ebe re tlotla re ba le leo ya lekgotla ke tla neko tsamaisetsa tsona jalo empang e ba he ditaba tsa rona ga di tsamaya ka mogodi leng ka teng ga re fihla mane horeng ya borobedi go na le seo e leng gore re tla bua ka sona letsatsing lena la kajeno mme ke sentse ke re tlhe o sesuthi o dule le nna letsatsing lena la kajeno go fitlhela mane horeng ya borobong o gantle mamedi ya Samasa Soto na o gantle letsatsing le la kajeno go batla go phodiphodile empa fela nna o gantle mamedi wa Samasa Soto. So to be hantle moratiwa ba kahle ho sa tsotelle maemo a bophelo.

lona le nna magatua maikutlo a nne ha jwalo empa ha ke belaele ha ke a sagelwa ke ikutlwa pelong ya ka hore ka jeno re fihlile moo ditsela tsa rona di arohanang empa ha kgutshwanyane fela magatua re tla boela re teana hape magolong a ngulungulu moo matshwenyego le dintwa di leng siyo. Momamedi wa Seyalemoya sa Lesotho re ile ga arohana le wena mona nako e fetileng mme re tlo tswela pele moo Thandiwe a ntseng a tswela pele go bua. Thandiwe o re, pele re arohana magatua ke lakatsa go bolelela ntho e le nngwe fela. Thulane, ke o rata ka pelo ya ka yotlhe. Ke qadile go tseba lerato le thabo ya nnete ka wena. Matsatsi otlhe a lerato la rona ebile thabo e kgapatsegang go nna. Ka mehla le tshego le ne le bapala melomong ya ka gore ke bine le dinonyana tsa difate ke thabo. Gore ke mathe le dipalesa jolo ka serurubele. Ka jeno ha ke okametswe ke seriti sa lefu, ha ke na letswalo hobane ke na le wena. Ke leboha lerato la hao ntate, mme ke o tshepisa hore ke tla ba wa hao fela ho isa ka ho sa feleng. Ke o tshepisa hore ke tla o batla dipholeng le dipholaneng tsohle tsa naha ya ngolongolo ho fihlela ke o fumana. Ke tla o batla dinaleding tsohle, ke hlwedise dinokaneng le dikgohlwaneng, dithabeng le dipuleng ho fihlela ke fihla ho wena lerato la pelo ya ka. Tjhe, moratuwa, se ntebale, se ipehe molato ka ho hopola hore o mpaketse mahlomola kapa o ntlisitse lefung la ka. Butle, ngwana mme, se ntebale. Ke nna ya lakaditseng tsena kaofela. Butle, butle kgotso ya ka. Se ikgathatse ho mpolella tsa lerato la hao. Lona ke le tsebile ho tloha mohla ke o inolang dintshing tsa lefu mohla o bolayang tshukudu lebopong la nokana ya Qoleni. Ke ne ke le bone mahlong a hao le kganya jwalo ka naledi ya meso. Le sa kganya le jwale, mme haeba ke badile pelo ya hao ka phoso, e bang ha se lerato leo ke le boneng mahlong a hao ka ditshiu tsena kaofela oho e ba mahao morena. O se ntutuballe, o mpe o ntese, ke shwe ke ithetsitse ka hore ke fumane lerato la hao. Moratuwa, ntumedise re tswe re ilo phomola, e tswe mahlomola a hosane. A tla hloka matla a ka kaofela. Thulane a sisinya maikutlo ke mantswe a hlomolang ana a moratuwa wa hae, a mo bakela mahau le masisa pelo, a atamela lerato la hae a mo dumedisa la ho qetela, mme e re ka ha Thulane e ne e le motho wa diketso fela, a hloka puo empa pontsho ya lerato la hae ya e ba e kgodisang. A leka ho bua a re, Thandiwe. Thandiwe a araba a re ntate. Thulane a boetse a pheta hape a re Thandiwe. Thandiwe a boetse a araba a re morenaka. Empa a sitwa ho tswela pele. Thandiwe yena a utlwisisa ka ho tlala seo Thulane a sitilweng ho mmolella sona. Jwale le yena matla le boitshwaro ba hae ba qhibidiha pelo ya hae ya sisa, a atamela a ka lerato la hae haholo, mme motsotsong oo a boela a lebala matshwenyeho a hae kaofela, a fumana tsenene ya lefu e sa motshose hae a lebane le Thulane. Bosiu bo boholo ba koloka ho leba tlung, ho se puo, ho se mahlomola, ba apere ke kgotso, kgotso e tibileng, kgotso e thobang maikutlo a bohloko, kgotso yane e fetang kutlwisiso ya motho. Ka le hlahlamang ha matshwanafiki a qala ho lla, molebedi a hla

ha ka monyako wa la haha are tsohang bosimo bosile banna kotuka o sa fihlile makanyane a phamola marungwana a bona ba re phuru phuru thulane a retelehela ka ho thandiwe a fumana kgaleile sefahlao sa hae se edile jolo ka ngwana e monyenyane se kganya kgotso le phomolo e phethahetseng a rata ho mo dumedisa la ho qetela empa a tswafa ho mo sisinya a mo tsosa a mo lesa moo a kgwesa phakwana tshwana letsohong a e boha e ka o qala ho e bona a e phamisa a bua le yona a buela fatshe a re phakwana tshwana kgomo ya ntate setswalle sa rona se bile selelele se monate ka bobedi ba rona re bile dintweng le dipapading tse ngata ho se ya belaelang ho se ya llang ha re hanele la ho qetela kajeno re bapale senna ho ditloholo le ditloholwana tsa amabulane di tla tlotlisa diketso tsa letsatsi lena ho isa qetellong ya lefatshe ke tla o hopola ka lagato le tlholohelo dirapeng tsa nkulunkulu thulane a ka phakwana tshwana a tshwara thebe ya hae a tswa a potlaka a le bobebe e le lekanyane la ho tima lenyora le leholo le motshwereng ka ho ina molamu wa tshukudu mading ha atamela a utlwa ho kgahlelana ha dithebe ya hae a tswa a potlaka a le bobebe e le lekanyane la hodima hlooho ya motho phakwana tshwana ya phahama e se e fopha madi a lwana ka lefufa le potlako e makatsang a rema dihlooho tsa banna a qhomaka a tlonya a fola a honyela mme manonyane a wa patlaka sa mahlaku a difate a hlohloreha hwetla ha thulane a simolla ho kena kganareng manonyane a mang a na sa hlweletse ka hodima lefika le sephara mme a fihla moo makanyane a lekang ho kgarametsa banna bao a ba suthumeletsa selomong se ka morao ha thulane a kena thekong ya bona makanyane a hakala haholo a hlabaka haholo a hlabaka manonyane ao empa manonyane ka ho tshaba dilomo ka morao a setlela senna a lwana ya kgumamela ho fihlela ba bolawa kaofela manonyane a tlasa lefika ha elellwa boemo ba ditaba a ikarola dikoto tse pedi karolo e nngwe ya hlakothisa ya ya leletswapo ya fumana kgogo mme ya hlaha e se e hlahile makanyane lehlakoreng jwale sehlopha se neng se emisitse tlasa lefika sa fumana mokgwa wa ho hlwella ka hodimo Koduka o na sa futuhile ka manonyane a magolo a mabedi le mashome a mahlano a thema kanyane a thulane e ne le lekgolo le mashome a mabedi fela empa makanyane ana la ha a ne a imetswe ke palo ya dira e ne le bahlabani ba kgale banna ba lwanneng dintweng tse ngata ba suehileng a the manonyane ona a na tlatsitswe ka thepa e hapilweng ho mashankana mme bongata ba bona e le matetema a qalang ho tshwara dihlomo empa le ha o le jwalo ka ho kgothatswa ke bongata ba palo ya bona ba itshohlometsa ba lakatsa ho hlahela mahlong a mang a bona ntwa e lwanneng lefikeng leo le sephara ke ya mahlomola pelo e lwanne ka lefufa ho se lerata ho bua le go mofela mme monna e mong le mong wa mafapha ana a mabedi a ikemiseditse ho bolaya kapa ho bolawa momamedi e re ditaba tsa rona re tle re di gaotse hona mona re tla boetse re tswela pele ka tsona ka moso hopola gore bukeo re ntseng re bala ke phakwana tshwana re moletswe ka bokgabane bo boholo

metsotso e meraro fela le Scott hantle ka mora hora ena ya borobedi. Ke ya le sa sinena la ka jeno ha rena ho e ba letlalo ya legotla ka patlalo ya senate. Empa re tlo bua momamedi wa Salma Sasotho, re tlo bua bosimbo. Tlhela mane horeng ya borobong monna le wena re tlabe re arwana hona teng. Hona le taba e ke bonang e re tshwarisa mo dikwadikwane ena ya motshehare letsatsing lane la maobane mo kgwedi ena ne tlholafela jalo matsatsi a leshome le motso le molemetso letsatsi ka di 11 letsatsing lane la maobane nnete sebele makoloi a baeti a la phatlhalatswa semmuso gore a tlotla a nyolong o se o tlotla o palama ka tšhelete e kalo ka leshome le metso supileng 17 malomana o phethile a mang a mabala re bua mamedi a Salma Sasotho ka taba ena ya motho e molemo ya palamang ke tleketse mohlala ka motho mohlomong ya tlwang sebakeng sa bo ha a bia a sebetsa kwano toropong letsatsi le letsatsi na e ka ba o sa tlo sebedisa tšhelete e kae potso eo ke agelang ho wena bosimo bona ke hore na o sebedisa bokae ka beke ho ya mosebetsing hobane o palama letsatsi le letsatsi o sebedisa bokae ho ya mosebetsing hobane jwale dikoloi di batla di se di nyoloile o bone ka o se o tlo sebedisa bokae ka beke ho ya mosebetsing ha re ke re buang ka yona hobane nnete sebele e batla e ya mmelefatshe jwalo ka ha naha ya Lesotho le yona e se mokgelo o sebedisa bokae ka beke ho ya mosebetsing e sa le hore dikoloi di nyoloe tje +2665993 kapa 2231642 ke re buang ka taba ena mamedi wa Salma Sasotho re ke re buya ka yona ane nnete sebele e hlile tsona di batla di phame ka tsela e batlang e re tletlebisa jena fa ke ditaba tsa bophelo baka le ona a tlatlame hore a phela ha o sheba ditaba tsa hao o dula fatshe o boneka o se o tlo sebedisa bokae kapa o sebedisa bokae ho tla mosebetsing ha ke bue ka batho ba e leng hore ba dula haufinyane le toropo ke bua le batho ba e leng hore ba dula ke setlamo sa hore ba palame letsatsi le leng le leng ha ba ya mosebetsing le ha ba kgole bona ka bothata bo tlo go feta ka tsela mofuta o jwang mosebetsing teng o tla fihla ka nako o tla dula o fihla letsatsi le letsatsi ho sena mathata a letho

0: hlale. Ke go bona le requirement ya go ya di.
1: Ha metsi hona hona ho. Di requirement.
0: Ba bona. Sa
1: jwa.
0: Eh?
1: Ke tsa bang ka pagara ke di bicycle.
0: Ha di le ba ba ba go bona. Ke go ya ya ga ga. Hai. Eh, ke go bona ke mamela ke go bona ka le thepo.
1: Ah, di tla ba le thako tsa le tsona eh di thako tsa tsona di tlo phama.
0: Ha ke le bali. Wa nna ha ba bona ka tsaba le la go tsona.
1: Eh.
0: E ke ke tanya go phama.
1: Ka nnete. Ka nnete di.
0: Ba nna ke ba ba ka nna ke tla la. Ma le re go bua ka.
1: Wa bona.
0: Ala tsena go rata ba tlo ba ba tlile. Ke ga tsa so na ka kumba pa ba ba ba ga.
1: Ye ya marie.
0: Ah,
1: ene ya marie ke re imela.
0: Ke ga
1: ke mathata. Ke mathata mo gatwa wa ka.
0: Ah, o
1: bile. Bolo ke le memory. Thank you. Ke metso so ya mashima ya mabedi le metso e sepileng fela hantle ra re lebile mane horeng ya borobo. Mamedi dumela.
2: Aisani.
1: Dumela mme. Ha ke ane mme.
2: Hello.
1: Hey mme.
2: Ah, ha ke o kana mme.
1: Yes,
2: ala khala o ka khafu
1: that's 330 maselo a motshiano nyetla re ha ile hore qi mane etlabe e etsa bokae
2: hello a xe tshe tshe
1: hi
2: sala tsa ha ntse a bua mo maskotsi le tsa samo plan tsa hona je
1: le amu
2: arini
1: go se go di nagana tse a ha hore ba tseba o la re tse
2: le tse di nagana ka o se antsare he la tsafa tsile ha go tlele mmoga
1: ha go tlele mmoga
2: o ntse ntse tsa ma ntse ka na ntse go go tlele wa mmoga
1: jang
2: a ke palle jo
1: ho pa dire ho re ima
2: ke re ka ka ke ba ga sim
1: ke go ha ke di go
2: Kidding,
1: Hai de ha ona ka go tsa o lukela o etse kukhwana nyana o re.
2: Hele. O ke go kutlwa.
1: Ah, empa ya 17 malodi.
2: Ai. Wow.
1: Ebe,
2: o sentse wa na sala go tshe. Go bitira tsa mo class nyana mo. Ka ya ka maoti ha ba o ya ba bentse le ba le wa bona ana ka. Le ka ka. Eh. Empa umpo thotho ya tsena mana ni mana tsena ai ho ha se le sohle ka maoti
1: e ho sohle ka maoti
2: ha le ho ya ne ho le ya ne ne
1: ah
2: umpo le sala sentse le ho sala le ka le ba
1: e ne tla fihle ha se re tla hona
2: mme tla tsagala ha se ya mo
1: ho se ya mo ne mo se
2: ya ka ke ya ne ga na ya ho tsa mo se ka
1: ha re na ya
2: wa ka tla tsagala ha se ya mo
1: Hubby, I just want to be a little bit.

ha sa tsa fela jo alo ke metso so ele shome handle ga re bile mane ho reng ya borobo ho reng eno ya borobo ma media sa masa so tho ke tla o sia ke jo le ke nka ya ka me ha swana e ka ba re tlo ketelle se re ntse jwang ga le se chaba sa mosheshe ho bona hore re hlola bothata bona wane nete sebele ha bo wa mena ha ya le sotho fela empa ke le fatshe ka kakaretso le leng hore le ya lla tete mo buile ka le ka lentsa o sebedisitse lentswe la senyesimane a re ha re ripendeng tsohle ditladitse ba hore di loye

Palamente e lokela ho nyakurela ka botebo ditholotso le diphephetso tse ka tlisong ke AI le ho hlahloba melemo le diqholotso. A supa hore ho phamolela ditaba tsa AI hodimo ho tlo thusa Palamente ho nolofallwa ho etsa maano melao le melawana e amanang le tshebediso ya marangrang a AI. Tsisinyo ena e tlatsitswe ke morena wa sehloho wa Leribe, morena Joel Motshweni. Monamodi advocate Tlotliso Polaki o re diphuputso mabapi le maemo a phano ya dibukana tsa ho eta, dikarete tsa boitsebiso le ditokomane tse ding lekaneng la ditaba tsa lehae le sepolesa di bontshitse ha bakopi ba bang ba ema dilemo tse pedi ho fumana ditokomane tsa bona, ba bang ba sa fuwe mabaka a tiehiso kapa ho hanelwa, ha ba bang ba ile ba kgutliswa ka lebaka la kgello ya disebediswa. Mokeng wa baphatlalatsi ba ditaba kajeno, advocate Polaki o itse lefapha le hloleile ho latela melao ya ditshebeletso mme le tobane le kgello ya ditjhelete. Moralo o fosahetseng wa theko ya disebediswa le taolo e fokolang ya mehlodi. A boela a bontsha ha hona le mathata taolong ya konteraka ya phano ya dibukana tsa ho eta tshebediso ya marangrang e silweng ke nako le mokgwa o sa lokang wa ho hira basebetsi. A supa hore mathata ana a sitisa Basotho ho fumana ditshebeletso le meetla ya bohlokwa, mme a ipiletsa hore ho nkwe mehato e potlakileng ho ntlafatsa tshebetso le ho kgutlisetsa tshepo ya setjhaba tshebetsong ya lekala. President ya mokgatlo wa baoki le bapepisi Lesotho Monghadi Busakala o re letsatsi la matjhaba la baoki le tlotlisa bahale ho matlafatsa baoki ka ho ba hopotsa boitlamo ba bona. Sena se boletswe ke Monghadi Qala ketekelong ya letsatsi la matjhaba la baoki kajeno Maseru, a re ba tlotla baoki ba hlokahetseng ba seng ba le phomolong le ba ntseng ba le tshebetsong, a ipiletsa ho bona hore ba hopole boitlamo ba bona le ho tswela pele ho hlokomela bakudi ka lerato le mamello. Modulasetulo wa baoki ba phomolong Dr. Semakaleng o itse baoki ke mokokotlo wa lefapha la bophelo, a ipiletsa ho baoki ba seng ba le phomolong ho hopola hore seabo sa bona ha se fele le ha ba se ba le phomolong. Modulasetulo wa baithuti ba baoki le bopepisi Monghadi Loti Matsoswa o eleditse baoki ho sebedisa botshepehi, botsebi le botho ho tswelisa pele nalane ya baoki Lesotho. Ditaba di fella mona, mamela tse ding tse tlang ho qala letsatsi ha hora e le ya botshelela.

They say I was born in the ghetto. Ke abuti a seng a le mogolo tlhe mo sa so tlhe re sentse re tshwanela mona te re re me he so rest in peace abuti o le ba mtukuzi wena mamedi wa sa so tlhe ke ba fela jalo he ga itse diaka senate ka un tsela tsena di thapo ho ga ke tse bonnete ba re jwang ba jwang tlhe go nka ho tloha le ho ya mane he ho re nga jane ya bukai ho ya mane ho re nga jane ya le shumele metse medi ile ntenga monna lwena ga tlameng ga gona tenza tsinga lena la ka tsheno mamedi wa sa so tlhe ntle le tsinyo na go ya letho pele re ya kae kapa kae hle ke tlo fa ntle monate universities chabe ke tlo fa universities chabe mona mme se masala so thome ha go tla mono fela ha taba ke na tebentsa gona tsana nola bohlokwa la bana go tla itsa bonnete he ba re jonga bojang ha o suti ho hana le bitso la ka ke thapela mo le tedipolo wa motenga seboko mme ke tshwere he ke motenga mo le tedi fela na go ena ntwa matsala go folla mo kekeng a bakone ba se na ba super ka menometse yana tla jo handla boisa folli tsapana pere ke re ke sepeka thamae ga ngwana taule le tlong kwana ngwana tsaka primana ba ga handla tsaba dintho jingwe tsa fetin tho jing ba ke tsaba mena tsa dintho tsa batho tsatla tsikola ka kuba ya bontse ke le smithe ke sala na matsatla tla mena ba mo tsana ha se na ba bo wa itse re hore hang ka mota ba di meng ka teng me re re tswele mona he go fe university chabeng ha go tla mona he go tla ke bentsa gona tsala tsila ka jeng.

0: mohlokomedi ya kgabane ha ke o dumedise le ho amohela ha e le mona le kajeno o sa boetse o iphile sebaka sa hore re ke re tlo phura lešwetla lena le wena o a tseba ke ye ke re sepheo sa lenaneho lena ke ho dula le ho beha lesedi mabapi le thuto merero ya ntlafatso esita le dietsahala tseo amang tsa thuto le botataisi ka sekolong se seholo sa setšhaba mme le kajeno ha ho phapang tabeng eo nna la ka lebitso ke Tshadi Marou. Ditaba tsa rona kajeno ke ntshetsopele ya ditaba tsa lekala la temo le setsi sa Confucius moo teng ba neng ba theha selekane sa ho sebetsa mmoho. Ha morao re tla utlwa le ditaba tsa ketekelo ya letsatsi la puo ya se-China. Ke ntse ke na le ena mookamedi wa setsi sena sa Confucius e leng Dr. Moeketsi Ntakatsane. Ha re tswela pele Dr. Ntakatsane o bontshitse hore tshebedisano mmoho ena e tlo tala hanghang. Mme ke moo ke ileng ka botsa hore na botsebi na boteng na ena o di beile tjena.
1: Ke taba ya bohlokwa ena o e botsang. Kannete ke a kgola ehlile ha re nahana ho qala re ne re tlameha hore re qale ka tseo e leng hore ehlile re na le bokgoni ba hore re ka qala ka tsona. Mme ena ke e nngwe ya ditaba tse e leng hore Confucius Institute e na le botsebi bo boholo ba tsona. Ditho tse teng ka hara Confucius Institute ke yona taba e leng hore ba sebetsana le yona kapa ba ithutetse yona haholo sekolong, so ha e tlo tla e ba bothata hore re ka e ntshetsa pele taba e.
2: Jwale taba e e tla fihla ho dihwaineng hobane ke utlwe ka ho hona le santsane di tlo etsa dithupelo bakeng sa batho ba.
1: Kgale wa mme, wa tseba hwa bohlokwa ke hore rone re le Confucius Institute ka mora ho fumana tumello ho bookamedi ba sekolo se seholo sa setjhaba. Jwale re sebetsane le ho etsa bonnete ba hore re beha dintho tsa rone ka manane, re batle thepa e jwalo e tlatla e re thusa ho etsa kwetliso tsena tse jwalo. Mme re sentse re hlwaile kapa re bone batho ba tlotla ba re thusa hore fa thepa e jwalo. Ke ntaba fela hore mohlomong e tla batla e nka nakonyana hore e tle fihle kwano, empa qetellong ya letsatsi yona re sentse re le ka hara tshebetso eno ya ho bona hore re batla tsohle tse nepahetseng.

0: Ntate ha re fetela ditabeng tse ding, ne le keteka letsatsi la puo ya Sechaena. Ntate o ka kare fa hanyane nalane ya ditaba tse tsa hore ho ketekwe letsatsi le.
1: Ke a leboha haholo mme. Re ne re keteka letsatsi lena la tshebediso ya puo ya Sechaena hobane neng mokgatlo wa matjhaba e leng the United Nations. O na le dipuo tse tsheletseng tse leng hore ke tsona tse official tseo o di sebedisang bakeng sa ho bua le lefatshe kapa ho sebeletsa lefatshe kapa ditho tseo e leng tsa yona. Mme hara tsona Sechaena ke nngwe ya tsona, Sekgowa, Sefora, Arabic, Spanish kapa Lenda Russian. Ke mpa ke lebetse tse ding, empa Sechaena ke nngwe ya tsona. Jwale selemo le selemo ka la 20 Mmesa ho ketekwa letsatsi lena la tshebediso ya puo ya Sechaena. Mme lona le kgethuwe ka letsatsi lena hobaneneng ho tlotlwa e mong wa diqhoku tsa maChina e leng hore ho thwe ke yena ya qadileng ho ngola puo ena ya bona e ngolwang ka bothata. So e ne le mokgwa wa ho tlotla tshebetso eno ya ileng a ba le yona, ke ha o tla ketekwa ka letsatsi lena. Empa ha kakaretso ke hore le ketekwa hobaneneng e le letsatsi la matjhaba, ke ya puo e sebediswang ke mokgatlo wa matjhaba wa United Nations.
0: Ntate, lona ebe letsatsi le le bone kare le tla le tswela molemo jwang? Ke a tseba ho na le baithuti ka hare le lona le sentse le kene ka thata tabeng ena ya puo ena ya Sechaena.
1: Ke a leboha haholo mme. Wa tseba ke lekgetlo la bobedi jwale ge keteka letsatsi lena. Selemong se fetileng ge la ra bona batho ba bangata haholo ba ileng ba karolo ya keteko ya letsatsi lena, mme selemong sena jwale ebile bongata bo boholo haholo ka ha jwale re ne se ebile ge na le baithuti ba sentse ba ithuta puo, mme le tlotlisitswe ka menyako e fapaneng eo baithuti ba rona ba ithutileng yona ditlelase mane ka taba tsa Sechaena. Mme ho boetse hape ho na le ba rona ba hae kwano le bona ba botjhaba ba tlotlisitseng letsatsi lena. Mme ka nnete re bone le tlisa bonngwe le kutlwisiso ya taba tsa hore re se re phela le maChina, mme e re thusa e re fa le monyetla wa ho utlwisisa tsela eo ba phelang ka yona, le bona ba fumana le monyetla wa ho utlwisisa culture ya rona, le rona re utlwisisa culture ya bona le tsela ya rona ya tshebetso. So e etsa hore ho be bonolo ho phedisana le bona ha mmoho mme.
0: Ntate, re sa le tabeng eno ya puo, re a tseba re na le baithuti ba ntseng ba ithuta puo ena. E ka ba ho ntso etsahala jwang ka dihlopheng ka mono? Na ho na le tswelopele kapo ba hula ka thatanyana?
1: Hey, mme ke a leboha haholo. Wa tseba ke ikutlwe ke hloletswe haholo e re le ha o tsamaya ka hara jarete ka mona. Jwale e re le ha ba o bona baithuti bana ha ba se ba o dumedi.

0: isa ka ka puena as China. So ya bontsha hore ka nete hle ba thabetse seo ba sietsang le seo ba ntseng ba ithuta sona. Me ntse le ho leka ho nyolla mogolo wa ba ithuti tabenzena tsa ho ithuta puo. Re na le ditlhodisano tse ngata haholo tse bang teng tse amanang le taba ena ya ho ithuta puo. Hana jwale ho na le tlhodisano e re ntse re sebetsana le yona e tla phethelwa haufinyane. E leng hore bahlodi ba yona kapa mohlodi wa competition eno o tlo tla ba le monyetla wa ho ya China a lo hlodisana le baithuti ba bang ba dinaha tse ding. Mme ho na le ba tlabeng ba hlotswe ba sa atleha ho fihlella mono. Ba na le monyetla o fumana dimpho tse ngata tse kgolo. Hopola lemo se seng ba fumana di-TV tsena tse kgolo ding ka lebaka fela la ho bontsha thahasello eno ya bona ho ithuteng puo ena. So ke tse ding tsa dintho tse ntse di etsahala mme e le ho leka ho tsosolosa moya wa baithuti tabeng tsena tsa ho ithuta puo.
1: Jwale ntate ya hlotseng yena o fumanang?
0: Jwalo ka se ke bontshitse mme ehlile ho thata haholo ha batho ha ba robale hona jwale le hara bosibu fela batho ba letsa ba batla ho ba bahlodi. Jwalo ka ke tshwere ke re ya hlotseng o monyetleng wa hore o tla fumana leeto le pataletsweng sohle transport e boroko dibeke tse ka bang tharo kaofela kapa ho feta a le naheng yane ya China. Wa ithuta tse ding tse ngata tsa dintho a le ka hara environment e nepahetseng ena. So ke se e leng hore ke toro ya baithuti ba rona hona jwale ba leshome ba ka hara competition ena.
1: Ntate, ha re se re qetela ditabeng tsena tsa puo, o ka reng ho Basotho ba sokang ba nka kgato ya hore ba ithute puo e?
0: Ke a leboha haholo mme. Jwalo ka ha re bontshitse ka nnete hore morabe ona wa ma-China re phela le ona Lesotho kwano. Mme re ne re tlwaetse hore re ba bone fela dishopong mane, empa hona jwale ka lebaka la boteng ba Confucius Institute ke bana re bona re na le bona ka hara ditsi tsa thuto e phahameng. Mme ke monyetla o moholo haholo ho Basotho baithuti ba rona ho nka monyetla ona ho ithuta puo ena. E le hore re tsebe ho buisana le bona ha re kopana le bona dishopong mane, e seng fela hono bula le menyetla ya rona ya kgwebo. Hobane dintho tse ngata tseo re di rekang tseo re di sebedisang di hlaha hona China kwana. So e re fa monyetla wa hore ho be bonolo ho buisana le baetsi le bahlahisi ba dithepa tsena tseo re di rekang, re tlotla re di rekisa kapa re tlotla re di sebedisa mafapheng a fapaneng a bo temo a bo eng. Ha o tseba puo e o fa monyetla o moholo mme wa ho kena selekaneng le batho ba. Ka nnete ke kgothaletsa hore ba soka bang ba qala, ka nnete ba qalelle.
1: Mosotho a eso, ditaba tsena tsa setsi sena sa Confucius le lekala la temo, Dr. Ntakazane o beetse tsona ka makgethe. Re a utlwa hore e hlile ho tla sejetswa. Le tsena tsa puo ya se-China, re a utlwa hore menyetla e teng ho ithuteng puo ena. Ha re nkeng kgato ho ithuta yona e le hore re nne re eketse menyetla ya rona ya mosebetsi. Mosotho a eso, ha o tshaba o tshabe nako, hobane wa tseba ha se se gabola kgetlo la bobedi tjena. Seebe se re ke phuthaphuthetsa ka kenkene ho fitlhela re teana gape bekeng e tlang. Bomamedi haebe bo monate ba mananeho a tlang monateng.

0: Mamedi o sa masala so dutle re re qala ditwa tsa rona tsa tsila ka jeno re ka letaba tsa rona tsa tsila ka jeno ha se le tsena me ka metso tso ile ma shema mara rwantle mana ke mara hora ina ya bokae ke mara hora ina ya borobo tama na phiri sepeka tama ga mana taolo le tlongkwana mana ntse ka phiri mana ba ntlo tsa ba dintho ke nge tsa ba dintho ke mpa ke tsa ba mela dilo ntse tsa batho tsa tlhatlo ka kuba ya bontswe ke le semete ke sa bana ma tsa ba mela mba ka mochana a sana babo o itse le bona heng ka muta ba di menga teng wena mamedi wa sa masala so to mihle that thing le nala ka jeno ke tsa tsilana la bohlokwa le ga tong ko yena le ga tong ke nna ke sentse ke tshwana ntla monate moholo waka ntate maloka kwano khetlo gagathatsa tsa tsile ka jeno go bona di tsama ka tsela ya mofuta o fe hey na maloka e
1: bulu
0: e nyane
1: e u kile mtao ke mara me uwa
0: a di poso a di wanda de ke la bobedi le le tle ntate le tlhotsong ke mogena go tlile ka nete nete sa le hle se se le teng sa game la ha le valo ka nete ga masedi gore sititseng ntate ka a marothodi gore sititseng ntate ka mahlopha senya ke a tseba go batho ba bang hle e batla e sentse haholo la ha le valo ga tseba gore qetelong yana tsatsi ha e be ntse ke yana tsela yona yena mongwe bona ke gapu-gapu ntate hle o mongata fela o kene fatshe
1: e go le tsaba bana mwana mmentu mmele ke di medise ba ma medi le ba gati ba lona no lena la ba nna khotsa go tla tlo a tlo me chachane ka ntlona le ka ntlona ke le mo se go noka go ya o mo se o ma wa tla kana ntate ba ba go le ba nyenya le ba ba nyenyane ke di medise le mme ke bo le ntate ka ba kana mo le mo o fuwe bo ntate mona le bo mme ba se ba mamela mere bona ga ba moela ntate ba bang ke bone o kobane e le bagodisi ba bana ba bašwanyana ntate go le ba ga ba mamelele ditaba tsena ba tsebe go ba laya ka tsona ba bang ba mamelela balekana ba bona ba mosebetsing ntate kgolo ka baka la go tle go seng kapa nako e dumela ba tsebe go ba tsholela gona go ne ntse o bua kang ke maloka phamotse wa motlhakwana wa ka metlha toropong tlhotse mona mo dibedimo tseng ha e so ntate dipholo sekonte re semathaka ga gore motse ke teng fela resotho mona mme a ke tsholobetlhe motao ntumele go bese ke dumedisitse
0: sosebalotlhe mogolo wa ka na le maloka nnete sale mogolo wa ka re nakong yane
1: yoeeoletlhe dipholo ba ntse ba mpotsa molotlhebe mamedi go na ntate kotlo go etsela gone ga bao sona le methotlhe motao le yonka le tseba
0: o go tsho tsala patwa go go ruta a tsama ho lo ka go ke ha re pele re mona ketla ketla
1: o tla o tla go soba tli
0: e yana
1: e yana ga ka ne dikene ke tsala go hlokomela ke mo shire ka ho le mapa le ntate go le ba

0: owatla ukuba bona ukuthi bayabuyela ukuba bona ke thuse njengoba kayathola akayathola kannete ke kitaba tsa gore ya re so ka go ukwa ditaba go felela la ruwe mme kutholo o tla otla e tsoma ntata lenganong ntse le ya pele
1: o jalo mogolo wa ka mme nka tsamaya loka tle le momamedi wa samasala sa tsatsing ka jeno ha ho potang ntate gore le ha re ka ba ga iphumana ntate ge ke ne ka gaga eng kapa eng ya lefatshe kapa ya bophelo qetelong ya letsatsi go na le ntho e le nngwe e le ka motlha letsatsi le leng le baduweng ntate go senang motlha e emisang e leng ya gore re iphumane ge ba le seo re se latlhelang ka maleng wa tseba le ga banna babusi bane ba naga tse odimo ntate ba ka ba pepheletsa ntwa ya borago ya lefatshe yo nnete e sale re tsebang gantle go etlhe ga e katla e ka retlhe ke fetsa gagolo gagolo jwa ntate re se ka sa buika bo difacane go ntate re sa buika ka ntwa yane ya gore fela re ka betsana ka marumo ntate re se re bua ka dichomane ntate tsa magangang gore wa utlwa gona re bua ka ntho tse teng ya gaka empa ketelong ya letsatsi di le teng di le siko ntate maloka ona le ntho e le nngwe teng ya bophelo ntate ya gore gore re nne re fumane phefomolo ya le teng ntse e tlha dipounameng tsa gona re lokela go iphumana re ntse re e ja ntate mme taba ena ga e kgethe rakgadi ga e kgethe mmangwane ga e kgethe monyane ga e kgethe mogolo botlhe jago fela ntate re lokela gore boemo bono bo jalo bona bo nne bo tswele pele le ga theko ntate le dinyollelo tsa dipelangwang tse di bja teng ntate kapa meputso e nyoloa e sa nyoloe qetelelong ya letsatsi ne le maloka ntho e le nngwe e teng ke ya gore ga lokela go iphumana re etsa bang
0: ke
1: ne ke tsho balotlhe mogolo
0: wakaga
1: kana boikgethelo go gang oba ke ne ntse tlhe ke sheba mona motho e mongwe o na kgotsa theko ya mafora ana a tlhatlhe ya phean date ga e bo ga e kae kare gwane gwa motho o sona o bona hula go mona go o rekang ga eba mohlomong o ya
0: lapane
1: e le mantsi bua
0: eyandate
1: sematlana ga bele jenano le maloka ga o se fumane ka letho le ka tlase go masome a mabedi a malodi ande wa utlwisisa gore na re ya dilitareng tse pedi ka bokae
0: na o tlhokometse gore ditaba lengwe e fete ya mafura makoloi
1: goa
0: eyandate e le bophelo bo ba thata gore ntate mme ka jeno ne ntse ke bala phatlalatso engwe ya naga ya france e le pang gore beke ena e gore leng la bobedi la yona mafura a ka nna a tla nyolwa ka maloti a mabedi kokule ka yona ene e phegang ka nna bake ka maloti a magago e le gore taba ena gore strait of hormuz sentse se kwetswe mane e bolela gore dinaga di ntse di sedisa mafura a tsona o nne dipe tsona e senge ntse di areka mana ka baka la bothata ba mono motlhopho go kwetsweng mo dikepe tse re tsamaisetsang mafura a lefatsheng mona di fetang le teng mme ena e re ga mafura a ntse a sa fete moo dinaga ntse di sedisa mediko ya tsona mo di ne di ipeetse teng di iponketse teng go bolela gore mafura a tlo nyoloa le go laola gore re seke re a qeta ke gore theko tsa tsona di nyoloe e le gore re seke re a reka gore kapa ra fumana re nkile maeto a malelele mme mosotho o ntate dipholo a gopole go kwana lesotho ga re sobe le modiko wa o re le naga re ipolokelang mafura teng sena se bolela gore ge ntse re nwa polokelong ya naga ya aforika borwa mo ipeetseng teng potso ko gona ga e ka bona e le mono lekukeng la yona mogamo o se o le ka tlase e dirwa ke ba gagamela ba gatšhe ba nna lesotho boteng ganyanyane mele ge a felelwa ka mona go ne go bolela gore ge ka nna re bona ditshebeletso di ema ka nako yongwe empa taba ya gona ga e mo ntate dipholo e re ga mafura a ntse a nyoloa jalo le kote le tlo tla le nyoloa bone dikoloi ke tseno se di nyoloile le go terekere tse phetholang di tlo nyoloa e le go tlo bona ditheko tsa dijothollo di nyoloa ntho ngwe le ngwe tlhe re tlo bona e nyoloa ka sekgatlha sona sewa e sale mme re phela lesotho mona mo o rileng ra ka ga ukwa dipalopalo bonyane tsa batšha ba ka godimo go 2017.

tse ho no thwe ha di sebetse. Dipalopalo tseno tse ka hodimo ho 17,000 ne di sa kenyelletse batho ba bagolo, Tate Dipono le Momamedi. Bao le bona re reng ba le bagolo jwalo e se batjha e ntse le ditlhogo tsa malapa, banane ba phedisiwa ba shebileng ho bona. Jwale ka nako e nngwe ge le batho Tate Dipono ha tsetse itlhaga di ya matsogong. Ga bina bona ga fa o a tinya le ke ka nako ena e ho thweng ha maqhubu le wa tla mana ha maqhubu a tsukutla sa ka ke sena se tsukutle e bile ka se ka se tla kena metsi ho thwe ke nako re bona mbogwa ba mokalu wa so ho di mokalu wa so wa so a ke te ha ho ne mbogwa ha se ke te ha di ko ha le wa tla le khutite mona bo khwa mo bwane a la ona ke be sena ga ha maqhubu ho se se ke sa kuke o tswe a bua le kwana ka ta bona mo ka ndu a skete a fafa ta bona go bona ke la go nyonena ta di pholo le mo mamedi yo le fatse le shabana le tlokuti na re so tlo shabana le mathata ga le ke ra mo ke ge phane le mapoko ge le bana ke na go nyoa le ke la mo shaba go ha ba tshelete e tla ya dipalangwe ba bangwe ba tsa ba gona ba sebetsang Tate Dipono ba lokelang bapalame ba bangwe hle ke gona banna malapeng a mangwe hle ke monna le mosadi ba lokelang go palama empa nko nngwe e leng eo mogoko ka o fetisa ke moo monna a lokelang go palama ha yo batla mosebetsi ka ditseo tsena tsa mafoga tse ne dileng ditheko tseno di a mo imela mole motho ena ha a sebetse la ha o bua le Tate Dipono nna la banna go tla lona le fa monna tshepo le tsosa goka monneng ke mo lena le lona lona hene ka bona ganya mo banna ka ofela ba bona le fifi ke mo lena le lona le tla fana ka tshepo ho monna mo banna bohle ba bona monyago ke mo lena le lona le tla fa monna bophelo ha banna bohle ba bona lefu ke mo tla ga banna ba bang ba ngongorega ba bone ka ba tlo bolawa ke tlala ba tlo fa e be lona le lona le ba fa tshepo ya o tia ge ka ntlo tlo ke tsona monna ke mokwala Tate Dipono mme re re mme a ise seanamoya go ntate kgaitsedi e letsetse kgaitsedi ya yona bana ba letsetse ntate o amamele ke mareki ya ba bantshe ba gorobeletse ka lana Tate Dipono ge kopa bamamedi ba atametse diradio go bo ntate ge bue taba kena gona jaanong Tate Dipono ke nako ya maria ya kotulo e sele gaufi ya gore ke bone baka tse ngata sedi ba zue ga ke tsebona ka mona ka moga sekundalena go ba zue nna ka so ka mona ka legedi go ba zue ke bone lebaka tse di mona motho ntse o tloa mona o nyorela kwana go lamaya magwefe mahlaka a sa tlhabagile ntate a sa utlwile serame taba ena e bontate ge le kera go tla kotula mme ge le kera go ikwa ka sefuba ntate ka tlhagiso ya rona nna ntate dingwaba di senyeile ntate Dipono e ke rentse nne kao felaa karetse nne kao fela ntate pula ena e gagathile a gagatha ke ke le fitile mmanta ne ke la so nta fami mo ke re nke ka go nna ba thoma se mo mmanta se ke di gore bona ya so ya ota gore ne go kuile nda dalbe ke mametse o ke hiwe ba na di kwa itsa dinawa tsa suka bensi a tshi hlere shulolo lebi ka ba ba le nna o tatela a le ba ba ntate ka maemo ana teng a le hlwane pula ba bangwe go ba zue ntate ba soka di soka ditia di soka dineya e ba ke dinawa ba bangwe ke mabele ba bangwe ke pone empa hela o bore ntate go na le tsane tse sa lemele monong sa ngwaga dihwai sona ntate ya o le tsena hlathi le lekisa tsebe bo ntate gopola ntate ka mane ka ha la nketamo ga a ketamo ke ntate kgamang ba ikwetla sefuba ntate hlathile re kisa tsebe ga o le tsena banna ba le ba kilemakena mono ntate wa semo.

bong ba ditapole ke ha ke nya le potang tate ka hola mo bona ba thabile thabo e seng papadi ka mana ka mana itinga le sothunga di pholo ha o le tjena o tsebe hlathile le kisa tebe ntate ke thabo le monyaka fela go bana jwale ba tla tsebe go go phethone go tlo kenwa kuo mme mo bona o tebe mo ngata go jwale re mona mo ya le dipholo go tla ba le mathata a tlana le dijo batho ba kotutseng batho ba chaileng batho ba tswileng le motleng ge a ba meema ntate ba tle ba kene mona kgetsiwe go tla tsosa banna goka kgetsiwe go tla fa batho ba nyameng tshepo ebile gape ge ntse re ba kopa gore bontate ba tle ba utlwa go go a sebetseya mo bommane kgetlho tsena ntate dipholo nna le wena ge bona go ga ona mo mongwe bo leng seyo dilo di a kopotsa go kopotsa le bo mošhana pula go na bolela go ga ona mo o ka bang batho ao molao e le go go banna ba bangwe ba dikgoba ga re nna ka gore jware mongwe bono go a rata ga tsena ntate o tsa ke tsowa ka gore ga lefone ga e kala disenyang ko mobumane fela se ke gobelela diphate monna jare tate lenano le batla mobitsa sekgoba gobane go monna wa nnete ya tileng mongwe bona go yena o re bophelo go monna wa nnete ya bonang tlhokotsiege e re tlhaetseng mongwe bona go yena ke tanke modimo go monna wa nnete ya bonang bophelo bo tlo ba tuo mongwe bona o mongate ona ke tanke modimo ga tla ga pholowa empa o segoa banna o segone tsietse ka lore ranka ga lona tate ke tlepetlepe gofe mona go a tetebela ke segame fela makwana a tla wela dihomonatsele mona ona mo re tsamayang ke dikhafutso fela aa bana se banna ba lenano le nana banna kgotsa tate dipholo ba go banna botlheng tate be e leng bamamedi batshietsi ba lenano lena ge a ba mema bosimo bona tate gore ba tle re tlo bikwa gore monyetla koo o modimo o fitlhang gore mmula ka lesonono ka ga matsogo a re mmula ka pula ba 2004 modimo o itse fafafa ka mongobo modimo o re file mongobo o ne o tshabeyang ke re go rona go baleya botogo bona ba dijo ba phofu go baleya botogo ba dijelelelo go baleya botogo ba furu bane ba bangtate ba banna ke dihwai tsa dinku baneng ke dihwai tsa dikgomo tsa lebese jalojalojalojalo tsa diphoofolo ka go fapana go baleya ditheko tsa gobele ge selela bana ge selela le sa ke mang diphoofolo ba bangwe ke dikolobe ge lokela gore ge be le maneri ya bophelo ka gore ge potlakele go kotula ge be re phethole pele mongwe bona o baleya e re gona ge lokela go akofa go kotula ntate dipholo mobono o sale teng ba bangwe ga ke go akofa jene ntate dipholo ko bane gere bogolo na moo ke boneng tate pone tse ding di kgaoleditswe ke lebabo mme go kgothatsa monna gore le ga ntse a lla a nne se mothangwana gore a fele mono ka telenyana a kenye dikgomo pele diotlwa keng eo gagolo ke segame yagolo a phethole mono o na le monyetla o jala erekisi o na le monyetla o jala yona fuo ya kgomopelo o etsape o na le monyetla gore a ka gasa mogo wa gapa motlhomone sona spaile molemong ya gore a seke a ya lebenkeleng ga a lokela go ja mogo maria mona ke rate dihwai tsa dinkung tate dipholo le mo mamedi gore ga di le magare se kapo ga bore e be se di tswakelela le rapeng ya dikotolang uko motho gape ne ntle dinku mona dikotolana tsena e re ga o sheba o fumana e bana ga o sa fula dinku mane go se fula batho gobane jale a ne a sa gopolo gapeno e ka ba ntle kapo gapeno e ka ba maleleka tlala tlaleng ya boja dikata obelagane releo mona moo go bonalang gore ka go tla ba boima batho botlhe ba nang le mobu ge ba kopa go mongwe bona ore go bona ba etse go gong tabe ena o etsa go gong ke tabe o rereng e tla tseba go thusa malapa go ja e tla tseba go

0: fela malapa a dijong tse tse lima tsa mafura nyolowang tsa dilo tse nyolowang tsa ntho e lengwe nyolowang ke ntwa ena ya Iran le Israel. Mme gore jalo dintho tse ntse di ditogo ee monna o jala ka ntogo gape ka nnete tabe eno e tla re nonyetsa gagolo ge le banna e tla nonyetsa moruo wa malapa e tla nonyetsa moruo wa metse ya borona e tla nonyetsa moruo wa naga ya lona ya borona ya Lesotho mme mo re bonang leru le tla le maaneng tate ba tlala le tlhobolo le bofuma le ntho tsena kao fela ga ekela go le sentse re tshwaga leqala mona ga seke re emela gone ke marothodi a diphaga ga lokela le go diena la tlala ga le kgala le fatla le maane ntate dipholo mme re re go etsa jalo ke gore nako ke ena bontate ya mongwe bo mongata ke ne ile ka tsela ntate temong ya magi e e fetileng ga ke tsena ba letona mofosi sentse phatlhalatso le mosena
1: ka go bona dipeo tsa magi a di fumana ha di tlo tholahala
2: jwa
1: sa re fetu tse mawa ka timonga mo se ka tshwere le tona mo tshwa
2: gwa he ba nana ke he ba nwa tswa ja le bonta ke le bo ke le bonta di pho ka re mo tshwa bona ha ke tsebe ha ba empa he ka le sonono ka ha ke a tsewa ke mongwa wa duhai tseo ke di tseba ga o finyana ke e kuku go le tona mo fosine le sohai empa ka gona ka baka la go ba gole ka nqane kuthing ne ke so motho e ke kile ka bona bogai ba ge ke ena le tona botlhobogwana le go kile ka ba thabana mogena mono ka elelelwa tsela yo dihwai tsa mono di lemang furu ya gaborele ga re se ka teng ka nako tsena ka baka bona tsela eo ba na le mathopo a matsho mo o ne a tsamaisang metsi a phalelang go tlwa godimomana ka doka a ya masimo mane a tshelela ka bona bogai ba ge ba difariki ka bona bogai ba ge ba masimong ke na le tumelo ya gore batho ba mo mameletseng tate ba sebetsang le ena ba tla akofisa tabena gore motlhole mo lenanang le e tlang tate dipholo ge ke re tlo ukwa gona go thwe re tla fumana dipeo neng re tla fumana dipeo jwang gobane ke dumela gore letona e seng letona se re buile kana bole se ke re letona lekala la temo ke le leng le lokelang gore le re etelele pele ge le banna ka o etsa phatlhalatso ya gona ha se re phetotse ha se re hetse dipono tsa rona re hetse mabele re phuthile mmokono wa dinawa tse sentsweng ke pula masimong re phetotse re tla fumana peo ka gobane jele mongwe o bone ona etlalo e lokele be masiasiame gore re nako serame sena ntse se wela ebile go peo se le mo nna ke bone maemo a teng a legodimo ga a sa tla dumelela ga di tlhaga di bolawa ke serame sentse di tlo mmela ka ga serame mme di tla gola di tlwaetse serame seo ke bona gape ntate ya tsa bolepiereng go tla bata go tlwa go fane go fitlhelela kgweding ya akaste ya phato semo sena go ntse go bata go ne go bolela ge ba bodipi bono bo go tlwa go sane go tla bo santse go bata e le go ga go sana matlhakang go tla bata go feta go santse go qaleletse go bata tabe eno na kuko ere fa maatla le lebaka la go ithogobetsa ka maatla temong ya maria ke ona mona ge mo gore ga ntse re metseng tate motlhobogwana ge le ka ofisiri tsa gae tsa lekala la temong tate dipholo ge ka ukwang go tseye meja dikgwai go batho ba kileng ba tsamaya leeto lena le ba ntseng ba le tsamaya gona go latela dibakeng tsa bo bona ga go le tjena bona ba kgothatsa banna go etsa jwang ga mongwe o le mongata tjena ga diba dikopotsa go kopotsa le bo motšhana pula tjena na e be ba reng ga ba eletsa banna ba bangwe ba utlwa gore lenaneo lena la banna kgotla bosimo bona le bua ka gore dijo tse e tlo jwa marieng ana ga e ba re na le dijothollo ge tlo ja dijothollo tseno le merogo re tlameye re je tlwang majareteng ga dijothollo tsena tsa tlhabuda tseo re tlo dikotula di fela ga lokele gabe re kenya leino go tsena tsa maria re dikotula le tsona ga re qeta go di kenya ka disimo ge phetole e re kenye tsa tlhabula go ne go bolela gore go latela phetophetogo ya legodimo le maemo a legodimo eo re e bonang temo ya tlhabula kae ka ya tle ya nate dipholo kae ka ga ya tle
1: okoyege monko mane wako ga di dume
3: ndate wa kafoso
1: ee molo wa kae
3: ndate waka kanete jeko nna ke le thabela bagolo wa ka wa letsa re le bontate reke le boitsagabe

0: lo go lo go ya la haga le go ntate fa pa no ba ne ba bang ke ka di taba nya nya na ke di sebela mo nya ko aba bang ke di sebela se ba ka taba yo lo go lo nna nga e bua ngo lona nga ana je na ke sa ba sa o bua se ke ba tsa fela ke le go ntse mo ke se ke tsa nga pa mo ke se le di a go tswa nya ne ane ja la mpa mo nga o melang tshedintso ya ka ke ana mo tsa di mena ona a di bua ka tshedintso ke bua ka eng wa a di bua ke mo a ga nna ke a loga ke a le bua ba ho loga
1: ha go bua fela ntate ska tsa ba letho ha o bua tsona ka nna ba le motho o kwa
0: a ntse ntse ke le ga nna ba tswe mo go lo re ma simeng ne go tsaka ka mata go bona go fetola malapa ka dijo e seng ka go nwa e se ka go bapala merabaraba gobane tseno tsona ke re senyetsa bophelo a ntse a re sebetsa go ja ke mo bophelo bo leng teng botle botle re tla ba le goba e anelang lefatshe a kalo ke a le bona ntate wako
2: alo bile mogolo wak
0: ntate waka
1: go tlhe fankgeditse feta ta tate wa tempo go fankgeditse phenya ge ne re le ntate le bokolonne ke dumela ga ne ke ga bue fela ko bone ke nagana go tla ga bolelela gona ena tlhaiso ya bone e le e phelang kapo e leng e ka phedisang monna kapo yo monna ka iphedisang ka yona na ke efe kore ga monna a fitlha mona ntate re nna ke le tsena ke tlhaisa ntho itseng kapo ke tlhaise ntho itseng kapa ha mongwe bo le tsena le maemo a godimo a le tsena ke kgothaletsa banna ba banga ka nna re nna ka mona loting leo ke phelang go lona ga maemo a le tsena re lokela go banna botlhe re kene temong ya ntho itseng ke mongwe a re nna tikolong ele o kereng go yona mabala ana ba ka se itseng ga mongwe bo le tsena ga ka itlhogobetsa temong e itseng e itseng e itseng jalo jalo jalo jalo go ne bolela gore ge re bo ntate botlhe ba re mametseng mona ntate ka magalwa ka go fapana ge ke neng mona ge bokane le ntho ena ge ahaneng ge tentshane ntsheya wa tsaya go bolelela nnete nna dipholo e fankgedi ena nna ya lenano lena la banna kgotlang tete ya phagalela ya maatha mme ya fetola ebile e aga banna le bosung bona bo bontate ga re kena mona ge ka eletsana ka yona taba eno ga ntse re ba metse ntate dipholo ge tswele pele go na le mofuta mona ntate dipholo e rekisi ya crenfist ene e sa goleng e beyang e le gutshwanyane mona ke bone gore date ke engwe ya mefuta direkisi e tlogoa go lo mmarakeng ga ke tse bona ko baneng batho ba bangwe ba reke yone monate e ba maswebenyana tše ka bona e entse keo e maswebenyana tše ke ko botho e latsweya gagolo feta yane e tsang leitlho le letsho tla bona e le tshetlha e na leitlhonyana le letsho kapo e le tala e na leitlhonyana le letsho ena green fist ena ha ebe le botsho bono go gang e batale ba maswebenyana tjena ei motho ya latsweya ka ganong ke bone ntate go peo ya yona ya sokodisa mo e leng teng peo ya yona e togo bone ba tshebang bo cam 40 ke sa ke 50 ranta ya yona jolo wa bona ga monne enwa ya re mametseng wa mosotho a e leng mme e leng ata jela e rekisitse e le le go etla ya ba e nngwe ya oma wa e pola wa e olosa gantle a ka tla e rekisa e le peo kapa e be e tlhebe peo e ramaria a tlhatlha mangatla a bana le peo jona ka nnete e le mengata a ka tsebe go lema sebaka se segolo ya ba jolo wa kotula ge e bona le mabenkeleng a na magolo a lesotho le mapatlelong a to o bona tsela yo banna ba basotho le basadi ba basotho ntate dipholo le mamane ba iphedisang ka pone lesweng kaka tswanano la banna gotla ke gore mariana ha ya na ofeleng ge be re bona monumente le pone ka ofela e le banna le basadi ba mathang ka diphuthelwana tsa erekisi ba etsetse dinkgong ba etsetse diplastiking ba etsetse dinkgong.

0: gape e kene ka malapeng ge ntse re bua ka mafura a phehang a nyolileng tate Dipholo go ne go bolela ga monna a keta go rekisa camp fruit tse pedi a thola legolo monne eno a kene lebenkeleng maane a reke letha tse nne banna tse le letha tse nne fela banna tsa parafini tsa Dipholo legolo e wa nna bophelo bothata wa tsa ona nako o legolo le o ne re tlatsa 20 liter motho a ya bile a yoge ka parafini ka kegibae ga a tshwere legolo gona jona se sa tlale le sekopu sena sa 5 liter fela ka nnete bontate go ithogobetsa temong go tla re thusa golo gore re tlhaisetse dijo tse jwang ke malapa a rona le a bo rona tse jwang ke setšhaba sa bo rona se tlisang tšhelete e le bona ka tšhelete eno ga tseba go ikgatlhametsa ditlhokong tse dingwe tsa lelapa tate Dipholo go na le tlwaelo mona ya gore e be batho ba sebetsang ke bona ba lemang e be batho ba sa sebetseng ba reng ba batla mesebetsi e be bona ga ba leme ga o ba botsa gona bona ba sa leme ba ga ba sotlele kapo ba ga ba sebetse e teng tlwaelo eno tate ya go fumana monna a tswa mosebetsing a potlakela gae a tlhobola tsena tsa tswa mosebetsing a kenya diofogolo a ga ditopo a phethola mona a phethola o bona go monna eno a sa sebetseng ke ena a tlo kopa go gamogo mona ga monna a phethaganeng kwana a mohiri letsheare kaofele ena a sa etse letho ke letswa lenano la banna gotla go banna ba jalong tate Dipholo le
1: momamelemamedime
2: ndade waka
1: yena
2: e mejere gona lelosi lena la gona e na le mesikese ka lemang e leng ena e ka ga dinoka jalo o tlo o fumana go nakong ena e leng ya maria o tlelwa diphoofolo go fuwa mesikong eno e ka ga masimo a ka nosing jalo lebaka ke lena le ke e koi ka lona gore gantsentse ntlhakolo o go le molao wa temo le ona o kope teng o ka tsamaisang temo e le gona gore ke se ka ntse phoofolo e la o le gobane nnete ga o ka lema o le motho ka ga mosikong o tlo ngwana o latlhegetse lebaka e le gore ba go senyeditse ga o go wa ba tlola ba lla le beng ba diphoofolo tsa uka motho abe ka nnete ntswagela e mongwe ga o go amaatlola o maatlola ka go sheba gona jalo se o sheba na ye o phela jwang jalo ga o kwaefela e mongwe o ja e mongwe suo a ke a molao le teng ba tseba go molao go tsena mme ga ona motho ka ikapanyetsa molao ke a gola ke sakile ka sa
1: o sakile molao
0: eya
1: magolwaka
0: eya ntate nna le ole ba letla eletsa mmuso gape le yona nna ntse ke bona
1: go jwang
0: letla tentsha letona motlhobogwane tsheya lenaneo lena gobane jele gere maemo a bophelo ntse a fetoga dintwa le tsona ke tsane di ba teng mme gona go bolela gore ga re sa tla ba le lebaka la wa kgaketsa dibanka kwana tse Dipholo banka e se tla kgaketswa e se le tshimo
1: wele
0: ko gona melao e teng na e tshireleditse masimo na na go na le monna ya ka tshwang ga a lokela ya tshimong a tseba gore dikatlholo di tla ba boima ga ka tshwarwana kapa ka gao go bonang kwa e setšhelete katlholo tsa teng ga di boima bile ka motho a kgekeditse banka na e le gore taba eno ya momamedi a qetang go theowa mona tate Dipholo ke taba engwe e golo wa golo gona jona ya le mona diphoofolo di ntse bolawa ke lefu latlhako
1: ke mogolo waka mamedi dumele
3: ntate ntate a se o bane ke ke nyatsa taba tsa lo kana bontate ga sa bua ka le bontate mme ga gona le bontate ba sa tsebeng gore temo ya phedisa
0: ba bangata
3: o teng motho ka jalo
0: ba bangata gore o feta ba tsebeng ya phedisa ba
3: fela baja ba tsebe gore temo ya phedisa fela baja ba re baja dijo tse tswang kae
0: tse tswang lebenkeleng
3: bontate ke a lebogongadi
1: mogeso wa nna leela banna taba tsena ntate ja tseba ba batla dinka ka maikutlo a
0: phamefela
1: bale batho ba mogolo wa ka

0: ke pula ke mahlopha senya se teng ga ke ga se ntaba go fela re tshware se teng re pedi a jwe na le mongwe wa teng o molata ke taba go fela ke moya ya Maria hantlente se kadile ebileng kare motlhomo kare se re le bogareng ba nako ya yona gobane kala kgweding ya bone ga re di-15 tsa kgwedi ya botshelela ke ma Maria tlamela tsotlhe tse jetsweng go dijalela Maria ebe se dile ka mogudu kao fela ka nkano o di-15 ga o sa jalelwa Maria o se jalelwa ntho tse tlatlanyaetse go tlana le nako yane ya go jalebenyane o tabo jala tsa tlhabula o thola go tsena tse o di jetseng Maria ga di jolo ke ka o tsolo re bo ntatelile ke tshetsa taba eno ya rona go seka le ka go mamela ela ntate motlhobogwane ka nnete nto re tlo mofa o jane nako ena jale nnete e sale e se baleile fela ge tsea ge se oku thata gaswa ge se oku leto gona ke naga nakong ya erekisi ge nakong ya kogo ee le yona mmego eno ya ditlhabetse re ntse re le nakong empa ya se o tla fapana dibaka tsa gona go fapana empa fela ntle le se ka o ka ba jalo ke bona ka letlabeditabe ke gabone gona bontate ke le ba panga le kalanketsetsa jwa ntare maro
1: go na le masimo bonyana o kae kotula ya balena ba tsona dile
0: pone yona e nepaetse ntate ke yona e ke bonang gore ke tla tswa le botleng le yona a empae le ka dinaweng ka mona empae le mokgatlheleng ya gao ketela o dila ka bona o dila ka bona o mphile bothata ntate ntle le mono aje ka tapole ntse ke eme ka dinawa tse ding ntse ke eme aje ntate tle ntse ke le motle agolo ke ntse ke lokisa gona ebe Maria jena ke tlaisa kwa
1: o bona ka o tla o kenya pele ke Maria na o sona le o kentseng e le koro kapo e le rekisi kapo kona o tse lokisa mono
0: aje ntate gantentente ke emetse phatala jo go tseo re tong re lo di batla dintho tse dingwa jela ke re di batla mmuso mmola mo re tsebang go theko e batla e le ntlenyana wa le manyolo ge a fumala gona moo jare phatlhala jea ditaba tsa temo ya Maria ntate ande taba eno ka bo yona e sentse e tlamotha temo eno ya Maria e tla e tsukuta golo fela
1: ga o ile tsena le kgamane re tla titima le ntate dipholo ntate go bona we ga ela ba seago be yanate le motlhobo gone bonyano be le osegi e tlang date lenanong le e tlang la lee ga jona sa di beile nte dipho
2: masadi beile mogolo waka ka nnete
1: banna le wena e otlile ba bangata ntate ntho na le babo le tlileng ka
2: pelenyanadinaweng
1: o be mamediane tate seke ra etsa medipholo ge tle go khutlela tabenyana gore etlhe go na le banna ba sa dumele go temo ke bophelo go na le banna ba dumelang go hirwa ke ka ona o tla fumana ba rekisa masimo a tlo reka koloi ya e etsang tšekatšeka mona kapo forone ka mokgwa o di bitswang ka teng ebe yena ga a dumele go tlhaiseng dijo o dumela gore dijo di tlhagiswa ke tšhelete go na le banna ba bangata golo ba rekisitse mobu wa temo gobane ba ukwa ba bona ba sa ukwina masimo a tla ba tswela moremokang ba bante le dipholo ba rekisa le majarete le banna ba phaka dintle ba phaka dimetsi ba rekisa le majarete mono ba lema matlo tse ba ntlo tsena kao fela e ba ba qeta mono tšhelete eno ba eja ba e fela nngwe e be ba tlo gutha gape ba itlhakola molomo mona ba omeletsa melomo ba ga ba lapile go na le banna ba lwaregeng data dipholo bao ga a tswa oseng ke tsela fele e tlwa monyako e yang tlwaelete e tlwa monyako e tswang ka keite ga a gotha ga e tsa letho le ona tsena mono le ba leng o beile mabe fela manko thoma ga a tswa kapo ga ya ntlwaneng mane fela itlhe ga e tse letho motho ona ke motho a llang ka mmuso ke motho a llang ka mokgetho a ke motho a llang go na le banna momamedi ba na le mabaka gona gobaneng ba sa leme gobaneng ba sa itlhaisetse dijo e tla ba mmuso e tla ba mokgetho a
2: ka mahau motho a eso o fetsewang
3: anna ntate molete ke apela mogompiwa
2: o
3: isetse ntate malo ka tiragaolo
1: gotswa ntate ga o tsena
3: ntate lebitso la kake ntate malo setsane phoko ga eso ke taunamonyake
1: ntate

0: ka momamedi ke lengana le o ka rona ge buang ditaba mo nagele banna ga le bontate ge bua ditaba tsena mo nagele ka go sheba gona ge e le tsanang jwang gobane ga o sana ditulo tsano tse ne di ba teng go tlwanetseng kwana bogotla bokgweng bo kae e tla o sana mo banna ba tsebong ga go lelana maikutlo ntle le lenaneng lena fela mme lenaneng la bosimola ka jeno ge bua ka go tlhagisa dijo go ithokobetsa ka maatla ka segatlha se e fetang sa le motsotlhe temong ya maria ge ithokobetsa jalo bana gere moboko o ne o teng o mongata bona bo tlhabeyang didiba di a kopotsa go kopotsa le bo motšhana pula e sentse e le maria tena go ne go bolela gore mongobo o ne o teng ga o ke kwa tlhotse o tloa tlabe go kena tlhabuleng ka mongobo o ne o teng lebakabaka leo ge buang ka lona ke la gore maemo a dipolotiki a lefatshe a nyollotse ditheko tsa mafura ditheko tsa mafura di nyollotse ditefiso tsa makoloi ya baeti ditefiso tsa dikoloi tsa baeti di tlo qobelela beng ba dishopo tsa motseng go nyolola ditheko tsa dijo le ditlhagiswa tseo ba di rekisang dishopong tseno tsa bone go na go bolela go setoropo se tlo gama mosotho tlasema jwale ga le banna lenaneo lena la banna gotla ge a she gona ebe ke ka tsela efe ge ka nyetlhisang setoropo sena sa ditseo tse boima tsena tseo re bonang gore ditheko tsa parafini di feta tsa theko tsa mafura a tshelwang makoloi e leng petrolo jwale ra bona gore re tlo sitwa go phela patsi ya eo di disua dio diphoofolo mashudu na diqetile tse setseng ke tsena ntse di bolawa ke lefu ya tlhakolo monopo go na le banna ba ntse ba rekisa masimo ba lema matlo ba bang ba rekisa masimo ba reka dikoloi ba tsebo ya menateng empa jwale go ntse go na le bogolo ba banna ba ntse ba na le mobu wa temo bao ba kopang gore ga e le mona lenaneo la banna gotla letlhotse e ke e ka re phatlhalatso e ka tswa e bolela gona dipeo di ka tlholagala nneng tsa tlholagala go kae gobane bo ntate ba utlwa pinela ntate dipholo ya go etlhile bophelo bona bo tlo ba thata o tsene le dipholo ba bonna go thata tsane o tsa o tsote bophelo bo thata paafineng ruile petogo le usual tsena o bolela maanta dipholo
1: amoa
0: ga di anyoloela basadi ntho teng
1: he aiaene maoka
0: dinyololetse banna ntho ditheko tse ntse o di phahametsa makoloi petogolo ntse o thwe tugu parafini ntse o thwe ke 25 rand ga di anyolowela basadi ntho tse ke monna a lokelang go bona gore parafini e teng ka tlong mosadi le bana ba go leitaga ke monna a lokelang go bona o ikotla pokotho se mosadi e yo palama ya mosebetsing ke monna a tlame go ikotla pokotho go bona gore o ka le stripana sa phofu mosadi a tlo fa ya mona ba gona ba jele ga ntse o thwe maemo a thata e ga o thata ntho a ditugu ga ona basadi le bana ba tugetse mo
1: ke o cabole
0: cabole
1: ga ke tsebe na ke tsatsi lefeng dibekenyaneng tsa go feta mona se ke botsa mme wa kopano gona monna ge jang ga gao mo tsatsing wa tseba tao nebebaloka e le ya thetsa pela ka tsela e nngwe eo ke ne ke sa e nagana le nna a ke tsebe na go lotlileng kelellong ya ka go ke botse potsweng fela karabelo ya gaela thetsa pela ka botlhoko ka ya banna tsaya ka metlheo ke ne ka gage wa tseba tsela eo mofumadi wa ka le maboka a leng a ikarabelela kore o bo utlwe ga o ka arabela kopano ko go arabela ngwana monyane a leseyaa jee ga ka ikarabelela fela o ka mo botsa gore ngwana tseletselete a ka tseba ga ke tsebeledi kore mosadi ya ka o ka ikarabelela ga bobebe fela balo kore ga bobebe fela balona le maloka ya ba otshwiye taba enono kore ya ga ntse ke setse le gona mola ke setse le makemake tseno gona ka gabelo e ke e fumane nna etlhe ke yone ya ba molaetsa o fitlhile wa thopothela motho a fetisitse molaetsa ena ga mono o tabeng tse dintse fapaneng kore ka bona go motho ena modimo o ikagabetse nnetee e tswile e tsile matso fela ga o bua tlabela gore ntho nngwe le ngwe nyirile e nyiretse gona a

0: go nhlotso ke tao tempela taba eno mo ge ha se taba o ga ke tsebe taba ena fela ba le e qeta o ntlela ka tsela eno ga tsela ba nna ihle ke ne ka hake
1: ha mo tsana o pele ntate go bana tsuba o hona le go go so mo no hona le BC hona le team staff hona le mo go hona le dinawa jalo o go bona ho tseno tsenga ka tsore di seke ha ntate jo re ndi pori go ha o ke ho mo hata hela a go mo thela mo ke na go bana ke ntse bonnete ba go diteng go fapana le banna ba ne ntate dipholo ba tla kena bosiu basadi se ba gobetse le bana eo ya ka e data kate anaana a yo kwaolola dipitsa maano bona ebile netopele mo tshwara bana ba tla gore sekwaleo se a tshwara seke sa e tsalata ke yena o tswa makgampopong jale ga a kena ka tlontlala ya mogae ko ga ke tsena go bane ntate dipholo ya motho a jele ka ntle ga o kena ka tlofela tsantse ka ntle di a tswa tlala ya gutlapa gore motho ena wena ha o tla a emele kwana o tlo botsa mosadi nna o peileng ope ke peileng ga nore kileng ketlhe ntate ke bua nnete ga kere ditheko tsena tso tsotho dinyelo ga di a nyoloela basa ditheko tseno
0: gantle dinyolotse gona ndotse
1: dinyolotse ao ke bogolwananela banna gotla bosibona data le buang le banna bona ba tobane le tlhoetsena
0: ya mogolo wa ka erere monke mamele dumela
2: ke ntate radieta
0: Dada ga dieta e.
2: Dada ga dieta un tsare mame e tsonda.
0: E yana.
2: E yana. Vale. Che lo ya ke sa kala le mampa e. Na go bona le ka kena. E bile nke o kwi. Ke se ke na go go di go le buima. Mo bua a gona mo le sotho. O na le botshelo. Le metsi a mangata.
1: Tsholwana nda.
2: Mo bona ona le botshelo, metsi a le mangata. Re hlole ile ho re be rena le mediko e tsetseng e leng ho re re a gora e bile gale re hweba. Ka tlhaiso ya lesothong. Jwale hana je. Ho tswana le ntho 20-30-30 ya lehodimo e seng e bonwa le ke ngwana a monyane. Aga ke mo ya mofuta o seng kapa o seng dilemong tsena tsa morago o bua ka lekhubu la motšheso khubu leno ke a ithuto gore ga re sone nne ka laetsang bo beketse pedi le ntse le go o ntse o thoma tsatsi a marago o isa boneng fela tshenyo ya lekhubu leno le etsang jale gana kena ga o ntse go ya go ya nthona ke ithuta gore mona morago ntse e santsane le motlhaleng go na le nako e re tlo phela gara nthwena gobane tsotlhe kago fela tse senyang tikologo ga di emise di ntse dinyoloa ka segatlha jale nna e re tlhokomelong ya ka kere banna go jaa ba rena le baetapele ba kgonang go bala polane gantle ne re tshwanela gore e be dilemo tsena tsena tse seng di re saletse mogaoje e be ga re futiwa go ya mobung ke futuwe ka hohle hobane re ne re na le monyetlanyana wa ho khafa fela jwale bo ntate ka nnete o bona bonolo bo ntse bo le makutlwaneng a itseng hantle e hlile o boima bo ntate
1: gale bontagona o boima bona ntate mona o boima mona ntate mona ge re fela letona diofisiri tsa temo ga tsa etsa phatlhalatswa ditiro fela a gona mogolo o teng ona o entse go boima bo fokotsee be bonolo fela e ntse gore dipholo tse le maske tsa tlhotse tlo qeqapolotsa ka thata ga ngwapengwape fela go utepeo mobung mobu ona o teng o lekano gore di tlabe di o kotulwa o ntse o le teng mo mobona ge be re tlo phethola re kenye ka hlabula mo bona ntse o le teng e le go bothata bo gobane ge itemona moo monne mongwe a bonang bothata nnane o le nana le bona bonolo moo monne mongwe a bonang monyagama nnane o le nana le kenya tshepo ntate e le gore mona ntate ntho banana ba le a tsebo ka nnete ga re go thata mona re na le tumelo gore ga re goganya puo

0: fere di sebediswa ke tsena di teng hobane babamedi ba bangata ba ikeneng mona ntate ba ba tshwere mobu bothata-thata fere ko gopeo ga ba se kuna di teng kapa ga dijo ke mo kgona re ba tshepisitseng re tla tsoma letona la temo ntata ka tlo go tlhalosetsa gona a bega ka di fumana go tloga neneng dibakeng di feng e le go a ko fela go mongwe bona o se ka tloa wa re sia ntate kapa ka lemela bone o sa ngwaga.
1: Kan jy my sê hoekom? Hey.

0: sepe na papa ene a phofu ya pone ya hae le tsona tse be di tswa segapeng sa gage ge lebeletse go nama eno e monate eno e poleti mono kapo sekotlolo mono e bele ya go e tswang ka letanteng la kapo e le leka la fariki e tswang ka gokonyaga kapo la nku ya e tlhabetseng bana gobane ke maria ka gona bosumbona ge kgothatsa banna le go ba kopa go ithogobetsa temong ya maria lebaka la legolo la rona ke la gore mongwe bone o teng o lekame gore motho le ka gaga fofeleng thithi a ka etsa go gongwe ke seke ele ka thupa fela ntate dipholo aba asele a sena gaga foga a ka go ka kgona go phetholo ya go latela mongwe bo o teng monafatshe fele bogolo ba dingwa itsekele mona le banna ba basotho ba lla ka gore go phethola ga ka phethola empa fela ka bomadimabe mabenkele ana rekisang dipeo ga a sa rekisa dipeo peo mogodi wa yana o solomon fela e leng puso mme re lakatsa e ka letona la temo le ka tlhaga mona la re bolelela gore na dipeo ditedi di teng di a fumanega jele re tla bona magobolo banna ba eso ba lenana la banna kgotsa le tla bona gagobola mo na jale ga tseba go peo di teng ke nako gore go ka jala koo go ka jala e rekisi tate kgemane o itse ka mogala lesomeletsometlhano tsena tse dintse megole tse dintse be di siwe ke nako go ne go bolela gore bogolo mong letona le feletse phatlhalatso le a ba ke ke atla mona tate dipholo ga ka etsa mo a ka etsang teng re tlabe se re tlo tempela matlhagano mo mmeng be ke e tla lenanong le naga fela mogomong phatlhalatso yone se e tswile lefatshe jikelela re bua tsone bane ba bangwe ba rona ke ikeeleantete dipholo suka bensi bolabue ke pulengate ena masimo mane mme tabene nngwe o sa gore ko e tleka ke phethole mpa go phetholee ka baka la gore masimo a mange ke mongobo feng o tetebelang o ke ke ngwalengwale ka metšhini ena diterekere mogomong o ka lemeyang ka dipholo empa jole gare go ba nna bo dibakeng tsa bona go ka lemeyang bona ba malalalaotswe ba kopa fela mmuso o supe tsela ka gona seterekeng sefe ba atamele kae seterekeng sefe ba atamele kae go kenwa ka maatla temong ya maria tabe ena temo ya maria ke nana ke leano la mmuso ona go itlhaisetsa dijo ebile go itlhaisetsa dijo jalo e ka ba gape go tshietsa motlotle ra basotho ka thoma ya esilweng ke dinaga tsa aforika tse kopaneng ebileng ya okua ke mokgatlho wa lefatshe wa dijo FAO gore be yena a retelelang pele tabeng tsa phepo e napaetseng lefatshe mona mme go tho matlhale o motle o qela ka tlosi mme go motlotle ke rona ge le batshetsi ba gae ke rona re le babosiwa ba gae ke rona banna ba ba tshepang ke rona masole le batlhabadi ba gae mme lenane la banna kgotla bosimo bona le kgothaletsa go ithogobetsa ka maatla temong ke gona ke nana mo mamedi a kenang tate go mo beile setlhotlholong
1: palo go bua ka mmetlhe dinomoro tse ntse re kena ka tsona e ke ntse le tsona tsane tsa plus
0: 266 599 3 e ka go thusa golo ditabe tsena tsa gore mongwe ba bongata ke go na dijo tseno tse re di tlhaisitseng tse pono bane pone ene ko utlwile batho ba bangata ba re ba e tlhaisitse dikgone ke tse bona tsa sotho gore ga di reko di a sielang ka o tshwanane ke tseba bophelong ba basotho di difareke le tsona mme di sa reke di sielano e le mokgwa mongwe wa beatlananta le dipholo ntle re lokela re le basotho go gopele mekgwa ya rona ya segalegale ya go tlhaisetsa dijo gore le motho ya nanang tsa rena ke ke a goa korobe ke nako jone ga e goge go motho ya nanang tsa re ga batle gogo ke nako jone ga goe gogo molemong wa gore ha la ka tsamana a se ka ya lebenkeleng nako ena ka gofela ga a elelelwa gore ditjeo di a nyologa mme ga o potang gore le ditjeo tsa nama le tsona di tlo nyologa ga go le bang ga e sa tlhaisiwe ka ga naga bolo ba yona e tlhaisiwa ka go lang la aforika borwa jale batho ba ithwetseng dikgoo ba tla ba moetlong wa go le bona

0: Atjhe,
1: lona ka hlileng ka hla ka montsetsa dilipi ena a e fumane le ba.
2: And o tla fumana molaetsa. Wa tsela ke sa ya la hloko ntate hore e ka nna ba lebaka le leng le etsang hore dintho ntse di ba jwa ka nako ena ne lokela be ditlokotulwa di kgaoletswa ke lebaba ke taba ya hobane phatlalatso ena e tswa marao ya ba dihwai boholo di lomela bonong sa ngwaga, mme taba eno ntate e ba tahlelo e tlameng e tswa moruo wa naga. Hobane temo e tumo ntate dipholo ke tšhelete, go lengwa ka diterekere ke tšhelete, peo tsena le tsona di arekwa ke tšhelete, go tshellwa seboko, go tshellwa legola ke tšhelete tse ngata golo ebe ditaba tseno di ka kgaoletswa ke lebago ya ba dihwai ga ditlo tsa dikotula. Mme jela ka sehwai seno sa mapoteng se se entse tlhe, re tla phetapheta gore letona la temo le ka ofisiri tsa gabo o ene thusang setšhaba sena, thusang banna lenano lena banna gotla gore ga e ba re mametse ne ke a tsa ba mametse motlhomong la bobedi ba ke ba be pelo mongobo gore lenano le ne ba tlhoka gore o tlo okua gona. Ga e le mona ge re banna ba ithogobetse temong ya mariga ba yo fumana dipeo neng ba di fumana go kae, e le go tabe eno e re le gona a seke ra bua fela ntate dipholomona ga go tlholetsa batho ntho e sejo, ga tlhotsha banna diphaka mona tsa tlhotlhona ba fotuela mobu ga ba qeta ga le batho bana ba itsegeleme ya ba jele peo ga eo ya ba jele ga gona phatlalatso e tswang ntate dipholo ka nako, e le go tabe eno re se re ge kokota tle go ba momameletseng gore ba ke ba ile re tlhoka yena ka sekontate la bobedi le tlang ka 9:30 bosigo gore ke re tlo kgobotla ditaba tsena le ena e ke be karolo ya lenaneo le nang la banna gotla a ka utlwe gona dihwai di reng a di tsebe di be di mo bolelela na di sebetsa jwang e le gore e tle re ga uetsa leano ofising le ofisiri tsa gabo a ba utlwile gona banna ba dihwai mona Basotho ba hlahise ditlhoo tsa malapa na di bona jang tabena e leng bona ba tlo mo thusa go phethatsa leano la mmuso ka gore Lesotho di itlhaisetse dijo le tlwele go reka dinageng tse dingwe. Tabe dipholo ke tsaya o sa belaela ntate re sege lenaneo la kajeno.
1: Atšhe mogolo wa ka ke utlwa ka re betsitsetlhe nnete e sale re phomolela gore re tle re tsebe go etsa ditlhophiso ntate e le gore lenaneo le nne le gole Basotho ba itlhaisetse, Basotho ba tlhaisetse go rekisa ntate. Ona ntate a tlhotseng pelo ya ka le ga e le gore ne ke utlwa gore batla go latlha difotholo ntate qetelelong ya ditaba tsa gae ga re go molemo gore re tlhaisetse boemo ba gore ga o ntse o tlhaya taba tse tsena tsa ditlokotsi ebe re ya tseba gore ge boemong boo re ka tlang ra exporta ntate ka maatla a magolo ga fepa ditšhaba tse dingwe.
2: Ga fepa le bona bareetse ba lwana,
1: bona bana ba ntse ba lwana ba
2: eata koo ya bareetsa tšhelete e ngata gone go tshabeyang
1: jalo mogolo wa
2: e ngateetsegele mona ba re rekang mafura Aforika Borwa ge ka baetse bana ke le re fe mafura mone ga tla le fa pone re fe mafura mone ga tla le fa dinawa e le bane bele re ratšha re reka ka tšhelete e tuko ntho tse dingwe re tlameye gore dige di fetolelana e le re kwala ka go ntate dipholo o monna fela a senang lesaka lesaka le tla ba teng, go monna yo gae o senang hoko hoko e tla ba teng, go monna yo gae go senang le segapa fela segapa se tla ba teng, go monna ya nang le mobu o letseng mobu o ne o tla sebetsa ge se re le maungwa lekala la temo gobane ne re sa elelelwa ntate go tla garere eu banna mobu ee ba re peo me nontsha mme re a tseba ntate go tabene tla etsala ga e kopela modimo re kopa modimo tlhae ntate dipholo a ka bone banna ba Basotho lefatshe dikelele gotlhe moo ba teng a be le bona ke banna ba basebetsi ba babereki ke batho ba itshwarelang ka dinala tsa bona ga monyetla o le teng, mme re kopa modimo gore a kene dipelong tsa banna botlhe a ba fe kelello ya go ikgaisetsa dijo go

0: editse hore e le shume e metsotso ya rona re fra letsa monate hore ena ya le shume e le metso e mede ntumeleng hle ke le dumedisa lona bagatu ba ka hohle hohle mo le mametseng ena gaso le le hona teng me song ya letsatsi la ka jeno ke la bogago me kgwedi e hodimo ya motshanong e hlola jalo matsatsi a le le shume le metso e megago sekete selemo ke sa dikete tse pedi mashume a mabedi a metso e tsheletseng ke le dumedisa ga monate ke sentse bile ke leogetlha ka letso la moya gore re tlo bang mmogo re tlo e letang ka lerato le ka makgethe re ye gorenyane ya botlhano go sena tshitiso ya eng kapa eng ke le dumedisa jalo ebile ke dinanabela ga monate go kgaitsedi yaka DJ Letse ke bua ka manga ga ke sa bue ka ena mora ntate dipholo ke bua ka ena thapelo ke ena ya di siang goreng ena leshomele metso emedi ya re bona tlhe mogadi ya modupi tshwara o e qhobe ena ya re le tatho jane o lebega monate mo o tlameileng go ya gona teng o itsamaise ka mo o neuweng ka teng o bologe ci o dineletse e mong ya tlameileng gore a tle a dinanabele matsong a gago le ena ka tsela e tshwanang a tle a phethe mosebetsi wa gae ka tsela e tshwanang a fetisetse go ba bangwe goba nnete ya sala mona mosebetsi wa gona o jalo le ga gona nako e sealemo ya setholang re sebetsa nako yotlhe le a batho ba re ba phomotse ba phomolong kwana gona re na nako ya phomolo ke tse bonnete tlhe ba gore ke le boa botlhe bomphato wa ka ba ntseng bonnete ba gore le bona wa bona mosebetsi ba o phetha ba fitlhileng pejana ba e qhobileng le bona ba nna ba oroa gore le rona ge tle re dinanabele re etse wa rona ka mohe ditaba di leng ka teng botlege ga ke se ke ntse jena ke tle ke le tlhokomedisa fela gore lebitso la ka ke ao senantsi ntompi ntšha ke moqhobi wa lona re le ba gorenyane ya botlhano go ntse go le jalo fela ga re tle re amogele moruti e a tlang gore bulela mosebetsi ka thapelo ka morago go moruti a tla re le bulela mosebetsi ka thapelo re tla amogela ba bararo ba tlang gore le boela yona thapelo eno ebe he re tla amogela ditsebiso ga amogele ba kokotang re amogele ba ipitikang go le ba gorenyane ya pele mo teng re tla fitlha re dikwalela re di bja ka thoko jale re kena lenanegong la bonkgono le bontate mogolo ga e letwe kao fela dumela nkgono ke kopa go rapela moratiwa wa ka amen Amen nkhono.
1: Ala ka tere ka mahlo.
0: Asimohe le gato la ka, simohe mo gato wa waka. O go buletse mo sepetse thapelo ha monate butlehe ga tle re amohele ba tang gore le boela yona nkhono bophelo ke semphego o se a re buletse ka thapelo he ba gato ba ka ile. He bana, ho etsa la jonjwal ha ile twe.
2: Ala ka tere ka mahlo.
0: Ka ofela.
2: Ke tsabana sa go mo dumela a tla ntse ke ntse
0: ndi mela mogatu wa waka
2: o phela ka ntle mo meso
0: ke ya phela nkhono wena ho ya jwa
2: ke tsela ha ntse ya tsa re ke nkhono
0: eh ke ya utiba
2: ha ntse ke le mo motho ha ho ya meso ke le bue o khono mo tsere ke se ntse fa ga di jo mo kana ka thapelo le bona thapelo ke go nthupula go sanna ka tsedi ke hopula se khotsa mogatu
0: khotsa mogatu wa ka
2: thank you
0: khono phukolang go sanna ha ile twe
3: ara ba le ga mogatu
0: ka ofela
3: se tsaba lo sa go
0: ntato wa ka
3: nna ra ke nna jeng teng teng
0: ndumela mogatu wa ka
3: wa tsela
0: ke a phela ntate wena o ya jwa
3: tatra ne ke go paole wa thate
0: e ya ntate
3: le wa thatseng jeng ke o khone go tlo ke seng ke go a ba go khone go kola mo sanna wa ile bo wa ka tsedi ja ga go na ke ntate mo na ke tsera ka ke tsera ka go nya
0: ke le bula ke re ntate
3: thank
0: you mogatu wa ka hai lete le shume le metso e tsheletseng ke metso ya rona re fraletse ho gaina ya le shume le metso e medi a le momfela wa o qetela ya tlang hore le bohela a thapelo e ntweng ke nkgono bophelo ke semphe go nkgono phokolang ho sanna we le buile le ntate monna ke pela wa itibela a le boha a le mong wa qetela fela ya re le bohela thapelo jwa le re tsebo re re tere hatele pele ka ditaba tsa rona tsa letsa tsi ha ile twa
3: ka la gore ba magete
0: ka ofela
3: ke sa ba sa go
0: ka tuwa wa ka
3: ke go pa go le bua thapelo e ntse ke kgolo bophelo ke sentle go kholo phukula go sala le ba ke a ile bua ntate monna ke pela wa ite wa le ba ke a ile bua le nna ke a ile bua ke le ntate ile ba mo gana se sena se se chata pa so tsa hate bo ke a fili monti ye ke go go tsa mo ha ka
0: ke le bile ntate
3: thank you helle
0: thank you mogatu wa waka ha simo he re o phethile ka legato le ka magethe wono he wa ho bula mosebetsi ka thapelo e re he ha ho le tjena ke tle ke amohele ditsebiso ke tle ke amohele ba kokotanga ke amohele ba ipitikanga ga tlabe go le fihla go nyane ya pele nete ya sala ga ntse re tshwere jwalo fela ditsebiso ba kokotanga ha mmoho le ba ipitikanga ka mohedi tabatsa gona dileng ka teng ha ke tle
2: kala ga tlo ka magatsa
0: ka ofela
2: ke tsamana ka go
0: e ha mme
2: dumela ho se tobeng
0: dumela mogatu wa wa ka
2: o tla
0: ke a phela mme wena o phela jwang e
2: ke mme ke tsi ke tsala tsa ka pontse
0: ehe
2: ke pedi tlo tsa ka tlo ya re supa

0: O godimo.
1: Ho hana kae mogatuwa wa ka?
0: O godimo ke pili la motho ka iphapanya ka leleme fela le moya o ka ntle ka mona fela wa o bolelela ore go bodutu empa jalo ka o gona bonkgono le bontatemolo ka mona go tlile go bodutu haholo o bona ore na ebile nako e kae o kopile ore go etswe thapelwa
1: eyankgong
0: setulo se no a kere wa bona sheba ka ntlena setulo se wa se bona ke wa bona a sena motho a se dutseng ke gobane monga sona a kere ga a sa lego ke a neng a tlwaetse a kofa le fane a kere wa se bona sewa se ntseng mola le sona monga sona o sa tswa tsamaya mme tlatsa matshwana o ntsile gona bana ba neng ba sewa le ka tulong tsena tse moso ba neng e le bona ba ka kofang ya ba ba etsa thapelo ka potlako empa a ke re ba bangwe ga ba etse jalo ka lebaka la bona bodutuboni ba ditiro tsena tse seng di sete di senareng ba tsona le ga re ntse re ke dutse mona mo ke dutseng teng fela difatlhego tsa gona di thulame empa e re tlo kopa gore ka maatla otlhe a re thuse gore ke seke ra utlwa ka kare go se o fedile ka nne re tsewa gore re ntse re le teng mosebetsing tse o loketse go tswela pele ke wa tsewa ntate mogolo ga ka lentswe la mokamele la thata sa pelepeletsa ona ba e katso yone o sa rasile ke wa gopola
1: ee yankgong
0: o bolokwa ka moqobelelo mme o tlhagole ka egeneso
1: ke dumela ke tlabe ke le teng wena mogatuwa wa ka
0: ee ka mone ka dikotsi ga siame o bolokelana te ke mpa ke sa tsa ka ka utlwa fela ditsibisong gore na go bua lebaleng kapa go bua ka empa ya batla bona ga se ba fitlhile ona teng ka gona ditsheetso tsae di tlo tshwarelwa kae ka go qetela ka se re keke ele ko gore fafi go ntse go fafi na o ntse o and that is all good. How could I say she? And I would look. I don't think I can eat that. I'm not afraid. I'm not afraid. e se bona sope e ina mana go tlo go tsa o go go ka ga ga go
1: hey se be se ga me se nang kgolo
0: o ka ba na ba tsena ntse go kgolo ya tsena di ntse go tsa le di go se tla go bona le go khodina ka thate ya go di tsera go ntse ga tsa na o ba utlwi
1: ma sentse ba tshofa lo modimo wa ka
0: ke ba na tsela go le tala
1: hey
0: hey ba go jontse o ho tlaba ka ka se ra tisa ba e tla go le ma jere ma ke
1: ke
0: se go go go ba ta re se re dumela ya ba o tlaba ta re se ka dumela nna ke bona ka ntse tla ke go go ala melomo e wele kwa le dikereke o go pula ntse e kwa le dikereke ma
1: we yeso
0: ke re ke tsa kwala batho ba mpitsa gwa ba motlholo fela ore lesimo le ke rekaya go lefatshe

0: ebile re se rata gore lekgene le sekempe ba rata bala ka nnete
1: ntle le re pote ka thoko
0: ge ka ba kae ngwana motho
1: ge ka ba sono fele
0: ka malale a thatana mmao gore ke bega kgaa ka yone
1: Waka. Ke nako ya lona he baratuwa ba ka bonkgono le bontate mogolo.

0: kena jale ibile a tsamaya o kena jalo he ha tsamaya o kena o tla fa ikhompele nane o lela gona a jafo ha ka khompetse o kene ha o tlwetse thousands of man ha se khale mo be mo o khoko be tsela nna ntse ya ikhompa kwa go ka hape ka jeno how ja fena ke a ile ka ka tsela le mo mehla ya go tla a re tella le nane only a ja fo re go mphe ga kopa se thole teng go na ha wena go kwa go tla nya o tsene ba tla thula nna mangata ka lekali he a a e ga kopa nna ka ina ina a go wetse e se go kwa se ntse go tella ke bue
1: kha tsa mratwa wa
0: ka hi thank you
1: le se mehle metso go bong ke metso ya rona ga ya re lebile hantle go renyane ya bokae ga ya re lebile go renya bobedi ya re futhla go renya bobedi lena la bong khono le bong tate moholo nnete ke gore ge tla be re le be ha khutlo hona teng ha ile te
2: o ga tlo ga ma ha
1: ka o fela
2: ke se bra sa go
1: e ya ntate
2: ke go ga i go
1: mo ga tuwa wa ka
2: mpa ke ga ka go botsa nna wa ho tla ho tlo se re ke re di se bolela
1: ha ho teng
2: ha o tlhobetse ka diperekisi
1: entate mogolo
2: o otsile ka diperekisi a obetsa obetsa mothiro yena a botlhokwa go mokolo tlhokomela motho a sa obetse ka diperekisi batla ke nagana gore ke a botlhokwa gagolo empa ke se ke tshoo ke a kgona rekile ke mpa ke etsa tshwana ka le nna sasi a tlhokomele ke a gore ga itlhompa a jese sa baele ebile ya botlhokwa ya gore le ra o bitsa ke tlhoke ke nne ka nne ka go tsena ka go mola ditse na ke ya ba tsa ba ha ba ala ka tsa le no na go se se se sa tso ga ipi e le pa go le go la ka tso ke le tele o e re se tso ha wa go ana le tabe ipi ke ye se se nan ke mo tsa yona na mo hopa a tlhopo a tsa tsa ga fa tele tsing so go nna le ra go tsho te ke la se ha sa me ntse go le mthatsi o hetsa
1: Asmohe. Ke a tshepa lo dumela go jale ka ba o utlwile ditaba tsa lona maila boko ha ile twe. Ka o fela nkhono.
3: Ka mo lefa go nkhono. Mme ya ka la ntse ke ntse ke le.
1: Dumela mogatu wa waka.
3: Ke tla go le tsetsa se ke re wa itseng ho la mamela. Ba le tsatsa. Ke ya le ha qala. La sa halena.
1: Eh.
3: Ke le lawo ka la halele.
1: Mhm.
3: Mo tsa sa itse. Ha ke tlo nna le ba tsa tsa tsa. Mo la ho tsena ka hore.
1: Le shume le metso e tsheletseng la metsotso mo re yang teng ke hore nyane ya bobedi. Hai le.
4: Kana ba tlo le ka magetsi.
1: Ka fela.
4: Ke tsaba na sa go.
1: Mo gatu wa waka.
4: E tsho hante o khono wa ntse e ntombi e ja.
1: Ke phetse mo gatu wa waka pa la mesa o se mo tlisa botlhokwa go re go di re.
4: Ke ke mpa sona ke rata ho ke tere ka mo khopena

0: lenanya lena le re go ya ga motsotso ona ke ba bang khone le ntate mo se ke le mentse ke le ke sentse ke le khone e ntale re ke le ya satane ntlo fela ya le ha o thotse ke le khone o tlo ma thake o ba ya le khone go go sitse o tati
1: ntse ya le khone
0: Bicho jena, hajar jela di mana mahu semua bantu baru Palestin.
1: Hey,
0: izal bana mahu nak apa sebab ni Palestin? Ya ni, kita nak siapa? Kita mahu nak jere. Kalau jere ada macam tu, orang boleh kena dah film ni kalau ni, baik ni dah buat jaga jaga. Bah, ini apa part? Hai baba o ke ka ha go mentshela ka ba eng tsanya e tsang ka ha ha buka e le e le mo mfubelo e le le ha ntse ba go ka se thoseng sa bona ha go le ba le se le matla na go yohle a tsamisa ba tho di thoto a ba se go le tsa go bua kae a ba se go le tsa go re na ba e se jang Bon kholo le bon tate mo le hle buanka se tshosa lena motswalle wa le mayane a le matla ya ne a sa thitse go bua ditaba tsa maqheku le maqhekwana ba bona hantle ntle e tshile le fuwe ka morero ba ne go le go tlokomelwa gore na go ye se ha le re ya ke mo se ba ndi mana ba ya maqheku ke ja go se ba se ba tlhopa a ma se sa ya ba a be ba boy Ba se ba le tere fete. Ya le, ke utlwa e ntshikinyetsa, e nkutlwisa ntho e ke sa e tsebeng hantle, ya hore na ba tholetseng, ha ba sa re letho ka ntatemogolo, ha e ba ba utlwa eka go phetha maqephe go a ba sokodisa. Ke a ikebela nna ke etse empa fela ke re ke ba tshedise maqephe le maqhekwana. Hobane ntate mogolo ha a lentswe la morena le seke la ithatafatsa dipelo tsa lona rena a maetsa thojane tsebang gore ge ntse re lla le lona ge ntse re le tsietsing jere re ipotsa e re nna ga e tsa ba thotsitse e le gore ena le nkgono retetsang pasepitsa lebuso e ne le bona batho ba neng ba ka ba tsea gore ba nne ba ikeme ba kwale sekgeng na ha ba ke ba kene le bone ba seke ba itheka morwalo ba re ee ga re na tokelo ya go kena letsatsi leno ga ba medeng ka gona ga ba sande ga ba itlhakole dikgapha ba ineke maqeba gobane ge ntse re na le bona re a tseba gore ga go mebolo go ineka leqeba empa ntsa e setsi ya le gore e tletsile go fela Aisha kana ke tsana ntia ba se go ba le ruri go bua kana go ha hwa lasa le le taba go nna tsa ke ma re le mpa ke ma hana re ha e ba mo thaka ke ma tsela go ke dipotse ntse ke mogolo a ka ba a re tsela e tsena le tsena di thoto di tlala a bolela di tlala di swa kae ke le ba se ke go ne tsebo ha ke na le ditaba tse nna ba tsena se di tsabe e tsabe e ha ke tsika ke le re re go tlo tsaya la re e se re tsena go tsena tsa tsela ke tsa go ha e ba ke na go go ntate mo go le go khone le le ba sa tsene go se tsena mo futa o se se re re go tsala di se ke a le ba se nne nne ke go le se go e ba ka nna ba go tshwara ka di ha ke tsebe ha ke ka tsa se tshwara go tsula ke nna ma ke tsa le ke ka ba ka ba e tla u tla u tla Ela ga nabe khona go tlhokomela ka yona go tlhoko.
1: E
0: ba o tlhoko. Ee, e ne le o tswa fa tsimona. Ha ka tlhoko ka bona ha mo di tshe. O le tsala tsala go tshe mo ne fa tshe. Ya le go go e tshe ne o tswa. E le o tswa. E we tshe o tika wa thola wa thola. O re e thate e ke wa nyela wa nyela. Go ja ntse o le o tswa.
1: Aibo.
0: Yale re wa deu ya ka yona wa deu le ba le shoko ba go nne sa itse ka ntse se se tsipisa ba ga ya na ke ntse se fihlantse
1: tencha
0: le ba wa tsaka dikudi ha o tsaka go tsa go ne ya sa go ya itse tsho mo

0: Bonkgono etse e dutse ho emene fela metsotso ya rona pele re fihla hore nyena bobedi ha leta
1: ka nna ka tsama se ya etse
0: ka fela bonkgono
1: e re tsama la sa ho mo ngwana tlo mana wa ntlhanyela a tsa ja se ba hore e hile ha ha hasibe ono ba hlepile ke a hala taba ya ke a tsima ho kena o khulu e mole e mo ke ka bona ke tsimile ho dikene e ke ga ke tla motho kuya le ja hore ke be ke fitse mo ba tsa bona ha le ba ba o ile ka tlhapa ka poka phatla ba se ba se tlo re fela ba ba kene na ho ba ni ke ke re sa e ka nna ya ba bana ba sa itlani ba tshwile ba ile ka le bota wa se se wa itse a tlile mo re la ya ke se se fihla ke ha ba sa bona bo me la tlile ke ma bota e tlile ndi ke ni ke la na ba me ka ma bota ba se bile se la ya ya ke se fihla ya di ke ba se ba se mo ha ba se mo di sa ba ba ha ke le re bona ba tlile ba itse ho mo le mo fa ho re re tle ntlo re se re ga o fela Ke ba tsaya ke dimela go kanito. O tsana o tsaitse.
0: Ha ke tsebe yona, ke tsebe
1: tsana. Ke nna re bona ho.
0: Ha
1: o ndiya ba re tsaya ma 2000. Nna.
0: Ha. Ha ya tso tsiya mo.
1: Ke go ba ba ba tsama ya mma wena. Ha. Le ke dire ja ho ha ho se. Ke ka ka le ka mo dire ja tsa. O ya kolo go ya mo ntle e ka e mense tsa na mona ke le tshedile ha ntse a bua mona e be ntse o tla tshwara tshwara le mola mona a ga tsela go ntse tsa matela ha mona ha tsebe go nna ntse a mo go go nne le tsela go go go ka yona e ke le re ona mo se mo ntse tsama le la matsepo le se se ne e ne se e ha tsa ma tsama ma ma tsena ho e le mo le mo tsela tsela ha mo o ma ba ikula kula ikula kule ke ga le na a le ke botsa le ke botsa o tlo tswa le se le theke mo na le na ma wa ntutlela ka o fela le re o tlile go le go tabo ka ba ha bo go ke a le bua se
0: ke le o ile Halala, khona le phathaneng ha ka le ka le batho modimo e ke a tsapa o kwalla ka thapelo jwale he wena mogato wa kae letwe?
1: Ka le ga pele ka mogato.
0: Ka o fela?
1: O tsala mo sa seng.
0: Mogato wa wa ka.
1: Dumela ngono.
0: Dumela ngono.
1: E phela ntle ngono.
0: Ke a phela le gato la ka.
1: Ka mo ha. Ya le ya le mo tsela le mo se na sa ka na se se re di tsaka khanya le tsa ya le mo la mo tsela le se ga tsi ya le ke tsa ha ke bula bula ha ya le ke tsa o se mo se ba ke ma ke na ha ke re ke se se le le se se le ga ga na se tsa tsa ke ma ga ntla le le ke re ke re se mo le ke ntla ke mo hele ke mo la ma le tsa ke ya na ma ke Ibu ni kwenye